Christmas.

munhu a va tlha ku tongisela ku a beburiwa ku ri ku wa nga tshama ku byela ku a beburiwa a wa tiva kumbe a nga tshama ku byela ku navela ku beburiwa ivi se loko se a fika a nga fika kona sweswa ku byela ku a phela mina laha ni nga kona sweswi no ni bebula va ni bebula ku ri ku we loko u lava ku n'wi hlamisa mulengele a ku byela ku a swa vuhlangi swi sweswo a suka matoda amiseritaramikiseri ba matlari biyela xikan'we nuku mikarhi nkoku wa kulaniseri kulwa mina ni tlemile o dijay mafurafana mr but and ba matlari biyela xikan'we nuku amikhela mikiseri kanangonoko ne le ka mixoso ri mitlhaka nongonoko morning brads eka gsr fm i tijawo xa xirhandza ku suka le ka xiondzo wana 6.0 magas fm ka sikiva khori va wona kuma kahle audio streaming ka www.gsrfm.co.za hi rito ra rixaka mina na wona mikiseri ba vangani ku ndza fikela ka wara leyi ya ntsimu nongonoko i morning brads ka sikiva amiseritaramikiseri ba matlari biyela xikan'we nuku amikhela nuku amikhela kahle dalpela nga nyikita risimu tembere ku tlhandlametana handle ka nkavanyeto kumbe handle ka nkanganyiso ene ni nga nyikita risimu kusuka ka nati risimu ra ku ri thwe kahle no mvula khume ra malembe ya le ndzhakundzhaku leyi ende vona swona ku ni ku tekele ku tlherisalanyana le ndzhaku leyi risimu leri rin'wana ta tinsimu leti na loko u tiyingisela hambi ku ri namuntlha na sweswi hi mhaka ya tempo kumbe na vuxaka bya vunanga lowu u nga hi byoho a wu koti ku huma moya swi endla ku na loko u ri twa namuntlha u twa nga ku hayi khona mani kahle ya risimu leri a kova khani that's why na loko ni vulavula hi khume ra masiku le ra malembe ya le ndzhakundzhaku leyi van'wani va nga hlamala ku

0: na kadi 10 years ro melir semreria ina 10 years ro tlhile metoka tlhile sema ra mayanda kar makhubele na mafumo kumbe mafumo na makhubele makashitina khale na khale iri kona ne ene ku tlhekubana leswa swa kuno ku vanhu va ko va kha va rhandzana va miheta ku hambana na u swi vona ku vanhu lava ka tlhela tlhela wey va rhandzana ku hikova nge va ku rhandzana lava i khale va ri swin'we lava ha na mina ha ri kwala ndzeni a mi swi ri tala mikiseri nkhesa swinene ni bamandla ri vuyelela ne ka vatirhi kulori swi ve njhani mi ve njhani yi fambe njhani youth day ni vula ti-16 June ti fambe njhani vhele lexin'wana xi nga ni tsakisa swinene mhaka ku vanhu vona vantshwa vo talo eka siku ra tolo va va karhi va tinghenelerisa ka timhaka ta mitlangu wa tiva leswaku karhi ku tlangiwa tiwadi hala na hala hala na hala hala na hala a ku ri busy hi ntlangu wa bolo tolo leswi swi tekaka vantshwa swi va susa eswitarateni swi va veka andhawu yin'we swi va hambanisanyana na ku tirhisa swidzidziharisi xikan'we na swin'wana na swin'wana switswotswi ku tlangela you day vanhu vo tala va swi teka hi nga ku i ku va vanhu va mabyaleni va ya ku hungaseni lomuya na lomuya ku hambanahambana kambe tolo eka siku ro tolo swi vuye swi va exitori xa ku hambananyana na lexi hi nga xi tolovela tolo vanhu vo tala va ri lomi a va ri ku tlangeni a va ri ka mitlangu ya bolo va karhi va tiphina swinene na koho ku nandzikile na maya ni jike hala ka siendla na lahawa tiva mara hi titlaya tiphinile xiya mitlangu wa bolo hawu suka madoda ka skam swi ri tala vekiserile u kha ri hi langutane swo sarade sentana na masiku lama ringanangana 198 days ku va hi giveta lembe leri leswi ngomela ntsena ku i ntsevu wa tin'hweti leti fambanaka na 15 wa masiku leswi ngomela ntsena ku loko languta hi mavhiki manene mikiseri wa behesale ntsena na mavhiki lama ringanaka 28 lama tlhela lembetiwa kahle hi masiku mambirhi ntsena ivi loko languta hi ta wara tinene sale ntsena na 4752 fambile nkarhi xem kasikana karina bona hinkwakunkwako la vinikisa mirikore ku hambanahambana ka ndhawu va vakhona van'wana va ni kumaka kahle va ri la ndhawu leti ya tale ka mikhomi minjhani maravelela Jim Jones ene va rekatheka mahonisa gumbani mdabula bidboy yimire dani tshwing ka gondo dabad va kona livubo va kona ka bhungeri va kona ka xivamba va kona laha ka magoro minjhani maravelela wona fana ni vona kambemakumeke mafanele gandlana jirom va kona rodas va kona ka xigali va kona ka basana ka mphakati ka xikonelo ka nyavani ka phaweni ka simbi va kona ndhawu tale pfalanoma va kona ka xikundu gonani magomani salema matiyani boxahuku va kona ndhawu leti ya tele ka makulekal bloka xidina c va kona ka nkavele ka ngezimani minjhani mara ka makhasa ka bobo xibangwa va kona la ndhawu leti ka madonsa green farm nkankobari ka ngomgomo ka bevela ka mashop zeki magona va kona ka gove ka peringotse va kona ka jamatele va kona ka muchipisi va kona ka malamulele matshakalala la merve a na merve b lexi sasela va kona lombard va kona ndhawu tele planchi va kona new orleans minjhani maravhela la jilongo la nibona ka tlhela alting va kona ka miyexa va kona hlamahlamavhele va kona ka miningirisa block 2 na 3 va kona ka papazela minjhani marala ka thomo namora ka khakhala ka gawula ka hlomera ka ninani ka mahlathi ya vuhehli minjhani lamangombe hi le ka homu 14 na ipina c minjhani maravhela la ka n'wakhuwanela mke swinene n'wa miningisa marala ka mapayeni va kona giana va kona bela view va kona ka makoxa minjhani marala ka xikukwanila eka balwani ka bongwani ka mbatlo xivulani n'wa dzekudzeku ka mphambo va kona ka xigamani va kona bulweni va kona ka mlamula va kona ka mdavula va kona mbalata ya sandakari va kona la vuwani la va kona ka mswana va kona la ka xosana ka nombelani ka jim galalume ka nkuri ka tomisa domas fasonke va kona ka mapuva va kona ka siyandani va kona la ka dzingedzingele va kona ka bode va kona ka maswanga yi senifoma gondzo ra 78 va kona la ka nhlaniki la minjhani maravhele la gandzana namora ka gongongo nimbora ka hlela babangula va kona ka ndanyesa va kona ka phikele va kona ka rivala ka majosi minjhani va ka ngoma tatanela va kona la ka chavani ka nkuzana ka mbokota shirley va kona la ndhawu tele ka bhungeni ka njhaka njhaka le njhaka city la va kona ndhawu tele ka basana ka mcetweni va kona ka xibangu ka wayeni ka mashamba valdays ya ile valtown vel va kona la ndhawu tele ilimba kona mawayeni ka mashava ka mashawu minjhani maravhele la bodo la vaterfall va kona ka mashamba va kona ka masakwana va kona ka mamayele va kona ka ribungwani va kona ka mahatlani va kona ndhawu tele ta tale ka ntshuxi rotterdam va kona ndhawu letiya tale blank vaterano blok le ka ximale ka mihlahlandlela la va kona ka ximangasa va kona ka maphalle va kona na ndhawu letele tele jamela va kona ka ngomangena minjhani maravhele la ka skwinyana nkhe swinene ka ngomenikisa rimere la bambe namora ka xamfana namora ka mbebula namora xawela namora ka tlhela ka ximange namora ka maphata namora ka magiva namora ka ndhambi namora ka tlhela ka mbhakana namora ka ngoma rhanga ka khaxani ka xihlakati ka solwana va kona ka matotosela va kona ka makhuva va kona mbawula va kona xawula block 23 va kona ka la ndhawu ta ka xikhumba va kona ka sabulani phalawu ben phalawu ruwa nkomo a b na c ka swinene ka ngomenikisa rimere la ka nkovela namora ka tlhela tsani namora ka ngoma nkomo minjhani la ka nkuwa nkuwala va kona leti tele va kona ndhawu leti ya tele ka mihlava va kona mariveni minjhani mirele la ka ngomito ka jopi mandlaka zimulati zangomani le ka xihoko minjhani maravhele la bramfishalwani khe swinene ka ngomeni ku va kahle mirela ndhawu ti tele mpumalanga va kona van'wana ni kuma kahle vhele va ri la ndhawu leti tele bushback rage minjhani vhele la pulukwanela va kona la johannesburg va kona alexander va kona tembisi va kona pta va kona soshanguvi va kona centurion khe swinene va mandla ri vuyelela mi swirita ra nkarhi wa yena u vekela ka makumembe ringa hitimeleta yi bila wara liya yanaru hi na namuntlha miyingiso ra me yi famba swin'we ka nambara 060 875 942 ka skele kona endlela ka whatsapp hi nambara leyi fanaka 060 875 942 ka facebook ni kumeka ka ntsena a ka page ra hina ra nduma swinene gcr space ku fm ka sketani ni tolovela nongonoko wa hina u imitani ndorobele lokhu kungibona nartimela timing sarobe ekana nongono komuning bezon belt kungona bar 060 8159 zwelo kuwe kha mishoro ulukuma kahle uri kuitanela uti vakale swa ku xinyenyele xi hubuta ka xidasibongo sonona ni byele ku bondisana uri kuwe kha mishoro mhla kuna mina na wena mingi sarobe hi hubutile kotsa xibongo le xinyenyele xi hubuta lexi eka skere ku ku awara vhone hlanga nhloko ita vakari hi dzudza vanharu la kotsa ya fika le ka makume na ribela ora le ya munhu loko mungume na ribela ora munhu ta vhone kan balandala ka facebook lavanga ta tirhisa xanga xambu xa facebook @gsr space ka fab ka skere ku ku awara ntlhana hlanga nhloko ta vakari dzudza vanharu vanga kona vanga ta va tirhisa whatsapp ku vakanisa eva u xaxandle ka nongono ka le ka mishoro mhla kotsa ya fika le ka kotara ribela ora le ya nhlanga loko ku kotara si tlhela ka mpfanganyiso lawa ni ku teka ka ma site hinkwawo ni ku teka ka whatsapp ka facebook na riqinghweni ivi loko yi ku makume na ribela ni ta ribela ora le ya nhlanga lase mina na wona hi tsutsuma kana vulela vatlanga siku ro ku velekiwa ka nambara 060 8759 42 ni le ka whatsapp ni le ka facebook hi ndlela leyi sweswi mina na wena mi ngizarabe yime ku lunga ku va hi dashbong swa nona ni tlhaveli tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tse tlhaveli la
1: vula vala
0: hi mina loyi
1: i pfukeli vula
0: xa pauzena
1: hayi pfukeli mani
0: nandi baba
1: Ai man rantsa ku khansa man ka va yingiseri n'wana un'wanyana nga kota ku heta time ya yena man a kota ku navelela man rantsa ku khansa ba ma va ku vuyelela man ha to rantsa ke ngopfu va yingiseri va ntsa kuse swinene rantsa ku khansa swinene rantsa ku khansa swinene ka va yingiseri va mina hayi xandla henhla ka xin'wanyana xandla hambi swiritano vulavala loyi a dyaku swivungu swonana loyi ku nga va ku ri mani na handle ka mofa ya matonzi kusuka le tikweni ra ka mavhuza sweswi i swidyari la ka hama 14 b vulavala
0: it's more fire
1: a yi pfuri mindzili n'wana mani until 6 o'clock
0: thank you baba
1: thank
0: you no va nga swi kota mingiseri ku endla ta ri ku va ni tlhavela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 tse tlhavelila
2: Ahe
0: ya eh. Ipokele benjani la ka bomo. Molandzelelana.
2: Baba.
0: Ngwina lava.
2: Ke tata ho keso ka bese go ba se khotse le go hena gala la mwana mani mani.
0: Eh.
2: Itelo ka folela mwana wa yena xi ku mare permission kom piano.
0: Oh batibana.
2: Ah we, se molandzi se.
0: Na mina tsake ngopfu sweswi mi nga ni byela xemo ayeni ra vunharhu ramundlani ti tlhavelela
3: tlhavantshwa
0: tlhave ku tlhava sweswi
3: namuntlha hi mama khekhe la kaya ra kwintsi
0: Yeah.
3: Umbai mina xikhoma ku wani year. Ela nga ta va khare tsotsa tlhela hi roko jangwa na ba.
0: Ai tsotsa ni babu.
3: Ai mameni papu.
0: Danke danke. Ti, tabelela.
4: Ah, ye mwana boti.
0: Ha no mina la ka makheke la yo.
4: Ah, ni tsake ngopfu ku twa voice ya wena yi lontshani ka rhene ku yingisela ni dya swo swo nona.
0: Ku tsaka mina loko ni mi twela moyeni ka hani.
4: Ah, n'wana boti ni ri kwala ka hosi ngova ka makheki, hosi ngova wa ntlhanu.
0: Khesa swinene hani hlayisekani.
4: Eso.
0: Danku. Tsi, tlhavelela.
5: Lava,
0: lava. My totui. Ah, me puxe, wena mta mpuxe alarm ngwena. Ha.
5: Ni ka hele ku tlele nga ku hayi kona yi, mka vinga ani tisu vungu so nona. Tsi yo ndlula ni ayi kuma le ma hete haya swi la leswi. Ni la ku swi tiva ku ni kona na mina moyina hanya.
0: Ande ntsakisa swinga swa mkhuva na mhlolo my totui.
5: Ni tsaka ku tla na mina mara mpfukile ko ba.
0: Hoyi hlayisekile mabona sweswi na basikiri ni ta mpompela mi nga vileli.
5: Ya na sweswo na loko le nga ha khomi kahle loko se mi khoma mi pompa hi vitswansi loko hi ku galagala ha mo ka ni five
0: kahle
5: eta fika mama ku ile ka va kwetsi na hala ka va mapuri a ti kona na namuta a fa vele na ngwana mi ni kwala ka makoshe a yene DJ ka va ni ku rhandza hi rhandza wala ku mfana wa mina hi bo
0: hi ra baby
5: shasho
0: ita Ekuroko ngona varisi vakoma kahle swinene loko ni ku hayira baby ai wa twa mara tsi tlhavelela
6: Yebo mai DJ
0: Yebo ma'am
6: Ah awu mama mikhegula wa xirimi ku nghena vanhu vo vulavula kahle vo ntshwa
0: Swa yini mara?
6: Ku raja ri raja la la. Ai ra be. Ai mara ko kon gai gai.
0: Ah. Ndi mo ashi gone. Ti tabele la.
7: Eh DJ Tlhano.
0: E mena lo.
7: Mo tsogeni.
0: E hlase ke swina ngona ke.
7: Ah na na tsogeni.
0: Eh.
7: Na mengi sala kwanza hi la MB9.
0: MB9 ma wa block 9.
7: Ente la la kam jaja vulo vedi vulo vatwa va kam tente ya la bisa muto kona nkawe.
0: Ene ke so taki rock ya reta nwana mme.
7: Gamkwano.
0: E ke levule ka mata kere.
7: Ah le a mengi sala ku ba tsenya bona ti maleke la ma hone.
0: Thank you baba hlaiseka.
7: O le bona na gudugu.
0: Gamata mama uri a u tshusa chu.
7: Andi.
0: Dago. Tabelela.
8: Hey my Clemmy.
0: Yebo my Tabi.
8: Nifukin mar.
0: Efukile benjani wena?
8: Okay. Mm. Emi sala go atere ka mapapilo.
0: La ka mapapila la.
8: Eh.
0: Ke se sone le my Tabi?
8: Hey okay my Clemmy.
0: Eh tada. Tsi tabelela.
9: Kurula Clemmy.
0: Akutale.
9: Mhlayisekile mara.
0: Hi hlayisekile n'wina ke yela ka papazela la.
9: Hayi na hlayisekile mukhongeli ya hina mani.
0: Amen.
9: Mina mi tata ku khensa eka vayingiseri hinkwavo lava nga ni pfuna ku lavelela bebe ya n'wana wa mina tolo leri lava nga tikarhatana lava nga tsandzeka a vo va na nandzu ko va nkarhi wu ka wutsongo ni ri na khensa ni ku xandla henhla ka xin'wana xandla ehenhla ka vona. Xikwembu a xi va ngeteleli va kuma mali va yiva va kota ku lavelela na van'wana ku ya mahlweni.
0: Ya.
9: Emhandle ka mamanyiko na zone 4 ka papazela ku danki.
0: Kesa swi nenda ka papazela zone 4.
9: Hlayo. Hani.
0: Danku. Tsi, tabelela.
6: Nemi my DJ.
0: Yebo.
6: Ha, a swi ni khoma nki kahla nini? A ti phone to tala hi tlhavele yo pfumala moyo.
0: Ey, mati vana.
6: Eh, na vulavula hi valava xirimo.
0: Ey.
6: Mwana mina ni vula ni dyondza ku hantata ku khesa.
0: Ya.
6: Eya a swi tolovelekangi loko va ku ri na xilo lexi ni nga xi koteki ku loko ni ri na birthday ni vuya ni ta ku ni tata ku khensa a ni makhensele lama ma hambana. Loko se no swi tlhokovetela swinene se mi nga twa se ku huma hi mihloti se mo hi tsema kwalani.
0: Ahe.
6: Mina a ni ri kesa ku la ta ku hlamusela ku ni le ku yingiseleni a leswin'wana swi pfa swi fika swi ku terisa visiwana. Na yo yo bede loko vo ku lavelela kahle va ku xikwembu xi ku vekiri kupa kupeni ku hlaya ka vomana na Maria Maswankanya wu kalikirila hina hi rhandza ku hleka leswo rila swo hi kuma mpfhukeni
0: swo hi vhanganyeta swo hi gangisa ku fana na vurhoko byi gangisaka van'wana.
6: Ah na wo maxangu ya bola ni tolo loko ni ku kuyiwa bolo na hi ya hlangana le hi team ya swa boha ti tshimbirisana va wina vo va swa boha
0: awu xem
6: ivi na vo va tlhelela va ya va tlatlalata
0: maxangu
6: ya bolo lama ma ta ku la ti tsheve
0: ikese swi ne ndlayisekani
6: ah loko va ku nexela tihlongwani ka makoxa ni va hlamhani ya loyi loko a nge zanga hlongoriwa ka xihalamboya swa tika ku huma
0: a ni yi muhaxi
6: mina ku ku ni mihaxi va fanele va swi twisisa ku na miyingiseri ku na mihaxi ku na lavo yingisela kunene va nga ngheni moyeni hi wa ha n'wi hlaya ku miyingiseri se loyi leswi ta ku swi tika i ku i mihaxi
0: TikTok ya redio ni gezile
6: hi sweswo n'wana sivara
0: danku ti tabelela
10: hayi ku rhula
0: a ku tali
10: Ah, kare a miyingisela matiwa kare u dya swo swo nona hi ri vava ka xikwenya ntukulu wa hosi yana ni mahlweri ni va tlhavela
0: kesa swinene ntukulu wa hosi hlayisekani
10: ahe
0: tlhavelela
11: tlhavantlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
11: a se mi nghenela ka ndindana
0: ni mitwa kahle fo sita switholela ka ndindana danku ti tlhavelela
12: Minjana.
0: Ipukile minjana makoda.
12: Ah pukene na.
0: Mm.
12: Ani mingisele vula ka mkhomi la.
0: Ke sulela ka mkhomi la.
12: Eh yini bingo line ani kuna ku navelela tolo yishi.
0: Ku talunga. Jesus from Tabitha.
13: Hello, Pa.
0: Tabitha was his.
13: Laka
0: Gongola. Jesus' name is today? Oh, and it's better, man. That's it. So, Tanko. Say, Tabitha.
14: Tabitha, what can't you come?
0: Oh, and then, Jeremy, I'm going to shop.
14: Kunjani mngani wami mina
0: shapho sethi mgodlo chopper
14: ani dina muthe landwe ni dia huku wangazama he note uku ya huku
0: kese sinene mgodlo chopper masire ndlovu la kamabalanda
14: hlayiseka mngani wami mina
0: thank you brother akho
14: thank you
0: Eka skam sir tarmi sir bakona bangona baka tersa sian sian borisha whatsapp ka number 0608 75942 in karunga te kber tamar kan tumer kan bol kuna wang mixer kuna pela gosha sian tersa whatsapp en ga intentar un tumela un andar kan number 0608 75942 tabi lila kuna mula
14: the king of manjar gyan derik swamuye me wana nga bi ko biya kwa maboti loko sha bakwala ko mangala ali nyari muru anwa sati mali Pali atla to shama boti mpukina.
0: E pukina me jana.
14: Ay pukina ina botai. Si mingsala kwanta ando ba dama skepe. Likani pringa pringa mlenge boti.
0: Kese snene boti.
14: Dange, dange boti.
0: Ah, na wami yene bole ndone bo Derek.
14: Meri.
0: Metanga bole ngwene.
14: Mina, ah, bole ah. Ah, anis langu tsakala ay. Man tlanga marano kota ukandia. Mara torandu thamala kai
0: kese snene boti
14: dange dange boti
0: hey kasi ngwazi lesi singako bolweni bari baba kota kuti kandiela ntsen aiko a tsimele ka whatsapp tola banga kore banga tirisa xiang chambori xa whatsapp hela bo sungula
15: rishile na vashumi khaze yeswi be khaze hey nikwala arrange spark midred 16 road ile afui kwala xikari ka Pitori na Johannesburg mina ni papa mhlorisiseka Richard Records ekaya ile Robin ka show ka 79 ivi swin'wana till hour ya tsivi inkomu
16: option option option option tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfukinina ina dya swin'wisungulo po fahla madawulo mikoko swa bosa moko swa mina vili na katsa
17: xibazana a xi hundzi xinteka xintomanini i manilese ka dzingdzing ni can see
18: Michelo nene tlemile wa DJ Mavulavala tlhava ntlhava ya no ne ku yingisela ku antswa ndiri tindhawu ta la Gian section A ku suna hotela xilumana kricha mamavhiya sungulo ge DJ Abza ya mina a ku na un'wana ni na wena 326 mahaxi wa mina ni ri xandla henhla ka xin'wana xandla eka vayingiseri va GSR FM lava nga ni navelela birthday ya sesi wa mina matolo ku ri 16 June ne ri xandla henhla ka xin'wana xandla mi nga endleni mina ntsena mi endleni na van'wana lava va tshukaka va va na birthday ta maxaka ya vona kumbe ta vona a yi hlayisekeni danko
19: i dya swin'wi swa laheri ka municipal 2 mani mara ya ka bilakule hi mina danke
20: ri xile Mr. Party hambiswiritana xi nghenele xibazana kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka mana na mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala hansi ka vuvi bya ka holweni wa maxangu wa mpatso dangu
0: tavelela
21: hi n'wana bao
0: hi kona mukhalabyo
21: ni mi twa ku antswa la ndleveni n'wana ba
0: a ni tsakise swin'wana swa mikhuva na mihlwela mi ni tshamelanga
21: swi ni khoma kahle n'wana bava mfana wa khefelaka mapuwe mina a yile n'wana bava dangu
0: kese swi na nihlayisekani bapa
21: a ku tinaleyi
0: e tara tavelela a hi tlhaveni ku ya mahlweni kese swi nene nihlayisekani mawelele thank you baba 106 hallo
22: si no tlhava la
0: si no tlhava leswi
22: bya swipfunguse nona ni kwala hi fa hinkwenu mani joyi layitini hi mina
0: lasifa sonke la
22: lafa hinkwenu na yi fa sonke
0: kese swi nene nihlayisekani mapa
22: no hlayiseka na n'wina
0: danku
22: danku
0: tlhavelela
23: kunjhani ka tlemi lowa DJ
0: epfukile minjhani mani makhumela vaduma
23: mpfukini ni dya swivungu swa nona ni ri la Gian section F
0: la mugangeni wa ri vone yingo la
23: mani makhumela vuduma misava hinkwayo yi jikelele hi mina danki
0: danku chabele be
1: nna ka so ba mo khabiwa mo se tsane mo yeni na ka re di o re kwa la doctor ka re di ama bundu bundu ina ndi ha ka ona e ke tsa ntsha ba ba tsa makhase good and bye
0: it's a good and bye
1: nna ka go mo
0: danko ti chabele la Hilaria!
2: Bana, I want to tell him the ball as he says. Ah, you and I, Bana, it's a little bit of
0: a friend. Mira, you're a Jerva Kumwelo, who knows Zanito Hilaria and the Risam Guala.
2: Your way! Ah, younger lay, why are the other people that did them send the chance to a queen?
0: And they talk, Nuka lay, when I tell. Kwa kwa nwa the junior stekete shmo mundia shmo motela
2: akuna unwani loko zaisi kisa sese hisa sona sese
0: hisa sona sese akuna sungwani pe
2: niku indi sala kwa samiri kwa la tiku ndaga sengwe tiku ndaga sivara leri kata rwaso siri kwa mui bojon vori kata muti niku indi sala niri muti nwa kwa kwa mdile tijia leri isa shumutuwa kwa kwa mdile tijia leri isi momo njia leji isi tekete Ila je tabwa hemi gwala le. Ito sona peso, hey yo.
0: Ye wena. Si, tabi lumi.
3: Klemi lwa bize.
0: Imi na loy.
3: Mpugi le osu.
0: Isha ise kiri suna nunguna ke?
3: Ina ipugi la kamjaji.
0: Kamjaji wa tovela kampempe ya la bisa. Muchino bomba mezi.
3: Thank
0: you, Papa. Kesa shne.
3: Atiko.
0: Si, kabili la.
4: DJ Klim.
0: Emi na lo.
4: Epukin.
0: Epukin minjan.
4: Epukin.
0: Hey,
4: there's someone who needs like a makosh.
0: El Sisi Milani.
4: Even your mother, what a Jewanin.
0: Kesa shne nta isega.
4: Thank you.
0: Danko. Kaskia msa tara bokana bokana batsa rukunene la ka WhatsApp mina kana bara 060875942 go shungwa ma shine la ka 14 Bay ihlangana na FK mukhuzeri wa ntlangu wa bolo mlenge va kuta irhandza ntlangu wa bolo ha wa tamara eish swa kona eka skia tlhaba kana a ku ri tshile tlhaba ri jeni mingisela ku antswa ene ri kona ka xikuwana stadium mimi na papalonene ma cash ubungani la gozimbetsa wa xigubu va ku tlhaba ni tlhaba tsi Braya kona ni kiza swinene hambi sarara ke va kona manungwana nga tsara kunene la level nga tsara kunene va ku ri tshile tlhaba ri jeni dasbung sonona ene ri la ka mapubela e mana ri basile ri sima na hlulani ni kiza swinene mana brasil ri sima ra hlulani ku swinene ka mapubela ka skia kona manungwana nga tsara kunene va ku mavula Mr. Party and my best presenter, Laka Regula, and in this boot, Salaka, Lindernam, Gangan, and I frame a camo. Hello, Bazan, one man posts and Kinsas and Motiva. Okurishere Temiro, the Jay, Dasbong Sonona, Nirkola, Gantan, and Gakan, Imanwazita, Oshem. Say, Tabiri, me.
24: One
0: of the hard. Hey, one of whom, me. One
24: of the hard, you are right to move with Ghana.
0: Elizuila Mara. Elizuila, no. Oh, shame. Ah, but I'm going to show you. Look at that one. Look at that one.

0: pfula leri va ntina na hela ku nghena kaya hina n'wina hi dya xivungu xo nona hi karhi hi tsutsumela le ka xihosani leyi namuntlha ya xi dya kona xivungu xo nona hi xi pfanganisa na khekhe ra kokwa wa xingwavila a mi ri na mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo yi pfala ri va nti huma hi ku gandla
1: tlhavelela
2: yarami
1: come on
2: hipfukile
1: minjhani na
2: hipfukile n'wananga ni matana xihleko xeswi n'wananga khata mhani
1: ina yi tshama yi javurile ka mhani
2: tshami tsakini n'wananga hikwala ka homu yi dya hi ri kona
1: kese swi na yi hlayisekana ka homu la
2: hlayiseka mfana wa mina kokwani wa bebeza n'wananga vinyi va misava
1: tankowe vinyi va swi tandzela va hi le ku teni hi ta pandzeriwa nyana sweswi
2: xi tshama xi ri kona xa wena n'wananga ni ta ku yisa kwale tichisikopini
1: le maribyeni leyi
2: le maribyeni n'wananga i ku ku nga ta ku nga bodlomeli
1: ngese swi na yi hlayisekane
2: danke mfana wa mina
1: ivekanaka khomin'wana to timina timikiselo mi nga se bawa ra mune tsi no tlhava leswi
3: wana a vurakanini ka yina
1: ri dzuvulele ka yina
3: na ri yeaatileka moyaxiyandani timhani dibiya mahlawule ku ya levuwa
1: ingaku nombona xikipa lexi xa n'wina xa pink xo tsariwa ku mhani mahlawule
3: allright
1: levuyile mama
4: Mimi wale DJ Rishile. Lawa ni mihlangana na Philip Jones Machansa malazingela vhenda la. Ni ngisele le GCR FM. Idanki.
5: Kurula DJ Tlhava Mtlhava, mi pfukini na hina hi pfukini. Hina n'wina a mfambe miri mweshe hakari ha swidya swimungulo swo nona. Mi karhi ni ya ni ya nkhesa vanhu hinkwavo lava nga kota ku ni pfuna ku navelerisa birthday ya papa tsongo wa vana given ngoveni kwala ka mapuve ni ri xandla ehenhla ka ximani xandla a yi ni khensini swinene siku ra yena a ri ri kahle tolo ni khensini va nga swi endli ka mina ntsena va swi endli ni le ka van'wani vanhu na nkhensa kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve hi mina inkomu papa tsongo wa swihlanga
6: DJ mina ni dya swin'wi swo nona ni ri kwala ka ngobe velevele hi mina
7: rixile n'watlhavani dya swin'wi swo nona hi lagiyani avuxakini i nyiko hlongwana emitirhweni le vuxakini tete
8: hi minjhani hi dya swin'wi swo nona hi ri kwala pimaini a xitarata xa ka geeks ekumesi ntikwani ma maritonamponse hi mina i nkomu
1: si tlhavelela
9: tlhava ni tlhava
1: tlhave ku tlhava sweswi
9: ni ri njhani ku pfuka mara
1: hlayisekile n'wina ke
9: hayi hlayisekile mani hayi na dya swivungu swo nona na ku mi yingisele ri laka xikhumba xa dzovo la
1: laka xikhumba xa dzovo la hala roilandi hala
9: hayi mina ni hala muganga wa roilandi ni
1: no vula ku ya langa na muganga wa roilandi
9: hala ku vona muganga wa roilandi
1: ina
9: hlaka ra jara mhlengo tovo swi jaku laka xikhumba ku na wun'wana
1: mi phiki roilandi yo va njhani kasi
9: Hey, evanhu vo rhandza ngoso wonwa mani va hlupa va yisa lava ya mani
1: ke se swi na hlayisekani
9: dangu
1: si tlhavelela
10: ivan
1: emina aloe
10: tlisinini
1: a ni mi twa kahle kumbakumba ya Elias Novela
10: kwala ka xivatswani a ku na wun'wana hi mina ntsena bophilesi
1: thank you baba
10: nangi
1: si tlhavelela
11: Aye DJ Tlhami mpfukini.
1: E mpfukini njhani n'wina?
11: E mpfukini. Aye nga ni tsaka njhani loko ni landza mbala va diva makinyile. Gumba gumba.
1: E mi tsakisa ngopfu yini?
11: I ku va diva makinyile. Ene e munghana nkulu wa maswilo va nga nikiwa hi xikwembu. Na ve le hansi. Leswi va vulaka swona
1: va tala ku swi vekisa sweswo vhele
11: na loko va nga swi vuli namuntlha ni tiku why va nga vulangi
1: a ve le mukhuhlu
11: va fambele ku ya fika
1: va fambele ku ya fika
11: ni lava sweswiya na mina ni tsaka njhani loko ni twa ku munhu yi le mukhuhlu fambela ku ya fika va ta swi twa ku swi njhani
1: ai va
11: njhani leyi i va yingisa kahle mhana wena i vatla loko va kota ku lavela xitandani na ku lava ku ngwendlela hi masati
1: hi ta hi tenga siku rin'wanele
11: a ku lava ngwendla hi kuyile maribyeni va ta ku hleka
1: ikesiwasa
11: munhu loyi a taka a ri na nsati loyi a nga na tikokolo loyi a nga ta swi tiva ku laha ku tirha nkukulu la loko i tsuvulela nhova i fanele yi tshama hansi
1: yo
11: eyi hi tshala kunene laniwa i laha bakiti khi yi famba khi yi cheletele khi yi famba
1: a wu xela
11: a ku u tirhi xipedi la
1: ni vitile
11: mara loko u fika ku tsuvuleriwe kahle i ta tikhoma i ta chava
1: ta chavela henhla ka mani
11: ala ribyaku ra hatini
1: ni vitile kesi ri hlayiseka ri ku kona ntsumi
11: i sweswo mana ana ka yini
1: danko
12: a hi wena DJ Temi ya mewa mina wa nkoka mani wena mani wa tama ina man ina man ina kana potlosela swivungusi swa swinona sweswo hempelampela mani hi pfukela ku tlhavetela swona kumbe ku mbetela swona ha matinu mani wa tama ina man ina potlosela swivungu leswiwani mani i mjuda mjudis di man fan al di manani sivo yes a ri kwala section F mani wena mani wa tama danke DJ Temi
13: Ripeli ni muhaxi ni va xuri ni kombela ku nghena vanhu lava rhandzelaka ni nghena 15 ni kuma luleka a ka ngova jana ya
14: team ahe Rixile muhaxi na n'wina ni ri kwala ka xikukwani kwala loyi a nga mi yingisela i mama Albi i nkomu
15: Rixile DJ Tlemi a hina ta swivungu swona na ri kwala block 20 ka sikhunyana imbandla ulo kutsaka maluleke la thank you so much
1: tsi tabelela aw shem batsomelela singwela ya and kesa shona mixer obek sibe kala thano thotho mere tenga se power rally ya mona haru korselen ek bang jela ku mixer obek ku kuma ku eka mesha sarutla u dawu ku isbungu leso nona les esbunu ne ila zwona mara we u skuma ku eka mesha sarutla mhlaye la vanwana vatirise whatsapp na bo
15: rishile DJ Clemen kombela ku tsana register na ku dza songo sona na lasana ku rejistara dya ku sungulisa ku nana mana baby zat tinyiko maleka la ka ngove a jamela tsungu
1: loko rabangwana va tsala kunenela ka whatsapp ya mina lava ku ri xiletilemelo dj namhla hi tisivungu swa nona hi ta khekhe ra kokwani wa xingwavila la ka xihosana mani josephine mina ni khe swinene mani josephine nhlongwana ka xihosana eka sikamu swiri ta rabakona van'wana lava kandziyise kunene lava
15: xile dya swivungu swa nona hikwala ka jim ngalaluna
16: Dya swivungu swo nona ni ri lavhenda DJ wa mina mani ni kha ni suka ku khiyeni ka xihambukelo ni khanya va makhelwani va wu butela kwala a va lava ku endla swihambukelo ni kwate ngopfu leswi va nga ndlela tolo mataleni mina danke
1: vajaya joni
17: hambiswiritani yi ta cica fura na gero na clutch xidrayivha na ti-brik leswiwani lawani
1: ya
17: mara swi vava ngopfu ku onekele movha na driver na quantum ku sala khata plantsen na makhanika nga fikangi ku fika lavo durha ntsene danko he majaha majo
1: kese swine jara mjondolo
17: danko
1: a ku na makhanika nga fikangi ku fika lavo durha ntsene
15: njhani 326 dya swivungu swo nona ri kwala ka muchipisi kwale makhelo wa mayinda hlayisekani
1: ngasike va kona van'wana lava ko va kona ku fambeni ku n'wela i reason phahlane la ka ngovelani khe swinene reason phahlane la ka ngovelani ba mandla ri vuyelela xem tsi tlhavelela
18: mpukelenao
1: i pfukele minjhani
18: a hina hi pfukile hina hi mikizela ku yatsweri ku ya ka nhombelani
1: la ka nhombelani laha
18: hi kona hi byaku swivungu swo nona hi ri kona
1: vava hlungwana khensa swinene hlayiseka
18: danku
1: a yi kurisela timbela ta timbela leti nga sala laha tingwela ka nambara 060875942 tsi tlhavile mi
19: DJ
1: aye
19: ni pfuke
1: hi pfukile mibyari kuwa ntani wa nga lava
19: a hi hlayisekile tekani lava nga sala la
1: khensa swinene mi ni kurisela
19: danku
1: Tavan Bosha.
20: Tavan Bosha.
1: Tabiko Tabasis.
20: Say Kandia Gonzo Baba.
1: Gonzo R578.
20: Ah, Eron Ampela.
1: A Panondigo Chunguruka.
20: Ah, unofuna kutanja. Eh, tabu ya man.
1: Eh, mirai maribos masayala kama Josela.
20: Eh, ati uwe ya ngupu tolo, mane, loko ni atla utla erakwa la kushelo, yuku pass two ni rasi rishiri, tatu atle.
1: Oh, she.
20: Nukuma arse cha, wale ito kwa la patwe ni kasibani wako wa uma mporo sini minu, eh, panu wale wangapu uma kama atalu kuru hausi imanu ima.
1: Nibu, nibu, nibu, nibu,
20: nibu, nibu, nibu, nibu, nibu,
1: nibu, nibu, nibu, nibu,
20: Ah, amateli travelu. Mana wana kasi wana kumwa kala chale kutuwa kala si mangelana. Pass two.
1: We mudi oba ngwani.
20: No, ye. Ah, ay bulu mbaka kwa lana.
1: Wene ku.
20: Ah, ni dumi.
1: Ah, shem. Se, tabiri la.
21: Aba pu, shemus.
1: Se, mitasbuk zoro meri kuira.
22: Mijani kama papila, se.
1: La kama papila la. Ni bona hiku basa ka tona ti lo pati fridge la gate la ya. Ke se sna sai sekana vete ni jump out both the gate ba tu ter bana.
22: Ni pusha mani. Mari ba ga bilang kulu. Ni pusha mani an tinsanga. Ni pusha red ye ya kampambu lo dri kumaleke.
1: Kaza suna nenda kama papa pila defrige ntingo gela get din la ya.
22: Ama buy freeze.
1: Thank you.
22: Thank you.
1: Hamsara tarame kizaru kaza suna nka nkwere ngona mka kota kwa shanda kana kona kaka shenga shaka sungura sungura shanda ngona kola ikari das mung sonona. Sosi ijapela kaka shenga shambir se chujema gia mena ngona leka shenga shambir leka gear number two la itu tabana roga number 060 8 7 5 9 4 2. Baye mekulunga bana bame la kubaba ntabela ntabela mixer na we ekola unga kona. Tabele me.
23: Pinche king.
1: Aye. Epo gele me jarwe na. Mm.
23: Sa jiwa kumbe ya mahlweni.
1: So si budzwa banharo, nkaro wako vula so.
23: Ah, ngamile ku seletana banharo wako na mo so la we. Emfana wa gonsha la ka mapu ni mo sibune ku tsandishile.
1: Mm.
23: Ngine ku wambeni na mo ya elf na bunda ba kona la side ni ku ka tani na rishile.
1: Mm.
23: Ebe ni buya lokhu masilo e braya gumba gumba Elias Novela masilo ndoku drive chopa tikambishini braya mina rishi namfusha kumbe kumbulu musha kutasa ka xiana moya nwana hambi leswi swi metana ya bugwa malanga ti grand famous wana drive le ndoka ya ta khakala blog page DJ Clean bangi bangi khavetela mina nwana fa
1: kesa swinene baba hlayisa ka
23: thank you
1: Tavirila.
24: Una mana Kennedy lava va mantsongo wa Dina Brown kusuka le ka Siyandani Pfukani.
1: Yes.
24: Una mana aneke mhlanga kusuka le ka Siyandani le na vona Pfukani.
1: Mhm.
24: Etela mana mahuri ka mapuve le a hi ka sports center le Pfukani.
1: Mhm.
24: Va pusha mofa ma tsu kusuka le tugera ka mavuza sweswi va pusha ri la ka mo 14 B vula vala.
1: It's more fire.
24: Eta siya ka mavuza ya le blue ku dangwana mana.
1: Thank you baba. Tavirela.
25: Teka fanuwele magoda ka mphuma puki.
1: Mhm.
25: Teka kukwani mahangi ka mkhomu na bona va puki.
1: Yeah.
25: Ha tena tsilisa ngala ka ngoma.
1: Mhm.
25: Ava pusha force ka sole ka ndina.
1: Kheza zwine force ka sole ka ndina la.
25: Thank you.
1: Ai data. Ti tavirela.
21: Mwana va tsudza vanha.
1: Karo go vhela.
21: Ta manja jang ka mchipisa va puki.
1: Mhm.
21: Le go both first class thole ka ndindana aba pop.
1: Yeah.
21: Le tsela man July 10 le ka go.
1: Mm.
21: Aba pusha magoda ka mkhompese ka.
1: Ke se sna le magoda hla isa ka nangwe.
21: Ba da ke nene.
1: E tsara. Tsai, tabele me.
26: Tabang tabo.
1: Tabe go tabo seso.
26: Danki. Ile pusha finias thole la ka gongongo la a ska tshadzwana.
1: Yeah.
26: Le pusha man Maria vaka hi sweswo la ka nhlane gila thela ka pavement.
1: Mhm.
26: Le telele man Gail ma thevula le ka maswanganye li.
1: Mhm.
26: Ava no khomisana mkhurumbela ka nhlane ka Kegela nguvu. He baba.
1: He baba.
26: Inga suka tsamisa sweswo ni.
1: Ha no suka sweswo na lo pampampa la.
26: Danki.
1: Itira. Tsi, tabele me. Kuna mola.
0: mutwana bo deri tshilambu ka ngoro ava pfuki ni nghena la ka swikhunyani ku mani develop teka pfukani ni ya ka mantu ni ya le ka mavuza ni ku boti mo fire pfukani botwani ni pini va pfuki mani a ni ku ni tshanga makhela wa jesu ara kwala ka swiendla na black 19 ka manke
1: khensa swinene ka makhe
0: dangi ka manke
1: a ni ta ni lave ku ta tola ntani wa mati mati vana a swi tivini khomeletiwe hi yini Kese snen tay sekan. Danko. Ese tsasa so exercise me kala ka tumene tata mona isei bere o zira wa ralia ya mona tse tabele me.
2: Awan tsa.
1: Tabe ku tsaba so iso.
2: Wa kona mo mo kete la re se interview.
1: Yes.
2: Wa kona ke 182. Wa kona o mo si. Ranjeka Maluleke la ka mabusa ala ri ku tsamba ni ya ka bitu so ka like tanga papa kare tsotsa kare roko cha
1: o mama
2: e ya ku tsotsweni
1: thank you babu ti kabelbe
3: e mi my DJ
1: yebo ma'am
3: Ni mai bona maka.
1: Ai mai bona mhlolo.
3: Eh khwati mara
1: Ni bo manje.
3: Ambe swiritani mo hi va hungusa khale vanhu lava yime hi mina ngeni va tshamisa switulwini kunene. Mo ni nghena laha ka mapuvi layani ku mavinyi va khwizi. I mhani mahori kokwani wa Dion ni ku a mi ringeseni ku pfuka mi prepare yo timhaka ta khwizi kwele ka valandza. Ivi ni ku rhevunu ku ni ya ka mininginisi a block 2 a ni ya kuma n'wansati wa ku hakarha ni ceka ni tsaka kunene va ri i mhani mariya va ka bilankulu loko vo mati va ku mavha ivi leswi va yi hakarhisaka swo mi ceka i nga swi twisisi i nga swi twisisi a pfuka ni mhani mariya ka bilankulu ma swi tiva ku ni mi rhandza swinene swa ndleka ririmi ri nonoha kho ku mi pfuxa ivi ni ku rhevunu ku ni ya kuma bra ya mina leyikulukumba swinene ngopfu a ti efe khale n'wana loyi wa hi ri na yena ka granfomo maswitwa ku ngo va ririmi nakona ri nonoha kho ku n'wi pfuxa va ri i Judas 1:2 u hulela emhunti ya mona loko va huma ka xiyana moya va ku hi vona demand fan va ri demand fan a ri demananes yevo yes ya a ni swi bindla xilogan demand fan a ri demananes yevo yes a ringesani ku pfukaku kunene hakarhi ha mi huwelela ka xiyana moyo ni rhandza byani ka bo Judas phela a ni ban story ni nga yangi laya a renkeni ya gimajoti a ni ni la ku luliwanyana ni kumanyana yo choko phela la renkeni ya gimajoti na tibra to tala se loko vo ze va vo bo Judas va humesa choko mbayimbayi ni vuya ni khome nyari
1: ayi mina na
3: a ni ni fika ni va khoma hi ririmi se swi va tsakisa ka a ni renke ya majimbosi loko ni fika laya ni va khomanyana hi ririmi ta vuya ni ri straight apfukani mani va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo a no va xala tihlungwani ntsene njhe me ni kata min'wanati luya wa ntlhoho wo pima va heta va ku swileva ntlandla ni TikTok ya radio mani chumayela n'wama loko tswantswari handle makala na ku fa loyi mibana nga sheri byongo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu wun'we tlemi ma DJ
1: kesa swinene
3: ringesani kho ku hlayiseka
1: danko
3: Isesh.
1: Ikhesa sna. Ndi bamandla Maka le ya ku Slevani tlandlana nwanoka nga sheri dzongo na vanwanyane yirandze hi mani? I mani kambela bana va bulobe ba na bulobe do la bulobe thavara ka gondzara R81 i mani kambela ba. Oh ingale chani na mahasha, ngale chani mahasha ba swirandza swinene shem ba tlhe vani ku masukuru nwana ba ku hey wena tsi thabelela.
4: Kokwani wa bebeza vini va misava ni mi tile pfukani ri xini ka mhanikhumani ivi ni ya le ka mapuve leyi ni ya pfuxa va ni fikelaku vosiwa loko ni fikini kokwani wa xivona na mankhensa pfukani ka mhaningoveni hi lava gingagingaku va ni fikela vosiwa lava ivi ni hetisela hi mani na i mani maxindzi la mugangeni la diyani a veri leri kwini kwala mani maxindzi pfuka n'wamaluleke pfuka ri xini a mi ri na handla hi dzavaka makhekha ka hosingovo wa ntlhanu tlhavetele va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana boti
1: khesa swinenena wun'we a va ku ri nga siyi na wun'we o xam ti tlhavile me
5: ni pfuxa munghana wa mina lonkulu Ningani kwa hi kwemu tani rana vela hansi.
1: Mm.
5: Kunga masilo ngwedwa chopa la ka mabalani. Pulumuku.
1: Pulumuku.
5: Kuna papa shungwani. Makhani watazela ka nombelani la.
1: Mm.
5: Pulumuku bana bi.
1: Yo.
5: Ewe ni ku kuna masenda la ka mdola machere na bona la. Pulumuku.
1: Pulumuku.
5: Atumete nda blincha ezimba gumba. Elesh ni wala mdola pilis kwa hiyo sa. Atipilis ulante ana mocha.
1: Thank you, Baba. Muito obrigado.
6: But let me have an alvarian, Mana advice me, and I've got the mother of a show of Kuane, Banco.
1: Casas, like a Kuane, like Koma, I send a take a Kuana with a sham. Say, tap it to me.
6: I was present to the law to Laka Kuan.
1: Hmm.
6: It's a man of Kumalo, Mana the bed. Eat one of the beds, I love Danganwankan.
1: Ayeni. 106 hello.
7: Tsik.
1: No tsaba.
7: Eh, general person cosa kusuka la ka stash a kampatlo wa plaza ster ba bona la ka wa tekete.
1: Mm.
7: Kona mfana kosha. Imbers ku yu kusuka na tikwere ka mpuwe vuka mwana baba.
1: Mm.
7: Kuna wisani je makamu kusuka na ka ndambu kwa dzumeri. Na yena apo.
1: Mm.
7: A bona fuma ngo. Ti tifti choko bai ku sika na ti kwe ra kamswani. Ti tabu aga ma sei gobeli gobela rene thavan thavan wana ba wa famba ku te. Te wana ba.
1: Hite to.
7: Aba ku ba tarki.
1: Thank you baba.
7: Masmo.
1: Ile so. Aka ska amsir dar mixer sibe kala ka khumera to tmera thing yi bila waralia ya mune les bina dawne sentaka sos ekuba zabana rongos ko tmera dar mixer amok flash armo isha wesos e join ne kana bar 0608875942 tabele be
8: watega bana
1: ai ba tudzer ba
8: na kala shaka manga nyi tswana chepitra ka gongongola fukan ba
1: mm
8: ronia sinias my mail na bona ba kwala kaya ka gongongo
1: mm
9: Kupuka manja janaka mchipisi.
1: Mm.
9: Kupuka mana mkate kola yaka ishkelani.
1: Yeah.
9: Vapusha imanshaka mama nyiniru kwa na zon foka papazela. Shaiseka nikimi wa didi.
1: Kasa shlele la zon foka papazela la.
9: Danku.
1: Thank you. Si, tabini mi.
10: Kupuka manja janaka mchipisi. Aka siandani.
1: Yeah.
10: Kupuka kwa nga mkeso aga mapuwe.
1: Mm.
10: Kupuka mani, eli sama kama basani kamchitwi.
1: Yes.
10: Kapuswa yu manju. Kwa ala la itina ifai mkwina ifasoku. Misha isela, misha isek.
1: Nangwa misha isek asuna nani?
10: Danku.
1: 106, hello.
11: Tlaba, tlaba.
1: Tlaba kutaba la?
11: La kama balani, kuna driver chopa masilondovo, awa pukreshele.
1: Hmm.
11: Niya laka makosha kuna mancha la tukungwana awa kukreshi na vona.
1: Ya.
11: Yeah. Taetele la he manwa anakanya de afutin ekari kere bananeni awa kukreshi na vona shiri.
1: Hmm.
11: Wanda wapushwa ema senyani Daniel Mashaba kula kashkukuwa na mgangeni wa mzindani ae tire eni Mashaba.
1: Kesa suna ilaseka na mzindani la?
11: Tanku.
1: Tanku. Si, tabi ilimi.
27: Aye.
1: Aye, but what's there, man?
27: That's the general Namunta.
1: All right.
27: I let her to see the corner, General Sabalaba Poo.
1: Hmm.
27: You took a nearly Abram Fish Kundakam back.
1: Yeah.
27: Bakona General Patron Cota, Nabonaba Poo.
1: Hmm.
27: Nta hetela na le ka xikumba xa dzova kona jara mtsengwe Thomas Sakwa kuna one. Aba na vuxoko xoko. Ndi komisini hlweyo. Kusuka kwala sukumekar. Ne kesi ndi jetle ni.
1: Kesa zwine kusuka la sukumekar. Vuxoko xoko information.
27: Dangi.
1: Danko. Tabelela.
12: Aba poka sula buena e bela kanta mshongo la kandande. Vapo ka sweswiora makuvela lama wa block 9. Vapo ka xigodo xa mondo muila la basana ka xameti. Aba pusha ma senya rona tuma le kama block 9 ke swi ni digital ni.
1: Ke sa mina papa.
12: Thank you.
1: Tlabelela. Una mula.
13: Hello.
1: Aye. Dangi mixer mo ranzega and so so mixer wa Jesus FM kasken kuma kahleka na bare 060885942 tsi tabeli me
27: aba puki na dumuni beru ku nikala ka mingi sa block 3 ni guri shini ka bona ba puka baganya sinya sima emele la ka gona wala le guri shini ka bona ku puka sinya sistole wala wala ka tsa dangi le ka gona wala le guri shini ka bona baba wala ankoba wakusha mwana wangu amejele papa ributi malengo la mabu kula ndio ndio toka la kampe tena tuna mtu kola kwa ndani kwa mchino bomba mezi kwenye
1: mchino bomba mezi
27: kwa mina 6 o'clock na ura ankoba le muga
1: a so bwana ugaba kutitimerisa swinwa swa mkhuba na mhlolo
27: toka la kule chat ko
1: a tikoki tabelela
14: ndawe
1: aye
14: muwe bateka ka
1: aye bateka in general.
14: Kuna xigodo xa mondo lexi tsandzaka vabvana ku xipandzela leka muyila xivongo. Even va siya ni huma ni ku va kona vuxokoxoko swiweya esikume hi nkarhi. Even ni hetelela hi kona mani hobyani eka nkhuzana ni ra vapfuni. Mina ni general eka ntshuxile a ni tshama kona baya
1: chavalala i xivongo
14: chavalala i xivongo makhuta hlavela muti wu ri ningeni danki
1: si swi vekelaka kotara timinete se yibila wara leya mune no tlhava mina tlhavelela
15: imaka yi mani ku titshumu titambu ni tiyisa le aka xikhumba le ku na jara mhlengo jara yona a ri puke ri xile i matomas tawuka ku na un'wana yi suka ni nghena laya ka awuyeli na ndzi ngoveni na vona a va pfukerixile tela hi mani burisa laha ka mapayeni na vona a va pfukerixile va pfuxiwa hi swa vava tiveka makhahlele a block 3 ka mmenginizi laha ni na kona n'wanaxi wa mina lowunene
1: mingise romelo wu rhandzeka
15: mina ni ri good and bye
1: it's a good and bye
15: imakakomo
1: danko tabelela
16: aba focus kalanga selbig 5 matebola abode kwa kwa foka ba washilona bafana le ka skonyane kokwa ndala wanga lava atomo block 7 a xikontiri xa gravel va pushwa hi ponyo ka makova aka ya xavala block 7 at katari nomuzana vula vala men ke se guruguru magaria
1: magaria tabelela
17: hey hun kwazil man.
1: Ema jojwa.
17: Yebo.
1: Aye badudze.
17: Kuna botomi na effort maleke masukwane. Kwala ka masukwane kwa. Ndika ngela ka saka kuna mangena. Kuna mkula manane ho. Saka manane ho kongo manne. Eka kuzala ni kuna manane kuna manrozo kutjara. Ema sosoa. Ke singo ngona manapo tu.
1: Ukansa mina popo.
17: Mawana
1: di ayi dikare. Tsi, tabele
18: me. Hilaria!
1: Hilaria!
18: Dawid.
1: Ai.
19: Watwa.
20: Seno ka ba pfuki jara mhlengwe le ka xikumba xa dzovule. Ebe ku pfuka man Julia ari mbambira ka magezi. Ni hetisela hi magoda ka mkhomi ni vatwile. Aba pfuxwa hi makhelo wa mayini kwala ka mchipisi kwala. Loko va ku manjajani va vula mina.
1: Kesi sinone manjaji. Oh, Miko.

0: masongeng ba kona re bona ba korisiele tlemro di jeno kombela go fisha bana ba tsara re kombela go shama ndi jeno bra ga mapubela cha mandola e kokwana wo gwebane la ka thomola anane e nwa green mahori la ka mapubela o fisha ka tlhai kokwana wa ntoto e mannobela kwa la ka mapube a le pompo danki mohashi bakona ba hoxe xandla va komba va fika va yimisa va komba ka loko fanele ku n'we ndhuna mapube va ku hi swin'we ematalene ekusukela ka mapubela ni khensa swinene va ku ndhuna ya mahlapfa ekasike vakona mani layi branda mbire mikusukela ka rivala leyi va kurisiyile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa ku tirhandzaka thomas mala ekusukela ka vafuza leyi na ri dlori malulekela ka kakhala la ni ta hetelela hi mani mikateko baloyi jessica nseketelo la ka rivala lava pfuxa kahle branda mrimi ni ri la ka rivala la july khurukhuruga va kona na vona va kurisiyile mavulavulo ni kombela ku pfuxa vana varendzela kokwana u nga lavana ka thomo lapa va xilova ra vafana la ka sikhunyana la ni ta hetelela hiro ni minyuku la ka ndzi na lava pfuxa kahle DJ Njomani la ka mahlati block 10 ni ri la exander hi ntirho muhaxi a hi tirheni emasengwana butangwa mituku va kona va ni kuma kahle va ri la thembisa la ni khensa swinene le ka n'wina manarisana rino kona ringano evaku a ku pfuki mafesi mulandza wa la B9 Christina Manyiki la B9 lana kokwani gaveni la ka makoxa lava pfuxa kahle hi mana RRR ni ri la stylop ka hi ku ri laha ka makoxa a hansi ka vukosi bya ka nhuna mngoni ni khensa swinene kasike kona Emmanuel Makhubela Emmanuel Matobias Abraham yena le eva ku ri xiyele tlemro dijani kombela ku pfuxa sesi Elsimilana ka makoxa laha ni pfuxa na manana kanyana ka homu 14a ni ta hetela sesi xa la tlhungwana ka makoxa la Emmanuel Matobias mina la ka makoxa danko muhaxi wa mehe wa best khensa swinene mingiselo mo rhandzeka kasike va tlhela va kona mahlatsi matlhovo va ku morning best 36 jika majika and kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa head office nsati wa mina lava estela rungula ncawu ke mana blessing la ka siyandlandla ni tela na mantombi ya mina ingwazi mahlatsi matlowula ka siyandlandla ya ni ta hetela jara mina pride rise matlowula ka dinga mazila va pfuxa ka ni ri la pitori a Soulsville kaya ku ri ka dinga maza pavementeni mahlatsi matlowu hi mina ni khensa swinene mahlatsi matlowu kasike va tlhava va kona maringwa emani ku ri ka zanungu tlhava laha i kheni mbetsa wa malungana i mbetsa wa xikubulo va kurisile hitlemela dijani kombela ku pfuxa mani gele mathevula laka ka maswanganyela na kukona makapuleka xikokwani dlori malulekela ka kakala va voxa kahle hi makash ebongani la gose mbetsa wa xigubu la ka xikokwani stadium ni khensa swinene va ri va rihanyu ka nkuri ka tomu ni yi ndzi hi le ka vona kasike kona manungwa i manungwana ni nga zika ni n'wi tlhavala hi mina tiyin'wele yi nga salala futhi kuse ku va makume na ntsero tsekene ti nga salala i Philly Jones machava ka fama ya zinga village eveleventa Limpopo province ni kombela ku pfuxa mazambala green farm vere machaya maxonelo machaya va hetavaku hinkomu ni khensa swinene manu tabela va kona manungwa i floro mabunda lava no yetisela hi vona laa ka facebook lava ku ri xele tlemela dj tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ni kombela ku pfuxa kokwana makapela ka xikokwana mama albela ka xikokwana na kokwana wa risima laha ka bodela ni kombela ku tlhelela ku bebedeka kokwana wa xingwavela laha ka xihosani la a pfuxa kahle mana na ku naveleriwa kahle mana oscar ti nyikiwa ka xigodo ni ri kwala ka xikokwana ni khensa swinene ni va mandla ni vuyelela kasike hambi swi ri tani mikiseriwa mi va kona vambirhi vanharhu va nga sala laha ka WhatsApp kambe nke ka Facebook nkarhi wa koho a wu pfumeli ni pfumeleli ni ku byela ku awara ya ntlhanu henhla ka nhloko se hi le ka gear number 3 laha mina na wona mikiseri swi tsumela le ka WhatsApp hi langutana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp eka nambara 0605942 va sungula namuntlha ni hi lava va kandziyisile na u nga swi kota ku endla tano ye va twalela kule va ku yikasila ho hi va teka hi va tshunelelanyana lava nga kona laa hi va twa ku vo va ri yini kasi va kokwani
1: Vukani sikona wa mina tsaka Rose Mashinzi ka mapayeni Vukani sikona wa mina mani Elisa n'wankona mugangeni wa ka hlaniki Vukani na n'wina tenseni mani mahori ka mapfuve vanhu laa ka vanhu mani mara ka black ule ka miss block 2 banke
2: inkomu khazi twana we bra ya mina bra tom thomas mgazi mdon'wazi xivambu ve le ka muswani ka tatana jo gift cuba ye mani khela ka mapayini pfukani hetelela hi mavoni ediseni lavo hihli ka vanqambi budgiyani baloyi lava hinkwavo a va ri na papa mhluri sizeka richard rikhotso la robin ka xoko i sebendila ni nkomu khazi
3: vula vala ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku ya laya ka bon'wani laya ku na dibudongwa wanuna wa vitswaka i gwi wa malenga pfukani mi ta ringa miqomboti karhi xini ivi ni jika ni ya la giyani section f ku na hulela ta micindo to chata ina mani wena mani pfukani ka bod jutasika ri xili pilande hi twini hela ni kombela ku hetelela hi mester mataleni a pfukani khuvutlhi ri xini pfukani makondo ni kombela ku vula leswi ni ku hala ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavo mfana wa mina hayiwa baby dango baya
4: Absin tlema DJ Mr. Pat mavulavala mtikinina moya va pfuxapfuxa kurikolo ko teka vanharhu Ntapusha manesi nkuna kusaka dzine

0: sing abapfuki kasi kuna mani basara kuna mani posa kusika ka nghove abapfuki ntayetela ku pfuxa mani swa ku bavu kusika ka Jim Ngaluma abapfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hikokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lowu pfapfu ya tlanga madabulomboyi a mi yi navele na katsa
1: a hi wena DJ Tlemi wa mina wa nkoka mani wena mani wato wena mani tomotomotomo ina man ina mani ta ku ni pfuxa woman fish mani wato wena mani a groundini a ti e mani wena mani ina mani ivi ni pfuxa manina ivi ni pfuxa buti wa mina wa nkoka mani wato wena mani i xikwembu a xi dzahi mbangi mani wato wena mani lava ka makoxa manitomo ina ni ta hetela ku pfuxa manina ni ta hetela ku pfuxa yuza Bennett Mashele a vuhetli mani wena mani hinkwavo lava pfuxa mjuda mjuda is the man van aldi mana ni siyevo yes a ri kwa section f danke DJ Tlemi
2: avuxeni muhaxi mjhani na hi pfukeni ni kombela ku va pfuxa va pfuxa kokwani xibudu n'wa ka bon'wana ni pfuxa kokwani makapula eka xikukwana ni ta hetelela hi mani na ni ku boti masilo kwala ka mavalana ni ku pfukani manke hinkwavo pfuxa hi mana nhloko ka mavalana ka vanhunya vo saseka muhaxi danko
3: Rixile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mani Joe Elayitini ka nkori ni pfuxa mani Lindi mani Nqambi ka nkori ni hetela hi sesidloro maleka ka khale lava pfuxaka rini maleka nkori hlayiseka ni DJ
4: DJ ni rhandza ku pfuxa Mhloti Lizi Zita ka Ngove mani wa Vhumani eka jimu leyi vazaya Ronald leki le mawa leyi pfukani na n'wina mpfuxo hi mina vhelevhele
5: lexi leswi lexi ni vathavani ni kombela ku va teka ni va zuza ni ku Rotman boti mjuda lagian section f mitirhi wa ka gidi pfukani brur ni ta ni mani makhuvele la ka ndhambu a zumeri pfukani oledi ni ta ni boti mayenasi mitirhikulori wa ka xikhumba wa lavuxakini wu tirhaka ku tshembeka pfuka mfethu hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwana entirho wa le vuxakini tete
6: xiletlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Bob Foster Sithole le ka ndzindzani le ku na Jara Mhlengwe Thomas Chauke le ka xikhumba xa dzovo ku na Scheme 16 Khumaleke ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vuyehle danke Brahmin
7: ahee DJ Tlemi ni pfuxa mfundhisi vhelevhele ka Ngove mani mabunda ka Ngove bava xigodo xa mondo moyila basani ka nhlaniki va pfuxa hi mani a Khavisa ka Ngove inkomu
8: Tlemi lowa DJ ku na mani Mhloti Lizi wa ka Zita laha ka Ngove laha kata a va pfuki vuxokoxoko suwela laha sukumekara laha ku na papa Xiluva na vafana la block 20 aka Sikhunyani hinkwavo a va hlangane na kalaxaka EW Manganyi mensa makati wo rilaka go ni khesile Tlemile wa DJ wosi ya mina ne bobai
9: ku rhula DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Bangkuzani ka Siyandani ni pfuxa va kalaxaka EW Manganyi ka Gongongo ni ta ni ta hetisela hi ba Xiluva na vafana kusuka kwele ka Sikhwinyani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka Mapopi na Nkhesa papatsongo wa Swihlangi
10: Betlemi ni kombela ku va pfuxa ni ni pfuxa mani Dlawa la ku taka laha ka Sikhwinyani pfukani hi mama ni ni pfuxa mama Mhluri le Robin ka Xihoko inkata boti lava kani sikoni ni tshela hi mani Maxinzi kokwani wa ku hlula la Gian section A kani skimi valava va pfuxa hi mani Makhuvela ka taboti Richi ka Ndhambi Khensile Mahaxani
11: Lelendri va ntimo hi va zozaka mana Albi aka xikukwani pfukani makweni wa mina vamase wa mina Mansani Rivombo aka Jim Ngalalume na n'wina pfukani vamase wa mina mani Violete Bavu laha hansi ka gwandha ka Jim na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mani Xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi ku gandla
12: ahe master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mama Khensi laha Risinga View ni pfusha mhani Rivombo laha ka jimu, ni pfusha Buthmusa Makhuvele laha ka xikukwana ecopaka. Vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavula ka xihosani Nkomo.
13: Ahe Tlemi, kombela ku va pfuxa n'wananga. Hanu wa tihosi va le ka Mswana a va pfuki va yimayima va va langa tiko va pfuna makwenu. Botiwile rigidi va le ka Minenginisi. Mani ana n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani va le ti efegiyani. Va pfuxa hi mani Rozobyani ka Nkuzani n'wananga Danki.
12: Pfuki vanhu lava landzelaka la ka Thomo ku na sesi wa mina lani ku na mhani Mvuki ya pfukani ka sesi. Ivi ni pfuxa n'wi wa mina kokwana wa Gwevani kwale ka Thomo, ni ya hetisela mina ntivo ka Thomo, ni pfuxi mhani Rivombo n'wi ma vona la Ngalasburg danku.
14: Rexile rexile DJ Tlemi, ni kombela ku teka nkarhi lowa ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni ta sungula hi mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi. Ni ta license gaini mathevula kwalaya ka Maswanganyi lani. Ta hetelela hi mburi ya ntshava leswi hlangana na RDP leni. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandza ka Thomas Maluleke kusuka laha tikweni ra ka Mavuza la DJ Tlemi ni khensile mina.
15: Ahe ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, ni pfuxa mhani Mahori ka Mapoveni Rupfukani, ivi ni pfuxa kokwana wa Mkhenso ka Mapoli, ni hetisela hi sesi Vhichi Ndlovu ka Mapove, va pfuxiwa Agnes Ndokwani Mamaritwani wa Mbonzi kwala Bindani Nkomo.
16: Mr. Party, ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na ntukulo wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa Jisara ka Ngove, pfukani ka nkati kuloni. Ku na mama Albi ka xikokwani na n'wina pfukani ka mama. Ta hetelela hi mhana mina wa nkoka i mhani Dayina ntukulo wa hosi ka Sikhonyana Block 20. Pfukani ka mhana mina xa rila xinyanyana xi ri pfukani mukukula. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala kwalahansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya danko
17: ku rile Mr. Party. Kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ta ku a ku pfuki papa Phonyoka Makhuva a tikatareni va ku ni khense kulukulu va ku magadani ku pfukani papa. Ivi ni ku sesi Tsakani Rose Mashinzo kwala ka Mapayeni ku pfukani sesi. Ni hetelela hi papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso va ri a Robin aka Xihoko ni ku pfukani papa Hluri. Hinkwari ka n'wina mpfuxi wa Rolani Chabalala ri la kaya ka Mapayeni heyi hi gongombe matiko yo kala mahanyelo mani hi le mukhuhlu mani heyi.
18: Mr. Patton ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki mhana Anakanya le khale ka le tibananeni ka huma a 14A. Pfukani mhani Maxela. Ivi ntsutsumani ya le ka Ndhambi. Ku na mhani Makhuvele ka ta Botirichi. Pfukani ka mhani. Ivi ni hetelela hi Malume Thomas Giya Nhlongwani la Gravelini ka Khakhala. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke ni ri la ka Khakhala danku.
19: Rixile Thavani Thavani khani ku ni kombela ku ya pfuxa kokwana wa Xingwavila wo kwala ka xihosani kwala. Ni ri kokwana wa Xingwavila a pfukani mhana mina, pfukani Xikwembu xi mi hlayisa ka siku ra namuntlha. Ni ku ni kombela ku ya pfuxa makwenu wa mina sesi Tinyiko Maluleke kwala ka Ngove a Jamela 2. Pfukani makwenu wa mina. Ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa mhana Khavisa kwala ka Ngove kwala. Ni ku pfukana n'wina loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwana Nkomo.
20: Ni kombela ku va pfuxa tijetlen ku na mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi, ku na kokwana swo boha aka Makoxa, ku na Botlinki Ngoveni a vehle a va pfuxa hi mama Bebizet Tinyiko Maluleke la ka Ngove a Jamela 2 Nkomo.
21: Ni pfuxa Colbert Chabalala a Block 7 ka Thomo. Ni pfuxa Manyunyu Tshikaswa Nyanganya a Block 8 ka Khakhala. Ni hetelela hi Swimatani Chisa va Dakule Maxali la eHatshama. Hinkwavo va pfuxa hi Sam Big 5 Mathebula kusuka la ka Bote. Khensile xeka ra mina Inkomu.
22: Rixile DJ Tlemi a ku pfuki sesi Tinyiko Maluleke la Jamela 2 la ka Ngove. Ku pfuka mhani Maria va ka Madekeni laha aka Nhlanekelani. Ta hetisela hi mhani Albi lava hinkwavo va pfuxa hi munhu wo dumarexe, munhu wo dumari one laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchaa. A block 20 ka sikhulana ku na papa Xiluvana Fani, hlayiseke DJ Tlemi danke hi Xinghezi.
0: Ahee Tlhavani Tlhavumi, ngo hi va pfuxu. Ni pfuxa Mofai Manthosi, ni ku twile n'wana ngona wena pfuka ku le ka Mavuza eri 14. Ni pfuxa Manjo Alaitin a xifaso kume ya riva a pfukani na n'wana nimitwini kumbe ni pfuxa tolo. Ivi ni hetisela hi Mani Mdawu hlangana ni RDP na n'wina ka mhani nimitwini kumbe ni pfuxo pfukani na n'wina. Ni pfuxa hi Mani Mahuri ka Mapuva a hasi ka Spok Centre hi le ka Mkhuhlu inkomu.
1: Ni kombela ku pfuxa lava landzelaka. Ni ta sungula hi ku pfuxa Sisirheni Maluleke le ka Nkuri a Sifasonke, ivi ni ya le block 3 ka Minginisi va kona Bot Ben Kwinika na vona a va pfuki, ivi ni hetelela hi ku pfuxa Brajuta Mjudis a section F a va pfuki, a va ri na Gezantlas Maluleke hikwalaho ka Huma 14B danke hi Vulavala.
2: Rexini muhaxini, kombela ku teka vanharhu laya ka Mapuve ku na Mani Mahuri hasi ka Sport Center a va pfuki, kwalaya ka Mapuve ku na Mani Magoda Mhana Nhlamulo a va pfuki, kwalaya ka Mapuve ku na kokwana wa Mkhenso a va pfuki. Vanhu lava muhaxi va pfuxi Nkuzani la ka Siyandhani Bayi.
23: Kurhula kurhula DJ wa mina, ni pfuxa
24: ni kombela ku va pfuxa muhaxi, ni pfuxa Mhani Maria va ka hi sweswi ka Nhlaniki, ni pfuxa Mhani Maria va Mhana Mdona a ka Nhlaniki, ni pfuxa Sister Nyiko a Jamela 2 ni ri pfukani inkomu.
25: Swimaxi ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa Manjhawu ka Bavu ka Jim, ni pfuxa Masiya wa mina Mamakhensi ya Singaview, ni pfuxa Masiya wa mina Malizizita ka Nguve, va pfuxa Julia Chava mufumani kwala moka wa xibanki.
26: Va pfuxa ta pfuxa Mhani Advice a N'wankhuwani, ni pfuxa Sister Nyiko Maluleke a ka Nguve Jamela 2, ni ta hetelela hi Botwisa Njima Kamu ka Ndhambi a va pfuxa hi Mhani Gilovela ka Maswangani na Nsamuhaxi wa mina.
27: Kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi, wo hi pfuxa lava hi pfuxaku va tsaka na vona ka haha Ntsakani xitirata ehanye ka Zala la hlangana ndhawini xi pfuka laha mutini wa ka Ndhawu, Mr Nkuzani le ka Siyandhani emugangeni wa ka Boyi na n'wina mhanga pfuka ka Boti Foster Stole le ka Ndindani, pfuka na n'wina ka Boti ka a lava hinkwavo a va ri na mburi ya Ntshava hlangana ndhawini xipilani kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirha tiri dyambu rexilo n'wana ngopfu.

0: Alright, tsam sertara mix sir sibekala ka comments e buti mela tsa sei bila warali ya ntlano. Ke tsuna nka nkwene ngona mkwakoto kwa shandle ke nongono ke ka mix sir. Ela ba ba eta kwa tshokala dela ba ngatir sa shang example sa WhatsApp mix sir me ba kandisa kuna na marungula bona. Aw sham. Kasike am sertara mix sir mina na wana sa zwile ka shangle sia. Shampanganyi so konze fikele ka ngumela ri tmela tsa bila warali ya ntlano. Swezwa panganyisa nkuteka xika ngwa ka WhatsApp, aka Facebook na le riqingwe hi nkarhi uri unwe. Tsi, mo sungula la kampanganyi sala.
1: Ah, mwe sungula hi va pfusha. Ni pfusha tatani ngoveni ari singa. Ri pukani ba ngoveni. Ivi ni tani ku tatani manyunyu tshika swa hanyangani. Ndzi lava va pfuki. Ivi ni hetelela hi kokwani wanga. Wanga lava kokwani veri kokwani dala vanga lava kule ka thomoli. Na vona vapfuki va pfuxiwa hi women fish a groundini ni khensile danke mwaxi wa mina
0: kesa swinene la groundina
1: danku
0: entonces eso mixer rongas kuto kandla taro mantlhavela ka nambara 0608 75942 hashtag tlhava ni tlhavaka tsi tlhaveli me kuna mula
2: kuna munhu avuxeni
0: aye
2: mpfukile na
0: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile kumela ku pfuxa manjola i tin
0: ya
2: ni pfuxa mhani makhuvelo vo duma misava hinkwavo jikelele ni hetelela hi ku pfuxa kokwani gaveni ka makoxo va pfuxa hi mhani wa xitichi xa gisara la ka ngove hlayisekana nero
0: kesa swinene la ka ngove na ngo mi hlayiseka
2: hi swona
0: 106 alo
3: sakubona ku xitichi xava
0: ye va mutaka bava
3: wo yini vapambuni
0: a hi va pfuxeni
3: akona mfundisi stand big size matebula pa ku tsala magonya aka bode la katanga grace wa me tsita majali paradise ba tsukuna ku suka la a giani la loyi a nga ni usa ku va pamula ka vamana hi seketeli wa tolo ra tolweni ma ula ndlela swimata tsisa tsisa a tsaka kala tsama we DJ tsaba ngoke ka kulu mtaka ba
0: na benya vanga mtaka baba
3: ilanga libe lihle kuwe mkakaba
0: kube njalo nakuwe mka tanku ti tabere da
4: are shilla DJ Clay men kombela ku vapusha
0: ai vadzudze
4: sunda vula lesa go swiphindini ni pfusha masere wa mina iko kwani wanga lava vona va kumeka laha ka thomo
0: ya
4: ni pfuxa makwerhu wa mina i Themba Masingi vona va kumeka laha Echo Park ni hetelela hi sesi wa mina i leyi sangoveni vona va kumeka laha ka xigamani loyi a va pfuxa i Mani Grace Mashal ku fika laha tshama laha kwala mutini wa mablendelo swimatanchisa Mashal ni khesile DJ Clay
0: ni khesa swinene vo mi nyika foni swi vonile mi
4: mina leyi hambi swivoni vona va hete kufona lese ku nghenelela
0: ni tlanga ni khensile se hisekani mamane
4: ni lo tlhava hi undrexe danko
0: danke se hisekani na n'wina hambisa tana mixer i le ka tlhava ni tlhava loko lavan'wani va ha ri ku tlhaveni na van'wana vo tlhava u tlhavisana i va ku mhe ni ngheneni ringetela va u ta nghena nkata mina ivi himpela va nghena tsi ni tlhavile mi
4: tlhava ni tlhava
0: ka mamaka
4: apo
0: ni fambi ni kalela ka mamo
4: mina a matlhaveto ma swiendli
0: sorry ka mama ka
4: mi za ni jumela kunene
0: a hi vadzudze
4: kusungula ni dzudza mananeo le ka manghena leyi wa joni ni kata munhu wa joni kwalomu va nga kona va kha va tlangela boti wa vona

0: clean himself. I papa pili angala lume inkomo.
1: DJ Tlimi munhu wa ti oka api mani e phela wa kha wa gwazetela mani a khesani ku hari hana ndhawu va admitiwile vanhu i timbanga ntsena hambi swi ri tani mo hi vhika ti oka api hi ku va pfuxa ni pfuxa vaseketeri va GCRFM hinkwavo vakhegulu vakhalabya vasesi va mhani hinkwenu a hi pfukeni hi seketela xitichi xa hina heyi a ni nge pfuxi vanhu vo tala namuntlha ni le ka fasting ni kwate ngopfu tolo ni khome 5 numbers ka Hollywood va ala ku nyika mali ya mina va ku va ha hlengeleta namuntlha na valandzani va gati kiti ra vona va ni nyika 10 rand ya mina mina munhu wo kwata eDJ va taleni mina danki
2: ayi mara mataleni na tsi tlhaveni na
3: ahe minjhani
2: i pfukile minjhani
3: i pfukile dosalkhosa xitachela ka thomo kumbe ku va pfuxa
2: ni mi twaka senikhesile
3: ni pfuxa class makarengela ka gym ngala lume ni pfuxa na mhana ya vona kun'wana wa sorry ni pfuxa na mhana ya mina kun'wana mhanga wa munyandlazi khosa xitachela ka thomo ni pfuxa na sesi wa mina kun'wana mhanga vhukeya khosa xitachela ka thomo inkomu
2: khesa swi na ni hlayisa ka ri mama danko a suka va rona a swi ni endle munhu sham ni tsake bat a luze swi endlekisa leswi a swi hetiseke tsi no tlhava na
4: tlhava ni tlhava ni pfuxa mhana khadisa kwala ka ngove ni pfuxa na mo fire ni pfuxa na swixanghana i mhana pride kwala ka ngove
2: khesa swi na ni mhana pride la ka ngove la
5: DJ Kima yimisa DJ Kima wa imixelo wunene brahmin a mo hi tsudza vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxa i sesi thavheli ya kumbe vona va kumeka le ka mapapila le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta pfuxa the general chavalala vona va kumeka le ka ntshuxi le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela wa mbile na moya vona i musa wa hosi vona va kumeka le ka nsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle le a va pfuki a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa hi xilahla Richard Zamukeri ni ri la sadana lonje ntirho a ka ku ri ka nsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle DJ Tlimi a hi xumaxumeni ta va sunga thile ya kumasunga hi 6 o'clock muhaxa wa mina bye bye
2: tsi tlhaveni mi ku na mona
6: ni kono ni kombela ku pfuxa mhani makhuvele loko duma la 16F la ni pfuxa na mhani Maria n'wa James ni hetelela hi mhani Maria wa Maswanganyi le ka Maswanganyi le i mhani Evelyn na la ka xikukwana danki Tlimi
2: khesa swi na nihlayisekana ka xikukwana danko okor sara na mina ta yin'we mingiseri na tsakeni tingaritingani i se u dlayisetaya ka xiyenge lexiya xa kwetela hetelexana kona nkarhi loko tingimbele kumbekumbe nharhu timina tatimi bela wari leya ntlhanu hi va se hi kha ri hi ka ri xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko tsi ya ku WhatsApp
7: no hi va hoxala ka wireless ka gumbagumba ka gram fomo ku na mhani khela laha ka mapayini a va pfuki ku na ndlovukazi laha 14B yena a va pfuki nda hetelela hi mama khesi leri swi nga view vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mandorini wa khalanga loko khandziya se va chika ravi la mugangeni wa katekani ka mayele la 14A la dangi
8: a ku pfuki mama Albi a va pfuki ku pfuka manjajana a va pfuki ku ya pfuka TikTok ya radio le ka makoxa le ku nga xalati a pfuki ntukulu hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi ni ka gongwanga va lexivulani kwana gongo ra mali danka
9: ni kombela ku va pfuxa DJ ni pfuxa mama Khesi n'wa muti ya muna kwala ri singa view ni lava pfuka va pfuki ni pfuxa na Women Fish kwale grounding a section A ni lava pfuka va pfukerexile ni pfuxa na Judas the man van all the man ya vo yes kwale section F 182 ni lava pfuka va pfukerexile va pfuxa hi mina Mr. Ngoveni kwala ri singa view
2: khesa swinene nhlayisekana nkarhi wa hina va vekela kumbe na rin'we timinete yi bela wa ra liya ya ntlhanu sweswi hila
10: necessary eka vanhu lava landzelaka Felicis Companion Felicis
11: Feliz cumpleaños.

0: ka kokwa wa Xingwavila ka Xihosana. Happy birthday ka Makuba a Joni. A vakuli va naveleriwa hi mana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance na yi pfala yi huma hi ku kandla
1: kona va tsale ku nenela va ku xikompia xikompiano xariza ka vana va xikompianos Mr. Party ni kombela ku vulaka bibedhe ka vana va rhandzelaka ni kombela ku vulaka bibedhe ku vona Xingwavila la ka Xihosana xikomba kumba la Jonela na ku tshela matonsi a va vonaku le ku yema ra va ku hi bibure hina le ka hinkwavo lava tlangisa ku rora kwini ku ri kuma khekhe makhekhe makhekhe na makhandlela hinkwavo hello basan one one basic sukala mkenge no ndona ifra ma kambo la batsa ku nelela ka whatsapp mina ni khesa swinene xem e ba kona vanwana batsa rina vore ba ku nkombe kula ka happy birthday ka bana bana tsara ka nkombe kula ka happy birthday ka kwa tsika rigidi la ka mlingeni sila ku kona Xingwavila na chigo makumbani na nkombe la tlangisa ku rora kwile ku bana belo ka hle man hleka ri ba manyunyu la zone 4 ka papazela ni khesa swinene la zone 4 ka papazela manunga na ka tsala la hi xi hatlanya ri ba kona ba ku vula ka happy birthday ka kona Xingwavila la ka xosa la ku khwatsi e kwetsima ya kwetsimani rigidi la khotso la ka mlingeni sila na vutsi la matonsi elalo le ka laba na belo ka hle hi mana bomba lostinyo ko la ka mo 14 bay kwanti manyana la aku bula ku ferish computer ska bana bana tsala ka hle mo DJ vutsila matonsi lalo le ka la ferish anniversary le ka madzivandlela balo hi lava la i vona maswanganyela ka nkorela la ferish computer le ka korona no Xingwavila la ka Xhosana la nkorela birthday ya ku ka sikora namhla bana belo ka hle sisi lo kwanti manyana ku sukala ka skhunyana la khesa swina hi sisi kwanti manyana ku sukala ka skhunyana la hi ri mahlweni ka ringisa la GSR FM ka ske ko bana nga tsara ku nedela ba ku sirhetela mara tjeba ka bebe ka ngwana malume ngwana malume i chiko makumba na ri la jona intiro ka ku ri la ka nkuru ka tomo he bebe ne ka mantsongo wa mina ku kona wa Xingwavila ka Xhosana he bebe ne ka hinkwa lo tsangisa ku ra ra ka le kona matla vele ka hle mani nwa rose nwa vhumana ka gym gala lo me ni ku hip hip Bebe ka bana bana tsaka tlemela tshe bona ka bebe they aka masana bana ile ka bana ke block 2 na 3 ya hleko e sikoro bana ba rikona mathla okay icon ba ka masana bana ile ka bana ke block 2 and ile ka 3 ya hleko e sikoro bana ka bana kwana munthu bana ka tle pidingo nya mana ka mabalana ke swinene pidingo nya mana ka mabalana and ba mantani biya lela ka roko ibe kana ka tsebo to tmele te mikisoro me inga se ba awara li ya ntsebo ai korsel nda teka ba mbere tsena la riqingweni la ba ndzela ku ba twa mana tlangela ku sukura ira ka bana ke wana munthu ka beke ba nwana ntabana ba tsapule ya WhatsApp.
2: Hipi ka vutshila na khwatsi va birthday ya namuntlha a vakuli va kula vana va lela hi ri ka karo bava na marhanga ni MT wa ka ndhambi ni kwala gongowangwa na xivulavanga na gungu ra mali danko
3: ahe muhaxi ni ri happy birthday n'waso ya phi kokwani wa Xingwavila ni ri happy birthday n'wananga happy birthday kula n'wana wa mina kula iko kwa nje skala ti e inkom
1: ti mwa etelela ku bana belela la aw shemba tsutumile la riqingwela ya ani ba tekele mira ibe sikuma ku enkarhi lo se na bo ba hakunula ku bapanulula ku matomi ka ske ba kora bo etsela la ti mwa etsela ku bana belela la
4: happy birthday ka khwatsi na kwetsi hi swona we gidi kwele ka mingi ntlene ku happy birthday ka kokwana wa Xingwavila
1: ya
4: nele ka makweni wa mhana neo e green farm na le ka vachigo makumbana le ka nkuri ka tomo
1: ya
4: yo lavan'wani ni rivele lavanhu hinkwavo nele ka xihungavuloha ka mapapila ve ri ku na n'wasoges
1: n'wamani
4: na yena wa birthdaya nele ka mhlavele muvo freeman kwahalaya a ni nge va heti makhekhe molo ninini
1: kesasnesaru
4: akurimakhemakhelo wa maendaka muchipi hlayisekani
1: a mona mutlha ni mutshika ma swi vona
4: a impela namutlhani swibini na
1: khavi swibilixe mahayi well done
4: Danko.
1: I'm certain mix our men and our sake with the Langonoko, Kanogonoko Namata, Vikas and Man Seven Fabianoka, the Capicus, Nivia Song of Songo Koneta, Kushap Sanyana.
5: Unga Wunzi, we're not going to go at Gisar Talk. Erabu Muner at the 18 June 2026. Na Rabun Tano at the 19 June 2026. Gari, it 12 o'clock. Nimisho, La Kutagunaba Fundi Sivak Suga, Ekanogonoko, reasoning from the scriptures. Labangatava Kariba Abelan Nawena, he fundraising ya Gisar Fame. Unga Rivalishakuwa. Together we can keep the voice alive. Let's build GSR FM together.
1: kaske hamse tara mixer swi veka ka timeta ndar tsara inga se power ali antse mina swi eno hu ma shamani kesa swinene ka ngono ngomka kota ko xa xandla ka ngono ka mixo sarumta nangwe mika tsanteka ka mike empule ri xiane mo xa nwe em karameni ntoko ra ndlebe ntangwana ni kesa swinene ba mandla ri bielela ekuva enkwenu ba kona bangwana ba ningisa ka tshibare mo tirweni ba kona bangwana ba ningisa ka tshibare ku chaileni kesa swinene ri ka ngwina kaske ka lebatanga sikoro ro kobelekiwa ni ri feliz anniversario moito obrigado en kesa swinene xikomba xi hlayi xi rhandza enkwenu kaske mina sina hu ma ni mirandza ra ndzero love ni mirandza ra ndzero mina ba xi nkwa ba jisar mara hi ra baby loko se swi randzile swimina wenga swi endlaka mixo swi ri hlawula ku mina na wena hi tlhela hi hlangana mundzuku ku ta va ku ri ra vumune hi ta va karhi tiphinaka nongonoko morning beds stay tuned majaha ma yime kulungela no manjikijela na valantshwa va yime kulunga ku va va ku nyiketa nongonoko bbz kasike sweswi mahungu ma landzela andzhaka risimu ra Prince Benza fambisana kahle na King Monadar risimu ra kotiwe kahle ri ratolaka leri ratolaka rirandzu ra mina fambile mina bye bye.

0: Yeah, risimra kahle kusuka kahle ka kefa seminya kusuka kahle ka album linga twa kahle woman got the right to be mnika risimra kahle mani bako Angelina ka remix ukutani ka karwa kona vele 0648 tsubala tsena swa ku khumembere tsena 10 minutes ibe ri kari suka kahle la ka awara ya ntsebo eka mishwa zukura namuta BBZ loko ba ka tlakukisa swisweso
1: Africa Zonga exactly 47 after the hour 6 o'clock Africa Zonga eka mishwa zukura namuta cancer swinene kusuka kahle ka mitrikuloni lungulo ka malepano mangu xitaleko eleka wana nkombo leka second hour xipani xa BBZ Africa Zonga nga eka bisho sukura na muta mi sex lishi se kuyini ifunze nkulu xa limpopo ntshaba ku
0: vanhu loko rhanga ni hindisa swin'wana before se ni va byela ku ri xisi kuyini
1: okay nga kandziya
0: mun kandziya xana swi ta va swi ri njhani loko akhawunti ya wena ya FNB gold card business yi ku vuyerisa ti kumbele kahle 6 rand hi litara eka e-bags loko u chela kahle mafurha na ku va u kuma kahle 30% loko u endla mixavo leyi u yi endlaka eka pick and pay naswona ku vuyeriwa ka wena a swi heleli kwalaho tirhisa ntsengo wa wena xiyenge xa e-bags ku endla kahle tihakelo ta wena ku xava eka Takealot na swin'wana famba na mikarhi eka FNB gold card business hi ntsengo wa le hasi wa 49 rand hi n'hweti FNB yi pfuna ka ku tisa ku cinca ku na swipimelo
1: Africa Zonga hi swona le Africa le khomela swona vhele kusuka kahle ka Takealot eka mishwa sukana mhla kambe ke nkani unga hete kumbili misa ex ku byalana na swaku risise ku ine ifunze ni kolu shali mpopo ke va ho ya vumba ku ka jana mashelo ya Mr. X
0: ya vele bekela kusuka kahle ku risise ku yini loko bekela kusuka kahle mashelo mele hehla na mashelo mele hasi eka mishwa wa sikura na mutla ngopfu loko bekela ku tisa la drobi ra giyani na drobi ra kamala mlele na ku hambana hambana hi swifunda ku mashani ya hi madrobi ku hambana ka wona vele loko ni vani kari ni langu sala drop ra giyani la minimum net maximum temperatures ta kona vele ti mindlela le landzelaka la giyani 13 to 24 ni le ka malamulele 13 to 24 tsuma kahle ni ya le all days le 12 to 23 bila bila 9 to 20 ni gana kahle la le phalale 10 to 22 le vubu 11 to 22 ni biya kahle la makhadu la 9 to 21 makopani 09 to 21 ni gana kahle la amusina la 13 to 24 phalaburwa 15 to 26 polokwane 7 to 20 ya tabazimbi 11 to 23 toyando 12 to 23 tsanini bara mira go etelela 09 to 21 lava kuri mashelo wa mtisela wona kusuka ka baka byiro ya ta mashelo
1: yes swi nene misa x ka se ku nyika kahle top stories making headlines Africa Zonga ka mishwa sukula na mudla kasi taxi le inga na ntsariso wa Mozambique i xaisanile na lori la kunga lova kolomu ka nhungu wa vanhu eMpumalanga kasi swi kosi komisa timanga ta ku ya swi viko taxi le ayi huma eMozambique hi kongoma eJoni loko ita xaisana na lori eka patra N4 exikari ka Ngodwana na Waterfall eboveni eMpumalanga kwalomu ka nhungu wa vanhu kusuka eka thekisi leyi va hundzile emisaveni naswona mintsumbu ya vona yi tekiwile hi vaofisara va forensic pathology exifundzeni kolexi xa Mpumalanga Mr. X mhaka ku va va swinene ngopfu kasi lava a va famba hi lori va lo vaviseka kantsongo naswona mhangu leyi yi humelele emixo wa siku la tolo ku nga ti-16 Khotavuxika lembe ra 2026 mhaka yin'wana ya ku va va swinene ngopfu yi nga humelele kahle eka gondzo ra N4 contra N4 Mr. X rin'wana ra magondzo lama ku tshama kha ku rekhodiwa kumbexana ku swiviko leswi kombisaka timhaka ta gondzo leri ya ri na tinhlayo ya le henhla swinene ngopfu loko kha ri langutisa eka mafu kumbexani loko swi taka timhaka ta nghozi ta swipandzamananga i ndlela yoleyo
0: kasi loko bekha langutisa vhele ku ya mahlweni kahle ka president wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u vula leswaku vaaki va tiko ra Zimbabwe leswi va nga nghenisa swona la Afrika-Dzonga hi leswi va nga ta tlhela va humisa swona leswi ta endzhaka loko matiko yo tala swinene ya la Afrika ya ta ya rhumela kahle swi pfuka na mabazi na yini va ta teka vaaki va vona kusuka la tikweni ra Afrika-Dzonga la president wa Zimbabwe vulaka leswaku ri kwala va nga nghena hi kona leswi va nga tisa xiswona la tikweni leriwani va ta tlhela va vuyisa xiswona tikweni ra Zimbabwe
1: Alright Afrika-Dzonga swi endla n'hweti va hlampa va le Congo va tshame switaloteni swa Durban eifundzeni ku lexiya misex xa KwaZulu-Natal va hlampa lava nga na maphepha ya ku tshama etikweni va hlanganisile n'hweti va ri handle ka muako wa ndzawulo ya xikaya eDurban kumbexani eka Department of Foreign Affairs Mr. X kasi vaaki lava va le Congo va vula leswaku va March and March movement va va xanisa ka tindhawu leti leti ba kumeka ka eka tona ba lava leswaku ba nyikwa mpfuno tani leswi ba hluphekaka kasi ndlala iyo iba ka ika ingena swinene ngopfu loko ikhari langutisa loko ba tshamenda kama kuna vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X lava va ka ba ri kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga va nga na maphepha ya mpfumelelo kambe ke va kombisa timhaka ta ku bila ku xaniseke swinene ngopfu Mr. X eka nkarhi wa sweswi vulavula kahle vaaki vo huma andhawu leti ta tele DRC kumbexa Democratic Republic of Congo lava kombisa timhaka ku ba hanya va ri ndhaka vaaki ya ndzawulo exikaya hikwalaho ka ku va va kha va xaniseka swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka letiya ta March and March kumbexa mapfhumba lama va nga kona lama va ka ma yisiwa mahlweni ku ya timhaka ta ku hlongola vaaki va matiko mambe kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
0: ene loko mo langusa kahle mi ta swi ku langusa ku mi kuma ku ka titimela va va nga ri ndzeni ka nchumu Joni xa ba swinene xirhami vo talatala lomu switarateni vo tala va vona vhele oh va tshemba leswaku loko se nkarhi wa kona u ya fika va ta va fambeterile va lomu va fanele ku va va kona loko va karhi langutisa kahle holobye wa ndzawulo ya swa mitlangu vutshila na ndhavuko Grayton McKenzie u va karhi vula leswaku ri a nga kona la nga hlongola kahle va hlapfa hi ti 30-26 laha tikweni loko se ku fika kahle n'hweti leyi fika makumu McKenzie u vula leswaku a lava ku vona makungu ya ku nghenisa vaakatiko kumbexani vukungundzwani kahle kahle hi vo lava faneleke va huma laha tikweni holobye u ri kumbe ntirhisano na vona wu nga va kha u tirhisa swa kahle ngopfungopfu loko kha hi langutisa ku ri va fambisa ku yini laha tikweni dani ku hi nghena hi muti na ximutana hi kha hi ku hayi loyi a humi loyi a fambi loko karhi wu fikini hi ku karhi wu pimiwini va ta va karhi va ti fambela
1: no tsakisa hi mhaka ku ri ku na vaaki va ku tala swinene ngopfu lava va ka va kha va landzelela milawu leyi nga kona kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga nkarhi wa sweswiwa loko vukulukulu va hlampfa ku na swiviko swa ku va tlheriseriwa kahle eka rikwavo hi lava va ka va kha va ya mahlweni va kha va landzelela swo swin'wana swi hetelelaka swi ni tsakisa mistakese mikandza ya kutani ta suka ka siku lelela tolo hi vulavula hi nhlayo le henhla swinene ngopfu ya vaaki va matiko mambe kumbexana hi langusa va matiko va le Malawi lava va ka siku na siku va hlengeletana va tlheleka rikwavo lasi hi vulavule va hlampfa lava sukaka kahle tikweni akela Nigeria lava va ka va kha va hlengeletanile va ri nhlayo ya le henhla swinene ngopfu lava tlhelela ka rikwavo lava va ka va tiyimiserile leswaku a ikhonomo se va hambana tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va le ku landzeleli ka milawu leyi tiko loko a va ha laveki indlelo leyi vingiseni kasi ntlhanu wa vanhu va vavisekile eka rally ya EFF Union Building hi nkarhi lowu a va lwela timhaka ta mphakelo wa swakudya endhawini letiya i mhaka yin'wana ya ku vava swinene ngopfu hi swi vonini emikandziyiso ya ko yi kha yi trenda ka swiyenge swa mabulu tatsonga siku ra tolo loko khari langutisa vandla ra ANC ku rhangeliwa kahle President Ramaphosa endhawini leti a tale FNB Stadium a va ri kona ku tlangela siku ra vantshwa eka siku ra tolo hi nga vona kahle na vandla ra EFF eka tin'wana ta tindhawu a va hume xitalo swinene ngopfu kumbe va kha va tlangela siku ra vantshwa
0: ya kasi kuveka hi langutisanyana na switsanana hi cold front leyi nga ta va yi ri kona vhele kuveka hi langutisa kahle tiprovhinsi ta ku fana na Gauteng na Mpumalanga Limpopo loko hi langutiseni kahle ala Gauteng ala vula leswaku ri ku sukusela hi ti-21 ku fika 22 ta June ku ta va kha ku titimela swinene na le Mpumalanga 21 na 22 na to ku ta va kha ku titimela and then la Limpopo la ku sukusela hi ti-20, 21 na ti-22 ku ta va kha ku titimela swinene lava masiku lava tisaka kahle xirhami ka tindhawu leti fambisana kahle na mimoya na tsuvi ku ta va kha ku titimela swinene kasi loko ni langutisanyana xipano xa tiko ra France xi vika xihlula kahle xipano xa tiko ra Senegal eka siku leri ra tolo vhele 16 ta June laha ku nga ra swivulavula swa ku tala swinene va vula leswaku ri xipano xa Senegal a xi tatele kha xihlula kale xipano xa France kambe a swi endlekangi sweswo xipano xa Senegal xi ve xikarhi xi hlura
1: a hi khomile sweswo vhele ka wona ku sungula ya nongonoko ta big performance ke sa ntlhalo wa timilezi kongoma kahle ka wona nkombo ta va ri kona mitirikulo lunguliwa kambe leyi fane a yi nyika kahle mahungu ya vona nkombo kasi ka a wona xipano xa BBZ kasi simu vhele suka kahle eka HW makhuvelo va ku ni tirha ka xidzumbe a hi fambi
0: yebo.

0: Beke mchanjo to one side so kuti ngwembe nangaka 4500 hour 8 o'clock last hour the big breakfast on AK silungu yakama le fan so one side so mangu shitala tabar kole kama nkai baka kai kimeta ko ngo ngo the big breakfast on tibale so ku bingsa so fami ke sungule kahle ngo ngo le ka wa Ryan Tsebe kambe ka search le ka awara ke telela e ka bishwa Instagram de kunika da live read after live read kunika kahle hloko maka ndaka hloko maka snika on jig stick Mr X good morning I fam Rashile.
1: If you are using a SASSA gold card, you must replace it with a postcard black card before 31st of August 2026 to ensure interrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your SASSA gold card with a post bank black card today. Replace is a free of charge and you can start using your new card immediately. Visit post bank retail site at participating ShopRite, Usave, Pick and Pay, Boxer or Spa stores nationwide. To find your nearest post bank retail site, simple dial *120*355#. That's *120*355#. Post bank is an authorized financial service provider.
0: Hey, so South Africa, Zonga Life Free Day. Back in Kobe, we're mixing the Gambia Show. Number 46 after the hour 8 o'clock. It's time to go in for a mark.
1: Ya nabuya futhi na hloko maka ana lulamsa nyana swinwanyani la ningesiza ni swirivala ya sifu tsamsekini ka hloko maka kona vele eka sikurana muthla sikulela tolo mndzasinduka kuri akutlangeliwa kahle June 16 se yona yiba itsam kahle hindlela leyi wani tolo akutlangeliwa kahle June 16 xana loko vana ba wena va kuva ya ka celebrate ni June 16 wa balangela ku va fanele ku hi celebrate kwi ku nga va kerekeni ku nga va tavel kumbe swi ya hi bona kuri va swilava ku ya celebrate la kwi. Yeah.
0: Tola bara kuri sukura vantswa. Se leswi swi nge tetani. Tani ku tala kuri sukura vana vantswa. U na xiave tani hi mutswari ku langela vana ku hey famani kerekeni.
1: Ya tlangela kwini.
0: Famani conferenceni. Famani kwini kwini mi ya tlangela kahle siku ra vantswa. Ile ka nambara 060-8875-942 Afrika Dzonga. Hi kuma kahle vhele laha hi la ku twa ku wena ku angula kwini. Ni mamukerile rixile mi ri yini n'we?
2: Yebo.
0: Yebo. Yebo. Prestige minjani?
2: Eh, pfukile mpfukile.
0: A mi ni langelangi tola ni ri ka n'wamatatani bolweni.
2: Eh ay mina na balangeni.
1: Mila boku batlangela ku yinwini.
2: Tani sweswi mina ni nga misiyoni ni ri famba ni kerekeni.
0: Na la misiyoni.
2: Ya mi ya kona kerekeni mi ta hlangana na van'wanyani mi tsaka kona.
0: Ivi loko mi valangelini ku valangela ka n'wini ma ku landzelerisa ku humelelini.
2: Eh,
0: loko ku nga humelelaku mi teka xiboho xa njhani.
1: Ya.
2: Loko
0: ku nga humelelangi
1: loko va nga landzeleli swileriso swa n'wina mi endleni hi vo
2: hi vuya ku va na poto la kaya
0: ku tirha samboko kumbe ku tirha nomo
2: hayi swi ta dependa hi mavulavulele ku ri va tisola aka leswi a ni swi vurile va jika va ya lavo va tivaku kona
0: babayi
2: mara loyi a nga na nkwikwirimba swi nga fikelela kwalaho
0: babayi
2: yebo
0: kulwestixi kasina ni kokwani xandlahle ka xin'wana xitlhavangoma xa hina Afrika-Dzonga eka vixo wa siku lam ya mahlweni na nhlokomhaka hi laha ndzi swo swi ka 060-8875-942 ni mi tekile n'we
1: rixile
3: minjhani
0: hi pfukile mpfukile amukerile
3: hayi kavula leswi ni vutisaka swona i nga n'wi langela mara a ni a wu nge fambi na yena i ku hayi leyiwa a ni laveka ku mi ya yi hungasa kerekeni i tiva lunghisa se va sikhala va xava leswi va lavaka ku tikonya hi swona
0: mi vula ku mi nga n'wi lunghisa mali munhu yo alo a ya kerekeni hi 16 June vanava
3: a ni loko hi khi hi famba loko hi suka kaya hinta swiphazaphaza leswiwa swa ku a nga tshuka a ti xavelela ma power radio
0: xivutiso i ku mi nga n'wi lunghisa mali muni
3: o mali a na 150 a ni kuma ya
0: nyana o that's why a hundzela xiphaza hey 150
1: na mina navela ku va mwana wa mina
0: that's why a hundza
3: I know I assume.
0: Five second.
3: Mawele.
0: Thank you. Manu ulwe stitch.
4: Ari va hasi ngani futhi. Manu ulu kam ninginisi. Awa mina vele tikula mina ni ngulangele ku ya bolweni. Ene impela i yini ivi a hlayisekini. Na madambu loko a vuya ni ngu vonini. Ya ku tlanga ya beti thoni.
0: Mix it. Hello.
2: Kishiyo njani?
1: Ikona ingobo.
2: Ebuke.
0: Nko.
1: Yebo.
2: a n'wi langeli
1: eh mi ntsa ku yini
2: longisaka tona emihleketo ya ku yena fane a tikhoma kahle a va na mahanyelo marayi ku i ya kwini ya ndla yini a ngheneleli
0: etivaleni
2: a famba una amawini
0: a ni ku loko mi kha mi nga n'wi langeli ndlela yoleyo mara ma kota ku landzelerisa kumbexana ku vutisa ku hi mfuwo leswi ku nga 16 ta June u lava ku ta huma u tikombe ingaku u lungheki ku la ta huma ma vutisa mara ku u ya kwini
2: ku vutisa ni ta vutisa ku u ya kwini a hlamula leswi a ni hlamulaka swona mara mina ni nge yi mina police station ya laha munhu loyi kahlekahle a nga khomiwi ni bela ni n'wi byela loko ha tete ni nghenelele hosi na le swibedhlela nihi munhu i fanele a ti hlayisa ku u ya kwini ya ndla yini sweswi nga ni byela no problem
0: imedwile
2: i ma radio yo fonelela banka
1: thank you
4: mali munhu ka mininisi awa mina vhele tiko ra mina ni n'wi langele ku ya bolweni ende himpela i yini i vuye a hlayisekile na madyambu loko a vuya ni n'wi vonile hi ya ku tlanga a ve ti-tournament ta kona ke i mhani wulu ni khesile
0: option
1: ahe
5: hallo
0: minjhani
5: hi pfukini minjhani na
0: ni maamukerile
5: khetha swona ku amukeriwa
0: okay
5: hi twakala swinene ngo nhlokomhaka a ni nge n'wi khleteri na mina mavonelo ya mina ma fambisananyana na matima redula a ni nge n'wi langheli ku i ya tlangela kwini na yona mali ni ta n'wi longisa ku ya hi ku xikhwama xi ri yini hi mhaka ku a nga vula n'wana ku ha hi jikela ka thomo la hambi ni nga vuli ku ya hi ndhawu ni nga yi xavisi or a suka ku ya hala ka va majozi hala tindhawu ti nga ti talela ta vuhungaseni ku yena i fika a hindza kumbe endlisa ku yini hani i vutihlamuleri bya yena byebyo hi mhaka ku veri ku fambaku na ntsanana swa ndleka ni fika ni yima ndhawu yo karhi mi kuma ku ei laha hi nga ri a ti khipi nchumu la ha hindza ma swi twisisa leswi hi ku gandra yena ni ri vupfe ku fika kwihi ho na la kwala i nga tshamaku kona ni ri kwala xitandini kwala loko swi lava ku ta endleka swila ni swa endleka swa ku fambafambiweni vanhu va ripile refresha mihleketo tshama ndhawu yin'wi ta koka nenge na voko hi sweswo
1: thank you
0: 060-8875-942 ainsila
6: rixile boti na milandza mina na valangela na tolo wa mina ni n'wi langele ku swa antswa i ya bolweni ende i mhaka ku i n'wana loyi a rhandzaku bolo a va ri ku tlangeni le stadium le ka makhexe mbetsa na valangela na lowu wa nhwanyana loko a ri kona a ta va a ye kerekeni a tlangela siku ra June 16 a ri kerekeni mama albe kwala ka xikokwani inkomu
0: khesa swinene ngopfu 060-8875-942 kova tanganedza
1: ahi
5: ala ulangela ni ulangele ku ya kerekeni mara xa nyanga ta yivuye pas 9 then of kani ku chajana ni unapa ni unapa ni tle ahi
7: ahe ex na na ngoveni na ex
1: yeah
7: ah swi twe swi mi swi vulavulaka kwala nongonoko lowu mi nga ku khoma mpundulo ai inge n'wi langheli ku a ni vana va sweswi hambi wo n'wi byela ku yena kerekeni i to jika ni vanghana va va va n'wi yimeleleni na and va va va setanini ku va fanele va famba va va ya tlangela kwihi i nge n'wi langheli wo n'wi tshika sweswi hi ya swi lavisaka swona a fambisa swona i mhani mahori kwala ka mapoko ku a dyona na ku hlula dango
0: mamkerile
8: mi pfukini ka vahaxi va quality
1: i pfukini ngo vona
8: hipfukini mina ni languta na malembe ya n'wana wa kona ku i tani hi kwihi
1: ene a mi languti rimbewu ku wa xisati kumbe wa xinuna loko u kha mi n'wi langela
8: ni languta ngoho ka lowu wa n'wansati lowu loko a ni hi a nga ta hi vuyela na hansahansa la kaya yi ta hi karhata
0: hansahansa mvula yi
8: ni vula ku a ni talela a ku i ya kerekeni kumbe a lela a ku i ya bolweni a kha a swi tiva ku i ya kwihi lomu hi ya yaku kona
0: se mi fana nga endli sweswo
8: wa endla mara ni ta vangela va lava kwele ka loyi a nga ta tindla xiphunda
0: na wena ta mi vangela ku na lava vo loko va fika va ndla swilo kwale va swi vuyisa ka n'wina tanihi n'wana wa mfana voko ya teka swilo swa wena
8: hayi khome wa mhelo wa mfana luya wa nhwenyani na ntukulu wa vona a ni na mhe ni hlayisa va mhe vatukulu
0: ni vula phe ku na ku munhu swilo mhani makhuvela ku na ku swilo n'we kwala lomu ku a mi swi lavi mutini wa n'wina ku hala nga ta mi fostela ku swi laveni ku fana na vona loko n'wana wa mfana a tata wa n'wina a one kun'wana va ku ya leswi a swi tlheleli kaya ka swona mani makhuvela leswi ni nga ta ku vula swona
8: ya
9: Nela la ku la ku ngopu ngopu lo wa nhwenyani lo. Yo wa wa mfana uhlamule uthi samuleni njene ka hi ya lo wa nhwenyani ntadila na lo wa nhwenyani.
1: Kasi mune na mlandzo miholovela.
9: A ndzi swi tivi tani vuti sela malume ku nyirisa na mlandzo.
0: A mi presi xinchinani.
9: Me twi mhaka ya kona.
1: A mi twa swona. Sula mamba mi sipresa na mina.
0: Bye. La mgangeni wa rivoningo la.
9: La mgangeni wa rivono ka ni zini vutisela loko se ni nguvo ku ina vutihlamuleri ni vhele ku jela ku swin'wana na swin'wana swi le mavokweni ya wena.
0: Mani Makumele.
9: Baba.
0: Ni hlangana na mani van'wana va ri vona mani Baloyi va ri makhelwani wa n'wina va ri mi tlula muti wun'we mi nghena ka vona.
9: Mani Baloyi vo tlula muti wun'we mi nghena ka vona.
0: Va mi tiva swinene va ri mani Makhuvele lavo duma ni makhelwani wa vona mina. Loko mi suka ka hina mi tlula muti wun'we va ri vona mani Baloyi.
9: Laha ni tshame na mani Mathevula loko mi tlula ka hina mi ya le kun'wana laha ni ku tivi kahle ku hi le ka mani.
0: Alright. Mara ni hlangana va kwala dorobeni kwala va ka Boti. Voice ya n'wina yi fanisana wa ka Jisara me ni tshane makhelwani wa mani Makhuvele va na ringi hala vokweni la vona mani lava
1: ni voni njhani na ringi se va
0: ni va langutisina
9: lava le ku tlula emutini wa kaya a hi munhunkulu
0: a hi munhunkulu a va kulo wangi ntiyiso kahle a hi munhunkulu
9: vana va vona hi lavo tlula ka la ka Mathevula la i nghena ka Baloyi
1: mi ta bula tifonini ta n'wina mi byaka vayingiseri
9: thank you
0: e ke sa tshwane go fa ke sa tshwane se tna Africa Tsonga e fa se so vele e ka mi show wa sikona na motho ka nako wa the big breakfast on mire ine ngwe nala
10: a xi ngo ti mlanza i tichini mina va tekulwa mina na valangela lo wa mfana a i bolweni la vano yana va ikirikini i mhanele kwala ka xikukwani danki
0: se loko vunga swi lavi mi ndlisa ku yini ku famba bolweni a kwala ku ya bolweni mi ri yini n'wini mi nga ku yini mara mugani na mutlangwananga
1: ni wutshinga loko yana na vona va kona
0: Afrika-Dzonga Mr. X a yi fambi mi ni karhele but
1: yaeba vo hina hi va hi karhi hi fambisa sweswo mi ringese famba rhangani ku happy birthday ka Kateko Mathosi kusuka le ka Guwela la u tlangela kahle siku ra yena ku velekiwa sweswi hula Joni hi ntirho ingaku ndhambi ya mikateko yi nga n'wi nela ka mo hina hi famba hina hi hlangana kahle mundzuku lerixaka same time same place kambe ntsena loko hosi ya swi rhandza ni ri bye.
0: Nomo da Roger, Mama Zala, Mr. Posikwana ndzeni ka simu, Dr. Sandile Chabalala, bye bye.

0: khethi nwela kahle xikofani xa we na xikonzi Malaikona man rona ku tata Kenzo swinene ka vatirhikuleni ku va ni sirhele nkarhi kusukela ka awara leyi yantsevu va ta gimeta kahle ka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye hinkhese swinene team BBZ ku va mi ni sirhele nkarhi jali rara ka valandzwa leriya na Mr. X khense swinene malume X Mr. Jiki Jela otherwise ke Department of News va ke famba kahle na Lungile Malipani n'wina va loko ya hisa swa yene ni ya languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha awara yo sungula ta va ke tiphina kahle hi xiphemu lexi xa the top stories sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka senta va khe kuma kahle aka hi tsutsumisa swo sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka 10 to 11 hi mina n'wina na tinsimu letiya timbirhi otherwise ke hi ta tsuma kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa va social development tanihileswi mi swi tivaka ku ri Wednesday yin'wana na yin'wana va va khe va vhekela kahle laha tindlwini ta hina ta vahaxi va ta va ta hi lemukisa hi swilo swa ku hambanahambana kumbexana ti-situations na ti-campaign ta ku hambanahambana leti hi va ku hi khe hlangana na tona eka vutomi bya siku na siku hi balekisa sweswi ya kuma kahle ti-birthday wishes hi nkarhi lowa 11:30 loko o tshuka ku ve na swin'wana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara mi lexi ni mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi liya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Alexa sweswo ni ya languta kahle kumbe nga ni kombisa ku yini 060-875-942 nomboro ya riqingho leyi mina n'we nga ta va khe hi famba kahle hi yo kasi ke www.userfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka balekisa sweswo hi ya kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina at GCRFM hi ndlela yaleyo hi ta tlhela hi tsutsumisa swo sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ya ni kuma kahle le ka 106.0 gandati xihondzo le ka grand form loko hi ku n'wina mahakweni hi joyina mi endle swona is woman crush Wednesday eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka balekisa sweswo hi languta kahle ka TikTok page ya mina ni languta ku ri nghena kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha eka new production na mi vona kwalani kasi mi vona kahle mona ku fana na mugabe papa g hashtag eka n'wina soldier mister mboniseni steward mukhona tindhawini letiya tele pretoria xifundzeni golo xa Gauteng khensa swinene kwa mina n'weke hi famba kahle swin'we and suna hashtag ka n'wina tiyiselani maluleke na ku vona kwalano Doris Chabalala ni ri woman crush on man Wednesday eka siku ra namuntlha ni yisa ka n'wina kasi ke ni balekisa sweswo ni vona kahle mona ku fana Shirin Rulani Mabasa hashtag ni le ka n'wina sesirilan na n'wina ni ri woman crush Wednesday eka siku ra namuntlha xa main Thabiso na n'wina ni hashtag eka n'wina ni khe ni ku woman crush Wednesday eka siku ra namuntlha ni ba mandla ni vuyelela eka tisiku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni languta kahle ku ri hashtag eka vomani hi siku leriya kumbexana hi site leriya ra le ka 106.0 ni ba mandla ni vuyelela ka vomani ya hina na voboto ya hina na vosesiwa hina lava nga le ku yingiseleni antswa le ka grand form le siku ra n'wina ri saseki mani ku navela ka tembelo ta n'wina a ku hi ka humelela hi mina na n'wina leyi ndzi tsuma kahle na khensa kahle ti-taxi associations hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi nyikaka byona eka mahanyelo kumbe ka vutomi bya siku na siku hi khensa swinene na ti-taxi drivers ta hina leti va ku khe ti hi tleketla vacheri va hina va swibazana swa mani na mani mi va na siku ra kahle kasi ke ni khe ni ku hashtag ka van'wa ximahosa siku ra n'wina ri saseki profit ya namuntlha a hindi ya tolo otherwise ke hi khensa swinene ti-truck drivers ta hina mi va na siku ra kahle hi leswi ya ni khensa kahle vanhu lava nga le ku tirheni kahle masaloni mi va na siku ra kahle lava nga le ku tirheni kahle tixopeni hashtag eka n'wina kasi lava nga le ku tirheni kahle ma restaurant siku ra n'wina yi saseki lava ha ku chayisaka ni ba mandla ni vuyelela ni khe ni ku famba ni mi ya tiwisela kasi lava nga le tiofisini siku ra n'wina a ri saseki hi ba mandla hi vuyelela ka ti-break layers ta hina na lava tirhaka kahle ti-break yard mi rhandza swo suka timbilwini ta hina otherwise ke mina na n'wina ta va khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku woman a crush Wednesday eka siku ra namuntlha ni kongomisa kahle ka vaxisati hinkwavo lava va nge le a eka mathekisini hambi i driver hambi i ownera ni ri siku ra n'wina ri saseki hi dedicate siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ni mi tshembisa xixin'we ntsena ni ta pfuka ni nga mi dyisanga mahlahla ka nongonoko wa mid morning life otherwise ke hlayisani ntimani a ku ni ku n'wisile ku antswa ni ri na wena ri la Boxburg a Gauteng mi va na siku ra kahle otherwise n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika mavhengeleni loko ni vuya mina na n'wina hi ta va khe yisa mahlweni na nongonoko hi ndlela leyiwa
1: Abelati Funeral Policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi a

tshumwa krande ka risimura kahle risimura ya pita hlungwani bako enkohlu mina ba ngisirwa mina ba krandeka nkohlu wa xitsitsi indlela yale otherwise ke mina na nwina he ba kengenisa sweso eka xiphemulexia xa ti top stories ai fambeni ba ngisirwa mina ba krandeka ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele la tikwini ra hina ra South Africa mina ba ngisirwa mina ba krandeka a yene ni ya languta kuri kumhelele yini during weekend le a hi ri ka yona kumbe xana ma holiday lawa a hi ri ka wona mina ba ngisirwa mina ba krandeka eka siku ra tolo va akatiko kumbe vantshwa va Afrika-Dzonga a va ri ku tlengeleni kahle siku ra voho leri tivekaka tanihi youth day n'wina ba ngisirwa mina ba krandeka migingiriko ya ku hambanahambana a yi ri kona kumbe migingiriko ya ku hambanahambana yi endleteriwile etindhawini to tala ta ku hambanahambana laha van'wanyana va nga ya etindhawini ta Soweto va va tsundzuka kahle vanhu lavaya va nga hundza emisaveni hi nkarhi luwa kumbe va 76 moya ya vona a yi etleli hi kurhula n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka ya ya languta kahle tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa ku na vanhu lava nga kuma kahle kumbexana lava nga kuma ti-gift kumbexana ti-parcels n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka kusuka kahle letindhawini letiya ta Western Cape na Eastern Cape lavawani va kuma kahle ti-food parcels ta vona hi mhaka ku ve na nkarhi luwa ku ri na makhukhula letindhawini letiya n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka vanhu vo tala va sele va ri hava makaya andaka loko ku ve na makhukhula lamaya. The Durban High Court is expected to receive a feedback on Wednesday on progress made since April and the business rescue process of sugar producer Thokgat Hewlett n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke mina na n'wina yi ta va khayisa sweswo mahlweni ya languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa leti ti va ku ti khe ti baka bembele president Cyril Ramaphosa u hlamuseta timhaka ta ku ri hi 30 June ku ta va ku ri deadline ya vahlampfa hinkwavo lava pfumalaka maphepha n'wina va yingiseri va hina va kurhandzeka ku va va huma laha tikweni ra Afrika-Dzonga va ku is very unnecessary va ku va hlamuseta timhaka ta.

it's very necessary to them to leave the country because oh it right now we like to see saku eba man la banga kona ebo man la baka banga riki ba kona leswi swi ta va swikwesu pfuna kahle ku va khe ku hungutiwa kahle timhaka ta population va kombisa timhaka ta swinene etikweni ra Afrika-Dzonga hikuva ku nghena ku laha tikweni va nga ri na maphepha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va tlhela va hlamuseta timhaka ta ku ri South Africa is not xenophobic vo la ku lunghisa na ku va va khe va kota ku va na control ehenhleni ka vanhu lava va ku va ri atikweni tanihileswi mi swi tivaka ku ri a swi simple ku va u control-a nhlayo ya swilo leswo ku nga swi tiveki ku ri i swingani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so va hlamuseta na swo sweswo ku ri hayi khona we are not xenophobic tanihileswi na le matikweni man'wanyana yameleriwa vanhu va le matikweni man'wanyana kumbe vanhu va tiko ra South Africa va nga ta atikweni rin'wanyana va nga ri na maphepha n'wina vayingiseri va mina van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri 30 June should be 30 June and then leswiwani swin'wana swa vanhu lava va khomente ka swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va hi khe hisa sweswo mahlweni hi languta kahle tin'wanyana leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka EFF leader Mr. Julius Malema hlamusa timhaka ta ku ri more than 50% ya youth in South Africa are unemployed and many are having giving up or for looking for jobs i mahungu lama ma va ku ma khe ma vavisa vantshwa vo tala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka we have a lot of people who are graduate na lavo ka va nga graduatangi mara mintirho ku hava hi ndlela yaleyo so va khe va kombisa timhaka ta ku ri what is youth day loko vantshwa va nga ri ku tirheni what does youth day means to us loko ku ri na situation leti to ka ti nga laveki ku resolve-iwa and they are not ku ri a ti tiveki ku ri ti kona we know very well ku ri ku na ti-situation ta unemployment a yisa mahlweni a kha kombisa timhaka ta ku ri vantshwa va 1976 a va lwisana na timhaka ta better future ya vana lava nga kona sweswiwani ka generation leyi nga ka yona but the very same youth leya va nga lwela ku va vana ku va youth ya the new upcoming generation yi tikuma yi ri ku tirheni kumbexana yi ri emadyeleni ya rihlaza swi fike swi va the other way around the very same youth that are still fighting timhaka kumbexana they're still battling timhaka ta unemployment so a kha a yisa mahlweni a vutisa timhaka ta ku ri leswi vana lava va nga give up kumbe the youth leyi nga give up ku va yi langutana kumbe ku lavana na mitirho hi timhaka ta ku ri ku hava mitirho what will happen hi youth leyi nga ta va yi khe yi ta ka the upcoming generations n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala swi va siye swi khe swi va vavisa swinene tanihileswi a hlamusetaku timhaka ta ku ri kumbe vanhu va hlamusetaku timhaka ta ku ri loko ku ri na xilo lexi xi depressaku vantshwa each and every day i timhaka to pfuka va nga swi tiki ku va fanele va endla yini va ri qualified some people are under qualified some people va va va ri na ti-skills leti va kotaku ku ti tirhisa kumbexana mitirho ya mavoko kambe va ta tirha kwini va endla yini because mitirho a yi le ku humesiweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya mahlweni hi languta kahle timhaka leti ti va ku ti khe ti baka huwa ti-result ta World Cup ra ti-17 2026 June n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Argentina na Algeria ti tlange kahle eka siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti nga hetela ti tlange 3-0 Argentina yi tlange kahle 3 and then Algeria yi hume na 0 kumbe 0 otherwise ke ya va yo zela ku yisa mahlweni na nongonoko wa Mid Morning Life ya ri ka xiphemu xexiya xa ku va ya ha kuma kahle leti ti va nge le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na video leyi nga kona ya community etindhawini letiya ta Mozzle Bay n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va nga kombisa timhaka ta ku ri a va ri ku ndleni kahle ka peaceful march n'wina vayingiseri va mina hi yisa mahlweni ya ha languta kahle tin'wanyana leti ti va ku ti ri ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu va le ku ejiweni na ku va khe va komberiwa timhaka ta ku ri a va wisi ku hlangana na vanhu lava va nga hlangana vo ka va nga tiveki va ka va nga va tiveki kumbe vanhu lava hlanganaka na vona ka swiyenge swa mabulo u ngo ho hlangana na yena tanihi ku va a lava ku va munghana wa wena kumbe mihlangane swin'we hi ku lava ku va mi lava ku endla business kumbe mihlangana swin'we hi ku va mi khe mi xaviselana swo karhi kumbe mihlangana swin'we hi ku va mi kuma ku maybe mi lava lift ya ku ya kun'wanyana ku na leswi vanhu va swi endlaka swa ku va posta va ku looking for someone loyi a ya ku Joburg kusuka Giyani kumbexana kusuka ka Malamulele swo fana sweswi.

ivi munhu a fika commenta ku no mina ni ya kona mina mi going there ni ta suka giyani nkarhi wa so na so na so so ku na vanhu lava nge le ku kombiseni ka timhaka ta ku ri ku na vanhu vo tala va dlinaku va lahlekeriwaku hi tinhundzu ta vona hi swoho swo fana na sweswesiya swa ku u hlangana na vanhu kumbexani hlangana na vanhu ka ti-social media and then u decide ku lava ku va trusta u hlangana na vona in that manner n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khe hi hambana ni ta mi nyika kahle risimu leri ri nga ta va ri khe ri hisa kahle ka ku va hi khe hi tirhela awara liya ya 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina mi joyinini kumbe mhaku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mhaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi liya ka mahumani leyi wani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi it's only 10 minutes to 10 n'wina vayingiseri loko hi ku mi yi joyinile mi endle swona papila kusuka kahle ka Oscar Makam na Majoba Sisters.

Thank you.

0: mhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, it's exactly quarter past 10 tanihileswi ni nga mi tshembisa swona. A yini ni ya twa nhlokomhaka ku yimise ku yini eka siku ra namuntlha. Leswi mi swi tivaka ku ri nhlokomhaka ta hina ku va ku ri leswi swi va ku swi kha swi humelela eka vutomi bya siku na siku. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, loko swi nga swi tshama swi ku humelela it doesn't mean ku ra swi kona, kambe ke a yini ni ya twa ku ri ka siku ra namuntlha ku humelela yini. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ku na vanhu lava va ku loko i va khe i vulavula na vona kumbe u tikuma u ri ku vulavuleni na vona, kuma ku mi vulavula every day, minjhani pfukile minjhani, ivi u kuma ku ri most of the time se u realize ku loko i vulavula na yehe kumbe i n'wi xeweta u ku xeweta hi thoni yin'wanyani ya le hansi, so ivi then loko se i hindzini kumbe swi hindzini u kuma kha vulavula na van'wani hi thoni ya le henhla, vanhu valava mi va adiresisa ku yini, mi ni xewetisa sweswiwani khe ni vulavula na n'wina loko ku njhani ka marileni loko ni pfukeni minjhani loko hi pfukeni ivi se mi hina mi twa ni khe ni ku kunjhani ndlovukaze, mi kuma ku hayi hi tolovelanini a hi holovangi mina n'wina, mi adiresisa ku yini munhu wo fana na waloye. 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ta va khe yisa sweswo mahlweni nhlokomhaka yaleyo ka siku ra namuntlha. Vanhu lava va ku va hlamula mi tsakini va mi yisa hansi kumbe va mi hlamula hi thoni ya le hansi mi nga va onhelangi nchumu, ivi loko mi hindzile se va sungula ku vulavula hi thoni liya ya le henhlo ivi va adiresisa ku yini vanhu vo fana na valava, mi huma njhani. Mina n'wi ta va khehisa sweswo mahlweni, muyingiseri wa mina wo sungulo muyingiseri mi le moyeni.
1: Ahe, mi pfukile na?
0: Ni pfukile minjhani mamo?
1: Mi pfukile a nga karhati munhu wo fana na loko xiharhi wo n'wi tshikisa sweswiya na vuhari bya yena.
0: Mo n'wi tshikisa sweswiya
1: na ku tshika swo xiharhi ta njhani hi xoko i hafu ya ku xiharhi wo ta munhu a nge swi koti ku hanya na munhu i ku u n'wi xawota kahle a va n'wi tivi u n'wi dyoherile a yisa ri ku hansi ku na lava loko va n'wi xawota a yisa u ri tiriya ene a hi n'wo fana mina mina wo famba ngopfu ni vulavula hi vanhu kumbe ku tshama na vanhu leswi munhu a ni tlela timudzi to fana teta ni twisisi ku a ni swi rhandzi ku kumeka ni la crowd ya vanhu ni hanya na ndyangu wa mina ntsena so loko ni maswona
0: ndza
1: sweswiya se maswona madimoni ya rixaka ro fana rero wo ma tshikisa sweswiya hi swona n'wana ngo ni nga hiteriwa n'wana
0: swinene mama
1: hi swona.
0: Thank you. 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku ra andzeka mun'wanati va ku good morning marile ni khense swinene na n'wina good morning muyingiseri mi le moyeni. Ahee, hi pfukile minjhani?
2: Hi pfukile. Ni muti fonini mi teka redio ya Xitsonga mana swima mhaka. Mina ni le ku ni kombeni ku muti a nga ni tsakeli lero ni nge ni swi tivi ku va ni ku xeweta no hamba ni hindza ni nga n'wi hlamula ku why le ndhaku leyi a fika a tlakusa riti loko a vava na van'wani vanhu se swi va ku mina kahlekahle no n'wi fostela se ni huma ka yena hi 180
0: nikhense swinene mi vona siku ra kahle. Thank you. 0608875942 munhu wo tani mi n'wi adiresisa ku yini muyingiseri mi le moyeni?
3: Ahe
0: machavala
3: ka mbokotala
0: la ka mbokotala
3: ni ku a ni karhi ni vabya hi mhaka ya foni ya mina ya lexiya na moya xa mina xi onhakile
0: a xi onhakile
3: se xi pfukile ni ta hamba se ni kha ni xeweta manjheni
0: a hi khenseni
3: ni khense ngopfu munhu yaloye mi vulavula ku yena lowu a nga lavi ku vulavula na van'wani kahle i ta vonana na xikwembu xa yena xexi a xi nga n'wi rhuma ku endla sweswo n'wina mi va na leswo lulama kahle ku ntirho wa n'wina wu famba kahle marileni
0: ni khense swinene papa.
3: Thank you.
0: Thank you. 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 060 mingiseri mi le moyeni.

0: Bo vakha kukula jarateni ho hindza ni yo hwi.
1: Ni nga ndhawuti.
0: Ni nga ndhawuti loko yena a lava ku ta tiva ku why ni miyela i ta ni vutisa ni ta kota ku n'wi byela. Ni ta xavelela n'wana a ti ni huma ka yena hi ndlela yaleyo i mavonelo ya mhani na kholela wo duma la giya section efela inkulu.
1: Ni khensa swinene.
0: Danke.
1: Danke. 060 8875942 mina n'wi bakeisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi n'wi lisa ku yini munhu loyiwani miyingiseri mi le moyeni GCR FM hallo right 060 mina n'wi bakeisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni kuma lava miyingiseri mi le moyeni
2: a ni sweka mana fahla
1: hi pfukile minjhani
2: ukilo tisa ko mhaka ta wehe tin'wani tika ti vulavula swilo nga ku to swi vona
1: ya ku to swi vona mana
2: nga ku to swi vona ka sesi nga ku to swi vona mani ix yi himpela u n'wi hundza munhu kwa siku ndhawu aka wehe leswi nga ta vanhu va kha tivela kwala loko ku hi ku 1 2 3 ku ta wun'wana le ndhawu ndhawu manjhani wa swi tiva wo swi vona me ni na mavhiki mambirhi manharhu ka swi vonisa sweswo no hundza kwala gedeni no hundza ni famba a swi vona ku a ni swi tivi ku i tlele ho yi vona yini navusiku loko i tshika i vona mina loko ni ku ndhawu ta i kwata loko ku hindza lavan'wana ku ahee minjhani hlekelela hi vutomi i xiharhi ya vahembi mani wa xitichi xiharhi vo n'wi tshika hanya vuhanyi vuharhi bya yena i n'wi tshikisa sweswiya i ta vona ku i ta mi ta hlangana njhani
1: khensa swinene 060 8875942 mina n'wi bakeisa sweswo mahlweni i n'wi ndlisa ku yini munhu wa ku i n'wi xeweta a pfumelela hansi hi moya wa le hansi ivi then loko u hindzini i twa a kha xewetana na wun'wana hi volomu ya le henhlo ende wena ya muholovangi i n'wi adiresisa ku yini miyingiseri mi le moyeni
3: ahee ni ri lele ni pfukile
1: hi pfukile minjhani
3: ni pfukile ma
1: loko
3: a ndla sweswo ndhwalo wu tika yena ni huma ka yena a ni ta fika ni n'wi ndhawu ta a gungulela hansi ni hindza ni n'wi twisa a kha a qhevulana na van'wani va kha va basikiyani leyi se ni huma ka yena munhu yale swi komba kahle ku laa ni na ndhwalo hi yena a nga ku tikiweni mina na vekeriwa ndzi ni tika njhe hi nchumu hi yena no huma ka yena hi nga ta va na nhandzu hi yena hi yena mhaka ku ye ta tshama kha a tikiwa loko a vona mina ni hindza hi le kusuhana eka vona a sungula ku kukumuka loko a hlangana na endleleni a kukumuka hi ye a nga ta va kha jeka mina ni ta va ni kha ni tlilineka ni base kahle ni ta va ni ri free
1: ni mi kuma kahle
3: se munhu yale a gungulandele tijisambitsi hi yena ti fambi jaha tipipe mhaka munhu why a nga ni a gungulela hansi loko a vona mina ku ri ku ni xakara yena hambi ni xakara yena hambi a ni xakara no vhe ni huma ka yena swi ta va va yena ma swi ni vava a na ni dyi ka vona na ni tshama ni ya kombela ku tlela ka vona dya swa mina ni tlela ka yena se ni huma ka munhu wo fana na lona lama wena ku ri mavonelo ya glan thomas un'wana kaya ni ka khakhala graveleni kambe sweswi nge hansi ka ku bya ndhawu ezi ta khakhala miri leni
1: ahee
3: ahee
1: khensa swinene la ka khakhala mbana siku ra kahle
3: na n'wina swivetana
1: danke 060 8875942 n'wina vayingiseri va mina va ku randeka miyingiseri mi le moyeni
4: a xitichini makari ma hlayiseka mixolo
1: a kha a hlayiseka bishop ka n'wamatatani hi mikhongelo ya hosi n'wina ke
4: hi hlayiseke vutlula na rito ku hlayiseka mpela mhaka leyi nga kona ngopfu ma vona ku va munhu i n'wi ndhawu ta a endla sweswo mi ni swi teka hi moya wa kahle ngopfu ni swi amukela ni tlhela ni swi bela mavoko na swigingi andzeni ka mbilu ya mina wa ni komba ku a ngo ni rhandza swona se ani wani fanele ni tivavisa hikuva hi ya pfumelela hansi hayi ani a wu yi fambi ndlela ya xinyami kan'we siku rin'wani i ta yi famba na yena a swi lisa sweswo a ni n'wi twisiteli no pfumela i ta fika laha a nga ta za a miyela straight na ku yisa rito hansi a nga ri yisi i va ni n'wi tshikisa swoni ni nge vavisi hi munhu loyi hi ngo lo hlangana laha misaveni a hi longolokangi ku beburiwa ene hambi a hova mathwisa a ni

0: Afrika ni hanya bya mina na twisa leri nwa ri hanya bya rona. A ni nge pfuki ni tweni ni veka munhu ni vaviseka hi munhu mina. Ma misaveni a ni telangi ku ta vaviseka. A ni telangi ku ta vavisiwa hi munhu, a ni telangi ku vavisa munhu. Ni n'wi langutisisa yi sweswo. A tlhuveka na ndzhwalo wa yena loyi a nga rhwala ndzhwalo hi yena. Wu ta tika yena siku leri a nga ta swi twa ku ri u n'wi tikile i ta nghena hi khoro ka mina ta ta ni byela ku hayi loko mi vona ni ndla leswiya a ni ndlisa hi yini ni ta kota ku n'wi dyondzisa mahanyele ku loko i ri na xilo xi ku vavisaka humela a rivaleni ka munhu loyi a ku vavisaka a ta kota ku swi tiva ku i le ku ku vaviseni swa ndleka phela mhe ni ku ni le ku hanyeni kahle na wena kasi mhe ni le ku ku vaviseni ta swi tiva njhani leyi u nga ta nga mina a swi kotekali swilo swo fana na sweswo hi nga ti vaviseni mani hi mhaka vanhu van'wana laha misaveni hi hanya kan'we loko hi fa kan'we ene hi tele ku tsaka lawani lero loko munhu un'wana a ku khunguvanyisa i hleketa hi munhu he a nga ni xewetangi he siku yini yini a mina na mhaka na wena ni ku langutisa i n'wana mhana wena na mina i n'wana mhana mina i n'wana papa wena na mina ni n'wana papa mina a swi hi yisi helo swa ku miyela ka wena a ni gaini nchumu hi ku miyela ka wena ta pfuka ni nga kombelangi nchumu ka wena wo va munhu njhe loyi hi fanaku
1: okay right n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mi ni baleka ndzi tsuma kahle ni kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu
2: mapfhumba ya ku vuyisela eka rikwavo vaaki va tiko ra Malawi ya karhi ku emahlweni va Santaco va koxa leswaku mfumo wu nghenelela ku vona leswaku xiyenge xa mathekisi a xi khumbeki ka mapfhumba ya ku kombisa ku vilela lava nga kona laha tikweni lawuni yan'wana eka awara ya 10.

0: xi mfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya nune ubox alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tyres and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tyres and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na bubble gum flavor, leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you're good.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambana na ka wona, stretch frame na carnival. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambana.

0: ba ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex kuna mutana na tepawe unga va fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula ba yita e gyani ta xavisa matende na ti mobile freezer sky tents
1: kurula ku vena nwina ntswalo ya pavu nwa xirindza nwa mahumani inkesa loko ivi u hlayisekile ti holodeni ta n'wina lavantshwa mina ni vona mhaka leyi nhloko mhaka yi ri hi ndlela leyi ni nga hlangana na wena miri leyi u ni xeweta ni pfumelela hansi ni xewetiwa yin'wana ni pfumelela henhla swi vula ku wena ni ku

0: lovelangu kumbe a ni ku koti ku hawuza, ku ri na lava ni nga va tolovelaku loko ni ku i rito ri hlahlamba kumbe u ni xeweta ni ri na tinkingha ta mina loko ti ya laha ti tlhavuleka tinkingha ta mina. Se heyi, swin'wana swilo swi lava ku swi tshikela Xikwembu xi ta swi lulamisa swi ke swi tirhela ku lulama hosini. A swi lavi tinyimpi swi leswiya ho tlhingeta mundzuku n'wi xeweta loko vi hlangana hi twa ku yi mhani Mariana tolo ni mi xeweta ni mi pfumelela ndzi ta ku yo Merline hi loko mamoya wu ri hansi loko wu tlulela laha wu ya henhla. Hlayiseka u ri nomburi ya tsavu kwala hlangana nthawencipi wena.
1: Rixile Merlin na nhlokomhaka ya wena a kha ha yi twa. Loko swi endlisa sweswo munhu i fika i n'wi pfuxela ivi a pfumelela hansi a tikomba swin'wana a wo huma ka yena wa huma ka yena munhu yaloye, kasi wa yi fanele yi n'wi khisamela, wa yi fanele yi n'wi xavelela, u ku nyika vutomi yena na, o va yini yena na, wa huma ka yena. Loyi ni nga ta n'wi rilela hi Xikwembu, loyi ni nga ta khisama hansi hi matsolo ni khisama ni rila ni huwelela i Xikwembu, hi xona ni nga ta khisamela xona, hi xona ni nga ta twa ku vava loko xi nga ni niki nhlamulo leyi ni rilaku masiku hinkwawo ni kha ni kombela ni nga yi kumi. Se munhu ntsena no huma ka yena munhu yaloye i vheta tikomba kahle ku ha swi vula ku a nga ni lavi, a nga ni rhandzi, u pretenda a nga ni rhandzi. Se yena hi a nga ta twa ku vava, mina ni nge twi ku vava futhi ni embilwini ya mina thyaka ni nge teki ni ri veka thyaka mbilwini ya mina. I mama Albe kwala ka xikukwana inkomu.
2: Hayi sweswi Merlin a hi ya twala nhlokomhaka ha mina loko ni ku ndhawu ta loko ni ku ndhawu ta i pfumelela hansi kumbe loko ni ku ndhawu ta ka ku hindza van'wani va ku ndhawu ta i va hlamula kahle, mara loko mina ni hindza ni ku ndhawu ta i ku ahe ni pfumelela hansi mi kuma ku a ni swi twangi tlhela ni ndhawu ta i ku ahe ni vhe ni swi vona ku ha swi vula ku a wu ni koti. Se ni fositela loko i zi ndla sweswo loko ni hindza masiku hinkwaw a na ha ku ndhawu ta ni wu miyela ni swi tshikisa sweswo i dloruma leke ni ri laka kha khala danku.
3: Rixile Merlin nhlokomhaka ni le ku yi tweni. Mina loko ni swivonisa sweswo n'wana mhani ni ku xeweta hi moya wa kahle ni komba ku wena ku na leswi i nga ka swona i ni hlamulela hansi kumbe i pfumelela hansi. Ni vhe ni wu byela switiroko ka n'wana mhani mi ngo pfumelela hansi ho mi borabora na ho mi borabora a hlamula sweswi nga ta hlamula swona ku mapfumelelo ya n'wina ya tikomba kahle ku ni le ku mi borheni. Sorry loko ni mi xewete mi kha mi nga swi lava, lexi salaku mi nge he pfuki ni mi twi ni mi hlamula na n'wi byela mina munhu kwalani a teka a nga swi teki tinyikumalekela ka ngova jamela to va xanisa ngopfu va
4: avuxeni avuxeni sesi Merlin na mpfukini na hayi mina ni pfukini hayi swa ndleka mi ni xeweta mi kuma ku BP yi tlakukini ku ri ku yi nga tlakulangi hi n'wina. N'wina mi kha ni nga mi kwatelangi ni nga nkarhi wun'wani a ni zangi ni holova na n'wina hi holova nga yangi maxela ya nga xangi kahle i kuma ku fika luya se BP na yona se yi rhelelini mi kuma ku a ku na nandzu na nchumu mi kumaka yi holova nga yi si tshami tlokolana na siku na rin'we hi ko ku tlhina mundzuku mi phinda mi pfukini ka mhana marodoni ku hayi pfukini minjhani nkarhi wun'wani ri ziri tlakuka ri ya henhla loko se swo swo phindaphinda swi ku kambiri ka nharhu wa huma ka yena munhu yaloye wa huma ka yena se mara hayi se ku rin'we mi nga karhali a ku karhaliwi munhu a xewetiwi na mundzuku a tlhela xewetiwa loko se swi vona ku na mundzuku wa foma a huma ka yena i mavonelo ya mhana marodo kusuka kwala ri singa view dag dang wa madanga.
5: Ya alright ku xuvile 0608875942 mani nika tin'wani ti-voice notes hi letiwa.
6: Avuxeni Merlin avuxeni ntombi ya le kaya avuxeni ntombi ya pawa Merlin hayi hi le mukhuhlu mpela Merlin me munhu loyi ni n'wi xeweta ne a pfumelela hansi ne ene mpela ku la ka xin'wana xivulavuri xi ngo loko a kota un'wanyana a pfumela nga ri loko kha ndzi henhla ka yindlu mina mundzuku hambi n'wi kuma a endla yini a endla yini a na hundza wuti ku ri ni ta za ni n'wi byela leti nga laha xifuveni ku ri wena loko ni ku ndzhawu ta a wu pfumeli Merlin tekani la nga la ndzhaku ka mina tata wa mina loyi i munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna erika na muchaa papa xilwana ya fana mina hlayisekani
7: njani sesimirile no na hi pfukile.

0: na holiday yi dye kahle tolo hi le ku yi tweni topic n'wana mhani a ya kha a dyondza hi tlhela hi dyondzisano mina munhu wo fana na yaloye ni ve ni n'wi vona ku ri hayi swi vula ku a nga ni rhandzi kasi why mina ni tshamela ro ti tshuneta kusuhi na yena kasi yena a nge le ka mina hayi ni ve ni huma ka yena na mina a ni zi ni n'wi vutisa nchumu a ni n'wi ekuteli hayi no miyela ni ku wena siku a nga ta ni nyanyukela ni pfuxela ni to pfumela kahle hi mbilu yo basa mara a nge he fani na leswiya swa khale leswi ni nga ta swi endlisa swona na huma ka munhu wo fana na yaloyo na swi vona ku a nga ni rhandzi hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekanzi smir leni inkomu
1: rixini ka maxaka mpfukini ha hina hi pfukini swinene ku tlula no pfuka mina wo fana na mina ni mina a hindzisa swin'wana n'wana mhani a na ta mi hembela a na u ta hemba moyeni ku hemba moyeni a swi kahle mina wo fana na mina ni huma hi 180 ka munhu wo fana na loyi a ndzi ni yimela ku n'wi adiresa hi mhaka ya ku vanhu va na ti-problem ka n'wana mhani swi nga endleka a twi swin'wana hi mina ivi a chava ku ni vutisa kumbexana vanhu va n'wi hemberini va ku madam so madam so ivi a chava ku ni vutisa se a ku ni ta n'wi ektela mhe ni ekta ku hindza yena a mina wo fana na mina mhani swi koti ku xavelela ka n'wana mhani a ni moya lowu ni wu hanyaka ni hanya moya wa xikwembu mina a hanyisiwa hi xikwembu laha misaveni na munhu un'wanyana a nge ni hanyisa ni a nge ni koti hambi vatswari va mina lava nga ni bebula va nge ni koti se munhu woloye loko a endla swa sweswo ani loko ni n'wi xeweta endla swin'wana a ni n'wi adiresi ni humaka ka yena hi 180 siku na yena a tsakaku na n'wi komba ku na mina leswiya a swi endlaku na swi kota hi mavonelo ma madema hi ni kumbeka tindhawini ta ka mina ya le maxaka ya mina a hi tirheni na vona hlayisekani
2: ahe sesi marilyn handle ko mhaka ene himpela yi le kombiseni ka swona swa endleka sweswo wena i n'wi xewata hi ku n'wi tsakela a ni ni swi toloverini ku ni munhu loyi wa ni harasela ni ku hi hlanganini a ku hi pfukile minjhani hayi hayi i nga ze i n'wi rasela nkarhi lowu taka ku ta rhanga yena se a ku xeweta mina lowo tanihi mina mana ndi ku se ni hlangana na wena a na ha zi na ndzi nga ka ni ku voni ni kha ni ku vona a na ha ku xeweti hi ku loyi a ndzhaku ka mina ni ta ku twa se rito ra we se ri ya hendla swi komba kahle ku na mhaka mina la na vanhu vo ku fositela ku vula ku vulavula na wena a na ha ku xeweta swi bohi phela ku ni ku xeweta se a na ha endli wehe we nge se nga ta xeweta mina loko se ni xeweta mi ni ta ku kombeta voice ya mina swi swi tivisaka swona loko a ni nga ni cinceki a na ha ni ri mfani mhani a ni hundzuka ni fani na ri mfani nyamihla ni kahle mindzuku ni nga ri kahle mina swi ni nga hi xiswona masiku hinkwa munhu ni kumisa xisweswi and hambiloko no va ni na swin'wana na swin'wanyana i ni kumisa xisweswi mara ku no ze ni ku tsakela wena endlela swin'wana ha shem ni humina ka wena na ha vuyi futi mhani mavunzi mina inkomu
3: ahee n'wahon'wihomu ya kona yena hi pfuki ni hopfuxela n'wina ka mhani n'wahon'wana hi pfuke swinene eyi nongonoko wa wena wolowo vulavula kun'wana nga wu straight njhani ene hi hlangana na wona hina ko tala ngopfu munhu wa tika munhu ondli ngaku yo n'wi rhwali nga n'wi rhwalangi i ta n'wi xeweta loko i ku avixeni mhanimani a ya hansi a hindza muti wa wena a ndhawu ta halaya va n'wi xeweta a ku ahe ivi yini sweswo mara laha ka mina i ndle nkhuhuni swi vula ku i nkhuhuna na navusiku a ni n'wi ze ni n'wi cheka ni n'wi tekela nhlokweni a n'wi tshikisa leswi hi ku ni muta wena ta pfuka ni nga tangi i mhani ma huri kwala ka mapuku wa ku ya diyona na ku hlula dango
4: right 060 8 75 942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni en'wina vayingiseri va mina va ku rhandekanteka kahle mikandziyiso mbirhi yo hetelela
5: avuxeni sesimarilini ku xeweta munhu a miyela swi na switandzhaku swo hambanahambana van'wani va chava ku nkarhi wun'wani hi khamba munhu loyi ni mi xewetaku i ta na thaka loko ni mi hlamula van'wani va ya hi ti-type a hi type ya mina a ni nge xi xeweti lexiwani a ni nge xi hlamuli kasi van'wani va na ta vona leti va ti bulaka loko a famba u famba patwini mara a nga kona i le ka swa yena se loko no mi twa kha vulavurisa hi ndlela yo fana yeleyo ni ta rhanga ni mi xiyaxiya namuntlha ni mi endla mundzuku ni mi xeweta loko ni mi kuma ku a nga pfumeli ni ta swiva swa ku i na xitetasi a nga fani na mina vanhu va hambana vanhu van'wani va na switetasi i kuma wena u nga fani na yena ni khesi swinene sesimarilini

0: mina n'wina yi va yi khehisa sweswo mahlweni moni ku i mi yingisele mi le moyeni
1: mpfukini merilini
0: ni mpfukini minjhani mhana mamazo
1: i pfukini mata ya ku i yini ka merilini ku vulavulela henhla munhu a pfumelela henhla a swi vuli ku u tsaka ngopfu mina kumbe u ni kota ngopfu swi nga endleka yena luya wa ku vulavulela ehansi ku ri yena a ni kotaku ku tlula luya ku na un'wanyana ha ku vulavulaku hi yena na xarati xihundleni ani wa eta wa eta wa hi leswo langutani munhu xikandzeni ku munhu loyi wani i mi soweta hi ku tsaka kumbe mi ta n'wi vona mani a swi vuli nchumu leswi mi loko munhu wo hindza mi hindza mindhawu u ta pfumelela hansi ivi ku tela un'wanyani ivi a fika pfumelela henhla ka vo vambirhi ni va vona va ri vanhu vo fana hinkwavo xikulu i ku ni khini ku tiva kumbe ni ku vona manitwisisa va swi kota munhu ku acta ndzi nga ku i ku kota ngopfu mara loko i tlharihini ani i ta n'wi vona hi ku loko munhu la ku kotaku merilini ani sweswi loko swi vaku ho wa ni kota wena loko i ri wexe na loko i ri na ntshungu ni ta ku a wu nge ni cinceli manitwisisa mara munhu a nga endli leswiya swa ku loko a ri ntsari na ntshungu a lava ku tsakisa xixava a ndli nga ku a nga ku kota ni sikima na lavaya ivi loko a ri one a ndli nga ku ni kota ni ta ku vavisa hi sweswi ni ta ku swanisa ngopfu ene i ri se i ri one i ri kahle a mina a ni swi tekisi nchumu hambi wo pfumelela hansi vanhu va na tinkingha ta vona n'wana mhani wun'wana i fika iwe yi kuma ku wan'wi ndhawuta xigangu xi n'wi byele ku mina wena mitlhari herini wa wu swi tivi mantwisisa swi tele ngopfu leswi vanhu va hlanganaka na swona mi twa ingaku nkarhi wun'wani mi kuma ku van'wani mi kuma ku i fika i ku ndhawini a tlhela ku langutisa na ku we mhana anakanya ku wa ku tiva mara a nga le ka wena hi ku i hlangane na swa yena mantwisa nyana ni nga va loko ku ri mindzuku hi ku na ku tiva ni tlhela ni hlangana na wena ni swi vona munhu loko i n'wi vavisile hi n'wana mhana hambi a nga ku byeli i ta n'wi vona ku loyi a nga ha ri ku tsakeni hi mina yimani ni huma ka yena mantwisa nyana
0: yes
1: rhangani swilo mi swi langutisa mi nga hindza kwala mi kuma ku n'wina mi hindza mi ni ndhawu ta ku ndhawini mhana anakanyo ni kuma ku ni pfumela ni mi langutisa ni nga mi langutisangi hi ku ni hlangane na swa mina a mi swi tiva swi lavi swi swoko ni swi byela munhu mi ta tlhela mi swi vona ra vumbirhi ku loko mi ni ndhawu ta ni acta njhani loko ku ri ku na leswi swi nga ni nyangata hi mina ma ni twisisa
0: ni mi twisisa kahle
1: mara loko se mi swi vona ku hayi loyi wa ni nga ku se ni n'wi tlimbeletela n'wi kombeni ku hayi a ni hefemuli hi wena ene a ni dyi mugayo wa wena loko xaveleni nge ku xaveleli ma ni twisa nyana
0: yebo
1: hi swo sweswo vanhu va na swa vona va rhwale kutika va rhwale kutika mova n'wi vonela karhi ku fambeni na ndlela a nga yi voni munhu n'wina mi le ku a va yiseni hi swona ni mavonelo ya mhana anakanya
0: ni khese swinene ta ti-ladies
1: ni vitane kahle nga tlhela van'wana na ku mi ladies a va swi tivi va tiva ku mi mhana anakanya a ni ladies ene ku a ladies wo phunta tisuka hayi wo dzota hayi loko a va ladies wo phunta i ri kume vukatini
0: mi fana na vo
1: mavis na vaxalati vaxalati vo papa mara
0: aa
1: vo xalati vo tala vo tipape
0: danke 060 875 942 na vayingiseri va mina va ku rhandeka hi va khehisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: mpfukini mamazalo
0: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile
0: i lagani section ila
2: hi hlangana na swona swi sweswo hi swi toloverile
0: mi swi toloverile
2: se swi fikela loko mi hlangana gedeni mi huma mikha mi kukula laha handle la xitalatini hani loko ni kuma munhu yaloyo a kha a kukula wa suka tsutsuma famba endlwini
0: hambani
2: yimela wehe yi kukula loko heti yi ta vuya ta kukula loko ku mo huma mi kotlana mi ya kun'wana kumbe kerekeni loko tana gedeni wa tlhela se hi toloveli vutomi bya la lokxini hi mikomo
0: ni khese swinene ka kwana dakalomela siku ra kahle
2: Danke.
0: Danke. 060-875-942. Why ngako shutele ngovu kama mani shilish? Ku melela in kama manana. 060 mingser mile moye.
2: Aye, kaka zongo mpoki.
0: Nimpoki minjan kama nul.
2: Ah, no, I'm not.
0: I'm dreaming.
2: Bongisani says, I'm not in the city. I'm not here. I'm not here.
0: I'm not here.
2: Hey, Saka Vagaya, and I mean, this is not going to meet in Genesis. I don't mean, I want to meet the military. I would not want to go.
0: Eh.
2: Pero kumbe tingheni sa kavula a hi tona ti endla ku hi dyondza na ku kota ku hi tiva
0: ma swi vona
2: se mina loko no swi vonisa sweswo ni ku ndhawini ku ahe a swi ni endli nchumu ku kumbesani ni nga ku hlayelela kumbe wana hi ni ku vona hini a na mhaka na wena hambi na mindzuku ni hindla ni ku ndhawini bonga kumbe wa haha swi ta swi ri le ka wena ni dzumbi ni tivavisa hi munhu Nirna Sandan Samina 462. Oh, you never sending us tea since Lava.
0: No, coming as Steve Impel.
2: Oh, you never saw an one number. I had a 462.
0: Yeah,
2: no, I was sending us the Impel and Gabo says, and Gabo says, and this money. Impella, no one tickets us as I'm saying, let it home. Locally, none of them out bonga. Locally, telling get our partner from the outside. Sasa nga tanda sana mina ningene hela ndi vavisi munhu loyi nga tshama kuna yena mina. Na tsana na futhi a ni zwi ni extra jumu munhu loyi nga tshama kuna yena. Ni nga vasiwa hela wala wa 462. Hi yena ni nga twa ku vava ni tibutisa ku a. Se leswi hi tshama ku swin'we ku la mbareni ya lo hi says hi ta hanyisa ku yini loko sikutana. Lowa laya a xi yena ni ngene hela mina.
0: Ni mkuma kahle.
2: Loko ku ri ku i ti byela ku loko a endla sweswo i la ku vavisa mina. Kota vanhu saka yena hi fani mani tinga teki leswi hi hasa endlaka ni huma ka yena hi 180
0: khenso swinene malulu
2: hi swona mantsongo mi xava ta fana
0: hi sweswo na sweswo ni ta tuxa wena
2: hi swona
0: 060-875-942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a hi khe hi burisana kahle eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya nghena kahle eka xiphemu lexiya xa risimu ra siku n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hayi kona hi dyondzini hi swi twini hi swi vonini va ku va yisati problem ya koho i ku mina swi cele mani mina swi cele no hlevaya that's why me pick up a swin'wana swin'wana otherwise ke it's fine ayo ya mahlweni na nongonoko n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mutswari a valombi kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke kumbexani hi famba kahle hi risimu ra suka kahle le ka Exxon Maleki leyi va ku sivara 060-875-942 mina n'wina i va yi khe yisa sweswo mahlweni 060 miyingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
3: hi pfukile loko mi la ku hanya kahle ne mi nghena patwini mi kuma vanhu hundzani loko mi hundza mi ta va mi nga na problem because a mi nge swi tiki va ta pfumela or va nge pfumeli loko ho va mi xo va ta pfumelana
0: mina leswi a yi chuzeni risimu mi la risimu ri vanhu balekini 060-875-942 Mr. Masingi mara otherwise mi yingiseri mi le moyeni Thomas Chauke ni khensa swi twile laha ka ndzindzani laha mi vona siku ra kahle danke 060-875-940 famba kahle risimu ra mani mi yingiseri mi le moyeni
2: heyi hambi ku nga va njhani mantsongo a va lombi mina swi tiva na swi tsanana futhi hambiloko mo tsakelana ka njhani lowu n'wana ri na mhana a nge teki a nge vuli ku mhana mina hi lava
0: ni khense swinene xiteketi Thank you. 060-875-942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra ma
4: dokodela Chauke
0: ni khensa swinene mama mi vona siku ra kahle
4: inkomo mi ya hlayisa boyi ya mino
0: danko 060-875-942 mikwala
5: my mary
0: my senyi
5: hayi mhana nga lombeki ka wun'wana
0: kahle kahle

Yeah.

0: esimla kahle kusuka kahle ka Oliver Mthikothi mina bengiseri babona bakurandeka bakunerya indlela le otherwise ke mina na nwina hita bakhengena kahle ka awara ya kwetelela nwina bengiseri babona bakurandeka xiphemu lexi xa kuva ya burisana kahle na ba social development tani leswi mi swi tivaka ku ri Wednesday yin'wana yin'wana hi hina na n'wina na vona a hi famile ya dyondza ka siku ra namuntlha hi ta ku ri eka siku ra today va hi khomele yini leswi swi ri xi na ku momke
1: nkomo muhaxi na ku xeweta vayingiseri va GCR FM
0: a hi pfukile minjhani
1: a hina hi tshama hi pfukile
0: mi hi khomele yini eka siku ra namuntlha
1: namuntlha tanihi department ya social development ya ya vulavula ya ha ri ka n'hweti ya vantshwa ya vulavula hi peer pressure na leswi hi swi endlaka peer pressure evuton'wini bya vantshwa loko hi vulavula hi peer pressure hi vulavula hi yini na hi vulavula hi influence leyi vantshwa va va ku na yona kusuka aka vanghana vadyondzikulori na ti-social groups kumbe ti-social media groups leti vanhu va va ku na tona leti ti va ku na an influence aka mahanyelo ma hina na maendlelo ma hina ma swilo na ku teka ti-decision ta hina hi swi vona ngopfu aka vana lava ha ri ku kukuleni lava va sungulaka ka ti-adolescent stage na vantshwa lava va young people ta swi vekisa hi ndlela yaleyo ku ri vona ngopfungopfu hi vona va tikiseriwaka hi peer pressure hi mhaka ku aka ku kula ka vona hi lava va lavaka ku va sika acceptance aka tintangha ta vona va lava ku belonga ka class yo karhi na ku va lava ku va va tiveka ka ti-social group to karhi a hi swi tekeni sweswi a ni nge vulavuli hi brand yo karhi mara mi kuma ku ku na vanhu lava va mbalaka swiambalo swa ka brand A mina ni kha ni nga fikeleli ku ya xeveriwa swa ka brand A ka hina va kota ku ni xavela brand B mara hi mhaka ku ni lava ku belonga to that society kumbe to that group swi endleka ni va ni kha ni ya tikisela vatswari ku ni lava swi swa so leswi ni fanela ku ni vanghana va mina va mbala laha na mina ni lava ku mbala kona so ku na timbirhi yi na positive na negative peer pressure positive impact na the negative impact peer pressure a hi nkarhi hinkwawo yi onhaku nkarhi wun'wanyana ya encourage vantshwa ku va va dyondza va va na mphikizano exikolweni ku ni lava ku ya tikuma ni kha ni pasisa hi ndlela leyiwa va tikuma va kha va endla timhaka ta swipotso ni lava ku tsutsuma kumbe ni lava ku tlula ku tlanga bolo ku fana na swimanimani kumbe ku tlula swimanimani wa munghana wa mina ta va pfuna ku va va developa ti-healthy habits na ti-lifestyle leswiwa swi endla ku loko ku ri n'wana loyi a pfukaka a ya ku tlangeni ka bolo i va a kha a fambela kule na timhaka ta ku tirhisa swidzidziharisi na ku tirhisa swilo kumbe switsotswi na swidzidziharisi swi endla ku a va a kula a va ri na a ri na ku titshemba loko ko va ku ri n'wana loyi a tsutsumaka kumbe a ku ri muntshwa loyi a tsutsumaka laha a fambaka kona un'wana na un'wana famba kha ku hi luwa wa number one hi luwa wo khoma number one exikolweni swi endla ku a va na ku titshemba aka yena swi endla na ku loko a ri ku hanyeni swi u developa leadership activities hi ku loko a kha a rhangela aka vana vo karhi kumbe a kha a pasa ku ya ku tlula vana van'wanyana nkarhi wun'wanyana va ta ka yena va fika va kombela ku lava ku pfuniwa se loko swi kha swi ri hi ndlela yaleyo swi le ku n'wi pfuneni ka ku yena wa swi kota ku va a rhangela kumbe wa swi kota ku va a dyondzisa ivi hi va na the negative impact ya peer pressure leyiwa yi lead-a vantshwa ku kumbe yi yisa vantshwa aka tindlela leti va nga fanelangiki loko wo va u ri normal u nge yi choose hi ndlela yaleyo mara hi mhaka ku ri va lava ku va va kha va belonga aka ndhawu yo karhi ni ta nyika xikombiso ku nwa byala ku tirhisa swidzidziharisi ku dzaha mafole van'wanyana va tinghenisa na le ka timhaka ta masangu to ka ti nga hlayisekangi hi mhaka ku u lava ku va a belonga ka group yo karhi tidyondzo ta yena a nga perform-i kahle loko a famba laha a fambaka kona u va a kha a xanisa vana van'wanyana hi mhaka ku yena u lava ku voniwa ku belonga ka group yo karhi u lava ku va aka ntlawa wo karhi se i fane a endla leswo ka swi nga ri ku swa normal vana loko van'wanyana va tintangha ta yena loko ti n'wi vona ti fanele ti n'wi chava hi mhaka ku yena u fanele a belonga layaka ka group liya Banwanyana ba endla na ti criminal activities. Ku himpela ku wena wa swikota ku unga vaka group ya hina. Famba uya avengeleni ro karhi uya uya yiva ximovana. Famba uya avengeleni ro karhi uya vuya na swiwitsi leswi fanela ku hidya kwana. Wa buriwa na yena a tlhena yena a bula vanwanani karhi unwanani kuma ku anga swikoti ku ya aya ti endlela kumbe ku ya yiva. Uruma ukuma unwanani loyi anga na matimba la mantsongo ka yena. Angu ruma ibi ku yena ata kota ku loko a fika aka group leyi alava ku belonga ka yona swi tikoma inga ku yena anga ku endleni ka leswi anga ku swi endleni and then kuna swi swo karhi leswi swi endla ku ku peer pressure indlandlamuka aka vana ba hina kumbe low self esteem munhu ati twa anga ti tshembi loko a fana endla swilo hi mhaka ya ku ulava ku belong to a certain group, desire for acceptance and belonging. Sweswiyani swi vulaka ku munhu u endla swilo leswi anga swi nga ri ku ye ku nga ri ku yena mara hi mhaka ku ni lava ku va ni ri kona ka group liya ni lava ku va ni ri kona ka lava ya va mbalaka label A ni nge vi ka label B sweswi ku na tifoni ta ku hambanahambana leto lumiwa hala nhlaneni ni lava ku vatswari va mina ku komba ku na mina I belong. Va fanele va nxavela ene nkarhi wun'wani mi kuma ku swi heta swi tikisela vatswari a va na yona mali mara hi mhaka ku laha a va ku a ri kona kumbe group leyi a va ku a kha fambaka na yona hi lava va nga na swona swilo yena u ya heta a tikisela vatswari nkarhi wun'wani mi kuma ku va n'wi rhamba kumbe va ku a hi fambi hala lava swi tivaka ku a nge fikeleli va ta tlhela va nkarhi wun'wani va n'wi hleka hi ku u ta tlhela a lomba ka vanghana va yena ku ni lombi va ri hala hi ya ku kona ku fanele ku endliwa ku mbariwa swi swo hatimahatima a ni na swona se u tlhela a va xihlekisi hi mhaka ku u va a kha a influence-iwa ku ni lava ku va kona ka vana lava ya swi swa ka maybe emindyangwini ya vona yi va ku yi swilo swi pfumela and then u va na hi ku nkarhi wun'wanyana vatswari va va va kha va swi vona ku swilo leswi a nga le ku swi endleni a swi kahle u va na poor communication na ti-family members a nga pfumeli ku tsundzuxiwa hi yena i nkarhi wa yena i le ku kuleni u lava ku belonga to a certain group se va fanele va n'wi endlela leswi yena a lavaka swona so peer pressure yi na kumbe yi na swiyengeyenge swo karhi laha swi fikaka swi tikisela munhu loko a kha a tinghenisa aka ntshikelelo lowuwa wa ku fanele a va a ri ka vanhu vo karhi lava a faneleke a tshama na vona munhu wa hetelela a va a ri na stress hi mhaka ku nkarhi wun'wanyana hi twananini ku axikolweni aka youth day ka sweswi hi nga le ka youth month loko u ta xikolweni hi Friday u fanele u ta u ri na 50 rand no nyika xikombiso a wu swi tivi wena ku u ya yi kuma ku hi 50 rand u ya yi nyikiwa hi mani wa u va na ntshikelelo wo karhi ku se leswi mina 50 rand ni nga ta va ni nga ri na yona hi fanela ku hi hlenga na vanghana va mina ni ya fanele ni endlisa ku yini swi endla ku u va na low self confidence hikuva swi tiva ku a ku na laha u nga ta yi kumaka kona van'wanyana hi laha ni hetelelaka ni nga vula ku van'wani va heta va nghena ka risky sexual behavior ku a ta kota ku kuma that 50 rand yo a kota ku ya a ya belonga in that group and then xin'wanyana ka the social effect ya peer pressure ku va na an increased conflict with family members swo biha wa tikuma u tekele van'wanyana kwala ndzeni ka ndyangu mali mi va mi nga havi na vuxaka bya kahle na vana va ndyangu vuxaka ni vula ku mi va mi nga vi na the relationship a xikarhi ka vatswari na vana yi nga vuyisasekile hi mhaka ku va ta va va kha kumbe va kha va lava ku la ku ta twisisa ku mali leyi a hi vekela ya hi vekela ku i mali ya xinkwa ya vhiki hinkwaro yi helele kwihi kasi wun'wanyana i fika a yi teka ku a ta kota ku a ya ya a belonga in a community kumbe in a certain group hi tlhelo ra tidyondzo munhu loyi a va ku a kha a influence-iwa swinene hi ku ni ta va ni kha ni ri na stress xo sweswi ni ya yi kuma kwihi mali leyi hi faneleke hi Friday hi ya hlenga na vanghana va mina swi vula ku ni va na decline in academic performance instead wo ni va na nkarhi wo ni va ni kha ni hlaya tibuku ni le ku hleketeni ka ku mali ni ya yi kumisa ku yini ni ya yi kuma kwini ya yi kuma njhani se swi endla ku munhu nwana kumbe muntshwa yaloyi aba akha atikeriwa anga leswi a endisa swona timhaka ta xikolo anga ha voni anga ha endisi swona nkarhi unwanyana hikuva akha ati ngheniseka group ya ma top shayela ninga yivurisa hindlela lewa yena u bana decline in school attendance akaya anga ba akha a huma aku ya a class a xikolweni mari loko a hari ndleleni a hleketa ku kambe ni teni la ku endla yini ni a group ini ya hina swile ku ntsandzeni swisweswo a tikuma anga yangi a xikolweni u bana loss ya educational opportunities hiku ani once u bana reduced school attendance tata ti opportunities leti vanga ku laveka munwana loyi a lava a fanele ku a endla 1 2 3 a xikolweni mukuma ku imunwana loyi a swikota ku ku endla swisweswo mara hi mhaka ku se yena iba ka group yele abako akha a influenceiwa what's anzeka kuva aya endla kumbe ti opportunities to kara leti ti fanele ku ti mpfuna lexi ninga xivulaku iku tani hi ma social work hina ntirho wo kari lowu fanele ku hu endla aka ku pfuna vana lava wa lava vangele ka peer pressure lava va tikeriwaku hi peer pressure xo sungula hi assess no identify n'wana ma social worker ya identify ti challenges leti n'wana loyi a hlanganaka na tona ba identify ti factors leti ti endla ku leswaku a va vulnerable to negative peer pressure iku fana na ku i yini xi endla ku we u luza ku titshemba swin'wanyana swi

tela loko nwana a nghena aka abana a influence by this peer pressure swandeka mukuma ku andangwini akaya kuva na ti problem batswari ba holova vana na batswari ku ngahavi na vushaka lebyinene se ha ringeta tindlela hinkwato ku hi kota ku pfuna kwala ya and then xinwanyana hi offer a counseling na emotional support leswiwani swi pfuna ku munhu a tlhe a vuyelela a bouncer back to normality hi ringeta ku ku pfuna hi vona ku problem yi ve kwihi problem yi le kwihi u nge swi koti ku hanya Marilyn tichomi leti ya ti ku endla ku ku u hanyisa leswi u nga ha ri na tona na laha ti kota ku ku swi koteka wa huma aka ti-group teto u sala u hanya vutomi byo va u ri free leswi swi endla yini na swi pfuna na ku munhu a kota ku teka swiboho hi yexe hi ku loko ni kha ni hanya na vanghana lava va ni endlaku ku ni va ni kha ni ndlandelela the negative peer influence na tsandzeka ku ti endlela swiboho mina tanihi khanyisa ni nge tita loko ni fane ni rhanga ni teka xiboho ni fane ni rhanga ni vutisa Marilyn ku u swi vonisa ku yini mara ku ri vutomi bya mina so ha pfuna n'wana ku a kota ku a manage stress lexi a hlangana na xona even the emotional challenges a dyondza ku hanya ndlela ya kahle ya ku va a kha a famba hi ndlela ya ku va a ri ka peer influence ni vurila njhani lani na loko munhu a ri ku kuleni munhu un'wana na un'wanyana ku na vanhu lava mi kumaku ku a navela ku mina ingaku ni nga fana na mani mara swa endleka ku ri ku ni lava ku fana na mani hi ku ni vurile a ku sunguleni ku na negative na positive peer influence ku na un'wanyana a navelaku ku fana na swimanga bolo un'wana a navela na swimanimani loyi lembe leri nga hela loko a ta va andeni maybe ni ta vulavula hi le ka matric a nga kuma 7 ya ti-distinctions swi positive it's positive peer influence hi ku u navela swa kahle mara loko ni ri ku hanyeni sweswi ni ya navela ku ni la ku dzaha mafole ni la ku nwa byala tanihi n'wana a hi ndlela leyi nga ta ku yi va yi ri kahle kumbe yi va yi ri positive mara ha ku tanihi ma-social worker ha ku pfuna ku u dyondza tindlela ta kahle ta ku deal-a na peer influence loko swi ri kona leswi vanhu va ku loko u lava ku ta u ta famba na hina u fane u va u mbala 1 2 3 4 5 u fane u khoma phone ya so u fane school bag xa wena xi va xi ri xa brand ya so kwalani wa swi vona ku na wena a wu fikeleli se wa huma ka swona mara u va u kha u ya hanya vutomi bya wena hi ndlela leyinene and then ha pfuna na ku muntshwa a kota ku solve ti-problem hi yexe problem solving abilities na critical thinking u ti hleketelela hi wexe u hleketa beyond the box u nga hleketi ka xiyimo lexi u nga le ka xona namuntlha sweswi ku na swi lava ku famba na khanyisa mara hi mhaka ku khanyisa i famba i khoma bege ya solo ya yo chela tibuku u mbala u dya swakudya swa so naswona sweswo mi kuma ku munhu un'wanyana kumbe muntshwa un'wanyana u tikisela mutswari ku mhani khanyisa loko a ta xikolweni u ta alonge 20 rand a nga swi tivi ku khanyisa 20 rand i yi kuma kwihi swa endleka loko a fika kaya khanyisa va ku u ta kota ku longa 20 rand loko u ya xikolweni i fane i tlilina u fane u hlantswa u fane u vona ku landlwini ka basa hi ku rewarda hi 20 rand mara un'wanyana o vona 20 rand leyi khanyisa a nga yi khoma a nga swi tivi ku wa yi tirhela loko a fika kaya un'wanyana a byeriwa ku va u kuma 20 rand loko u ya xikolweni u fane u va u teka nkarhi wa so ku hlaya.

0: eng gore wena ga o tshama o ringeta eng ringeta wena o lo kula ku tshama na yini even then mi kuma ku ri swi va fika swi va onhela vo mundzuku hi ndlela yaleyo hi khensa swinene ku va mi ta mi ta yi tsundzuxa eka siku ra namuntlha timhaka ta ta peer pressure kusuka kahle le ka social development and the other thing hileswa swo vatswari va hi chuzela vanghana swi na switandzhaku na swona leswiya a ni ma swi tiva ku ri ni nga ta sweswiwa ni fika ni portray as munhu wa kahle ivi mi ku hayi i hambi famba na Marilyn Marilyn i kahle ivi mi vin'wana n'wina kha ku a nga kahle mi n'wi tivi munhu luya n'wina a mi and hi mhaka ku n'we mi vona ingaku mina ni kahle hi mhaka ku loko ni ta ni tlhela ni lava ku fika ni mi pfuna hi swin'wana laha ndzeni ka yindlu kasi ndlela ku yini hi hatla hi heta hi ta kota ku famba va ni twisisa ku na naswona sweswo so otherwise ke hi khensa swinene kusuka kahle le ka social development loko hi mi lava hi mi kumisa ku yini loko va mi lava mina swi ta ku ni mi kumisa ku yini loko va mi lava va mi kumisa ku yini
1: sweswi ni tshama ku ni vula masiku hinkwawo mhaxi ku ti-office ta hina ma-social worker ti tshama ti pfulekile a tindhawini hinkwato laha hi kumekaka hi ri kona loko mi tshama atikweni ro karhi laha ku nga na tliliniki social work yi kona laha ku nga na tribal social work yi kona a hi yeneni hi ya hi ya vona na ma-social worker ku va va hi pfuna na vana va hina va hi pfuna ka leswi hi hlanganaka na swona swo hambanahambana hi ku nkarhi wun'wanyana ni tshama ni kha ni vula ku vana va tolovela maendlelo kumbe ma leswi vatswari va hina va swi vulavulaka loko wo fanele u vulavula xin'wanyana u nga se heta wa swi kota ku va a hetisa leswi u faneleke swi vulavula se a hi yeneni ka ti-office ta ma-social worker loko mi hi lava mi nga swi tivi ku mi nga hi kuma kwihi fonela nambara leyi 015-811-4300 015-811-4300 i nambara ya le district office ya hina va ta va va kha va mi pfuna ku mi byela ku loko mi kha mi tshama laha mi nga kota ku ya mi ya mi ya pfuneka a ndhawini yo karhi hikuva va vona va ti tiva ti-office ta hina ku tiva ti tshame kwihi inkomu
0: i khensa swinene otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va yisela kahle hi ya yisa mahlweni na nongonoko mo mina n'wina hi jika emavhengeleni loko hi vuya and mi byela ku se hi swi endlisa ku yini ku fike ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri loko ku fika ku va na ku cinca ni ta va ni kha ni mi update ku ri se hi endlisa ku yini mara otherwise ke a yo pfa hi khomela
2: hari marovela funeral services hi lahla murhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan a u joyina hi 210 rand plan b 220 rand plan c 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan a hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan b 2200 rand ya grocery plan c hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na atm ya 150 rand hey i society yi inga handle ko langusa malembe hi ku yinga 400 rand plan c 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele kukwakwayina salema jakanjaka tsanini makakapaci na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra r81 na le scosese wholesale endhaka magezi hardway na le ka risava ekambako village na le Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nico Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 0765-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: na ti party timbiri kumbe na mavandla mambiri na ti branch timbiri na marhavi mambiri eka vandla rinwe ra ANC leswi ntwanga ku swihetelela nkarhi wun'wanyana nako swihetelela swi va swi karhi swi confusa vanhu kumbe timembara ta vandla rorero rero na mavandla laman'wanyana ma va surprised ku hi loko swi teyini loko swi endliseki yini kambe what can you say mi nga vula yini eka loko hi va hi karhi hi languta vhele eka ANC kambe yi ri na marhavi mambirhi mo hambana ku ri na lavan'wani vo ngo hei na hi ri leswi ku ri na lavan'wani vo ngo hei na hi ri leswi nkarhi wun'wana loko ku ngheniwa mutini ku nghena vanhu vambirhi mara va ri va vandla rin'we va kha va campaign-a swo hambana kumbe ku mi rhamba ka rhavi lerin'wanyana ra vona 0608875942 vona onge swi ta kote ku va hi rhangeleka hi ndlela kahle kumbe ku hi nyika ku tshemba ke ku himpela hayi ha ri vhothela leri vandla ri ta hi tirhela ri ri na marhavi mambirhi eka vandla rin'we loko mbona swi ri ku hi tirheleni swi ri kahle naswo swi right loko mbona swi nga ri ku hi tirheleni a hi buleni na swona mi byeku a swi hi tirheli mhaka leswi na leswi na leswi na leswi enhlekani hi mamukerini yevo mkhulu nyaphila njhani
1: nyaphila ANC a yi byeli loko a yi tarihile ku yi nga nyumi yi byeli yona n'wini yi tibyela ku hayi ingaku swi hafambeka ni tshame ni vona vandla ri ri na mavandla mambirhi ri ri rin'we swi hanya swilo sweswo se vanhu a hi ringeteni ku ri hi vhela hi yi titimeta hi vona ku ri hi vitana vo basa hi ya mahlweni mina na swilo swa timasipala hambi swi hindzile hambi swi hota hambi swi endlisa ku yini ni nge tshumeli no tshumela ku ya ka swona i ku ti westela nkarhi loko munhu a ri na ntirho a tirhi swilo swa yena a hambana na swilo leswi swi vhele swi tikomba ku ri lava a vo lava ku pfuxa vandla a vo lava ku va vanhu va hanya kahle ri yo duma hi byovi ANC bya kona mara a ka ha ri na nchumu varhangeli i ku lava ku tinonisa swikhwama swa vona se lexi xi nga kona a hi tlhariheni vanhu ha ha tsakanga hi vonani sweswiwani mpfilimpfili vo thembisa ku le ku liweni ku hangalasiwa vanhu wen i khale hi karhi hi vulavula hi swona ku ri vitanani tipresidente hi ku hambana ka vanhu lava va nga la va ta koleka vanhu va vona va tlhelela makaya a vo hlongoriwa va ya kuma maphepha hi ku hambana ka matiko va vuya va ta endla leswi va swi endlaka va ta va va ri na mpfumelelo se ANC ya ku ri yi huma timbirhi hambi leyin'wanyana yi vitaniwa yini na tiphati teti ti nga tala the most phela ti va ti karhi ti vona ku ri ingaku a ya ha endli swona is that's why munhu a ringeta ku pfula ya yena kumbe vanhu va ta tsutsumela kona se a hi landzeni vo basa leswi a hi hleketa ku ri va hi tsundzezela ha karhi ha ringeta ku komba ku ri a vo ngo ho to yi pfuma va ri voxe va ta va va hlangane na hina hi to va hi rhangise vona va nga na vonela a kule hi ku na mali va yi lava mara va yi hleketelelela se hina ho chembulachembula na leswa hi ku hi lava ku tirha swona swo antswa a ha ha ri na mhaka na swona se a hi tlheleleni le hi nga swi ku ri ha ha lava ku cincisana hi ku tshama exitulwini hi ku kumbe loko i ta endla swa kahle ku ta va ku ri ku huwa ni hetelela hi ku loyi a yi yimelelaku hi wun'wani va lavaya vavabyi va mali ya hina ku ri hi antswiseliwa hi swilo yevo putona
0: inkomi kensi
1: thank you
0: thank you ya mahlweni 0608875942 hi twa ku n'we mi ri yini timhaka letiwani vhele loko ti yime hi ndlela leyiwani kambe sweswi a hi tsumeleni ka tihlokomhaka ta mahungu na lunghile male hi fanele ndzhaku ka tihlokomhaka ta mahungu laha hi vuyaka swin'we hi ya emahlweni
2: va ndyangu wa ka Chirivani va kombisa ku khensa ka vaaki va tindhawu ta xifundzankulu xa Mpumalanga mapfhumba ya ku vuyiseriwa ka vaaki ka rikwavo ya le kweni emahlweni tindhawini ta Durban.

0: nyan waneka awara yan.
1: Enhlekani
2: Inko muni ngani?
1: It's some afkini ngongwe.
2: Ipukile man.
1: Mm.
2: Ah, shito abantwana ku abana kabandla.
1: Mm.
2: Impela abantu le ku abandeni, lishonja shoku abantu abana. Problem le ku branchini. Ba teka vanhu vele tikurinwani, vata vanda ku varhangela ka tikurinwani. Se munhu loyi va n'wi rhangisa ku laha loko vanhu vaakatiko va vulavula swo karhi yena ni kokela tlhelo a nga lava ku yingisela swi vaakatiko lava swi lava swaku swona ene wa kha a kokela tlhelo swi endla yena swi endla ku ri na vandla kahlekahle ri kota ku a vanhu ku van'wani vanhu va ta yima hala van'wani va yima hala se leswi swi lava vurhangelinkulu bya vandla ku nga yona leyikulu yi taku na tikweni yi ta lunghiza lomu tibranchini. Loko va ka ma nga tlaku loko va ta nghena tibranchini ku nga pfuki kulunghe chumu u ta tshama kha hi avana ri tshama kha ri avana kahlekahle xa kahle ku ri va suka va ta lavakulu va ta lunghiza leni vakulu kumbe va vandla na tibranchini swi vona ka tibranchini loko swa swaka tibranchini ende vanhu loko va ze va fika ku avana enkarhi wa esi swi va ku fanele yi ta fa esi loko vanhu va ka tlhela ndzhaku hi makumu a va yi nge pfuki lunghile esi va le kudyeni vona va kumeka ku kahlekahlela vana va tikhansela rona swilo swin'wana mara na vandla ri vona haroxe ri ta fa ri nge hi vukorhokela ku ya
1: right no ya twala
2: ahe
1: inkomi khense swinene.

0: Enhlekani mam kere.
1: Ayee, kalanga.
0: Ayee kokwa.
1: Nipukile.
0: Etsa mafikini ngomwe.
1: Ah, isayisi wini kalanga.
0: Mm.
1: Ah, yatala mabandla mambiri ya ANC.
0: Yeah.
1: Masiwa hilo swa ka karari za yekalanga.
0: Eish.
1: Eku mavandla la mambiri ya avana kukhale ayari ndhawu yini.
0: Mm.
1: Loko laya ya vandla ya avana ya huma mavandla mambirhi a ni tivi ku hi loko swi te yini hi ku swa fana loko va karhi va avanisa sweswiya ku botiwa rin'wani vandla a me ni vona swi nga solo vhangi nchumu hi ku a ni ri vana vaya va huma kwalaha ka vandla leriya leriya ro ka ri nga tirheli vanhu xemanjheni leri ri nga ka boti wa sweswi kuri ku vito ANC ni ta va ri karhi ni swi kota ku tirhela vanhu na a leswin'wani mha ni nga byi ni hlamula swi ya kule a no vona ku ri ku hlala na ku tikayakayela loko ku ri ku vandla ra ANC ra swi tiva ku vanhu a ri vatirheli ri nga byi ri a va na ri ku kumbexani vanhu va ta ehlisa moya va bothela leriya rin'wana ku ri ku a va tirha ndhawu yin'we vanhu lava va ye va ya cinca timbilu tin'wana loko va cinca vandla va cince na timbilu kumbe va cince na maendlelo hi ku vona cinca lava va la ku cinca vandla hambi ri ta vitaniwa riyini ro vandla ra kona hi ku va na ku huma ka ANC mara yi ri ANC yin'we mhani va twisisi hayi ko a ni va twisisi khalanga loko va avana inkomu
0: Inkomo ikhense swinene.
1: Aye.
0: Inkomo. All right, 0608875942. Twan'we leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe miri yini eka timhaka letiwa ta ku va ANC yi va na marhavi mambirhi kambe ku ri branch yo yi ri yin'we. Ai, ya. 0608875942 rumela na the voice note tanwe ila bwanhleka ni mamkere
1: ahe ya re
0: it's on my fucking ngonwe
1: ikona la dozela mangonde kran leso swivula ku ha se ANC yo tifela leso aka ha ri na ANC ya vhodisa ku va kha va lwa hi yeni hi vona na ti-video leswi swi hi pfula matihlo ku hayi a hi tilaveleni rin'wani party hi ta tivhotela rona leri ri tlangete leri yindlweri i xikombiso xa kahle ku ha ka ha na ANC yi nga kona leswi vonisa swa swi ni na dyozi na man'wembe kala ndzi ka tshunela swi papa yeni
0: inkomu i can see all right nhlekani mamkeri
2: hashtag shalom kwani vatukulu mpfukeni na vaxomi
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
2: epukeni vatukulu ya twala milandzu ndhawubyeni la ya mikwetlembetane a ndyangu wun'we ku va na switiko swimbirhi ndyangu wu ri wun'we lexi xi vangaku mhaka yaleyo n'wina vatukulu i mhaka ya ku laya a ku languteriwangi ku ya tirhela vanhu ku languteriwe khwiri ra wun'wani na wun'wani mativa loko mhe ni karhi ni dya n'wehe mi tshameni a mi xurhi wun'wani na wun'wani i xurha hikuva a karhi a dya yehe n'wini swa tikomba va vurini lava va tivaku ku vulavula va ku ya ku dya yin'wanyani a yi noni va xanise rixaka ku tlula mpimo vanhu lava laka 32 ya malembe lawa va karhi va tivula ku ri hi le ku mi pfuneni hi le ku mi pfuneni loko va karhi va byelana ku ri hi nga pfuni vanhu a hi ti vuyeriseni loko swi ya hela hi va hi lunghini hinkwerhu ka hina se a va se fikelela van'wani ku

0: se swi fade swi ti kombini ku a hi vanhu va ku pfuna vanhu. Hi ku loko mo languta na ku haleliwa ka hina hi sonto ku ve na tihasahasa tikulu leti a va karhi va ti endla, mi kuma ku ri vanhu va ku ringana 8 va le ku phikizaneni va lava ku ri ku huma wun'we loyi a fanelaku a ya yimela vukhanselara. Se swi ta famba njhani ku ri voho hinkwavo? Leswi swi vulaka swa ku loko un'wana o huma lava van'wana a va nga sapoti mhaka liya hi ku na vona a va karhi va lava ku a ku ri voho. Se mina a ni ta ku ri xaka loko a hi xalamukini a hi fanele hi swi vona leswaku xikhongelo xa Desmond Tutu xi le ku tirheni. Ni tsundzuka ku ri Desmond Tutu a nga si hundza emisaveni vatukulu i va landzurile vanhu va party liya. A ku yena i hetelele a va n'watipolotiki a nga ri n'watipolotiki ta khwiri. I hetelele a endla mfundhisi hikwalaho ka ku lwela ku a ku vi na ntshunxeko atikweni loko va khomiwini van'wanyani ivi va ku vanhu a va ha hlengeletani. A yi za a ya exikolweni xa vufundhisi ku endlela ku a ta kota ku hlengeleta vanhu a va adresa hi mhaka ya phati yaleyo namuntlha hi lwaku. Se loko va ta va humelerile va nga ha tirheli vanhu swi ve swi n'wi kwatisa Desmond Tutu a vulavula emoyeni ka yin'wani ya tiradiyo a ku ni ta ri khongeleriwa ku fana na liya ya valungu yi nga wa. Andrew Mlenge na yena u te loko a humina jele a kombeta a ku hi fambini hi ya tshama jele mara lexi a hi xi tshamela a xi vonaki a ni ku tivi lomu a tshamaku kona mara u vuya a kombeta ku ri ye u tshama a ka yindlu ya RDP kambe a ri na vova lava van'wani va karhi va tiphinaku a va ha n'wi languti yena. Se vatukulu i nkarhi wa ku ri xaka ri xalamuka sweswiwa a hi languteni ku hi yisa ku yini amahlweni hi ta wisa maxangu la kuma ku tshama hi ri na ku tereka hi pfala mapatu hi terekela vathoriwa va hina na va lava hi nga ta va thola loko va humelerini va ndla swo fana na swa lavawa loko nkarhi wu fika a hi hlongoleni hi thola van'wani va ta za va ti tova van'wani va endla leswi swi nga ta pfuna vanhu va sukela ku va ku pfuneka makhwiri ya voho na tindlala ta vona swimanga swa voho va ri voxe. Xumani kahle vatukulu mi nge ni twa ku van'wani va nga hi tela na titi mhaka mara mina ni vona yaleyo leyi nga hi pfunaku.
1: Inkomi khense swinene.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Hey, I'm fucking brand new.
0: Ehe mfukile mnjani we?
1: Hayi, nayi nayi fucking.
0: Mm.
1: Ah, leswi se swo va ka hina ku hina ka sekate hi fanele hi endla yini.
0: Mm.
1: Hi ku kahle kahle a hi tshembeli kona ka ANC. Se loko se ku endla ka leswi mhana ha swi tivi ku hi fanele hina hi ku yini. Hiku wa kha wa hi voteni. Se hi ta vota ene kha hi nga ri ku endleliweni ka nchumu loko se vona hi swi vona va ya humesa tiphati to tala ku ri phati yin'we. Se swi vula yini ka hina? Swi lava hi languta ku hi vona ku se hi hindlela kun'wani kumbe kun'wani kona hi nga kuma ku antswa.
0: Mm.

0: wana va nga hi endlela swin'wana ku a nyiki zamazama hinkwaswo a ri hi ya yini mahlweni hi ta vona kona kwalaho ka swithelana hi swa phawa
1: hinkomu hi can see
0: leswo
1: hinkomu right yamahlweni 0608875942 hi tongwe mi swi vonisa ku yini yiwani ANC yi na marhavi mambirhi ka tiko rin'we kumbe ka wadi yin'we lavan'wani va ngo hina hi lava leswi van'wani va ku hina hi lava leswi ka campaign wan'wani mi kuma ku a mutini ku nghena vanhu vambirhi va ANC loko ku nghena lowun'wani ku huma lowun'wani ala mitini musi lawa e-e hina hi hina lavan'wani mi ri yini n'we mi vona nga ku swi ta yini ka vumundzuku lebyinene swi right ke hlayisekile loko swi ri hi ndlela yaleyo ke 0608875942 atwini voice note leti nga kona
2: ahee van'wana nga don ahee nhlokomhaka hi le ku yi tweni van'wana ngo tolo hi hume hi ku tsutsuma hi hume hi ku tsutsuma kun'wana vanhu lava va ANC va dlaya hi ku avana mikuma vapandza vandla ri huma mavandla mambirhi kumbe manharhu mara ku ri ANC se i nga koti ku swi twisisa van'wanango ku why swi tisa ku yini swi tisa ku yini van'wanango hey ni hume hi ku tsutsuma tolo van'wana nga dona inkomu
3: enhlikani bodon u kahle mathevula n'wana bava nhlokomhaka ya twala eya swi khomisa tingana mani ni twa kahle nhlokomhaka laha swi vula ku no kwala ndzeni ka vandla ku na xinkwa xi dyiwaku hi mhaka ya ku no loko va avana va ri xivona va nga yimi ndhawu yin'we na lowun'wana i la ku phema ku fana na lowun'wana a nga ku phemeni se swi vhe swi hi komba ku hayi vandla leriwana ni a ri nga tisi nhluvuko ku va ri pfuna vanhu ntsena a rhangise ngopfu mhaka ya xinkwa a xikhwameni se ri vhe ri hi komba ku no hayi hina vaakatiko hi vhe hi huma ka rona hi lero ri hi byela ku hayi hikuva hina hi ri ku avaneni hi ri ANC mara ti ri timbirhi n'wina vaakatiko mi nga ha yi vhoteli votelani tin'wana leti nga ta mi pfuni mhaka ku no leswi a hi ri hexe hi ri vun'we hi zamini ku ndla swilo swi nga endli swi swin'wani hi le ku lwetaneni hi mhaka xinkwa xo karhi se mi ni vona ku hayi a ku na vandla kwalano swi vhe swi hi komba kahle ku hayi vaakatiko a hi pfuneni mahlo hi languta ku hayi vandla leri a ri hi rhangerile hi ku hi rona rona hi leri namuntlha va le ku bananeni hi ku hi xivona va lwa hi mhaka xinkwa se va xi lwelaka se hayi a hi vavhoti vanhu valava a hi languteni vandla leri nga ta kota ku tisa ku antswa leri nga ta va ri roxe ku ya mahlweni hi mavonelo ma mfana wa koxaka mapovi dango bodon
4: Shewan GCR, Shewan Muhashi, Nivayingisiri, Shewan Budon. Ahitwa nhlokomhaka. Ku nghena mhakeni i ku vula leswaku swi le ku tikombeni ku loko ku ze ku va na ku avana ka vandla hi le xikarhi aka nkarhi lowu. A ndzhaku ka loko vandla rive ri aka government ri karhi hi fuma for 32 years sweswi loko se ku va na swikombiso swa ku avana swi komba kahle ku swilo a swa ha fambi kahle aka the ruling party aka the ruling government party ya ANC sweswi yi lahlekele hi ti-options yi lahlekele hi ti-strategy karhi hava way forward for malembe lama ni nga mahlaya ya 32 a ka ha ri hava xivono So swivula ku hina vaakatiko va tiko ra South Africa hi fanele hi xalamuka hi xa emahlweni hikuva tiko i ra hina. Tiko i ra hina a yimi ni milenge hi lo ri langa vandla leri hi 1994 mara sweswi ri helele hi swivono ri helele hi strategy na options a ra ha swi koti ku ya mahlweni i that's why hi kha hi swi vona leswaku loko munhu a lahlekele hi xivono ku humelela leswi hi swi vonaku swa corruption ku nga ku dyiwa ka timali hi mhaka ya ku ka ri hava lexi va nga lexinene lexi va nga xi endlaku se hina lava hi fanele ku va hi vona ku hayi i ri vota out hi ku ya hi ya tsala xihambano hi vota vandla leri hi swi vonaku leswaku ri ta swi kota ku hi teka ri hisa mahlweni i mavonelo ya mina imhlengwe la Giyani section F inkomo.
5: Hello.
1: Enhlekani.
5: Enhlekani sa wona Mr. Dondong.
1: Aye mvuki.
5: Hi pfukile ngo vona mana ha hloko mhaka mina ni vonisa xileswi. Loko vandla rin'we ri ze ri huma vanhu va mbirhi ri rin'we swi komba ka hayi ku fa ka rona.
1: Ni mingiserini.
5: Mhaka ku va nge hi muti wun'we ku ri vanhu ku ri vanhu vambirhi vo hambana ka vandla rin'we va kha va vula swi swin'we loko va fika le va ku hina hi nga ta ro sungula lava va nga ta ro sungula va tivi swa vona na hina hi ta swa hina ku ri vandla rin'we va kha khampanina muti wun'we leswi vulaka ku a va na le xikarhi vona vinyu mina swi vonisa sweswa ku wa zandisa sweswo a ka ha ri na ku ya ndhawu ku fa ka rona. Mavonelo ma mina malawa.

0: kani bodona hina hi pfukini n'wina hi le ku swi tweni hi le ku yi tweni nyimpi leyi vangiwaka bodona loko mabandi ma zama ri kutani hileswaku swa tikomba ku vanhu lava va le ku lweni ku na lava nyikiwaka mali hi mfanelo ku na lavo ka va nga nyikiwi va ri ndhawu yin'we hi ku vona hi voxe ku languseriwe mali ntsena loko ri xini va pulana mali hi yo mhaka va tsandzekaka ku endlela vanhu vukorhokeri bodona a ku na munhu na wun'we wa ntima loyi a nga ta kota ku fuma tiko leri ra South Africa hinkwaro vanhu va ntima a va hava nyiko yaleyo va hava lexi xi nga kona mina hi vumina mina ni hundzulukini ni langusa ndhaku laha ni nga ku vona a ku korhokela vanhu vukorhokeri lava va namuntlha lava hi pfhuka va vile kona vukorhokeri bya kona hi lebyo vona vinyi va tikorhokela a va orhokeli vaakatiko se hi yo mhaka loko hi nga ha xalamuki ku vula ka kokwani cause hi ta va hi nga ha tlharihangi ritiho ra kona ro ri mama hi kha hi ri twa ku a ri humi swakudya ho va hi yo endlisiwa ku yini xana hayi vandla ra ensi ri tsandzekile hambi vavo lavan'wanyana va vanhu va ntima mabandi halamo talo ma tsandzekile hi ku ma suka kona kwalaya ka ANC se un'wana na un'wanyana u lava ku ta ti vuyerisa vanhu va hosi a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku laha a hi endleriwa timfanelo hinkwato hi nga vutisangi kumbe hi nga byeriwangi hi leswi ni swi vonisaka swona bodona i mavonelo ya mina ya lama hlayisekani exitejini inkomu
1: Enhlekani minjhani?
2: Enhlekani loko na mzaya ya mpfukile.
1: Hina hi tshama hi pfukile hi ngon'wana.
2: Hina hi tshama hi pfukile. Ha hi le ku yi tweni nhlokomhaka. Hi tlhela hi ri ku va voneni va kha va famba hi timovha va chele na tipetirolo na ti-diesel.
1: Oh yeah.
2: Va kha va famba va huwelela. Va kha hi fambeni ku ya vhoteliwa mani ende vanhu va lava himpela n'wini i vanhu va vandla rin'we. Hambi loko hina la ka hina a ku ri na luya wun'wana va vula ku ve i pendete wa kona yaloye a ni a swi nga ze swi famba swi kha swi huwelerisiwa swona ku famba ni mi andla mani mi nga ha n'wi endli mhaka ku i tenge ma yi twisisa mara vele ku huweleleni a yeni mi andla mani ende loko ni vulavula swo lomu tiphayipini ku hava na swimata no swo mtho ku hava mara a yeni mi ya vhotela ANC a yeni ya vhotela ANC mani mi nga ha n'wi vhoteli ANC hi sungule ku va vona a vo sungula ku tlomuka namuntlha i khale va kha va tlomuketela loko va hlaya hi mavito ku nga ze hi ku bateriwa wa ha hlaya vanhu lava nga tlomulekela laya sweswiwani vo tikomba mongo swisokoti hi ku va banana se swi kha ku ri busy ku ri ku hlawuliweni ma swi vona se loko mi te ntswelo ya nga ta nghena ndzeni ka xibakele a hlawula ku wa kahle hi loyiwani i mani mara kahlekahle i mani kahlekahle laya nga ta nghena a nga lamuli nyimpa nghena ku moa mhe ni ta hlawula loyiwani wena yi nga lwi yi mahala mhe ni ta va kha va huma ka muti wun'we andzeni ka yindlu yin'we a ANC fini heyi yo ANC fini va ka hina a ANC fini ma swi tiva ku ku na swin'wana nga swi vona swi endliwa ku hala ndzhaka vhiki leri ma tiva ku banani wa va kandziyelana na le hansi mhaka ku mina ku yani va le kha va huwelela va kha va ya kwahalaya loko ku ri ku ya hi ta hi ya vhota ko hi ti-4 hi ya vona ku hi kongoma mani ku a ni ha tiveka ku hi kona hi tsaliwe khale a ha fambi hi ya hi ya phuntaphunta lomu ya didlimbeta hi swihlangi a va vhotani kwele hi vona va pambukini va le ku huweleleni va le ku huweleleni va le ku a yeneni ya vhota mani hi ha nga ta hi ndlela yini yini a va hi wisisi va ANC hi karhele ku hlupheka ko tala va humetela kona sweswi vo ya va pandana hi ku vona ku yi kambe ku nga nghena loyi a ta dya mali liya hi nga yi vona leyi va ala ku munhu a dya hikuva swi tiva leswi swi ndlisiwaka swona le ndzeni ka vandla mi ni hi vonisa sweswo mzaya loko hi tshika ku hanyanya hi vona ende loko hi vona hi va xilo xin'we loko ho za hi ku hontlhani wa malembe ya lama hi vona va sungula ku banana hi ku va vona xinkwa hi tlula loko ku ve kho ku tluleka ni ma tiva ndzeni hi vula mhaka leyi mzayani ku swilo leswiwani swi hlupha hi mhaka ya ku mavandla lamawani ma tele ku hindza mpin'we ende man'wana loko yi kha hi ya kusuhani na ku hlawula ma ta huma ma swi vona ku ku pandzeke wona ndyangu hi le xikarhi ku huma letikulu timbeyetelana se a va mbeyani kwaleyi na hi ta vona loko swi fika ku hi ya swi ndlisa ku yini kokwa tigaveni mina ni ku va ka makoxa va kha va aliwa ku hala ya swi tivi kwale xikolweni hlayiseka
1: Inkomo ikenzi. Alright, amahlweni 0608875942 talk me misbonisa kwini.
0: Enhlekani bodona, hina iphukini mina mnjani. Ele ku switweni, ele ku yipweni, ni pilei vanguwa ku bodona. Loko mabanda mazama ri kutano, leswaku swa tikomba ku vanhu lava vele ku lweni, kuna lava nyikiwaku mali hi mfanelo, kuna lavo ka vanga nyikiwi va ri ndhawu yin'we. Hi ku vona hi voxe ku languseriwa mali ntsena loko ri xini, loko ri xini va pulana mali hi yo mhaka va tsandzekaka ku endlela vanhu vukorhokeri. Bodon, a ku na munhu na wun'we wa ntima loyi a nga ta kota ku fuma tiko leri ra South Africa hinkwaro. Vanhu va ntima a va hava nyiko yaleyo, va hava lexi xi nga kona. Mina hi vumina, mina ni hundzulukini ni langusa ndhaku lani nga ku vona a ku korhokela vanhu vukorhokeri. Lava va namuntlha lava hi pfhuka va vile kona vukorhokeri bya kona hi lebyo vona vinyi va tikorhokela, a va orhokeli vaakatiko. Se hi yo mhaka loko hi nga ha xalamuki ku vula ka kokwani Khosa hi ta va hi nga ha tlharihangi. Ritiho ra kona ro ri mama hi kha hi ri twa ku a ri humi swakudya ho va hi yo endlisiwa ku yini xana. Ha vandla ra ANC ri tsandzekile, hambi va vo lavan'wanyana va vanhu va ntima mabandi halamo talo ma tsandzekile hi ku ma suka kona kwalaya ka ANC. Se un'wana na un'wanyana u lava ku ta tivuyerisa. Ha vanhu va hosi, a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku laha a hi endleriwa timfanelo hinkwato hi nga vutisangi kumbe hi nga byeriwangi. Hi leswi ni swi vonisaka swona bodona i mavonelo ya mina ya lama. Hlayisekani xitijini inkomu.
3: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa. Na Lunghile Malepfa
4: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka GZFM. Rito ra rixaka mingiseri Enhlekani. Xiyimo xi bihile ka Enhlekani loyi tindhawini ta Sherwood eDurban laha vaaki va tiko ra Malawi va yimeleke ku va va vuyiseriwa nkarhi hinkwavo. Maphorisa ya karhi ku va ya lawula xiyimo ku tirhisa maculo ya rhaba eka vaaki lava koxaka ku va lava hoxaka maphorisa hi swingulungundwani va koxa ku va matshalatshala ya ku va va vuyiseriwa eka rikwavo ya hatlisisiwa. Hi tlhelo lerin'wana xandla xa holobye eka ndzawulo ya vululami Andrinel u vula leswaku kwalomu ka 1,800 wa vaaki va tiko ra Malawi lava nga eka tindhawu ta Sherwood eDurban va kumekile leswaku va hundzeriwile hi nkarhi wa ku va laha tikweni, kasi van'wana hi lava kalaka maphepha ya ku va laha tikweni. Hambiswitetano mabazi ya ku rhwala vaaki hi lawa ya yaka emahlweni ya fika etindhawini ta Durban. Holobye u tlhela boxa leswaku 677 wa vaaki va Malawi hi lava va nga vuyela eka rikwavo.
5: Park Community Hall, where there are approximately 7,000 Malawian nationals, 1,876 have already been found to be either without documents or incorrect documents or have overstayed their welcome. So 676 have been voluntarily repatriated, and I think it's an important concept to understand. There's voluntary repatriation.
4: Masalelo ya muchudeni wa University ya Mpumalanga Zinande Chilwane ya kumekile endzhaku ka ku va movha lowu va famba hi wona wu ta va werele namzeni wa Crocodile River eka xifundzankulu xa Mpumalanga. Hambiswitano va ndyangu va vula leswaku va ta kuma kurhula endzhaku ka nkelonkelo lowu va nga va na wona mayelana na n'wana wa vona wa malembe ya 21 hi vukhale. Va xiyenge xa mathekisi xa Sandhako va koxa leswaku mfumo wu nghenelela ku vona leswaku kombisa ku vilela loku nga kona laha tikweni mayelana vahlampfa a swi khumbe ka xiyenge xa vona. Muvulavuleri wa xiyenge xa mathekisi xa Sandhako Rebecca Phala u vula leswaku kombisa ku vilela loku nga kona ku siya swivilelo mayelana na hilaha swi khumbaka kona eka bindu ra vona. Phala u vula leswaku ku na tin'wani ta tindhawu laha xiyenge xa vutleketli bya manamani xi khumbekaka hi ndlela yo biha.
6: One that is compliant with the constitution of the country and also operates within the very confines of the law of this republic. So it is unfortunate to want to attribute it to the organization, but be that as it may, we have repeatedly also communicated that through programs like the Thokomela Road Safety Campaign, we've even gone as far as to facilitate training for these patrollers and some other people, especially a great deal of the workers of the taxi industry who are client facing, so that they understand the importance of customer service, but to always acknowledge that where criminality is found,
4: ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara yan'we, vanhu va nhungu va hundzile emisaveni eka nghozi ya matsemanhlana leyi nga humelela ka gondzo ra N4 exikarhi ka Nghondwana na Waterval eMpumalanga. Nghozi hi leyi katsaka thekisi na tiraka kumbe lori leyi nga humelela eka mahelo ya vhiki. Mbulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli ka xifundzankulu xa Mpumalanga Moeti Mosi vula leswaku xivangelo xa mhangu a xi se tiveka ku fika sweswi.
7: Phakathi kwe-articulated truck ne-minibus taxi. I-minibus taxi beyisuka eMozambique iya eGauteng, and then i-truck yona beyisuka eGauteng eCenturion elibangise eMalelane kuyodeliver khona kuletinye titolo letatiwako khona lapha eMalelane. Kushone abantu abawu-8 bonke bekuma-occupants kule khumbi le-involved, and then lababili balimele kakhulu, and then umshayeli we-truck kanye nomsiti wakhe bona balimele kancane. Then abantu labashiyile emhlabeni lapha emakhateni ase Belfast, so that imindeni yabo itocala kwa
4: rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara yan'we. Ku tlhela hi vuyeleleka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi, xiyimo lexi nga biha ka nhlekanelo etindhawini ta Xihude Durban, laha vaaki va tiko ra Malawi va yimeleke ku va va vuyiseriwa eka rikwavo. Tinhlokomhaka ta landzeleka hafu ku bela awara yan'we nhlekani.
3: Eka GZRF, na Lungile Malefa.

nhlekani nhlekani nhlekani muhashi muhashi swiboho swa vandla ku va ri avana swi khomisa tingana swinene kambe swa endleka ku ri na mabulandlela ya vandla leri se ri nga kokala sayitini wena swi veka hi ndlela yaleyo swa humelela bodon vanhu va vakarhile ku va karhi va dya timali va nga tirheli nchumu va nga tirheli tiko as long but then hi nga twi ku munhu i bohe xifula or i beliwe yini mara ku ri munhu loyi a nga ta va khatisa ku cinca ka vaaki hi na hela ku cinca swa ku laha ku na ANC 1 ANC 2 ANC 3 a hi la ku nghena ndhawu mara as long na kha hi tiva ku mfumo wa hina wu ta yi nyika ku cinca swileswi vavaka i ku va at the end of the day hi nga kumi nchumu mara va ri ku na ANC 1 ANC 2 ANC 3 swi vava ngopfu swandla vandla leri nga ta ri kokela tlhelo ri i ri tirhisa ri rin'wana matimba at the end of the day lerin'wana hi ro ro ka ri nga lavi ku dyaku mali ya mfumo ri lava ku tirhela ku vaaki xixikulu ku tirhela vaaki so ku na ANC 1 ANC 2 a swi pfunchumu

Alright, lo ngiyese unda vele ka topic le 1060887594 mi bela kunwe mi swibonisa ku yini ka timakete ngele ku burisana to kumbe hi nga languteka to ka sikele ku veni ka hara mavonelo swi vulaka ta ka topic leyi landzelaka.

Alright, ntshedi ma mkena kambele ka awara ya nwe, awara umbire kano ngono kwa GCR Talk 23 what minutes kube awara ya nwe. Shish ilangu tiket makata President Mnangagwa watikuleria ra Zimbabwe. Aswane shoku the President total, bile kurumiri nika shwa mfuka, the transport, akuba titleketla, ba akatiko bato, kumbe ba tlamfala wanga ko. Hale natikuenda inara Afrika zonga kubaba tlelela, eka matiku ya bo, kambe. I president wa le Zimbabwe vo vula ku leswi vanga nghenisa hi swola vanhu lava taka va suka Zimbabwe kumbe vahlampfa va tiko ra Zimbabwe va fanele va tlherisa hi swola kuve va te hi nhova swi vula ku va ta tlhela hi nhova loko kuve va te hi le ni ta ku yini loko ku ve ni va lo vhoja kunene sweswo va nga tisa hi swona vo fanele va tlherisa hi swola kuve va te hi le mabiribirini minkoveni ande ka mati madan'wini ba re bo fane va tlherisa xiso mona ku ri marita kahle ke kusuka ka president la make eka va akati ku bawo ena kona hina swi ta hi siya right la tikwenda hina era Africa dzonga ke 0608875942 hi twa kunwe miri hi miss vonisa ku yini eka makaletwa.

0: Nhlikani mam kiri.
1: Na isitakhala mntwana wasokolo mzindenze amabashumi.
0: E na itsama ifukini ngongweni.
1: Hayi zombini wasokolo.
0: Mm.
1: Hey na yitho mina ngizona uzeli.
0: Mm.
1: Sibothi sizilaba ukuthi babulowa akuthi sibangathi baso abathi so.
0: Amgwini.
1: Ibona ngekumbe yebumbi yike. Mega le komba kuyebunani.
0: Mm.
1: Mama nalo umuntu ari murangeri.
0: Mm.
1: Angari hinkwaso leswi swi endliwa ku hi vanhu swi kahle.
0: Mm.
1: Loko va famba va levela vanhu van'wanyana va va ta yimelela hi yena. Phela va lelangi loko va suka le.
0: Mm.
1: Oh, na yi wo hlamala vanhu va rihandzeni.

0: yima yima kusilo swa muti wa wehe swi lunga ku twa ku ri i tsutsumela aka muti wun'wani ku muti wun'wani wu ta ha kota ta wena muti wun'wani na wun'wani wu na ta woho maswana mina ni vona a ni n'wi voni xidyoho ndhodha liya loko a ri na mavulavuleli ya lama ni nga tatisa hi ku komba ku mhaka leyi mi nga twa swirin'wana loko hi vulavula hi vanhu lava ya va ku ya humesiwa hi mfumo wa South Africa amugodini ku ve wu ri va cela swi nga ri anawini a ni ri mina ni vuyeni ku va rhumiwa hi vona ku komba ku loko a va nga rhumiwangi hi vona a va nga ta va humesa a va tove va ku swi endle kahle va ta chava ku cela migodi swi nga ri anawini se na yeleyi yi ndlela ku ri va ta chava na lava a va nga si tshama va fohlafohla va ya ematikweni ku ri va nga fambi va n'wi vangela milandzu loko n'wana a nga famba yivela vanhu ivi loko a khomiwa mhani ya n'wi beyinela loko ko va ku ni tshama aka tiko leri vanhu va ko va nga xalamuka va nga fanela ku ni pfukela matimba swi komba ku mhani rhumaku n'wana a loku famba i yiva hi ku loko a ku nga ri mina a ni nga ta ni ya n'wi beyinela a ni ta n'wi tshika a yimela timhaka ta yehe ku a ni ri swi ta vula ku loko mhani ku i nga fambi i yiva yehe iwa ni sola ku a ta kota ku vona ku ku za ni ku i nga fambi i yiva a ni n'wi chavisa yini komba vatukulu mi nge ni twa van'wani kumbe va nga ni dyondzisa swin'wana xuma ni kahle
1: inkomu yi khense swinene
0: dankei
1: inkomu alright i twa van'wanyana ku va ri va swi vonisa ku yini vona ku ri mari dya kahle vhele kusuka mupresidente wa Zimbabwe na ko swi ta hisa ya ri kahle laha tikweni nhlikani
2: inkomu minjhani
1: yena yi tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: u pfukile presidente bava tikweni hi swona ene bava muti wa vona bava muti wa vona hi swona se tatani mnangabwe kahle kahle va nga tsutsumi timhaka ta muti wa vona va karhi va yeta ndhuva ku vanhu va vona yile kwini va lahlekile hi ndlela yin'wana a va endli ku va hlanganisa vana va vona lava nga kona va tshika switori i vana va vona va nga ni n'wi vana va vona okay hi ndlela wa swa loko va leswi ku na se kahle kahle loko se va se ku na hi va duma kunene va va tshame va va ta va teka xifumo se va lavoye va duma kunene vo lahlela ku mabaya a ni dlaya swilungini hi ku ya hi vona matshamiwa vana a va a rendza ku landza vana va vona tanihi vana va vona a va a rendzi ku tala vana va vona lomu va nga kona ndhawu yin'wana yin'wana va nga ka yena a va voni ku va va yela hi ku loko va ku karhi va lapheja phela ku okay swivana swi va swi ndleka swilungini va dumbeni va ta vula ku va ta hi kwini se a va a rendzi ku fana na matima vona ma a rendzeni va nga ku tekeni vanhu va vona tlhela makaya ka vona se vana va va nga tirhisi mbilu ya tikisela a va vi kahle vutongweni i vana va vona va vona loko va kha va tombhevo hinene hi lava haneni vana van'wini a va hi lava n'wi byeriwaku vana va vona va haneni va ya ko va va teka i vanhu bya maphepha phela vana lava a haneni hi nga kona kahle kahle a vo hlongoriwa leri va va tlhelela makumu va tlhelela makumu va byeriwaka vava a va hi vanhu bya maphepha ivi va vuya a va hlongoriwaka va anaveki okay hina lava hala ka hina va kona kona ka wa ka vona Zimbabwe va kona ka Zimbabwe ka hina va ka maphepha a Zimbabwe va kona na va makaya lavo tala va ka Zimbabwe va kona ka maphepha Zimbabwe ku hava swa na haneni a va tlhele va lubya maphepha lavo Zimbabwe va tshama vuya va ta tirha va ri na maphepha haleni a va vi na vutlhomeri bya kahle tanihi presidente Mnangagwa leswi va swi vulavulaka a swi khomani inkomu mandanga swinene
1: inkomu yi khensi hi tsumeka tlhokomhaka ta mahungu na lunghile malepfani hi ndlela leyi
3: ku na ku pfukela na matimba xikarhi ka vaaki va tiko ra Malawi na maphorisa etindhawini ta Sherwood va March and March va le Thembisa ka siku ra namuntlha lawuni yan'wana eka awara ya mbirhi.

0: En se kare mam kere.
1: Aye, yane.
0: Eh, fuk lem janwen.
1: Ah, president, yalo, su be yon gos leja shou la la.
0: Hmm.
1: Kasi yon lo kwa yon president, ek seke tabo irange la vama. Fela yi tela wan vaye, nala nwa. Anga tel wan vasa kafika tela wan vale Zimbabwe.
0: Hmm.
1: Aye, melti baga tela yon vang vote la ton. Eri vele kube president, kuba vang vote. Ata taba teka nga wan la wan wan wan wan mela uti, nga taba teka wan wabola. Seir wana teli yi. Fela yi shot yo tis lewa. Loko wako la wan ati kona, wan ati kona, chwa kume kita tingu bar, wan wan wan wan wan wan Alai bula bula kasi, amar tu bula bula emrangi ni ane, ya na awam bula bula. Nisbon sa sa mira susu nama orang, orang itu kasi kuna papa ini.
0: Inkomu kensi.
1: Thanks.
0: Inkomu. 0608875942 25 what minute ngeze ba orambiri, ngwe miri yin velikat makali tuan kunat voice note letting a kola indalali.
2: Yeah, Muhashi. Itligan, itligan bank seri, bara jana shiranza haji sara FM. Muhashi, president mwenangwa gua, alrighty, ne? Nalo kuti president mwenangwa atuima na yena stop serikali ngov. Lokmula kulangusa kuti siku raina na Afrika zongo rifika ratenzo satinta mbrukuto. Ranga indin chumi suna tani barangil or tani president de Afrika zonga. Kuza kuteka vanhu macho karo kukombisa ku mbele kutunga kubava Afrika Dzonga. Xo sungula ava switwi ku a hi lwi na vona. Hina hi lava ntshunxeko lowu u nga ta va ri koho wu kombisa ku munhu loyi u nghene hi passport. Munhu loyi u nghene hi passport ya tirha kwini ya teka how many days. What's not the problem? Kambe wo fike ba relaxa nkarhi wun'wana loko hi va na ti-case to hambanahambana hi va hi ri na problem phela hi nga swi tivi ku munhu loyi i dlaye hi munhu wa le kwini a ni loko u ri na passport swi kahle ku u fika u va registered komba ku kona na Afrika-Dzonga loko se u nghenile loko se ya ya ku cheka hi kuma ku munhu loyi i dlaye wini loko va cheka lava ta swi tiva ku okay munhu lowu i dlaye mani wa ka mani u huma Mozambique or huma Zimbabwe or huma Ghana or huma Malawi ma swi vona ku swi njhani. So much abalungisi swa vona abathleli va kaya ka rikwabu ba tululamisa ende banga twinga ku endla leswi swa ri simura ra matswa bemuda wa ku loko ti vote ti fikini hi ta lava ba hi votela ba famba ta va tshika ba famba aba ya ba tululamisa ba jika wa vuya loko se va ringanelile inkomu Muhashi.
0: Enhlikani mamkeri. It's a my fucking going.
3: Yeah, if you're getting
0: in. Hmm.
3: I just have a marker. I don't know what I don't feel as I'm about. Hmm. Who look about Gavana? I got a ani loko ri papa hi fane hi phanda ku vana va kuma koti loko va nga dyi phela va famba va ya kun'wana na kun'wana va ku kumbexana va ta kuma madyele ya rihlasi sweswo swa ku ve leswi va nga nghenisa swona a va humisi swona i rhongo ngopfu a swi laveki ka tswatsi wa munhu a vulavula hi ndlela yeleyo ene na swi vona ku vanhu lava se ve le kutweni ka ku va va haleni va la ku phuliwa yena a kha ku leswi mi nga nghenisa swona nghenisani swona hoyi tatani loyi a nga kahle i yo yini kasi a fanele a va zama va vuya va ta lunghisa maphepha loko va heti ku lunghisa maphepha va ta hundzuluka va vuya laha va ha swi lavaka ku vuya lava nga ha swi laviki va zeta va nga ha vuyi loko ku leswi va nga nghenisa swona mi ni twa ni nga swi twisisi na ku i nhlamulo ya kona a yi vulavuli ya feyila kahlekahle hi mpela i ri tsatsi wa munhu ku leswi va nga nghenisa a nga tsemeki va vanhu vile ku hluphekeni mara wa swi vona sweswi va hlukumezisiwaka swona vanhu swi vula kangele ku swi voneni loko a swi vona a ta zama mathalathala ku fana na matiko ma lama man'wanyana mi nga le ku endleni ka something ma swi vona nyana a va voni ku sweswi mi nga fambisa swona hi kari masiku za va famba ka vona xi kona xivangelo lexi nga va fambisa hi ku loko ku ri ha xivangelo a va nga ta ta tiko leri ma yi vona yeleyo
0: ya
3: hayi a nga kahle hayi munhu wa mapelampela a nga ya tshamelanga ku rhangela tiko munhu wo fana yaloyo loko a tsandzeka vutihlamuleri a nga fanelangi ku rhangela tiko a fanele kumbexana o va xilunyana xo ka xi nga le tikweni ra koho reriya hi ku leswi mativa e a ni tiku ni nga swi vulisa ku yini moni yi tshika kwala
0: inkomu yi can see
3: hi swona
0: inkomu Alright, ya mahlweni ka 060-8875942. Hi twa kuvan'wana vo va ri yini. Inhlekani mamukerini.
4: Ahe.
0: Ahe mjani?
4: Mina na mina ni vona swona leswi.
0: Mm.
4: Leswaku va a va fambe va tlhelela ka ka vona.
0: Mara president. President va ri a va fambi hi lava nga nghena hi kon'we mi ri yini?
4: A va fambe va ya laha hi nga nghena hi koho va nga nghena hi kona a ni loko va taleni va a va nga tekangi maphepha a va tlheli va va la maphepha va ta kota ku tlhela va vuya loko va vuya loko va nga ha vuyi va tshama kokwana hikuva le va hina hala wona a va kona vo tala va va hlongola hinkwavo ma swi vona se hi yona mhaka leyi vulaka a va fambi hina vana va hina va tsandzeka ku kuma mitirho hi mhaka ya vona va pfale mitirho la halleluya
0: hinkomu yi can see alright ya mahlweni 060-8875942 a hi toneni van'wani kun'we mari mi swi vonisa ku yini lava enhlekani mamukerini It's a my feeling going.
5: I think I've rung it up here. So, calling me that was what you hold. Rangel, you are me to come from Granada. No one else to Mavanga, never want to give up when I wouldn't laugh. I say, no, I didn't require this thing. Go back
0: Yeah.
5: I know very actually of all the people who room to make and must come up market. One of the plan who, whenever I have a car, I have to come take a woman who to let the issue. And the one must come up with his way to win. Hm. Hey, who needs to my son to live and there is a moon who has so much money. Yeah, I do. And come, but let's take it.
0: And come, we can see.
5: Okay.
0: Right, bo tarabele komseng swivula kwana na kuna the skills ta vurhangeri va ba ferini ndlala le kambe la kutwana nwe kunwe mirine ka 060-8875942 impela is president wa Zimbabwe ba vula kuswo swa a va tlhelela vanga ta hi ko a swivetano ke nhleka
6: I am jan buto
0: it's some fucking ngonwe
6: ana hi fucking
0: mina
6: hi ku ya hi mina mir ani mutoli president luya Andle ka vulavuli na vona vanhu va yena ka va tivi ku fohla se vona va ngati eka ni ri na mutswala na yena loko wo va i ri na n'wana yi vulavula na yena ka tshiki xo karhi loko a nga tshiki u gina en'wilan'wa ku a rezi se swi ya na ndzisaku swona ma swi vona se i ndlela ku na mundzuku va swi tiva ku loko wo huma hi famba loko se le va nga ha hi lavi hi ta ku xanisekeni president a nge yi ngheni ma swi vona
0: Eshiya.
6: Ku vona ku na loko o hakela la o teka o va arrangela ti transport ti ta va rhwaletela ni. Va ta fika va chichiwa va tlhe va fohla va vuya maswona ene mali leyi leyi fane yi hlayisa la va nga sala le tikweni maswona. Inkomu
0: you can see.
6: Thank you.
0: Inkomu. Right, ya mahlweni 060-8875942. Hi twa n'we leswaku mi swi vona njhani nhlekani
7: nhlekani lowu na nemzaya ha pfukile ha ri na n'wi
0: a khensa swinene
7: hayi ya ti le ku vuyeni na
0: ngopfu
7: ti le ku vuyeni mina na n'wi sola a ni n'wi soli hi yo mhaka na loko yi tshamini vhele i vulavula hi n'wana wa wena a ya ya onha ka muti wa un'wana tiya tengiwa va ku beni ya wa 1000 e humesa a pfuka tlhelela a ya onha va ku bail i humesa mina ntsena no vula ku yena loko ku ve ku swa pfumela a ngo va landza aba afika le kaya loko abalandzini aba nika woningi akuloyi ango to tlhela a tlhelela a South Africa hambi va n'wundla yini hambi va n'wundla yini a swa ha lavi mina mingangago wa kona yaloye a laha yi ngheni a ya va khansela mara ku ya hi ntiyiso a nga va rhumanga va n'wi lelangi loko va huma vo loku fohla hi yo mhaka ni ngo loko n'wana a yiva wa ku lela na a nga ku leli o huma a ya dyoha leswi a swa i ta tshikela haleni a ku haleni a va swi voni e-e sweswo hi swona haleni a va le ku swi voneni ku na ikhonomi ya haleni yi le ku wini a ku wina ya yena leyi a humesa mabazi na yiniyini va ta teka vanhu va yena a va nyika notice a ku loyi a ngo to tlhela u tsemakanya i ta vuya hi lani a nga famba hi kona mara sweswi a ni va hume hi ku twa ndlala loko yena leyi a sala kuma swakudya a va landzelerisi vana va yena va vuya kaya a fikaku sweswi hi leswi swakudya se mina na fuma la ka leri tiko leri swakudya hi leswi munhu a titirheli munhu a ndli leswi munhu a ndla leswi loyi a nga to huma loyi a nga heta ku nyanganya South Africa i ta vona ku i ta vuya hi kwihi a swi lavi ta va swi nga ha lavi mina hello
0: ni sereni le ku mtweni
7: o a na twa mi kumba tanana okay excuse
0: inkomi kensi
7: hayi a hi hlayisekeni hi yo yeleyo a ni n'wi voni nandzu lowukulu kahle kahle n'wana i fanele n'wi komba ndlela ku leswi nga ndla swona leswi a ni swi lavi mara a va teki a ya va khansela yena n'wini wa vona mara nkhavelo wa ku vuyani lami nga nghena hi kona i fanele a wu vula ehenhla ka vana va yena ku a va swi tivi ku leswi bava a nga swi lavi loko a tshama va huma a lava timovha ti ta va teka va ta tshama vuyo yima a ka makoxa a hi hlayisekeni mizaya wa mina tanku bayi
0: inkomo yi can see
7: I hate when you start.

0: va tlherisela ndhavuko Afrika-Dzonga ya fanele ku va tlherisela ndhavuko, ene yi fanele va tlherisela ndhavuko yi tlhela yi make sure ku ti-border ti va close seal, ti pfariwa leriya ro munhu a nga ha koti ku nghena. Hi ku lexi nga endla ku vahlapfa lava va ze va nghena laha i vusofa bya vurhangeri bya hina kumbe mfumo wa hina wu ve na vusofa ngopfu aka ku fambisa timhaka ta migration kumbe ku lawula influx ya vanhu kusuka handle ku nghena laha tikweni hambi ku ri kona ku huma. Kusukela ku sungule mfumo lowu wa hina hi onhakeriwe ngopfu vuxaka bya hina kumbe na mafambelo ya hina maAfrika-Dzonga ku ya ka matiko ma le handle lama a ma olova ku famba, sweswi ma tika. Sweswi a ku va na tiko ra Ireland leri ri nga introduce visa for the first time a Afrika-Dzonga ku hina maAfrika-Dzonga loko hi fanele hi tikuma hi ya Ireland swi nga olovi ku fana na nkarhi lowu wa arisa wo teka passport buka plane famba ya nghena Ireland. Hikuva mfumo wa hina a wu teka passport ya hina wu nyika na vahlampfa lava vo ka va nga fanelangiki. Se swi leswi hinkwaswo leswi swi vuya kwala ka hina ma ni twaka na twala kahle Budon
1: ni le ku mutweni kahle swinene
0: nona Kevin. Se mina ni ri futa ri le ka mfumo wa hina ene na ku fikela sweswi a va kombi sayini ya ku lava ku rectify ti-mistakes leti va nga ti endla. Loko mi yingisela president wa hina loko a vulavula loko swi fika ka timhaka ta vahlapfa lava nga laha swi nga ri nawini va nga ri ku kona maphephe va ri hava na maphepha, tinhlamulo ta yena hi leti ti chavisaka ngopfu aka matiko lama va tivaka vuhlayiseki bya tiko ku i yini. Va vulavula va ri hava nhlana a ni swi tivi ku swi te njhani ku tiko lera hina ri tikuma ri ri na murhangeri wo fana na president Ramaphosa as a president wa tiko. Hi ku loko ni va yingisela loko va kha va vulavula etimhakeni letiwa ta vahlampfa lava tikumaka va ri laha tikweni va ri hava maphepha, marito ya vona ya tele ku tisola ngopfu na ku va va nga ri xoku leswi va swi vulavulaka hi swona na. Swi nyumisa ngopfu ku tiko ro kula ku ringana na South Africa na ikhonomi ya rona ri tikuma ri kha ri rhangela hi munhu loyi a nga tiveki xitori xa yena. Xin'wanyana futhi Budon ni ta swi kumbanyana a ni twisisi ku laha ka vandla lera hina leri hi fumaka ku famba yini loko swi ze swi fikelela laha munhu a qualifyaka ku a nga va president wa vandla a tlhela a va a ri president wa tiko. Hi ku ka hina maAfrika-Dzonga swi nambi swi hi dyondzisa ku vanhu lava va nga na mabindzu kumbe ti-business interest a matikweni ma le handle a hi vona vanhu lava nga tekaka tiko leri va ri veka ka xiyimo xa kahle. Hi ku each time loko va vulavula va vulavula va vulavulela ti-business ta vona leti nga le ntsungeni loko hi twa president wa hina va nga va va ri na tona ti-shares ta MTN leyi na vahlapfa va nga aware va siretanaka ti-business letiyaku hi ta ti-shut down hi ta endla yini yini hi ta endla leswiwani hi make sure ku Shoprite ya famba hi ta make sure ku leswi MTN ya famba hi mhaka ku va na ti-business interest laha ndzeni va boheka ku loko va vulavula va vulavulela matandza lama va nga ma hoxa ka tiko leriya and the expense ya hina maAfrika-Dzonga wo fana na mina ni twa ngopfu ku vava ngopfu ka xiyimo lexi tiko leri ri nga ka xona. Hi vulavula hi vana lava namuntlha va dyondzaka swikolo va vuya va nga swi tiveki ku va ta ya kwini. Ku na tibiliyoni sweswi va ku announce ku na 500 billion leyi pfunaka van'wamabindzu ko eva n'wamabindzu vana a ni swi tivi ana lembe na lembe swilo leswiwani Budena na swi twa va kha va announce ku
1: an tivi mi nga kota ku khoma tani tsumela mahungwini vuya hi yetisa swin'we
0: na ni ta khoma ni ta komba Budena.
1: Thank you.
2: Alright. Eka Jesus na fe.
1: Remember ngubu.
3: ni khensile ku siriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara ya mbirhi ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku langutseka wungunguleka wara leyi xiyimo xi bile nhlekani lowu ni nga ku Eastern Wood Durban endzhaku ka loko vaaki va tiko ra malawu lava yimeleke ku vuyisiwa eka rikwavo maphorisa ya ri karhi ku lawula xiyimo lexi hi ku tirhisa maqulu ya rhaba eka vaaki lava hoxaka maphorisa eswi ka swigolonyana ku koxa matshalatshala ya ku va va vuyiseriwa eka rikwavo ya hatlisisiwa xandla xa holobye wa ndzawulo ya vululami Andrew Nel vula leswaku kwalomu ka 1,000 va aki va tiko ra malawu lava va nga le eDurban va kumekile va ri karhi va voniwa ku va va ri laha tikweni hi nkarhi wa vona wu hundzeriwile hambiswitetano mabazi lama rhwaleke vaaki va tinyiketerile ku va ma ri karhi ma vuyisela eka warikwerhu ku fika etindhawini ta Durban holobye wu tlhela a boxa leswaku 677 wa vaaki va malawu va vuyerile eka rikwaro
4: to the Sherwood Park Community Hall where there are approximately 7,000 Malawian nationals. 1,876 have already been found to be either without documents or incorrect documents or have overstayed their welcome. So 676 have been voluntarily repatriated, and I think it's an important concept to understand. There's voluntary repatriation. On the other hand, Department of Home Affairs has initiated a program of deportation. That requires its deportation.
3: Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya mbirhi mahasalela ya muchudeni eyunivhesiti ya Mpumalanga Zanende Chilowu u kumekile enandzwini wa Crocodile River ka xifundzankulu xa Mpumalanga u nyamalarile endzhaku ka loko movha lowu a wu famba hi wona wu ta va wirile enandzwini mavhiki mambirhi lama hundzeke va xiyenge xo ponisa va kotile ku va va ri karhi va kuma mitsumbu mimbirhi laha kun'we endzhaku ka nkarhinyana eka mhangu leyi ta va yi humelerile hambiswitetano va ndyangu va vula leswaku va nga ha kuma kurhula endzhaku ka loko va nga va kuma masalelwa ya n'wana wa vona lama nga vuyela ni nga ku lweyi a wuriwa malembe ya 21 hi vukhale captain wa xiyenge xo hlambela hi loyi a nga va ri karhi a kombisa leswaku va ye emahlweni va tiyisisa ku va va ri karhi va kuma masalelwa ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya mbirhi va xiyenge xa mathekisi xa Santaco va koxa leswaku mfumo wu nghenelela ku vona leswaku kombisa ku vilela loku nga kona mayelana na vahlampfa swi khumbe xiyenge xa vona muvulavuleri wa mathekisi Rebecca Phala u vula leswaku ku kombisa ku vilela loko va kona ku siya swivilelo mayelana na laha va khumbeke mabindzu ya vona.
5: The very confines of the law of this republic. So it is unfortunate to want to attribute it to the organization, but be that as it may, we have repeatedly also communicated that through programs like the Tlhokomela Road Safety Campaign, we've even gone as far as to facilitate training for these patrollers and some other people, especially a great deal of the workers of the taxi industry who are client-facing, so that they understand the importance of customer service. But to always acknowledge that where criminality is found, it gets to be treated as exactly that. That's why you will continuously hear us say, please report the matters to the police.
3: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni xiyimo xi bile nhlekani lowu etindhawini ta Durban laha vaaki va tiko ra malawu va yimeleke ku vuyiseriwa eka rikwaribu i ku gimeta ka mahungu ya awara ya mbirhi ya n'wani ya kona ka awara ya nharhu hafu ku bile awara ya mbirhi ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa GSR Talk ya emahlweni na Don Khalanga Mathebula enhlekani
2: eka GSR FM.
1: Enhlekani tatana tlhe mamukela
0: ni kheze ko budon ana haya mahlweni ni ku swi tele swihi leswi mi kumaka laha tikweni swi nga ri ku fambeni hi ndlela ku fana na announcement ya leyi yaku va ku kona ku ku na mali ya ku ringana 500 billion leyi nga huma leswaku mfumo wu ta kota ku pfuna van'wamabindzu lava ntsanana mara muhaxi mi ta tivutisa ku van'wamabindzu lava hi vahi hi ku lembe na lembe tibiliyoni leti ta huma ku tipfuna van'wamabindzu lava ntsanana mara loko mo trace kusukela ka area leya leyi mi tshamaka ka yona mi nge kumi na beneficiary yin'we ya timali letiwani hina xa hina i ku tiva ku mfumo wu humese mali swi helela kwalano ku mali leyi yi pfune va mani siku yini siku ya kwini yi hetelela yi fikelele kwini a hi swi tivi lembe na lembe timali leti ta huma na ku okay ti humile ti kumisisiwa ku yini hi ti kuma njhani hi ya kwini a hi swi tivi swilo sweswo hinkwaswo se mi ta vona kahle ku tiko ra hina ri borini tiko ra hina ku na la ri ya kona hi mfumo wa hi vanhu lava nga swi tiveki ku va hi yisa kwini sweswo hi ri laha mitirho bodona mitirho yi tele ngopfu mara mitirho leyi nga tala yi tekiwini hi vahlampfa lava ku pfumala na maphepha lava nga na maphepha i ti-student visa hi swi vonini ku va endla yini ti-strategy xa vona vanhu lava i ti-student visa van'wani va khome ti-work visa van'wani va kume ti-asylum asylum a hi ya ku pfula business ti-business leti hinkwato ene vanhu lava ni tlhela futhifuthi ni ya mahlweni ni blame vaakatiko va Afrika-Dzonga hina vusopa ngopfu vanhu lava hi va fuwini ndzeni ka mimiti ya hina va kona na sweswi hi kha hi vulavulaku va kha va hi nyika timanga hi tlhela kun'wanyana vanhu lavo wa va na matimba ya ku va kota na ku lwisa vaakatiko va swi kota kusuka a next door a ya nghena next door a aka xin'wana xipala a sukela lexiya a nga va akisa laha a ya nghena next door futhi hi ku lavaya ve ri ngetela rente i yintsongo lweyani ku a jikaku tana mhe haleyo ni ta ni nyika yaleyo ya 1.2 yi ringena se vaakatiko ka leswi hi fambaku ka swona budon ni twa huwanyana hallo
1: i mingi seri
0: a ni twa huwa yin'wanyana a ni nga ha ri kumitweni se ka leswi tiko ri fambaku ka swona vaakatiko hi nga sondoleti mfumo ntsena na hina hi na xona xiandla hi ku vanhu lava hi na vona kwala loko mi vona khawuntareni ku yime munhu laa nge le ku xaviseni n'wi languteni ku wele kwini i munhu we le handle i ntirho lowu n'wana wa laha tikweni a fanele a thoriwe ka wona ntirho luwa wu fambini loko mi vona xopo liya yi fambisa hi munhu wa ku huma handle i ntirho lowu munhu wa laha tikweni a fanele a wu fambisa se swilo sweswo hinkwaswo loko swi vuya loko hi teka tiko hinkwaro hi ri languta i tibiliyoni ta ku nyawula ta tisalari leti a ti fanele ti hola hi vana va laha tikweni hi kota ku hunguta vusweti ni ya ni blame hinkwavo na tihosi hi ku vanhu lava loko va nghena va muti va va teka va va yisa hosini hosi a va mukela i ndlela leyi va nga wisa tixopo ta vanhu va ntima na sweswi hambi namuntlha na lowuwani va ha ri ku hi lwiseni hi ku van'wani vanhu a va pfumeleriwi ku nghena ka ti-area to karhi va tirha hi mhaka ya ku xiphaza lexi nga le ka manimani loyi a nga xiandla xa hosi loko o nghena laha a xavisa xita wa mitsomali ya i ta gungulela loyi wa n'winyi wa ndhawu n'winyi wa ndhawu a ya va na influence ka hosi ivi hina vaakatiko va laha tikweni hi tsandzeka ku tirha se a hi langutene timenemene leti nga hi nghenelela hi langutana lava va pfunaka ku timenemene leti hi na crisis tiko hinkwaro a hi twaneni van'wanyana mohaxi
1: Nkomo e cancer swinene
0: ku khetsa mina mali
1: thank you right ya mahlwe ti voice no ti koho nda ti tlanga na to enhlekani mamukeri
6: enhlekani no nene tse khalanga
1: ahi
6: hi hi ja topic ya mwini yona ndyangu timhaka leti ya ta ku Mugabe a nga kahle mani swi tisa ku na mihleketo ya njhani i ntiyiso Mugabe loko a ku lava nga ta hi kona na leswi va nga ndlisa swo a va vuhi kona i vula ntiyiso i vula ntiyiso vonani hi mhaka ya mayini va vulavuli vo tala va ku lava va mayini va nga humesiwi mara hi ku tiva ku hi hina varhangeli hi nga va hi va rhumaka hi va landzile phaketi ka timayini hi va humela se mi ri Mugabe loko vanhu va suka va ya yiva tiko rin'we a kha va landza na vavo vonhela vanhu ku ri ku a va n'wi byelanga a nga va rhumanga a swona sweswo wu endla kahle va ta na lava van'wani va ta tiva ku heyi ndhawu loko hi suka laha hi ya leyi muyimeri wa hina a nge pfumeli sweswo and a nge hi landzi a nge rhumi ti-flomatin a humesa mali yo tala ya tiko ra ka vona ri hlukuseke tiko yelanda ya teka bana kuruku bana vo for hai vo yar ele kurileni so zituku hinkwara hina yiveriwe na ti table la wani hi vona lava huma kule hi vona vati va ku timhaka ta ku bridge ya magezi hi vona vati va ku tendla swi swo tala ta hina la a hi nga tivi nchumu ku hava munhu loyi a tiva ku timhaka ta gezi ku hava munhu loyi a tiva ku swi swo tala tala mara swi swo tala swo huma kwele ka lava vo huma hi le hambi mara a hi swi voni a hi swi voni mina na nkhesa loko mi nghenisa this topic hi kota ku hi ve na mavonelo mara a hi ringeteni ku vona ku ri Yesu Mugabe na ko Mugabe hi ta n'wi sola a tiko ra mani ra yena hi lava va hina lahawani hi karhi va nga hi nyikeki mitirho va nga hi nyikeki why hi nga va sota why va nga hi pfuneti va Mugabe va ku vanhu va ka Mugabe ku ri why n'wina South Africa mi nga vange mitirho va nge hi pfuni se na hina a hi tshikeni Mugabe na vanhu va yena a endla leswi a va tirasilaka hi swona va ta hamba va tshika ku fohlafohla va ta matikweni ya van'wana ene va le ku nheni swi swo tala ngopfu va le ku nheni ka swi swo tala va fika va endla ku xavisa tinsimbi kwala ku ri hava na layisense kwala tikweni ku ri ku hina va tiko rero a hi swi tivisi ku xavisa sweswo no ni khese ngopfu hayi no hi le ku karhatekeni no tikhalanga hi le ku karhatekeni kokwana hi le ku karhatekeni ku ko va ku hina na lavantshwa a va swi voni swi leswiwa hi nawu vonani mina a hi born 1938 siku leriwani hi tswariwe ri kasi ni ri handla ku tlela kona i nga ha ku tlela handle sweswi i nge ku tlele handle ende u nge chavi suna i chava munhu se swi vula yini sweswiya lomti hambi tiyindlu ti ri na ti-battery proof va tshema va ku landa va vanti va n'wi landza swi vula yini sweswiya ene swilo leswi sungule na vanhu va le handle hayi mara hi nkhefile khalanga yanani mahlweni na topiki ta n'wina hi kota ku pfa hi hoxa mavonelo inkomu
1: inkomu allright ya mahlweni 060 30 wa timinete kumbe awara ya mbirhi i awara ya ku hetelela leyi eka nongonoko wa GCR Talk a hi twoneni van'wanyana ku vo va ri va swi vonisa ku yini enhlekani
7: nhlekani ka ximbuda
1: ahe hi mpfuki
7: mpfukile ngon'wini
1: hi tshama hi pfukile
7: a na swi tiva ku n'wi tshama mpfukile buda a hi twana topic ya n'wina la me leswi ni swi vonaku i ku nawu un'wana na un'wana wu na tiko rin'wana na rin'wana ri na nawu wa rona swi fana na muti un'wana na un'wana a ni u na nawu wa wona i ku na loko va suka kwele a va lelangi va ku va ya South Africa va lo jampa nambu va tala wani se na sweswi a va jampi va tlhela hi mhaka yo loko va rhwaliwa va fika va chichiwa va ze va fika na le mpfini vanhu lavana va vheta va tlhela va vuya timovha leti ti nga va yisa leyi loko ti sala ti vuya hala vo va fike khale se hakunene na mina ni yima na rona ro sweswo va nga tisa swona a va tlherisi swona hi mhaka yo na hambi vo humesa tibazi na yini va ku va va tlherisa va ta tlhela va vuya va ta va va lo luza mali ya vona musi na mina ni yima naswona ku ri hayi i ri vekile presidente ku ri hi sweswi va nga tisa swona a va tlherisi swona
1: okay
7: hi maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku ba buda
1: inkomu
7: thank
1: inkomu 060 887 5942 a hi tweneni van'wanyana va hi byela ku vo ba swi vonisa ku yini enhlekana n'wehe mamukerini
8: bradona
1: ahe
8: maka madomba
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'wen
8: hayi na hina ha kha domba
1: a
8: vhele hi ku tanyenya ku hlupheka hina vinyi va tiko hi ku a ni timali leta ti fanele ti tirhela hina se ti fanele ti tirhela hambi vandla va yani loko va ngheni hi timbhovo ta gidi se ko lomu va nga nghena hi kona a va humi hi kona tiko ri nga teki nawu ri tirhwexa va tshika ku tirhela hina vini va tirhwexa mhaka ya ku va fanele va tlherisa vanhu lavaya va lava mabazi va spenda mali mali a yi tirheli hina vanhu lavaya vona a ha ha va lavi ku swileswi va swi endlaku la tikweni swa karhata hikuva vana va hina va dyondzi na ti-drugs na yini hinkwaswo swi na vona swilo se a va va tlherisi hinkwala va nga nghena hi kona va va byela va famba vona hi voxe hina hi lava ku tirheliwa vana va hina va hamitirho hi dyondzisini laha hi tikarhatini hi heta timali hikuva vana va hina va ta kota ku kuma vumundzuku bya vona mara still vana va hina va ha ri ku hluphekeni vo lo tshama ka hina vatswari swa vava matiwa loko mali mi nga swi tina kumbe hi kuma kwihi mara mi kha mi zama n'wana wa n'wina ku vimundzuku bya yena a ta va kahle vona va kha va teka mali va huya mabazi a ma tshami hansi yi vula swona luya a va le landi va ku se swi hi ya South Africa vono huma hi kona va nga huma hi kona va ta lava ku ve laha ku na madyele ya rihlazi le ka vona ka hluphekile na hina laha a ni sweswi hi le ku hluphekeni a kha ha rile a va kheli va ya kaya kumba ku tasa ku tidya a ha va lavi i mhana ni kateko va ka swi tlhelaka
1: inkomu yi khensi
8: Nkomo
1: yamahleni ka 0608875942 mi byela kunwe emiriyeni mi swivonisa ku yini loko weni ka araba n'wanyani vhele na ti-voice note ti kola khensa swinene n'we hinkwenu mi nga rhumela enhlekani hi mamukerini
9: yevo pito
1: yevo mkhulu
9: mbuyile
1: mi karhi namuntlha mi lo nghena kwini
9: hey ha ta vuya ma
1: ya
9: Budon n'wana wa hina wa xisati vo tala a hi dyangi nchumu na sweswi va le mimitini ya vanhu a vo lo huma kahle va makaya ya vona ene na loko va dlaya vitati a va amukela a hi voni ku sweswi nga fapisa xiswona u ta vuyisa xiswona hi ri vuya n'wana a nga loko swa ku phela loko sweswi fika kwala ku hi yima na president leyi ngo a nga vuyi nga sukisa xiswona va tlherisi xiswona ku ya fika na vanhu va South Africa va nga ta teka decision yo va dlaya hi ku phela ntirho wa mali liya a hi ya yena vana va yena va fohlini a va amukeli a va panicha hi swin'wana hi ku loko a vula sweswo swo leswi mi nga fambisa xiswona tlherisani xiswona a van'wanyani va fike va nga tirhi ene mali yo suka lava tlhelela leyi mi ta kuma ku vo tala va hava ene hala va le ku pfukeriweni matimba ku ya fika lava va nga ta ku a swi ri a va twi vanhu lava va va dlaya hinkwaswo leswiwani va khomeriwa hi n'wini wa vona a ta a ta va teka yena wa swi tiva ku i ta fika a yi huma njhani na vona le kaya hi ku na n'wana wa dlaya munhu wa tshova tiyindlu ta vanhu wa yiva mimovha ya vanhu swi duma a khomiwa mara mi ta kuma mi lave mali ya bayili mi ya n'wi humesa mi ta kuma mi yile mi ya n'wi besuka a swi talangi ku mi ku sweswi a nga yivisa swona ta humisa xiswona se hikwalano vanhu loko va karhi va endliwa leswi yaloye a vula sweswo ti le ku sikweni va ta va dlaya a tlhela a va na nandzu wa ku va vurile va ku hi kombela ku tekiwa hi tlhela lava vo va va tekaku vo a vo lo nghena hi nawu na swa fana swilo leswi a nga endli nga ku i vulavula ngopfu kumbe na sikanana mali liya yi nga tata yi ta teka vanhu lava i ya mfumo ya yena a tata teka vanhu va ka vona va tlhelela endzhaku yena a endli ku va nga ha tlheli loko a tlharihini ri nga ri i tlharihini hi ku vanhu a va ndzeni kwala sweswi va nga tirhisa hi swona a nga swi voni ku dlayisa vana va vanhu se loko swi fika kwalano hi ta swi vona mi ta swi twa va kha va ku ve le ku va dlayeni hi ku va ta kuma mindzuku va kha va ku telani va thola va ya va ya nghena la ku nga tlhela van'wanyana va ku mi tlhe mi vuya va dlaya vana va vanhu a ku vulavuriwi kahle yena lowu wa hina na vona va lava va vulaka sweswo a va khongotelani ku ri ha hemfu va khomile a va tlheli ku vanhu lava va hina va dzaha timbangi va dya ti-drugs teti ti nga dzana vanhu va n'wina va ya helela se va va dlaya vanhu a swi mhe ni vona swi nga twisiseki hi nga yimi na rero van'wanyana hi vulavula sweswi vana va hina va tlhakele vana va vanhu mara loko vo wa tsandzeka le vikatini hi ta n'wi pfumelela ku nghena la kaya wa hi nga adi ni vona tani bratona a hi vulavuleni ya mahlweni
1: hinkomu hi khensi
9: yebo
1: alright 0608875942 ahi teni van'wana ka ha ri GCR talk laha hi nga langutana vhele na mhaka ya president wa tiko ra Zimbabwe Mnangagwa loko va hlamusela mhaka ya ku heyi hina hi hava nkarhi wa ku hi ta heta tipetrol mafurha ku ya swihahampfhuka na mabazi a South Africa ku teka vahlampfa lava nga koho leswi munhu a nga yisa xiswoho loko ve ni u nghene hi darata wu lo fohla kumbe njhani na sweswi a endlise swoho ku va a kota ku vuya haleni i nhlekani
10: ahe
1: ahi minjhani
10: hi kona minjhani n'wini
1: hina hi tshama hi pfukini
10: hayi mina ni ri a va theli va famba va fambela kaya ka vona hikuva tani ma vona ku fana na le misina ku tele vona ntsena hinkwavo hi va laha ndhawu leyiwani vo hlayiwa a misina va tele se a va fambi ku ri vana va hina va kota ku kuma ntirho mitirho ma swi vona swi karhata ngopfu swilo leswi hi vulavulaku hi swona khalanga nuna luya i la ku loko a ku a va nikisani hi lava nga ta ku i chava ku humesa mali ya mfumo leyi nikisanaku yena a fanele leswaku yena a famba a humesi mali va tlhelela ndhaku hinkwavo nkomo
1: i nkomo you can see nkomo 0608875942 twa van'wana ku vo va swi vonisa ku yina ti-voice note tikola leti ti nga rhumeriwa orit a va rivele ku dropa laya enhlekani
11: mahi xitwini ku mpfukile na yena hi pfuki Mnangagwa i vulavula kahle mahi loko ku la va nga ngheni kona a va vuyi kona hikwalaho ka ku ri swi fana na mina loko sometimes ko va na mbuti yi nga phohla laha xipaleni yi onaona ni fane ni teka xo ba ni yi ba ni ku ya wena laha i nga ngheni kona n'wambuti tlhela hi koho ma swi twisa mahi se wa kombisa ku a ngo lo va rhuma haleni and a ngo lo va nyika mali ya ku va ta haleni and na vona a va lelangi le ka yena ku ya halaya ma swi twisa mahi munhu loyi a pfuniwaku hi loyi a nga lela loko a suka hi ku loko a fika halaya swi nga a fambi kahle hi kota ku okay hi rhumela timali kumbe swi n'wi landza mara longo suka a nyenga a ya kwahala ivi se hi twa hi milandzu ku ri ku na milandzu hala hi ta vula sweswo se i presidente leyi yi nga na vutihlamuleri ku ya hi mina yeleyo loko yi vula sweswo yi vula ku ri a yimi na swona leswi va nga tisa xiswona haleyi va swi twisa mahi se kwala va nga ngheni koo a va tlheli koo inkomu mahi
1: inkomu yi can see ka ha ri na vanhu lava ngo hayi lava nga ngheni hi koho himpela a va humi hi koho kasi ku na lava ngo a swi tshamisekanga nhlikani
12: kalanga
1: ahi
12: minjhani
1: hi tshama hi pfukini hi n'wan'wini
12: hlayisini ha i
1: munhu
12: u la ku se ku dayeteliwa vanhu va ta dayeteliwa ngoku kumbe na yo o la ku huma va hlanganisa va dlaya leyiwani
1: exi
12: va endla video hi laha ri hlupheka loko va za va endla video hi lebyo va ta fika hali I'm not sure if you can't

0: Inkomo, hayi ubona kahamba lana.
1: Okay.
0: Eh, ayikuzwe isheshini ubunono, jala veke bimuna, adikambe sengathi kuna bimuno, kutshela siwana, mitshari afana abana bimuno, kabana bayena, angaba oneku fika kwini kumbe kufika kwini, vana na bimuno ka ngwana wa wena, ngwana ro tshama ri ngwana wa wena, sa vuna bimuno ka wena hikwala ka yini na? Utra mutu wa gaveni, zwikuni bimuno, bimu zwikuni. Loko kaya ndawu ta hambanahambana ku kahleka swiswani hi lava munhu tikerekeni a tikerekeni hikuma hi lava vimunhu na koho se na lamakaya na vurhangeri hinkwabyo a hi vi na vimunhu sweswi ni vulavula hi vumunhu byi kwini vumunhu na loko nga ri na tela swiswana u xikarhi ka vana va wena i khito hehepa olate rhange ni nghena ni vula fene ku ri olateke ku yena ko swi la ku vana na vana a va lavangu se swi la ku hina hi fanele hi va fambisa hi fosene fosi yini swa pfala swiseketeka lava nga ta kumeka va harasiwa na ro harasiwa swivani hikuva hi pona phedzeleswi a ku va na wu tlava xivana xivanhu vona dange a vi na munhu mani dange
1: right enhlekani mamkeri
2: ngawene budo
1: ahe
2: ya twela mhaka leyi mativa hambi n'wana ku ri wa wena loko i ri mutswari lowu i nga na vutihlamuleri loko ata a rhwele TV a mutini wa wena i nga wena ku nga wena mutswari wa yena i fanele i n'wi vutisa ku TV leyi i yi kuma kwihi hi ku wena a wu le ku tirheneni TV yo ngungumela navusiku i yi kuma kwihi wena loko hi ya hi ya nghena le Zimbabwe leyi papa luya i kahle ngopfu hi ku i ringeta ku lawula ku tiko ra yena ri tshamiseka hi mhaka ya ku loko n'wana i n'wi byela ku a ku phohliwi loko i la ku ya ka tikweni rin'wana i nga phohli endla swilo leswi nga fanela ku i kota ku ya ka tiko leri huhelaka ku ya ka rona mara ivi vona va ya va onha va tsema tidarata va phohla va kota ku fika ka tiko leri vona va lavaka rona se i fane yena a teka mali liya ya yena ya vusiwana tanihiloko va ri ku hluphekeni kwa le Zimbabwe a teka a tlhela a pfuna vanhu lava vo ka va nga humangi hi nawu a tikweni ra yena na swi va swi nga basangi mutswari wa ntiyiso i fanele a tshinya n'wana loko a nga twi n'wana wa n'wi vitanela mubveni ya maphorisa yi ta yi ta n'wi teka ku ri n'wana wa wena loyi u nga n'wi bebuli hi ku a nga twi i vulavule na yena a nga ku twi se loko u ringeta ku bangabanga manyala i ku hayi wa mina n'wana ha yena ha wa mina n'wana ha yena hi to hi ya n'wi rhwalela siku ri n'wana a xitarateni va dlele va n'wi dlele na nhundzu leyi a nga ta va yivile se na vona lavaya mupresidente wa tiko ra vona i right loko va kote ku phohla a ni a va n'wi lelanga va lo famba hi ku ya lava madyelo ya rihlaza hi va huma hi tindlela leti ka ti nga ri ku ta kahle se ntiyiso wu fane a hi languteni ntiyiso lowu nga tshama kona ene hi vulavula ntiyiso lowu nga kona hi ku tiko rin'wana na rin'wana tiko leri ra hina leriwani ri lo lungha ku tlula mpimo va veke milawu va langutele ku lava ku voteriwa hi nkarhi wona wolowo va nga sungula ku veka milawu leyiwani ku un'wana na un'wana i na malunghelo laha tikweni ra ka hina un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku nghena as long ku ri muAfrika mara va nga languti ku ti-consequences kumbe switandzhaku leswi nga tata hi swihi vona ni sweswiwani vanhu lava se va tele ku tlula mpimo loko munhu wun'we a ta hi le Mozambique kumbe Zimbabwe loko a vuya vuya na four wa vanhu a famba ri one mara loko a ya vuya i ya vuya na four wa vanhu swi vona se mina ni ri i right loko a ku yena a nga yi ngheni laha a nga nghena hi kona a humi kona na mina loko no kuma munhu a ni teka yindlu no pfala rivanti ni ku photla hi laha vona ku n'wi ta huma hi kona ni yimanyangwini ni ta vona ku yi ta huma hi kwihi ku a ni lo nghena a nga pfumeleriwanga ni teka yindlu ya mina se na vona na yena na tiko ra hina mupresidente wa hina a fane na hina a tiyisa voho kwa ku a va fambi mara mi nga va violence mi nga va dlayi mi nga va bi a va humi hi nawu na yena a tlhela a tiyisisa masocha na maphorisa va kota ku pfunetana ku vanhu lavawani tiko leri hinkwaro leriwani na kwalaa kamatikoxikaya lawani va kona lava risaka tihomu va tiko va tlhelela kaya loko ku ri ku va tsakela ku vuya haleni a va vuyi kahle va khome swilo leswi nga fanele ku va vuya hale Afrika-Dzonga vonani okay is fine loko mi languta laha Zimbabwe la timovha leti humaka la tikweni ra ka yena ti phohla hile ndleka nambu a ti ta nghenele border gate ti ya ta phohla tipholisiwa ti nghenisiwa Zimbabwe ma swi vona ku hi le ku onhiweni i xava movha ya 2 million ya tiko ri yona hi sekona yi fambisiwa yi ya eka tikweni leri ra vamakhelwana mara loko ko tiyisiwa nawu ku un'wana na un'wana.

0: nghena kwa hali na nghene ari na ti-fingerprint. Ti-fingerprint ni vula vumbhoni lebyi a nga ta va a nghena hi byona byi huma tikweni ra ka vona, ku na loko ku humelela swin'wana swo ka swi nga ri kahle hi kota ku n'wi tracker hi n'wi kuma ma swi vona. Ivi hi tlhe hi tshinya hi koka tindleve vanhu lava va matiko mambirhi lava nga tshama ti-border gate-ini lava va pfumelelaka coco ku va nyikiwa coco ku munhu a ku ha ni pfumeleleni ni endlisa movha leyi ni pfumeleleni ni nghena laha tikweni ra ka yona a va teka mali va n'wi nyika ma swi vona ku hi swo swi hi onhelaka ku tlula mpimo a va fanele va tiyisa voko na le ka vona vanhu lava. Se Bodon mina ni mavonelo ya mina ni vona a ri kahle papa luya wa president ya Zimbabwe yi kahle ngopfu leswi hi swi vulaka a va tlheleli hi leswi va nga hisa xiswona ku na problem kwalano ene a hi nantu a ngo va na mbilu yo biha ni a ni ha yena nga va rhuma a ku fambani loko se a vona ku se ti va biherile a va hlamba mavoko a nga swi tivi a nga swi tivi i mavonelo ya general ka ntshuxo ni khensile Bodon
1: inkomu yi khensile swinene.
0: Thank you.
1: Nkomo. Ya bonhle nge 060-8875-942. Itwele swaku nweme swivonisa ku yini miri timhaka letiwani lavo anhlekani mamukeri.
2: A xi ticini makari ma hlayiseka ndengalo.
1: Bishop hi hlayise ku tlana vito ku hlayiseka n'wina.
2: Hi hlayiseke swinene mpela. No twa mi karhi mi yi chuka mhaka yo tika leyi. A yi olovi leyiwani mhaka ya xidludla loko a ku ri n'wansati a ni nga ta n'wi tlakula ya henhla ni a ni ta lava van'wani va ni pfunaku hi mi tlakurisana yena hayi i mhaka yo tika leyiwani loko mara ni langutisa president leswi va swi vulaku va le tikweni ra le handle ma vona mina ni nghena kereke ni tlhe ni chumayela ni pfula na bibele mara ku na swin'wana a ni swi loseleli ni ku na swi loselela leswi vulaka ku president hi leswinene swinene hi mhaka yini na a ku va nangi na ntwanano loko va suka laha va ta laha vo no ti sukela vona hi ndlela yo tala ene va karhi va swi tiva ku mi halaha ka vona milawu ya kona ya tika ene ya landzeleriwa se ma swi vona ku hambiloko ku ri ku mi ya tikweni rin'wana swi tiveni ku ku ta fika ku olova mara na vo vanhu lava va ta tlhariha ku va va mi kombisa ku ri no timhaka ti fanele ti fambisa ku yini se hi nawu wa kahle munhu un'wana na un'wana mi ta n'wi vona loko se a ri kaya a swi tiva ku loko se hi tlhela hi tlherisa ku yini mi nge yimeli ku n'wana ma n'wi kurisa n'wana wa tlhariha n'wana o famba loko a ya dlayiwa swi andzisa ku yini ku ri ku n'wina ma n'wi byela ku loko i huma la huma hi nawu ene wa ala mhe ni fanele ni tlhe ni n'wi yimelela mundzuku ni ku ni ta rhumela timovha ti n'wi landza laha nga kona ma swi vona hi ku wa hanya a vi na pulani ka malembe ma lama nga tshama ku tlhela a vuya hala ka mina phela a vo lwisiwa a vo hlongoriwa mhaka ya nkoka i va lave ku vo lava ku byeriwa malunghelo ni nge suki lahawani ni ya ka Malamulele ni fika ni teka milawu ya ka n'wamatatani ni ku yi ta tirha ka Malamulele loko ni fika ka Malamulele ni cinca milawu ya ka Malamulele hi rivangelo rihi loko ni fika le ni landzelela leswi va ka Malamulele va vulaka swona loko va ku i suke ka n'wamatatani ku laveka phepha ro ta ka Malamulele na va nyika ri ni pfumelela ku ni ta tshama mavhiki mangani ni tlhe ni tlhela eka n'wamatatani ni ya pfuxeta phela leri loko ni ya a ni nga yi hi ku ya tshama a ni ya hi ku tirha se why ni fanele ni tikeriwa hi ku tlhelela ndhaku ku ri ku ni ye hi ku tirha ene swa ha lava mina futhi endhavezi ta ka n'wamatatani a ku ni ta ta ni ta ku teka kwele ka Malamulele loko ni tirha a ni tirha mali yi ya ka yena loko a ni tirha mali yi karhi yi sapota ndyangu wa mina so hi marito man'wani a ni ta vula ni ku hayi ku hava murhangeri wo fana na loyiwani murhangeri wo tani i lava vana va i rhandza vana va yena hi mbilu ya yena hinkwayo n'wana nkarhi wun'wani hi swo hi vulaka ku vanhu va na ku teka vana nkarhi wun'wani va cukumeta va na ku teka vana nkarhi wun'wani va va lema mi kuma ku xihlangi xi xin'we xi xaveriwa timovha xi nyiketiwa na timali bank-e xi akeriwa na yindlu a xi tivi ku hlupheka hi ku i xin'we i va xi hetelela xihlangi lexi a xi fa ku vava hi mhaka ya ku lemiwa hi mutswari n'wana a nga lemi mutswari siku leri mutswari a fambaka i ta hlupheka ngopfu i ta pfuna hi mani hi ku na swiyimo phela la misaveni leswi swi nga ta ku endla ku i tsandzeka no tirha wena i ta tirheriwa hi mani tirhisa nawu wa ku mutswari loko a ku byela ku loko i suka ka mina ni leli n'wananga ni ta kota ku tiva ku i ya kwihi na mindzuku loko i hlangana swo biha ni ta ku seketela se loyi president loyi i vupfe ngopfu mani kuri a nga swi koti ku khoma n'wana a n'wi dyisa mukapu wa xichangana a nga n'wi dyisi tipurity leswi dyiwaka sweswiwani. Vana va kula hi tindlela to ka ti nga ri kahle va nga tivi milawu, wa khoma n'wana wa yena ku a tivi kaya. Na sweswi ni vulavula loko a ni n'wi vona president yaloye a ni ta n'wi khensa mina. Mina ni rhangela kereke mara milawu ya mina kun'wana ya tika. Ni lava ku vona ku vana va mina va hlayisekile ku va ta ya dlayiwa. Eh, va ta ya dlayiwa ni nga swi tivi ku va dlayiwa kwihi. Na veka kereke na veka bibele tlhelo ni langutana na ku swiswa muti wa mina. A yi ku to tshama yi ri kereke kusuka Monday up to Sunday ni.
1: Yeah.
2: Ku ta onheka. Eh, kereke yo va ya Sunday loko yi huma yi humile. Ku fanele ni nghena ka swilo leswi vanhu van'wani va swi endlaka ku ni ta vona ku muti wa mina wa hanya vana va mina va hlayisekile. Hi ku ni mpfundhisi vana va mina va fanele va famba lomuya ti-tavern va famba lomuya ku xavisiwaka tibiya va nwetetela swikwembu ni teki. I va ku va dakwa va vaviseka va ku tala na bari ta rhwala ku ta rhwala mani. Hi ku i yo famba ya nwa ene a nga nweli ndeka khwiri ra mina a ni nwela khwirini ra yena. So na yena loyiwani loko va ta phanda a va nga phandeli yena a va phandela vona mara ndlela leyi va nga huma hi yona a va tiveki ku va hume njhani. That is why mi twa a tiyisisa a ku loyi a nga huma hi kona i ta tlha a vuya hi laha a nga humi hi kona. I swi tiva kahle ku va yi va tsema rihlampfu ra darata ya yena yi wa. A sala va lava a nga tivi ku va helele kwihi. Se namuntlha ke va fanele va tlhela va landza hi yena a va ku tivi lava nga fohla hi kona na. Se a hi beni mavoko loko u kuma murhangeri wo tani va kala varhangeri va swona. Na loko mi nga n'wi sola mi ku hayi mbilu ya yena a yi basangi hi swona ko va mavonelo ma n'wina ntsena mara loko mi karhi mi rhangela vanhu va hlupha va karata ngopfu loko mi kuma mi byela ku endlisani leswi. I tiko ra van'wana heriya hi ri tana milawu ya yena swi ku ke swi bihaka ku fana na sweswiwani ma swivona phela sweswiwana hi nge vuli hina hi ku a va dlayiwi a va biwi a va nikisani hi lexi xi fanele ku endleka i ku vona a va vi na maphepha ku na loko a lovini mi n'wi kuma dlayiwini mi ta kota ku tiva ku loyi a nga lova laha i mani a humaku tiko rihi hi ku tele ngopfu van'wani va fana. So mi ta n'wi tivisa ku yini ku ri hana ti-fingerprint ta yena ahansi van'wani loko o lova mi ya n'wi lahlisa ku yini van'wana va lahli ku phela South Africa va lava ku yisiwa kaya. Se luya loko mi n'wi fonela i ta ku mi va mukele njhani ni nga va nikanga mpfumelelo va lunghisa swi leswi swi nga onhiwa khale vanhu va South Africa swi leswi a swi fanele swi lunghisiwe khale va tsandzekile. Se sweswi hi kona va swi vonaka ku hi tsandzekile mara hi fanele ku ndla yini hi ya hi ya lunghisa. Hlayisekani mi xuma kahle khalanga kwala xiticini
1: inkomu Khensi
2: ku khensa mina bava voice ya n'wina i nga ku mi vulavula mi teke nhloko mi yi peta ndle ka dromu mani yi tsakisa njhani na
1: inkomu
3: mzaya mindangagwe i tlharihini a va tlheli hi lava nga ngheni kona. Loko n'wana i n'wi byela xilo a nga twi a ya yiva a ku va ta ni beyinela kwala va nga ngheni kona a va tlheli kona. Loko va te hi laya va ngo ku na nkomati ku na tingwenya a va peli va tlhela hi kona. Loko ku ve va tehele border gate a va pfuleli va lava nga va nyika timali va tlhela i right nawu i nawu boha nawu lowu wu lavisaka swona ndhawini ya wena leyi tshamaka ka yona ku swi ku yini a va tlheli lava nga ngheni kona va phungela.
4: Hi n'wana loko mi yi languta kahle muhaxi loko vo un'wana humese 50 rand ya ku kota transport ya ku ri vanhu lava va tlhelela kaya va nge pfumeli phela vanhu lava muhaxi. Se leswiya ngo va ku ti vulavulela ntsena ku mani a endli xo karhi mara loko vo humesa mali i doneta ku hava na wun'we la nga ta pfumela i ta vula sweswiya president ya Zimbabwe yi vulaku swona ku ri hayi lava nga ngheni kona a va tlheli kona vanhu valava va swi twisisa mahi. Hi n'wana loko mi yi languta kahle muhaxi loko vo un'wana humese 50 rand ya ku kota transport ya ku ri vanhu lava va tlhelela kaya benge pfumeli phela vanhu lava mahaxi se leswiya ku ngo va ku ti vulavulela ntsena ku manimani a endli xo karhi mara loko vo humesa mali edoneta ku hava na wun'we laa nga ta pfumela i ta vula sweswiya president ya Zimbabwe yi vulaku swona ku ri ahi lava nga ngheni kona a va tlheli kona vanhu valava va swi twisisa mahaxi
5: nhlikani khalango topic ya n'wina kha hita leswiya swa ku a ku Mugabe a ku yena vanhu valava a nga va tivi ku loko va famba a va n'wi lelanga a swi twali a swi twali hosi i hosi hi vanhu se loko va famba va n'wi siya va tlhava va vuya va ta va vuya kwele atikweni ra yena a nga tsaki hikuva va ta va ta kurisa yena loko a ku laniwana a nga ha va laha hi ku loko va famba a va n'wi lelanga i vula yini a va humesa hi ndlala a ku ri ndlala yi va humesa na ku hlupheka ku za va ta haleni se a va amukeli swa swa ku verhanga va amukeli a hi swona i ta va murhangeri wa njhani i ta va hosi ya njhani loko a nga ri na vaseketeri a hi swona sweswo a va amukeli vanhu lavaya vanhu hinkwavo a va amukeli va tlhelela kwele kaya ka yena va va fumiwa hi yena until hosi yesu a za a vuya inkomu mavonelo ya mina mhani ma huri hi vona la ka mapuva a hasi ka sport center inkomu
6: yitlekani mahaxi leyiwani mhaka mahaxi leyiwani yi ta tika special hali pompo laha vanhu mi nge fambi vanhu lava sweswi va va hlongola wa le joni na vo Durban hinkwavo va ta vuya kwa lipompo la pompo va swi tiva ku lahawani kwa hexi va nga ta endliwa xona hi vona ku ni switonto lomu matikweni hi vona ntsena ndhawu leyi se ku ta va west futhi sweswi sukela n'hweti levo joni vo Durban n'hweti 30 ava fambeni a na ku ta tika la lipopo va ta vuya kwala hinkwavo va ta tshama na lipopo la lipopo lawani un'wana na ti endlela la a ku teki nchumu na tihosi ta kona ti a ti na mhaka a ti tlhetiwa yi rikana switandi se a leswi wo vulavula hi fambisa nkarhi mahaxi la lipopo a ku na nchumu xi nga ta endleka va nge fambi lava
7: rixini rixini bodon dabela yi twa mhaka mani ni ta ku ka vayingiseri na n'wina bodon ku sungula ni ta rhanga ku ni mixo wa Yeso Kreste ni ta ku kurhula na tintswalo ta hosi na rirhandzu a swi ve na munhu un'wana na un'wana bodon mhaka yi tshape swoho bodon mhaka leyi hinkwayo yi nga le ku ndlekeni yi tiva hi hosi xikwembu swi leswi humelelaka laha South Africa hinkwaswo swi tiva hi hosi xikwembu mara leswi ni nga ta rhanga ni mi hlevela swona bodon xikwembu xi ha ta hi matimba xo xikwembu xi le ku ndleni ka vukulu bya xona i ku fuma ka xikwembu swi ndlekaka xikwembu xi ba vanhu lava xi va lava kwini i swisiwana lexi nga vulavula hi swo xi swi laha Yerusalema se tivani loko ma ha ri ku tsakini n'wina van'wani kha ku tsutsuma van'wana xana ni mi ya hlaya matsalwa ku xi tele ku xi heta ku koleka lava xi va yisaka Yerusalema xi ta ndla yini hi lavan'wana va nga sala bodon ni ta mi tsundzuxa xilo xin'we famba mi ya lava kahle hi history mi sukela tihistory ta tibuku na tihistory to ta ti leti va ti tsalaka va ti inanaka yanani ka history ya le bibele mi ta tiva ku lamu nga koho hi le kwini laha hi nga kona bodon hi le Israel a hi le South Africa i xihundla xexo mi xi tiva mi swi tiva ku i maisrael i ndhawu leyi nga hlawuriwa ku sala israyele leyin'wana laha xikwembu xi nga vulavula na abrahamu xi kusuka ka vanhu va landzani ya ku nyika tiko a kanana hi vatukulu va yena hi vatukulu va abrahamu hinkwenu na hi nga lava loko a ha caca van'wana a hiyi mi swi tiva ku a hi yini ka matsalwa hi vona ku xi ri yini xikwembu ende rata siku ra hosi xikwembu rata laha hinkwenu hi nga ta swi vona ku hosi xikwembu xi vulavulaka mani ta ku ka wun'wana na wun'wana a hi tshikeni leswi hi nge le ku swindleni hi nga tshukisiwi hi nga kanakani a hi tiyeni na ku tshemba eku khongeleni hi tsutsuma hi ya kwini hi ya ku khongeleni xikwembu xi tele ku hi swi vonisa leswi hi tsutsumela kwini a tintshaveni un'wana na un'wana a hi ku khongeleni a tsutsumeli tintshaveni a va tsutsumeli ku khongeleni hi ya khongela hi ntiyiso xikwembu xi ta vulavula xikwembu xi le ku ndleni loko a ha sapatelela so ndzuku ta swi vona ku lwa a nga rhongo hi wini loko a ha landzelela lava fumaka a ha landzelela varhangeli na buku ri vulitse sweswo ku varhangeli va ta hi xavisa, varhangeli vo va nga hi xavisa ku sunguleni, loyi a nga na halala tikweni loyi a nga hi chela a vukhumbini a mu.

0: Kuimani
1: hinkwata holova namuntlha namuntlha vanhu lama va ku tolo loko ku va na mpfilumpfilu ya apartheid kumbe loko ku va na inani va tsutsumele kwini va yi va inana kwini hambi ku ri yona ANC yiye kwini se hina namuntlha hi endla yini a hi voneni mhaka ku rhulela tintswalo ta xikwembu tshiwa na n'wina i xikwembu tse xi nga hlula ku mhaka leyi n'wana wun'wana a tivi ku xikwembu xa ata hi matimba xi le ku tini vana va xo xa kha xa va hlengeleta lava nge le ku khongeleni va swi twa na vona ku khongele bya namuntlha a ka ha ri byo bya tolo xikwembu xi le ku pfulexeni ka Yerusalema va na matimba matimba me le ku fikeni swa minyama swa kha swa suka xa kha xa ata xikwembu hi matimba amen bodom
2: ku rhula ku ve na n'wina Don Khalanga leswi le ku ku tweni se hi kona moyeni hambileswi hi ngo swi kuma se swi ri xikarhi hambi yi sungule khale toko mhaka hi swi ti mento inyi tihosi leti nga laha kaya laha tikweni ra South Africa hinkwako tikhona ta mune ta misava vona hi vona va pfumelaka swi leswi ku ri vanhu lava va tala loko a va nga swi lavi a va nga ta tala hi ku loko va fika tihosini va nga va amukeli na lomu malokixini a va nga ta pfumeleriwa hi ku va tele lava rindzaka lomu malokixini va rindza tiyindlu ta vanhu va ri ku tirheni majoni va kha va rhenda laya van'wana no rhenda varhendi va rhendi ku hlakula switandi sweswiya va basisa mindyangu yaliya na lomu switandini va tele lava nga ku rindzeni ka switandi swa tiko leri vanyi va swona va ri joni van'wani va tshama na vona va va endla vaakatiko va kwala hi ku a ni va dya hi vona loko ku ri ku a swi nga ri sweswo va va tlherisa va ku a hi milavi laha a va ta tshama kwini a va ta tshama swikhwatini na ku khale vanhu lava vo tala va ri kona laha tikweni leriwa ku nga si ze ku fika xidemokirasi lexi hlayiwaka ku nga si ze ku fika ku nga si ze ku hela xihlawuhlawu ni hleketa mina na ha ri ntombi to ni kuma ku na famba hi mimovha na nuna wa mina ni nga si ze ni va na vana ni kuma ku ni ya ka midavula hi va kuma ni nga swi tivi ku ku na ndhawu ya vona ka midavula laha va nga tshama va nga panderiwa switandi ni vulavula hi khale ku nga si hela xihlawuhlawu ivi ni kuma ku ne le ka Malamulele laya spraprini va kona va nga tshama a va ri le hluvukani kana va kona va panderiwe switandi va tshamile va panderiwe hi presidente leyi nga nghena sweswi kumbe va panderiwe khale hi tihosi leti nga kona tindhawuwa ku dya mali va panderiwe kholikhole va lava va ri lawa va kha va tshama la mina no hlamalowo vanhu va hlayela malembe ya ku loko ku vhotiwini vanhu lava va kha va nghena i khale ngopfu va ri kona lavongo hi khalanga mitswariwa va ri kwala hambi ku ri mina ni nga tswariwa malembe ku hindra ni nga heta 60 years va kona lava nga lana nyamuntlha a ri hava pasi mara i kona la va kona lava nga na mapasi va ma teke kwalaho ka tiko reri leriwani va le ku holeni ka mudende wa laha South Africa hi xihundla sweswo i vutomi lebyi ni byi hlayaka lebyi ni nga byi vona mina vanhu lava i khale va kha va hanya laha leswi va tisaka swona va landza lava nga ta khale kwalawani a vo lahleka na hi presidente yalo a vulavulaka sweswo luya weleni why a nga va siveli tikhona ta mune ta misava ku tala a fane a va sivela ku ani lava ya leni mina hi mhawu a ni loko va ya leni va fika va tatisa nhlayo ya le vo tala va le ku holeni ka mudende walawo kwalaha South Africa that's why va lwela ku hi fane hi nyikiwa mapasi a va nyiki mapasi a ni khale va ri kona i khale ngopfu va ri kona vanhu lavo wala tikweni mhani swi tiwuli leswiwa hi swi vulavulaka ho tikaka yena ku vulavula hi xema i khale ri na vona vaakatiko lave le matikweni ya le handle va tshama kona lava tshama na hina lave nge fambi no famba futhi va tshama laha va dya laha va xavisa laha hinkwaswo vandla laha leswi ntiwaka le joni vo ti endlela le ka swi kona leswo hlongola vanhu lava va ta va hlongola va ya kwini va ta hlongola lava nga swipurapureni hinkwavo hiku van'wani va lo tshama swipurapureni va hava mapasi va ha nchumu vo ti tshamela tanihi ku tshama tanihi munhu a hanyaku tikweni
3: ku rhula bodoni mpfukini na hina hi pfukini ha minangagwa i right ngopfu hi ku i khale va ri lomu South Africa hambi a huwelela hi nkarhi wa tivhoti a ku a va vuyi va ta vhota va ta tlhe va vuya vo tala a va nga fambi va ya ku vhoteni se i yo kwata minangu wakwa swi fana na loko wa mutswari n'wana a nga twisisi wa ze i fikelela laha i kwataka i lan'wa se swi fana na yena sweswi hi ngo n'wi sola hi mhaka ku a swi le ka hina mara minangu wakwani i right loko a huwelela a ka va vuyi va ta vhota va vhota mfumo lowu va wu lavaka a va a lava omelele kwala South Africa se sweswi ku xiyimo xi bihini valava se a va lamulela manjheni a lava swo famba a tata va rhwala va yetela makaya ku ri ku va ta tlhavanyenga va vuya kwala a va himpela a va voni sweswi va nga tisa swo haleni a va voni ku va tlherisa ku yini mina ngwagwa i right me ni yima na yena i nkombodon kokwa mukheso ka mapuve hi mina
0: ende ngalowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga loko ni ri mutswari mutini ni veka milawu va kha va yi tlula vana ni veka va kha va yi tlula ni ku lexi va xi tlula no gina ni pfula matihlo ni langutisa ku vo yo tlhariha ku fika kwini ka mina mutswari i khale ngopfu vaakatiko va le Zimbabwe va kha va swi tiva ku laha ku ngheniwa hi maphepha ha sweswi ka ha ri na mfumo wa xihlawuhlawu se sweswi hikwalaho ka yini va nyadya murhangeli va nyadya mutswari vona va ta lava i right ni n'wi bela mandla mina tatana khalanga ni ze ni nga khomiwa mina lembe rin'wana kwala giyani ene endla leswo ni yisiwa mataji loko ni vuya kwala giyani ni lerisela wun'wana wa phorisa ku mi byela va ka hina va ta ni pfuxela i a vuya na nhlamulo ya ku ve ri a va pfuxeli munhu a jele va pfuxela munhu xibedhlele loko a kha a twa ku vava hikuva lava a hanya a va lavi a endla swo biha se wena ve ri ve nge ku pfuxeli u ri la na sweswi tatana khalanga ni ve ni dyondza dyondzo ku marito ya vatswari ma landzeleriwa leswi nga endliwa hi kulukumba loyi swi saseke ngopfu loyi a nga rhamba vanhu a ta na vona a mi va voni tlhela a tiyani u va teka hi vula Bushiri e wa kota ku humesa mabazi va ta tleketla vanhu lava a va rhambini ku va ta nyukisa kereke ya yena se mi ni ta vula ku murhangeli wa Zimbabwe i mutswari lonene a nga bribiwi n'wana tatana khalanga n'wana a nga bambeteriwi loko a tlula milawu ya wena mutswari wa ku nyadya i ku yisa hansi tikweni a va tlherisi leswi va nga tisayi swona sweswi va nga ponisa swona a va ponisi swona va tlhelela kaya tatana khalanga tshiritshiri ya vahlapa yi va yi kha yi dungwetisa tinhloko hi ku na leswi va swi endlaka swa chavisa ni tshama ka mapuvena va tiva vanhu valava va nga ku dlaya va ku dlayela 300 exikhwameni hi mikwana tatana khalanga vanhu lava va nga vanene tatana khalanga van'wani va nga ta va homboloke tinhloko i vanhu vo fana na valava vanhu lava hi tivaka ha xerha tiko na vona hina eMozambique vamaputu tatana khalanga hambi ko vona swigevenga a va khomba swi pfalela kwala kayala hayi ku hi va kombetela hi titiwo hi ku na Mozambique na yini na yini sweswo hi ta va hi kha hi endla xihoxo xikulu na ala mina mataleni ka Mozambique mataleni hi mina ni ri lavhenda a hi xumini
4: ahee doni wa mina wa nkoka man'wanawa mutamutamutama ina mina man ahayi a himpela mani a nga vulavulanga kahle president impela mani na ku i ku kahle kahle mani yo president hi yoya liya ya Zimbabwe impela loko vanhu lava hinkwavo impela mani vo suka kwaleni va ku ha la ku yi tshama kona laniwani hina a matikweni mahambe ya tshametela kona yi ta sala yi va president ya mani yi ta sala yi fuma mani hi ku lexi a yi fanele yi endla xona a yi fanele yi swi vona ku n'wana wa swomfa mani wa amukeriwa mani ku a vuya kaya hi mbilu yo basa hi ngo swi teka kumbexana i vana va swomfa ku va va kumeke va phohlaphohla kunene va ta hale South Africa vanhu va le Zimbabwe mara ni vula ku loko se va fanele ku tlhela ni ivi mfumo lowu haleniwani wu ku a va tlheli va vuya kahle na maphepha ni ku vula ku mfumo wa Zimbabwe mani hi vo president a yi endli ku rhumeriwa tibazi kumbe ku rhumeriwa tilori mani ti ta kwala South Africa kumbe va twanana na mfumo wa South Africa president ya South Africa ku hayiko hi nga ta hi ta tiveka kwini tilori letiya ta ku rhwala vanhu va mina mani va vuya hale kaya a wu spend mali mani wu spend mali ya ku tilori ti ta hale kumbe tibazi ti ta hale South Africa ti ta teka vanhu va tona ti va tlherisela kaya ivi impela ti veka nawu a veka nawu a ku hayi loko mi fanele ku va mitlhelela leyi endlani ku mi va na passport endlani ku va mi kha mi va na phepha reriya ro komba ku n'wini ya tshama tin'hweti tingani le no vula ku ko tala ku tshama n'hweti yin'we mani n'hweti yin'we leyi va ku nyikaka yona ku tshama yona a tikweni ra le handle u ngo u extenda wena loko u lava ku extenda se a ku ndlwi sweswo mani a swi ku tikomba ku wa va rhandza vanhu va yena mani a nga va nyenyemuki mani ina mani ina mani i Judas 182 mani a vula ku marito lama dyoni wa mina wa nkoka mani da danke
5: hayi Mr. Tonton hayi Mr. Tonton hawa hi ndzi nga lowunene muhaxi Mr. Don haya twala makali president a ihlamzelaka ya vanhu va yena ya twala a lexi nga kona hina hi ta ku yini na lowu ya nga veka wona tiko ra yena hina ma South Africa ya le hina a hi yi ngheni bra Don a hi yi ngheni hina lexi nga kona South Africa wu tirhe ntirho wa wona wa ku mahlampfa wu veke due date hina hi languta yona ntsena ku a va ha laveka swa ku va tlherisa ku yini va ndlisa ku yini bra Don a swi lava vona na presidente wa vona hayi hina xiboho xi tekiwini hi ti 30 ku a va ha laveki la South Africa leswaku swa ku va tlherisa ku yini bra Don hawa swi lava hi vona hina ho lava ku ri no laniwa lava nga ta va va ri laha ku va ku ri lava nga ta va va ri na maphepha lava va ku maphepha va va va tlherile swa ku va tlherisa ku yini hayi sweswo hina a yi ngheni swi lava vona na presidente wa vona hawa hi leswi xilahla a yi vonisaka swona South Africa yi tirhi ntirho wa yona hi leswi xilahla a yi vonisaka swona ni ri latsakani lonje la ka siyandana kaya ku ri ka nsavulana bra Don mo yi twa n'wana va yi vonisa ku yimi haxi wa mina hi ta vona n'wina until kwale ka 3 o'clock muhaxi wa mina bye bye Mr. Khalanga a
6: ri na n'wina Bodon hi na n'wina ta za yi chayisa na n'wina ha va twa president mina president leswi va swi vulavulaka mhe ni twa va ri right va vula swona why ni ku va vula swona na i ku vanhu lava nkarhi wun'wanyana lowu ku ve na nkarhi wun'wani maphorisa ya nga va khoma loko va khomiwini va va teka va va tlherisela kwahala kaya ka vona mara va tlhela va hunduluka va vuya se na vo president va swi vona ku ri va ta luza timali ta vona to lava swifambo swi ta rhwala vanhu lava loko se va fika va va chicha leyi ivi va tlhela va hunduluka va vuya hi ku tiko ra South Africa ri weak ri va tshika va nghena va ta tirha kwahaleniwani va ri hava na ti-passport va ha ta vuya mhe loko ku ri mina hambi va lava nga na maphepha va vuya va ta ndla yini hi ku mitirho ku hava mitirho ya kona yo kumiwa hi vona ntsena lava lomu South Africa va nga yi kumi ku mitirho kona a va fanele va tlhelela makaya vanhu lava va ya tirhaku emakaya ya vona loko a ku ri ku rhandza ka mina loko a ku ri mina hosi ya kona ya tiko le ra South Africa leyi South Africa leyiwani yi weak ngopfu hi ku yi va tshika va tlhela va nghenetela mara va kha va tlheriseteliwa va vuya va ta lava yini haleniwani hi ku mitirho na kwele ka vona loko ku ri ku yi kona na kwele ka vona hala South Africa yo va hala South Africa ntsena hi ku na la ka hina mitirho ku hava vo tshametela vana va le ku tirheni yo kumiwa hi vo ntsena va right president lavaya va le Zimbabwe va nga luzi timali ta vona sweswi va nga tisa swona a va tlherisi xiswona leswaku hi ta za hi bambetela ku ri ku vanhu lava loko va rhwaliwa va tlhelela leyi va tlhela va hunduluka va vuya a hi ntiyiso sweswo va nge swi koti ku luzekeriwa hi timali ta vona president lavaya va le Zimbabwe a va tlheli vanhu lava mina hambi loko a ku ri lava maphepha va vuya va ta lava yini va ngo vuya va ta onha la tikweni hi ku hambiloko ku ri ku va ri na ti-passport ta vona a va tirhisi mavito ya vona vanhu lava loko va fika lahawani u ri hi yeswi manimani a hi rona leri nga le a ka lexa passport ya vona vanhu lavawani a va na ntiyiso swigevenga a va tlheleli makaya va onha va dyondzisi na vanhu va tiko le ra South Africa leyi vugevenga se hi vona va rhangisaka vona mahlweni a va kahle vanhu lava a va tlheli va ya kaya u right president loko a ku sweswi va nga tisa swona a va tlherisi xiswona i ntiyiso a va tlherisi xiswona hi le na mhe ni swi vonisa sweswo hlayisekani xiticini inkomu
7: eka
8: jesarafeaimambangoi
9: nikhensile ku tsheriwa nkarhi hi Khalanga mahungu ya awara ya naruka JSRFM rito ra rixaka vayingiseri ndzenga ku languteka ungungule ka wera leyi ndzawulo ya rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi vula leswaku pfhumba ro yombisa vana swibedhlele ri sungurile. Ndzawulo yi vula leswaku yi amukela vana va xinuna va malembe ya 10 ku ya ehenhle, naswona va vula leswaku pfhumba leri sungurile ri nga ha sungula hi siku ra 22 eka n'hweti leyi, naswona ri ya fika emakume eka n'hweti leyi taka hi siku ra 24. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa rihanyo Nelly Xikwambani u vula leswaku pfhumba leri na nkoka swinene naswona ri sivela ngopfu mavabyi.
7: Hi lava ku ba bembele no tivisa vaakatiko hinkwavo leswaku pfhumba ra hina ro yimba eswibedhlele na titliniki ra kungela hi siku ra 22 Khotavuxika ku ya fika hi siku ra 24 Mawuwani eka swibedhlele na titliniki leswi nga hlawuriwa. Hi hlohlotela swinene vatswari na vahlayisi va vana va xinuna lava nga lama ya 10 ku ya ehenhla, xikan'we na vatswatsi lava kalaka va nga va na nkateko wo yimba lava nga tsakelaka ku yimba leswaku va tsarisa eka swibedhlele na titliniki ta le kusuhi leti ti nyikaka migingiriko leyi leswaku loko yi ta kota ku yi ta kungela ku nga ha vi na swiphiqo swo ya endzhaku na le mahlweni no ringeta ku ti tsarisa.
9: Va xiyenge xa mathekisi xa Santhako va koxa leswaku mfumo wu nghenelela ku vona leswaku wu kombisa ku vilela loku nga kona mayelana na vahlampfa a swi khumbi xiyenge xa vona. Muvulavuleri wa xiyenge xa mathekisi xa Santhako Rebecca Phala u vula leswaku ku kombisa ku vilela loku nga va kona swi siyile swivilelo na hi laha swi khumbeka kona eka bindzu ra vona. Phala u vula leswaku ku na tin'wana ta tindhawu laha xiyenge xa vutleketli xa mani na mani va khumbekaka hi ndlela yo biha.
10: Attributed to individuals who are understood to be involved with the taxi industry, so we completely disagree with that premise. But clearly you would remember it was in fact a conversation that you and I had on this very platform, where as soon as the news effectively spread across the country after the patriotic South African had taken the video, and we came and spoke to you at the time and confirmed that the case had been opened with the police, and we obviously also confirmed that we would give the support needed through the work that was done by the police. And if you'd remember well, in that particular case, their victims then decided to remove that, to withdraw the case from police, and so the work was not continued. But obviously that's not the only incident. We've come recently, we were talking about what's happened in the Northwest, for example, and we've spoken about the discipline.
9: Xiyimo xi bile ka nhlekanelo etindhawini ta Xihudi eDurban laha vaaki va tiko ra Malawi va yimeleke ku vuyiseriwa eka rikwavo. Maphorisa ya ri karhi ku lawula xiyimo hi ku tirhisa maqulu ya rhabi eka vaaki lava hoxeke maphorisa hi swigolo ni nga ku hi swingolongondlwana va koxa ku va na matshalatshala ya ku va va vuyiseriwa eka wa rikwerhu hi ku hatlisa. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya vululami Andrinel u vula leswaku kwalomu ka 80,000 wa vaaki va tiko ra Malawi lava nga le tindhawini ta Durban va kumekile leswaku nkarhi wa vona wa ku va laha tikweni wu hundzeriwile.
11: To the Sherwood Park Community Hall, where there are approximately 7,000 Malawian nationals, 1,876 have already been found to be either without documents or incorrect documents or have overstayed their welcome. So 676 have been voluntarily repatriated, and I think it's an important concept to understand. There's voluntary repatriation.
9: Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni hi ndzawulo ya rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi vula leswaku pfhumba ro yombisa vana eswibedhlele ri tshungurile. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya nharhu ya n'wani ya kona ka awara ya mune hafu ku bile awara ya nharhu ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa Bamba Reloaded wa landzela endzenga.
12: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170,000 rand. Kasi na family plan lei khavara ku wena nwinyo xibukwani xikangu na murhandzo wa wena na vana va sikisi lei u hakela 8 rand yikunyika 10,000 rand, 120 yikunyika 15,000 rand, 160 yikunyika 20,000 rand, 200 yikunyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko

0: Prince Rangard mixer wa Jesus FM re simra go re track ebit very vengo bo ntlangu bata shavusa gear
1: vangezana ya ya loko ba fana ba moya ba fikile ba ngisir ba hina
0: loko se u fike South Africa ne ika itlanga game liya wa munhu ya mnduku yo
1: ai kona am gela ba ngisir ba hina re simra kahle swinene le lero ba go tlherifika re hinye ka ntshembo ku ha impela swandleka swi ya hifambela kahle
0: swingandla ne
1: swingandla kahle
0: u fana ba bona ba tlangi ba xipano xa tikurena ra Afrika Dzonga vele ku nikeni ka ku tsemba swinene ngopfu swa ku ayikhona man leswi nge endlekela a hi ku hela ka eka khapi le ya misava le tsundukani le ka Fcon le swi endlekela endlela le wa loko hi ya vuya kambe fika hi endla masingita hi fika hi wina ivi then hi va hi vuya na xidlodlo a kaya se vana very nwe na vahlaleri ne kumbe xani ke vaseketeri mi nga va helele matimba man va ta vuya hi matimba na vona
1: ntiyisa va tlhe va vuya hi matimba mingisara yena amukela eka nhlekani wa sikurana montha makumembiri mona tumela sukubeka hla wa ri le ya nharu a hi nghena na hi risimu rin'wana leri a ri suka kahle eka xiyimbeleri xa hina Ming Salmina kheli kumala ka famba na hina kahle ngopfu na tshemba himpela mi hlayisekile hinkwakonkwako ha mi amukela vakhazi a ni na xivundza xin'wana la
0: khazi lama ni ri kona ku rhava xivundza a ku ri kahle swinene ngopfu a hi vona matiko me le handle amvoni hi vuye hirina hi vuyenyana na mukhuhlwaninyana
1: amiri ntsungweni wa mala
0: a hi vhake America hi nge chava ku swi vula mani ho ka hi nga lelangi mara hi vhakachini a hi vona nyana bolo swintsongo nyana hi swivonile mani swi ve kahle swinene ngo futhi hayi lexi nga vuya xintsakisa hi ku ni swi tivi ku sukela la Johannesburg Airport ne ya America hi famba kuromo ka 15 to 16 hours a swi hi tekela nkarhi ngopfu swi fika swi va kahle mani va hi amukela hi malwandle na va Trump hi va vonile a hi ri kwale
1: vayingiseri va hina va khe kuva ku namuntlha hi ti 17 ta June 2026 wa vunari wa kahle ti-woman crush handlanga n'wina hinkwenu vakokwana wa hina vasisi wa hina vamhana hina nga rivala leswaku nongonoko bamba tibamba tiawara ka tiwatinga tinharhu ha famba na n'wina kahle nga rivala leswaku hayi khona va hi kha hi famba na n'wina himpela awara leya ku sungula karhi yona leyi va ku kha hi tela na swingongwana leswi bakampongo awara ya vumbirhi ku na tinsimu leti ya timbirhi letiya hi va ku hi kha hi ntisele tona hi nga rivala leswaku na nhlokomhaka mi ta ni khomela na ti-celebrity gossip ti va ti ri kona kambe ka awara leya ku hi tshela yona yi va yi kha hi khomele kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka xikan'we na ku va hi kha hi tlangela siku rin'we ra ku velekiwa
0: ka sikera ngamutlha wa ka 17 ta June hi ndlela yoleyo i vhiki leriyani ke ra ku va hi tlangela kahle vanhu lavayani va disability va ri karhi va kuma dyondzo na disability leswiwa swiva byi humeseriwa kahle vhele ka rivaleni kumbeswani mhakeni ta ku ri kwalomu ka 15 ku fikela ka 20% ka tiko leriyani ke ra kumbexani ke vanhu hinkwavo eku hlangana ka vona lava nga na byona kasi va kumbesani mhakeni ta ku swi na nkoka swinene ngopfu ku va na vona hi ka va kuma dyondzo kumbexani kuma swilo hinkwaswo nakona ke na hina hi va hi ri karhi hi dyondza kahle njhe hi vutsoniwa lebyiya bya vona tsundzuka kahle mingisa leswaku loko hi hlangana munhu loyi a nga mutsoniwa a nga xihlekiso ka hina
1: ya ene phela u nga rivali tanihiloko tolo a ku ri youth day va tlhe va swi vula kahle ne ka speech ya vona McKenzie ku ri na vona vanhu lavawani hambi ku ri mintirhweni loko ku ri ku ku na ti-vacancy leti va ku ti kha ti ri kona loko ku apulayiwa va na vona va khomeni ku fana na wun'wana na wun'wana na vona va tekeleni nhlokweni hi va khoma kahle i munhu va fana na hina na vona ehe kambe ke swi tani hi va hi kha hi kumaku himpela va xixima na vona ku va hi kha hi va khensa vo tala va vona va na

0: Janesh SA ya farm sarika atle vele kena head boss SA yersi murga chua bitwa ngwana gagaske yersi murga kwa rifkere jume ta kashka 47 wati minute.
1: Enti isa mengi sara mene baike kuma kashu kwa isi ilega shpimlisha shaku baike kuma esu ngwa ngwana na kambe. Loko waka inga ingi sara ngkatle voice lenga ziku inabununa nyana pe.
0: Yade.
1: Lesu mula ku you bold iti erile man.
0: Inuna timbiri.
1: Yes. Mengi sara mene ari swingwe kashle kasu ngwa ngwana lesi wako skasu pampongwa stuwa kwa ikona. E maungu ya tele karang namtha siku sungongwa switele
0: leswa so gaming sero jisa fm kha lang tla kahle vele ke na mahungu la mabaku wa agati ku rena ra Africa Dzonga xikango ke ndile ka matiko la maya mele handle hungu lera ri pabembela zwana ngopfu ngombe xani ka hungu lera famba ku mahlo ku tusana makenta leswa ku munhu ofana molo mo chop chop o miss win jaleria
1: ibail botala phela a botala kahle kahle abantu byela kuri dani loko ringa ro sungula vata fika batikisanyana nda
0: ya
1: kambe situ komba inga ku high kona vete vakwe a tumele
0: 5000 nakona havuwa
1: loko vete busa nga ti busa kuri yi fanerile na 5000 ya kuva a kha huma yona ngari va leswa kuna manguleyi nga humelela was it 2008 kumbe 2012 la vana va mune va nga heta va lahlekela vutomi bya vona to vula kuri hikwalaha ka ka timovha yi nge vuluku hikwalaha ka yena naswona swa ha wela ka ti-cases leti a va ku a khani na tona nga ri va na ti-case ta ku va ku ve ri na ku pfinyapfinya na ku xanisa ka vavasati swi teletele leswi va ku swi ri hansi ka vito ra yena kambe ke ho tshemba ku himpela tanihiloko a va kha hume hi bail va vone swin'wana
0: ya va n'wi nikini bail xema humile
1: kambe ke i nga ri va limingisani ku ka case liya a yi fane a ti vonakarisa ecod hi musumbuni ku kambe ke va heta va yi yisa mahlweni va ku yi ta ya namuntlha tanihiloko ku ri wa vunharhu loko va yi kha yi languta kahle ku na khampani leyi a vula kahle ngopfu i SpaceX leyi vo tala va nga heta va va kha va rilarila hi yona ku ri ku na vanhu vo tala va khomi kahle vanhu vo tala va xanisiwa layani vanani va tshama for almost like 2 months after sweswo a tshika ntirho kambe ke va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisala mina ku ri andzhaku ka ti-session tinata loko va kha va langutisananguta swa ku ku humeleleni va kuma ku ri hayi SpaceX kumbe khampani liya yi wela ka tikhampani leti ti va ku ti kha ti ri ku tirheni swinene yi xiyimi xa le henhla lava ka va kha va kombisa kahle mingisela mina ku ri swi ti komba ku himpela loko va ka labor o ze va nghenelela endhawini loko vatirhi va kha va rila vanhu va tikhampani ti heta ti va ti kha ti tirha kahle leswi vulaka ku ri na loko ku ri kumile ku tirheni ndhawini yo karhi ku nga ri swilo swi nga ri ku fambeni kahle mi nga chavi ku ya mi ya report
0: i sweswo ka scaming seriwa gsrfm ku na mutlangi loyi va tiko ra Afrika-Dzonga ri karhiri va na hoyihoyi ka yena swa ku kasi wa hikokwalaho ka yini huko bros a nga n'wi tekanga va nga ri kona ka xipano xa hina kumbexani ka team leyi nga famba ya yimela tiko ra yena ra Afrika-Dzonga le ka World Cup Tembi Nkosi Lodge kumbisani makenta ku jeta ni sweswi wanga nkarhi wa World Cup i ti humesini ematikweni ma le handle mani a bela hi moya a tiphina swi va kahle swilo va kombisani makenta ku lexi va tsakisaka hi swiswi Tembi Nkosi Lodge ku hava nchumu nga xi tsala ka swiyenge swa mabulu kumbexani ke leswi va nga vuya a ringeta ku va a lwisana na coach ya xipano xa Afrika-Dzonga vo vona a kha a hanya kahle nje emahlweni swilo swi fika swi va kahle
1: ta vuya ke mingisala mina ha ri swin'we kahle ka swihungongwani leswi va ku swi kha swi ri kona va kha yi kuma kahle ngo ku na xiyimbelele mi xi tiva mani tanihi vito ra Bonnie Taylor va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri Bonnie Taylor a tikume a ri exibedhlele laha a va a kha a nga heta a kha ku ndliwa surgery yo karhi leyi a yi veri ya xihatlahatla leswi vulaka ku vutomi bya yena a byi va byi ri ekhombyeni lava ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku kusuka last month a ri eka khoma i tshame eka khoma the whole month lava ka kha a tivisa kahle ngopfu mingisa mina ku a yi khona se i va a kha a pfukile laha swi va ku swi kha swi hi komba kahle mingisa ra mina ku ri rihanyo ra yena ri va ri kha ri vuya i tivaka kahle ngopfu hi tanihi xiyimbelele lexi va ku swi kha xi nyika tinsimu ta R&B ku fana na risimu lera ra holding out for a hero i nga ri vana leya total eclipse of the heart laha i va ku yi kha yi kuma ku tanihi vaseketeri vo tala swi va swi kha swi va tsakisile swinene ku va a kha a tikume a kha a huma hi ndlela yaleyo
0: sweswo ke mingiseriwa gsrfm kasikelo kha yi languta kahle mvele ke hala ka bolo ya milenge kumbexani ke mitlangu wa bolo kombisani makenta leswaku ri tiko ra Afrika-Dzonga ngopfungopfu rona ri le khompetisini eka vatlangi vambirhi wa midfield na mitlangi wa ku wa striker a nga yi kha yi vulaka kahle Lionel Messi na Cristiano Ronaldo eka ntlangu wa tolo kumbe xa eka ntlangu lowu nga hundza Argentina yi wine 3 eka tanda ka laha u nga kora munhu wo fana na Lionel Messi lava u nga sula ku va na huwa swinene ka swiyenge swa mabulo siku ra namuntlha Cristiano Ronaldo ta va kha a tlayimela kahle xipano xa Portugal veri vala ku vona swa ku ta ndleka yini ka xipano lexi ya mara sweswiwani veri a nga ti vitani goat goat i Lionel Messi. So
1: se avalava xitlangi swa hina swi ya tlanga na vanhu valava vambirhi
0: swi na hini sweswo hina Matebogo Mokoena laha
1: ya Tebogo i munhu wa serious
0: hina Mafokeni lahaya hina vo Sibelebele lahaya hina ti-players ta kahle nyana ka tikurena ra Afrika-Dzonga
1: ntsena ke mi vula ku va fanele
0: a va ni ku chance va ta swi endla mina va tshemba va yisa lava a va ni ku nkarhi va ta swi endla
1: ene va ku tlangini
0: eh ba ku tlangeni mzuku
1: ba ku tlangeni mzuku ei e vana vhelela swa kahle
0: mani asibi kahle mativa
1: vana vhelela swa kahle asibi
0: kahle hambi kungana sweswi kungana mahebe mo he he be be be loko ho loser tiku ra hina se hi ta va hi ri karhi hi makulunga ka ku munhu wo fana woko bros fangile a suka ka xitulu lexi xa ku zabela tiku ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ku ya tshama mani
0: e va ko mani ku kumbe xana loko o suka ne a va teke ku coach ta tiku ra hina ra leti humaka tiku ra hina ra Afrika-Dzonga ku na vo Benny McCarthy va koho laya lava nga ta kota ku coacha kahle ku na vo Rulani Mokoena hi van'wani va kona lava nga kota ku coacha kahle xipano xa hina ku na vo Pitso Msimana hi van'wani va kota ku coacha xipano leya xa hina loko ni nga tiku mavonelo ma voho mo ntlaku va zi va lava ti-coach ta le handle ta ta coacha tiku ra hina ra Afrika-Dzonga kumbexani wa papalata leswia swa kuka ku ri ku va na ku favana
1: ku na ku favana ku ri hi ku vanhu lava khale mi kha mi swi vona ku nga nghena loyi se ku ta va na zondo ri kulukumba ka veka hi languteni hungu ra ku hetisela hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina tanihiloko xiyimbeleri xa jazz kumbe South African jazz Abdul Ibrahim a va kha hundze emisaveni at the age of 91 tindhawini ta le Jimeni a ndzhaka ku va byanyana va heti va va kha ku va na ku lavisisa kumbexani ku tlulatlula na ku va va kha va celacela ku ku humelele yini a ndzhaka loko va kha a hundze emisaveni a ndzhaka loko va kha va ku i lwenyana na mavabyinyana for xinkarhani va heti va kuma ku hayi khona munhu waloye na i wela ka vanhu lava va nga lwa kumbexani va nga lwisana na mfumo wa xihlawuhlawu hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisameni ku tanihiloko ni le ka nkarhi wa sweswiwani hi va ha tlangela 16 June kumbe Youth Month va ha ri van'wani va vanhu lava va nga pfuna ku ri hi va hi kha hi kota ku va hi ri na ku va hi kha hi va na rito kara namuntlha siku kambe ke tiko hinkwaro ra ha ku ina moya vona u hetlele hi kurhula ku ya emahlweni.
0: Alright, so sweswo ke mingiseriwa GSFM mhisani kahle veleke na ntlhanu wa timinete yi nghena kahle ka awurile ya ntlhanu ma u nga ku hetelela masiku matama ri karhi ma landzela kahle mingiseriwa GSFM kasi ke ku ya emahlweni mo va yi kha yi languta leswaku ku na yini la lexi wena mingiseriwa GSFM vhangelaka yi va yi ku tivisa xona eka nongonoko lowa bumper loaded eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na xitiviso lavaku xana u yimerile khasimende ya ntiyiso ku va yi ku kuma FNB yane ya leso la vanwina inweshe ina hi humaka hala ku America swi hi pfumeni na vhotla
1: sirtane mingisa me case sinene ku va eka hi fambana ngwina kahle kambe ke hi simela kahle eka awara ya ku hetisela ya nongonoko wa bambaru la dedicated cancel eka ngwina hinkweni va ku hi kha hi fambana ngwina hlayiseka hi nkokonkwako.

0: Belo a famsa kahle felkenas lazy java DJ kona ndini karsimo Tito M mnandi lento
1: bitha si mnandi lento mingsara mina famba na nguna kahle sele ka hora ku hetsela hi vakhazi makumembere ngwa timina se ku bika kahle a hora ntlhanu kambe inge siza ingena ka timhaka ta nhloko mhaka kuna swinwana hi nga va khomela swona la bakusena u yimele khasimende ya ntiyiso ku va yi kuma FNB Gold Business yi ku nyika nkarhi wa ku va u kota ku fikelela tikhasimende hi ku tirhisa na va marketplace ka app ya FNB kota ku pfula mbuyelo hi ku tirhisana FNB Gold Business kusukela ka ntsengo wa 48 rand hi n'hweti naswona u endla nxaxamelo wa bindzu ra namuntlha famba na mikarhi na bangi leyi pfunaka ku va tikhasimende ti kota ku fikelela bindzu wena FNB yi ku pfuna ka ku tisa ku cinca ka swilo hinkwaswo ku na swipimelo okay se hi tsutsumeya ka nhlokomhaka mingisara mina nhlokomhaka eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe ka ndzenga wa siku ra namuntlha yi tshame kahle hi ndlela leyi xana u nga rhamba tatana wa n'wana eka graduation ya n'wana ku ve amakuleleni ya n'wana emakuleleni ya n'wana loyi a nga ri ku ku pfunetini ke sana unga rhamba tatana wa n'wana eka graduation ya n'wana kuve amakuleleni ya n'wana
0: tatana anga ri kona
1: anga ku pfuni hi nchumu a wola u pfuka na n'wana wa loyi
0: 0607 5942 elo n'wana la papa ka graduation elapa 0607 5942 mixer mle ka radio
2: njani
0: man
1: Ifukile.
2: Kuvula ntisa ni lefukile ku randini ani ni ku randi.
1: Anga ikona.
2: Anga ikona, anga ikona. Ita rambole ka lava tsaisa ku wa mina nwana never.
0: Wo ya vangela nga randi we man.
2: I rambo ta ta ndai, ina nwana.
0: Hey.
2: Rambo ku.
0: Ina nwana.
2: Ita mangu tshavela yi. Ani ndi tshacha. Ani wo tshacha. Ito kwa hima barbar. Ani wow.
0: Zelo kumotsi ka mongwana kwa le graduation ke ba vitana vito ra nwana loko mingena a nghena na ye.
2: Nto mu khetsela ndako.
0: Mi ku yini?
2: No swi tsumeka.
1: Mina swi.
2: No, no ku khetsela le.
1: Ku tshela.
2: Ku tshela, what I come ku. Na ni ti. Nisho wa sase na zwena vanga uri kwa ho mbekela ndi no ka zwene mpho paye.
1: He can see le. Hlaise ka va ku tangu susumeta. Aba lave kang papa nwa.
0: Oh. 0608754 ntaka ngwa no mixerla. E dzela kahle mixer swa kwena ke loko xiyimo xo tsuka xi fa indlela leyo ta smaksa ku yini ta swi endlisa ku yini. 0608754. I'm going baby mama. Hello.
3: Kaunda.
1: E fukile mjani?
3: Ya, anga lave.
1: Hey.
0: Ndizo kwa mpapa wanga unhlayisangi loko vatini ita graduate.
3: Hayi, avana veki.
1: Hayi, ava ti tsameli kaya.
3: Kuna veka mani le wanga ima yi.
0: Anda ka graduation.
3: Akamba afela le kuveli.
0: Hayi, sesizwa ntiba yena hi cancel na.
3: So, na na masebo mina kwa la.
1: I cancel masebo mehla isekani. Thank you.
0: Okay. Kune leso swa ku mi ku avalaveki nkarhi.
1: Yeah.
0: I andza ka nkarhi. Mi tlhela nwe. Mi la ku ti tshuneta ku swi na vona.
1: Hiku
0: swindla engari inwana a tshunelaka.
1: Ka si mhana
0: nwana. Eh. Hayi nwana iri. Nwana iri.
1: Iri la ku tsama na nwe.
0: Hayi siku lera ka graduation nwe muto ka munga switwisisi. Hello.
4: Hey yo.
0: Hey la.
4: Rakazi.
1: Rakazi wa game.
4: Eta ka ndlaini.
1: Eish.
0: Ah, ata jina la mwana wakwe.
4: Ita ta inofu kutika kuyirhele mahungu.
1: Eish.
0: Yane?
4: Walane futhi ana xithati xinene.
1: Mm.
4: Loko o tifuhula. Xita va kona lexi a nga ta xi vona a nga xi tiviki xi nga ta n'wi hlamarisa.
1: Ya. Yeah.
4: Eh.
0: Eh.
4: Ya ku hi nga vitaniwa. Eko kungwana kungwana sesu loko umibwana kani vantivi imba imba. Boy you said wama kadi. Uruko miku iwen.
0: When you fenti said wakadi ni papa ngwana?
4: Papa ngwana wakamani.
0: Sia kuishi mungu wakamani wano yang ata herna yana kwa li.
4: Ngwana wakona wongu mbondaga loko sesu ndakele sinene leko sungule ni saa bala sikala kasa asu yoyi.
0: Esh. Ani ngwana mkansika na?
4: Loko ruko yena mkansika ke.
0: Hey, say le ita kama wana loka graduate, ita ina mteka
4: uu. Yama nga nisika, imi nga nga nisika, yama nga nisika, imi nga nga nisika. Ani ngeni helo, anga ngeni, anga labeki.
0: Ah, ito ta inkano ita china.
4: No way, siku wana mga kasi sama na mame, loku kupa ikami.
0: Eh.
4: Ami za itenu ya mwani, hey yo.
0: Hey, la.
1: Hey, ya. Sata, vakwata ba mhani ngai ka vana vavo.
0: Hoyi vatata.
1: Ba kwai khola ku tshineriula.
0: Vatata, wasuva kuna vavo mhani votala.
1: Mhm.
0: Lava nga famba vasiya vana na vatata wavo.
1: Vatata.
0: Loko ba mhani ba vuya ku tshina vana, vatata na ba ali. Ngai vatata na banga ali. 0608 7549 42 hallo.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Ha vele ku tshina vaka evake, impela shayi kamba ka sekunwa sati. Emwansata rwala ku mwana 9 months.
1: Mhm.
5: Kade ku themba le miri rush rwale meshe na mavonele.
1: Mhm.
5: Nga ta ihlambi u vana mhane.
1: Eish.
5: Ku fai ku etsena u swi ku mntu ku mwana wo iya hlangana na yini.
1: Mhm.
5: Ende hi xitalo ku na vanhu lava ntoni mitwala nyana a hasi nyana ende a iPhone ya mina kumbe xinwa kwa le mokami nga swi tshetanga kahle volopo. Ku na vanhu lava ana vona ani kambe ndyangu yin'wanyana ku nga vo va nga va na xiavi xa ku va vanhu va xinuna ani va nga hlayisi vana va vona. Ni nga nyika xikombiso hi ndlela leyi ku na ku mi kuma ku amutini walowo ani va wu nyenyile munhu.

0: katsa abavumeli ka swisweswo mina ni vasoli and basoli you can see la ba
1: no mara lo kurke aba sorry we mwana ibe ko
0: yeah
1: xa ra xivangelo xa kwa wena tata wa mwana mi hambana inchi
0: switelengo swivangelo
1: lo kuri ku swa switelengo kuna nkarhi loko mo tata wa mwana wa ona loko wa ona a ringeta ku ela ku lungiza nawe ana hala ku twa nchuno
0: iba karele
1: mwana iba ikarele wena we nga ngisukela na mwana kuna ngo tata wa mwana ku meni karele we a hambana wena hi nkarhi wa lo ku hambana hi nkarhi lwa kwa mena wena it doesn't mean kuri ni hambana na utika ka wena amirini mina wana hambana ngabe kusuwana maybe loko hamba hoka ngambani va kusuwana kusuwana ita ni wana problem ku vana ku onakeriwa ka nwana nwana ha god so vo tatana ano va imelela va tala ku suka a ku suhi na ti baby mama loko ta hatikini hi swivangelo swa ku hluleka ku ku tiyisela xiyimo lexi a sumiri stage man na xo mi hi kupa ngo lexiya so ba skota ba banyiza hi nkarhi wa walowo loko banyiza hi nkarhi walowo a vuyeko a nala ku twa nchumu was if i kwa wala ku twa nchumu xi lexi faneke u xi tiva hi n'wanuna n'wanuna wo zongi zwana la ku twa nchumu wa tlhendla
0: mfane misika ku ri laha mihleketo a yi tirhi kahle laha mihleketo ya tsutsuma laha
1: a yi ngheni hallo
2: mi kuma ku nkarhi wun'wana i tshama kwala xitambini na swi vona ku i kahle mara a nga ni tshumeleli na n'wana yimani ni vula ntiyiso ku ni nge n'wi lavi swa ku na n'wana wa mina i ta swi twisisa ni yo ku kurisa n'wana nga ni ri wexe ni karhi ni hlupheka a ri kona ba wena kwala xitandini i vona na visiwana bya mina ku ni ku hlayise ni ri hava mhani mara a nga ni tshumeleli namuntlha i vona ku swi kahle a nge kuti a nge kuti swa hambana swihi leswiwani ma swi tivi ku kurisa n'wana i ri wexe swi vava ngopfu a wu tirhi yena wa hambi ni vula ku yena i swi vona ku wa swi kota ku tihanyisa mara a tsandzeka mina na n'wana wa mina yimani ni vula ntiyiso a nge kuti a nga kanga kuti
1: se loko n'wana yena i lava papa
2: n'wananga na ku twa ku i lava ba wa wena mi ta hlangana xitarateni hi matihlo ya mina lama kusuhi na mina a ni n'wi lavi n'wana wa mina a ni n'wi lavi mi ta hlangana kolomo mara leswi swa namuntlha n'wananga na kombela a ni n'wi lavi
1: matami swi vula swi vavisana mbilu
2: swi vava ngopfu swi vava ngopfu yima ni ku byela ntiyiso munhu a kha a tshama kwala xitandini hambi wo tiva ku a wu na nchumu a swiseni a vabyi ku njhani gladis na n'wana anjhalo mara leswi hi bye hi tsutsumela kule ivi ya ta hi loko se swi saseka yimani ni vula ntiyiso ni nge swi amukeli ni nge swi amukeli loko n'wana a swi amukela i ta swi amukela va ri vambirhi mara hayi laha ku nga ku swihina mina a yimirisa graduation swi hindla i ta endla vuxaka yena na bawa wa yena ni nga n'wi byela sweswo hi swoho mana kaya
0: hi ku twisisa ka mina boti ntwa hi nga ku mhaka leyiwani ka vavasati vo tala va va kha va hundze ka yona va yi twisisa ku antswa kumbexana mi nge ni vula ku n'wansati se n'wina mi ta ni hlamula hi tlhelo ra vavanuna ene loyara mi na yona xiemba bava loyara haleni mina yo
1: sesi ani loyara ene no twisisa ku ri hi switalo swi languteka i nga ri vavanuna ku va va a hi kutwi
0: mostiva
1: ku hava xo wa ku fana loko munhu mi fanekele nkarhi wun'wani a tika emirini ta mi kombisa hi n'wana va ka manani loko a tika emirini u fikela nkarhi lowa ku i fanekele a va a endla e swikombelokombelokombelo ka vanhu va le handle ne i ku i madam mehe ni kona i ni chava yini ka handlani loko va wena kahle leswo swo swa n'wi hi leswiya manikomba so i swi leswi mi fanele mi swi tiva hina ku hina swo loko n'wansati wo fika la u n'wi kandziyile swi tiveni na n'wi wa ka manana ku loko mo ze mi fika laha u va u ni kandziyile and the once u ringeta ku ni susa kusuhi na n'wana suka cause loko no fostela ku tshunela se i xiphorisa
0: mara ntiyiso ni nseketelo vavasati va wu lava kusuka ka pregnancy
1: hi rambeni
0: hi ringeta
1: hi vitaneni hi ta mi seketela mi nga yi kholeli mi nga yi xanisi
0: hambi
1: kha hi holova a ni vi papa mani
0: himpela ngati i nge yi hlantswi mara vavasati ni tshame nto xivulavulo xin'wana xi ku swi leswi okay
1: 060875942 le topic ya vhiki hinkwaro na mundzuku hi vulavula hi yona
0: halloyikulu
1: hallo
0: oh I'm a guy all right
1: hallo A swi talanga ku ri vavanuna hambi hi hambane na vaka na vamhana vana loko hi ri vafaneni ku a xilexiya no mhana n'wana wa mina wo sungula mhana n'wana wa mina wa vumbirhi mhana n'wana wa mina wa vuna i mhana n'wana wa mina mara kumaka ka mhana a ku ntswaliya
0: radio
2: If
0: you lend them, Papa.
2: A local Kuruku, one I love a Kumkateko Avanayon, and a Palerio Papa one. Eh, Mana Angikati, one, one me. Magulasa like a Katik, someone is Papa.
0: Baba Abarguma Sungulin, Papa.
2: Marin?
0: Why Banga Katik Sangwana, oh, freak.
2: Mikateko, you tell the Kamsar was you. Hambi ya bibelini asi tshametwa mhani va ku katekise n'wana
0: very kateke hi ta hi tlhelo ra vabava
1: hi so
0: mara a masunguleni a ri kwihihela hi leswi hi lwelaka swonai nge ku ri sin'wana ri wexe
1: masi tiva ku ndleka yini vuton'wini ku na ku va mi ala ku vana va hina va fanekele va hi fanekele va kusuhi na vana va hina ivi then loko swi ala ku va hi va kusuhi na vana va hina vana lava va famba na ngati leswi vuliwaka n'wana mi nga n'wi tsarisa hi xivongo xa ka n'wehe munhu ku ndhavuko wa hina matsonga machangani ku na leswaku n'wana u rilele vito loko n'wana a kha a kulaku va le hansi va ka vona ve ri n'wana yi fanekele a ya kaya ku na nkarhi walowo so loko mi ka ku ri van'wina mi twisaku vana va fambela a kule na hina xana loko swiyimo swi tika ka n'wana luya swi vuyela kwihi ende hi xitalo mi kuma ku ri vatswari vo tala va hisatimete va hetela va vengiwa hi vana va vona nkarhi wu kha wu famba hi ku va va tumbetele laha ku nga na vatswari ku va vatswari va vona kuma munhu a ku ba wena va lovile va n'wana wa va ri kona a kula vanhu va kuma ku ba yena hi luya n'wana wa ku jikela nga tshami na wo tani mutswari
0: ya mara xa nkoka va seketelani va ka
1: maniava
0: n'wina mi kuma ku loko n'wana a ha ku discharge wu pfumala na thawula na
1: xikumbanie
0: na ti-pampas endlani swilo swilo swi va right a hi ali laya munhu i va a kha na swin'wana na swin'wana na ri ha kombela vaboti wa hina na mi kombela vaboti wa hina na vana va bava seketelani vanhu valavo va mi nida swa vava hi n'wini heyi leyi nhlokomhaka yi lava lembe
3: ahe ka maxaka mpfukini hina hi pfukini he ta vuyanyana mina hayi ni nge n'wi rhambi mhaka ya ku a ni hi hambanini ni ya n'wi rhambisa ku yini mhaka ku swi nga endleka ni va fowunela ivi foni yi khomiwa hi nsati wa vona lava va tshamaka na yena na vona sweswi ivi ni vula ni ku ni kombela ta kombela papa fana ku va ta ka graduation a swi khoma phe ku na leswi a swo loko se foni yi rila ivi luya a ku foni hi leyi u hlamula a niketa i partner ya yena a hlamula se ma swi vona kwala senta tlhela ti vangela problem futhi ni n'wi rhambela yini hi ku u na nsati na mina na munhu loyi ni tshamaka na yena ni byela loyi ni tshamaka na yena ni famba na yena loko ku na graduation ya rendzo leyi a dyondzaka kona a hi fambeni a ya yimela timhaka hinkwato a ni a nge fiki a tinisa na va nge fiki loko va ku papa n'wana ku ta yima yena a vulavula sweswo a nga ta vulavula swona sweswo swo talatala va nga swi langutisi na vona va lava graduatisaka swi nga endleka swilo swa vona swi nga tshamisekanga swi nga fambangi kahle loyi wa papa n'wana straight a nga wu voni ntlangu a nge swi voni swo fana na sweswo no u to twa kunene ku ve n'wana rendzo wa graduata le ku mapapa u ya yimeliwa hi mani a nga swi ngheneleli mhaka ku a na loko ni hambana na yena a swi a nga swi vulangi ku swi ta endlisa kwini kumbe swi endlisi kwini na loko n'wana a tshuka a dyondza xikolo a lava ku graduata kumbe a lava ku mbala gaweni kumbe graduation yaleyo se swo fana wo fana na mina a ni va rhambi a ni n'wi byeli no n'wi byela u ta byeliwa hi vanhu van'wana mara mina loko o hetelela a ni hlamu a ni fonela na n'wi vutisa ni ku loko a ku ri ku a wu ri papa n'wana loyi a wu nga ta va kho hi tshama swin'we se swi vula ku papa wena a wu papa n'wana wa ye a wu papa yena a ni mina na wena hi hambanini se u nga ti vavisi mhe ni ta famba na loyi ni tshamaka na yena sweswiwani a yimela graduation ya n'wana wa wena mavonela ma madam ni kumeka tindhawini ta ka menele vahaxi va mina vo saseka a hi tirheni na vona hlayisekani
4: ndi ma ndi vona vude vahaxi va nga vukhazi va game swikambirhi a nga va a nga kurisangi n'wana kambe n'wana a kha yi hlayisiwa hi mina a ri na vuxaka na papa yena then n'wana loko a graduata a kha a navela ku ri papa yena va va ri kona a graduation ya yena swi vula ku ri n'wana u rhamba papa yena ku ri na loko va teka tiphiki va ta kota ku teka phiki kahle ku ri graduation ya n'wana nga yi famba kahle yi tlhela yi n'wi tsakisa ku va memory wa kahle hi loko a rhambe vanhu lava a va rhandzaku va va kusuhi na yena loko n'wana a swi tsakela ku ri u lava papa yena va graduata va ri kona swi vula ku ri is fine ndi chiridzi mama khesa ndi khombe kilomjajo mabata apa malunga sunset
5: Epi.
1: Alright, hi sweswo ke mi ngisi mkandziyiso ya ngota n'we lexi ni tsakisaka ne va kota ku yi veka kahle hi tlhelo ra xinuna hi tlhelo ra xisati va ka mhani hi khensini
0: na lwa
1: na n'wina mi ngo mi ta hi rhamba hi rhambeni kumakona hi papa n'wana
0: papa n'wana vhele hi nge
1: i kuma ku xi dlile khale ku vona mi fika mixaka hi lava papa vo papa hi lava ya
0: xi nga n'wi ti papa yena
1: loko ni ta ni kha ni phijaphijwa hi switolonyana loko ni fikaka wa rhongo xi langu ta mhana kona va ku va dzongodza nhloko
0: ka n'wana mbilu ya yi pfumeli mara ni a hi sapotane ni matlhelo hinkwawo hi kota ku va hi nga fiki hi tikisela vana hi tindlela hi ku hambanahambanana a hi koteni ku va hi va na ndlela ya kahle hi tshama hansi hi vulavula ku ka siku ra mundzuku swi nga fiki swi hi karhata sapotani vanhu va lava kusuka ehansi na n'we va vavasati mi nga tikiseli ngopfu swa vava vhele mara a hi fikeni hi kota ku lunghisa
1: yaka
0: tinhlokomaka ti-birthday yes 0608875942 happy birthday ka n'wina hinkwe mi tlangelaka siku ra n'wina ra ku velekiwa hi tlangela na n'wina hinkwakonkwako la mi nga
1: kona
5: epi a ka boti chigo makumbani le ka nkuri a ka tomu mara va kumeka a xilungwini a Johannesburg a Stepson ni le ka nhombelani va ri yi kona happy birthday ya kokwana wa xingwavila kumbe kokwana wa hareka mina rivala ye na kwetsi mama thosi le a lulekana vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa hi minamburi ya ntsava hlangana ni thawenchipi laha ni kumekaka na famba mi ya wisa ntombi na jaha
1: a yi navelele ni famba
6: a famba n'wana bava kule kwesi mama matosi kusuka la amelekane kule kwasi rikiti kusuka la block 3 eka minyilisi ya chigo makumbani kusuka la ka nkore a ka tomo kuna kukwana shinga kwenye suka la, siku yenga kwa shi hosa, nina kukwana mabunda suka la, kwa mshazi,

0: Não, como não, pega na bola, na bola, que a não cai. Como é que vai me ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter
1: que ter que ter que ter Thank you.
2: 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 875 9420 0607 Na kwana bese ya kuna muncha wa kule wa rinyana ngu palandelela mula wena wa tsaro wa wo. Ya ike kwa ngwana mato.
1: Ike nsila po di shtere kla ise gang.
2: Thank you.
1: Thank you. 0608 875 942. Tlangela na wina yin kwa kulamba kwa mkameru kona. Kunga kuna po ngwanla.
3: 0607 875 942. Ya matlo nka shondo 106.0 eka ritora rishaka monte kalwe mingser. Mito ya soglu irin. 106 hello.
4: Ya ntaka ni big day eka kwezi kujidi kama ni nisa blog kwa akulu shimene kukua shingu wazi la kwa shofana wa akulu shimene chiko makumbani makato muna nwani itira ari jona ya akulu shimene uvutila mantuti na yetu maka alimekani ya akulu shimene uwe nkoka beza kina wona ana wala infana kwa sama mapuwe wa ashwa mina banki
1: kensi sunen tla isa gang.
4: Thank
1: you.
3: Thank you. 0607 875 942.
5: Happy birthday, ka man magolongondo la ka mchipisi. Xikwembu xi vahlayisi xi vakatekisi. Mama kulani swinene. Mkateko ya tilo a yimineli. Siku ri saseka ku fana na mbilu ya n'wina mhana mina. Happy mina velelwa hi madame ni kumeka tindhawini ta ka menele. A hi tirheni na vona vahaxi va mina hlayisekani.
6: Epi ka butshila wa kula namuntlha ni le ka kwetsima na hi wa kula namuntlha hinkwavo lava vana va le laha hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi ni na xivulana na gongwangwa la ku na gungu ra mali tanko
7: Happy birthday ka vutshila mathonsi alulekani na hinkwavo a birthday ya ku na vaka siku ra namuntlha siku ra khomi kahle vana va le laha hi jodi mhana bya vuti ni laka dzingzinkaya ku ri ka ndhenyeza dankulu
8: Happy birthday aka boti wa mino papa xiluva Hepi tshigo n'wana mhani kulani mukula ya ndyangu wa n'wina ni ku ariririri happy birthday ka n'wamugwena kokwani wa swingwavile ka xihosani kulani ka sesi kulani mukula ya ndyangu walowa n'winou na vatukulu ni ku vutshila manthosi alulekani hi kwetsima rigidi ka miminginisi na laha birthday ya ku hinkwayo na va le le mhani mahori ka mapuva sika spok center inkomu a hi hlayisekini
9: happy birthday ka makwenu wa mhana neo le green farmer happy birthday ka chiko makumbani le ka nkuri happy birthday ka kokwani wa xingwavila ka xihosani happy birthday ka khwatsi mathosi alulekani happy birthday ka khwatsi kwetsima wa le luleka khwatsi we le ka miminginisi block 3 na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona a ku ri manjaja lava navelela hlayisekani
10: happy birthday ka mhantsongo wa mina phoxi ya mthombeni ka nhlaniki na hinkwavo laha birthday yaku na vona a va navelela hi mhana ntalo xikhotani kwala ka mapuvi danko
11: njhani maxwanu kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka kokwa wa xingwavilu ni ku happy birthday na le ka papa Shiluva na hi kwabo la birthday ya kuna vhono mateke mateke vha karu vhana vhela mana tshikumbelo dza kwala ka skhona nko
12: Happy birthday, Kazi, with Lamatonsi, Alulekan, Sukar of a Comcatan, and Kabala bed there. Abana Vela is a Santa Manana, thank
3: you. All right, this is what I'm saying. I'm sorry, I'm guessing. I'm going to be like a little bit of a candy, nakuna vela kahle vanhu va be burweke eka siku leri faneke siku ra vona ra ku velekiwa laha timhaka ti nga ni se sa famba
1: hayi ha famba ke kambe hi nge se sa hi famba ha vula ni kambe ke happy happy birthday kambe ku na mahungu man'wana kambe lama suka kahle eka FNB va ku bindzu a ri fanelanga ku xiyi ku yima xana hikokwalaho ka yini bangi ya wena yi fanele ku yima hi FNB Gold Business Account u kota ku va u fikelela xiyenge xa ku pfuneka xa FNB Business Help Desk 24 wa tiawara hi siku na 7 wa masiku ya viki naswona eka APP ya hina ya FNB u kota ku va u lawula xiyenge xa wena xa timali nkarhi wun'wana na un'wana xo tsakisa hileswaku FNB Gold Business Account u kota ku hakela R48 hi n'hweti famba na mikarhi hi bangi leyi pfunaka bindzu ra wena nkarhi un'wana na un'wana 24/7 kambe swi tani mingisa mikhensi swinene ku va hi kha hi kota ku famba na n'wina kahle eka nongonoko bamba reloaded na tshemba hi mpela mi tiphinile na ku va hi kha hi va na n'wina kahle hinkwakonkwako ha vula nakambe kha hi ku ina We are the voice of the nation. A hi hlanganeni kahle mundzuku.
3: All right, sweswo ke mingiseriwa GSFM hi va hi kha hi famba kahle hi faneleke hi ndlela yo yaleyo kokwana ka xihondo 160 eka rito ra rixaka umoya jezu ku fambisana kahle na tukuthela GL CJ kwana ndzeni ka risimu bye bye hi fambeni ri bemba ngoveni na ta muganga a hi hlanganeni mundzuku eka nongonoko bambarlo.

0: Swibeka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha siku e siku leri ya ra vukhumenkombe ka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe ra 2026. Kasi mina ni ri mepa nguveni leyi a nga ta va yi karhi yi fambisana ku kusuka kahle le ka awara ya ntsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo nongonoko e wa ta miganga hi lava va yi karhi yi kuma kahle swiviko kun'we na mahungu lama veke ma ri karhi ma babembelela ka tikonkulu ra Afrika-Dzonga kun'we na xifundzankulu xa Limpopo hi va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko eka madyambu ya siku ra namuntlha leswi va ka swi karhi swi komba kahle leswaku va ndzawulo ya rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo va ve va ri karhi va kombisa kahle leswaku ni nga ku va kombisile leswaku ntirho wa ku va va ri karhi va sungula ku yimbisa vaxinuna lowu nga va ri karhi wu sungula ni nga kui lowu nga ta va u karhi wu sungula hi siku ra 22 eka n'hweti leyi nakambe nga khumba kahle le ka xiyimo xibile etindhawini ta Durban laha vaaki va tiko ra Malawi va yimeleke ku vuyiseriwa hi nkarhi kwavo nakambe nga khumba kahle le ka xiyenge xa mathekisi xa Santa Cova koxa leswaku mfumo wu nghenelela ku vona leswaku wu kombisa ku vilela loku nga kona mayelana na vahlampfa swi nga khumbi xiyenge xa vona nakambe hi nga tlhela khumba kahle le ka masalelo ya machudeni ya yunivhesiti ya Mpumalanga ya kumekile nantsweni wa Crocodile River ka xifundzankulu xa Mpumalanga ni nakambe nga khumba kahle le ka vanhu vanhungu va hundzile emisaveni eka nghozi ya matsamanhlana swinene leyi nga humelela eka gondzo ra N4 exikarhi ka Ndongwana na Waterval etindhawini ta Mpumalanga. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku nhlayo ya vantshwa lava nga tirhiki laha tikweni yi le ka 46 wa tiphesente naswona a yi amukelekanga. Holobye wa ndzawulo ya mitlangu ndhavuko Gayton Mackenzie u vula leswaku President Cyril Ramaphosa emurhangeri wo sungula wo yingisela swivilelo swa vaaki. Muaki etikweni ra Zimbabwe wa malembe ya 22 u ri karhi ku hlakarhela exibedhlela. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba hi la ri na pfhumba ra ku va va ri karhi va lemuka vantshwa va lembe ra 1976 swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka nkombo wa timinete ku be awara ya ntsevu tsundzukani awara ya nkombo bokwana nongonoko wa ta mintlangu na ntombo dzenya ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha kun'we na le ka mutirhikulori ku va anisile nkarhi kun'we ni nga kumi mutirhikulori muhumelerisi Lunghile Malefane eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi hi va yi karhi hundzela ndzhaka sweswi hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripirini
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. Laha va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena. Yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

lokusoso semingisirwa mina namina ntombi ozenya ntombi lesikundiswa maleza wazinjivi tsatsolwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamathole kama fuza kaya mbuya bapfukile bantu bana ntsembo nakupfumelisa kwa majama sikura na munthla vanhu bapfukini sewata bantu kati ndau ta ku hambana hambana minjani na mipfukile ntombi ya mipushela kanokonoko wa Sportville ene nikubyela mingisirwa mina leka World Cup le nikubyerina nikuwonini leswaku kahle kahleni kutaniwa ku nga bolanga jobu ti goal ta ku saseka ti dribbling ta ku saseka ti keeper ta ku khoma kahle mingisirwa wa mina ti coach ta ku pa ti nyangatseka ti red card ta ku kumeka vanhu va ri mabencheni hawu hawu we red cup ya ku saseka swinene mingisirwa wa mina ri ni ku byela leswaku hinkwaswo leswiwani u swi kuma ka nokonoko wa Sportville kama jama sikura na munthla mingisirwa wa mina hi ta va hi karhi hi vulavula hi timhaka to tala mingisirwa wa mina hi ri hi sungula hi lavo vo hlongoriwa ku thoriwa van'wani van'wani va hlongoriwa van'wani va famba ka swipani swin'wani a ni swi tivi leswaku lava ku ni sungula hi yini malava va my love wa mina hinkwenu kahle kahle ni ka majama sikura na munthla ni ri ni swa ku ni khome vanhu va ku ku tala ngopfu lava ni fanele ku ni va interview ni fanele ni meka sure leswaku leswi ni swi vulavulaka ni na swi hatlisisa ka majama sikura na munthla ni ri leswi ni va ku ni kha ni ku byela hi swona ka timhaka ta mitlangu hinkwayo leyi nga kona ya bola.

0: mnenge mingiseri wa mina saka shangondo shikone kama jama sikura na mwontla vabzeli la vanga wa Pretoria va Sunnyside va Joni ma Randburg ba Sandton anywhere a South Africa mingiseri wa mina vabzeli la shakun tombi say kona ka radio ya hina vai kumakahle ka audio streaming sa hina sa www.gcrfm.co.za kasi kama jama sikura na mwontla mingiseri wa mina ntabani kani vulavula na vanhu vambirhi kusuka ka Gaula Classic ta va hi karhi hi vulavula hi ti-playoff leti nga kona xipani xa Gaula Classic a swi tiva leswaku xi le ka khasela ni ri ta va hi karhi hi vulavula hi swoho ka majaha masiku ra namuntlha leswaku swi ndlisa ku yini swa ti-playoff leti nga kona ta va ti kha ti tlangiwa rini ta va ni ri na chairman ya Gaula Classic kwala atindlwini ta hina ta vuhaxi miyingiseri wa mina ta va ni ri na kurukumba Giyani Swivambu Velem kusuka le tindhawini leti ya taka Gaula so hi ta va hi karhi hi vulavula kahle aka nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina so ku twa to tala tshamisa sweswo a hi vona ntsena ni nga ta va ni kha ni vulavula na vona aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ni ku byerile leswaku ni khome to tala leti ni faneke ni ti vulavula ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ni ta va ni ri na nkulukumba Gezani u ta ni khomela Geneza Xiburi kusuka avuhehli miyingiseri wa mina ta ni khomela swinene Geneza Xiburi kusuka vuhehli ni ta va ni ri na vona a tindlwi kumbexani amoyeni hi ta va yi karhi hi burisana miyingiseri wa mina mayelana na marathon lama ya ma comrade marathon a ma ri kona le miyingiseri wa mina a Durban ta va yi karhi hi burisana na vona ngopfungopfu leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini miyingiseri wa mina kwa swi leswi swi kumaka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle miyingiseri wa mina hi ta va yi karhi hi twisisana mina na wena leswaku swi famba njhani i ri njhika laha miyingiseri wa mina ni lunghisa swin'wana loko ni vuya ta vuya ni ku chelanyana hi ti-result leti ti nga va kona ti va ku kona a ka World Cup then ni vuya ka ti-interview leti ni nga na tona cause ti-interview ta ko ti lehini nyana ti na vanhu vo hlaya nyana so hi swoho swi nga ta endla leswaku kahlekahleni ni va ni karhi ni meka sure leswaku mina na wena hi va hi karhi hi famba hi ndlela leyi miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ta fambisana kahle mina na wena
1: U nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
2: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na Lagdum Hardware ya na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la tuma where you say and score
0: wisese swa miyingiseri wa mina u ri na mina ntombi yo zenya a hi ngheni ka mahungu ma World Cup miyingiseri wa mina handle ka ku dya nkarhi a hi tsutsumeli ka timhaka leti nga kona ka World Cup ti-team ta la Afrika swi tikomba kahle leswaku ku na swin'wana swi xotaka miyingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta World Cup a ni swi tivi leswaku hi fanele hi ndla yini leswaku ti-team ta la Afrika ti nga nyajiwi kumbexani ti nga tekiwi hi ndlela yin'wani miyingiseri wa mina i ri hi tsutsumela ka World Cup hi ya langutisa mimbuyelo ya World Cup leswaku yi tshamise ku yini an hleketa ku xipani xa yona Senegal swi nga na hi komba swin'wana swa ku nyawula nyana mara swi tikombe nga ku hava nchumu leswi va nga hi komba swona swa ku nyawula hi ri ni ku byela ka nkarhi wa sweswiwani ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Portugal na xipani xa DR Congo wu fambe 17 minutes xipani xa yona Portugal swi leader hi bolo yin'we eka tane Neves ivi yi kore bolo yin'we kumbexana yi kore bolo yo sungula aka xipano xa Portugal hi minete ya vutsevu miyingiseri wa mina leswi kombisaka kahle leswaku xipano xa Portugal swi le ku leaderni bolo yin'we eka tanda aka xipano lexi swi humaka laha Afrika miyingiseri wa mina xa DR Congo a hi tsumeka mbuyelo leyi nga va kona aka matakuxa masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina cause yo tala mimbuyelo leyiwani van'wani van'we van'wani va hina hi va hi tlele a hi voni miyingiseri wa mina a hi sunguli hi ntlangu wa Norway na Iraq hi vone tibolo ta mune eka ta eka yin'we laha hi nga vona xipano xa yona Norway xi kombisa matimba ehenhleni ka xipano xa Iraq hi vone Halad a va kora tibolo timbirhi hi vona Odgard a va a karhi a kora bolo yin'we kasi Hussein i va a kora bolo yi ri yin'we kasi hi tlhele hi vona on goal kusuka ka xipano xa yona Iraq yi va yi karhi yi howa na yona kasi hi tlhele hi vona jale ri a va ri vitanaka Hassan ri va ri kora bolo yi ri yin'we le aka xipano xa Iraq ku tiyisisa leswaku hayi a va tlhele na tingana la ka group ya vona miyingiseri wa mina kasi tlhele hi vona Australia na xipano xa Jordan va va karhi va tlanga laha hi nga vona xipano xa Australia va va hlula Hitbolt Nar eka yin'we miyingiseri wa mina swi vula yini sweswo swi vula leswaku xipano xa yona Australia xi le ku tikiseni swinene na xona kasi Argentina interesting. Lione Messi a swi endla leswi nga duma hi swona miyingiseri wa mina. Kora bolo 39 ta xipano xa yona Argentina a tiyisisa leswaku xipano lexiya xi va xi kha xi leader hi tibolo tinharhu eka tandza naswona va teka mikutlunyi yi ri nharhu. U nga rivali leswaku hi le ka ti-group stages laniwa miyingiseri wa mina. Loko u va karhi u nga teki mikutlunyi u nga tikuma u sele kwalaya u nga kotangi ku va u hundzela emahlweni. Kasi ku na Australia na xipano lexi xona Jordan hi vone va tlanga kasi Australia xi kote ku va xi hlula xipano xa Jordan Bolt Nar eka yin'we kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona miyingiseri wa mina xipano xa Furwa na xipano xa Senegal eka siku leri tolo no nga ni nga tivi swipano swa la Afrika swi swi koti ku khomelela ni ri a swi swi koti ku at least leswi swi swi endlaka xiphemu xo sungula xa ntlangu ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu va tlhela va tirhisa swona xipano xa Senegal xi kote ku va xi khoma xipano lexiya xa yona France aka xiphemu xo sungula xa ntlangu miyingiseri wa mina xi nga ninginiki France yi nga ninginiki yi confuseka mara ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu ha va n'wi tshika Kylian Mbappe minute ya 66 pap a ba shoto yin'wana miyingiseri wa mina hundza kwala xikarhi ka vatlangi kwala ba shoto yin'wana kasi hi tlhele hi vona hi minute ya 82 jaleri a va ritanaka bakola a va ba bolo yin'wana ya ku saseka na yena swinene a va tiyisisa leswaku hayi xipano xa yona France xi va xi kha xi leader hi tibolo timbirhi eka tandza kasi hi minete ya van'wa tipempe miyingiseri wa mina to ngetelela hi vone mbaye a va a teka yin'we ntsena yo vika hala Senegal ku yi kona ka World Cup a va kora panjo njamba ya tinjamba miyingiseri wa mina jaleriwani n'wa tipala wa xipano xa Senegal u yi navela kunene kahle kahle ni u yi khumbile loko a yi khumba swi twa ku ya hisa a yi chela ritavanini yena hi yexe kasi tlhele hi vona Kylian Mbappe a tiyisisa leswaku yena wa ha ri the best player in the world Bashot a ri le handle le ka 18 miyingiseri wa mina Bashot yin'wana a yi tsutsumela kunene miyingiseri wa mina a yi pfula a yi pfala loko a yi teka hi nenge wa yena miyingiseri wa mina n'wa tipala yo twa leswaku vandhawu se va hundzile aka ntlangu lowu a wu ri kona exikarhi ka xipano xa yona Senegal a ni tiwaku Senegal at least yi ta zamanyana ku yi vekanyana mepeni mara hayi swi tikombe nga ku hayi hala Afrika xipano xa Ivory Coast hi xona nga ku xi khomelelaku nyana miyingiseri wa mina at least ku na swin'wana nga ku xipano xa Ivory Coast xi nga hi khomela swona leswin'wana leswiwani to va hi karhi hi hlambanyisanyana ku at least swi le ku zameni swipano leswiwa swi le ku zameni swa kha swa tsandzeka miyingiseri wa mina mswiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville i ri hi langutisa fixture leyi nga kona ka majambu masiku ra namuntlha leswaku yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina ta teka tinqingho ka nkarhi wa sweswiwani i ri langutisa fixture leswaku yi tshamise ku yini ta teka tinqingho kumbexani ta foyinela vayeni va hina leswaku va va na hina ka majambu masiku ra namuntlha xipano xa Nghilandhi va tlanga na Croatia lava ku ni predictela xikoro miyingiseri wa mina byela mina leswaku hi ku vona ka wena u vona ngaku Croatia yi ta kota ku va yi hlula England kumbe England yi ta va yi hlula Croatia na tsumela kahle ka Facebook page ya hina kumbe ka WhatsApp line ya hina ya 060-887-5942 u yi byela leswaku i va mani i vona ngaku va nga wina ka majaha masiku ra namuntlha xikarhi ka Nghilandhi na xipano lexa xa yona Croatia aka majaha masiku ra namuntlha hambiswiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u yingisele nongonoko wa Sportville u byele lavayana leswaku tombi kona ka radio ya wena mingiseri wa mina ai jikela loko ibuye taba ikare ibuya na nkulukumba giyani kusuka leka gaula classic itwa leswaku va ikhomele yini mingiseri wa mina ai time sweswi
3: Harmarovela Funeral Services in Lathamranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, we join a hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Titino Shiro, Antekolong Tamalebe. Who 14 Hiwena? Lokwareka Plan A, Yukuinka 2100 Rand Yer Grosari. Plan B, 2200 Rand Yer Grosari. Plan C, Hifambana 2400 Rand Yer Grosari. Egati Plan Inquatu, Yukuinka Tana Etemia 150 Rand. Hey, it's society. Yinga kuinka kamali handle ko longsa malembe loko kunga lahli hina eka plan A hikuinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langus malembe kasi na pano boti sunga hila hlandle ka swipimelo hikumeka egiyani malamlele kukwakwaila salema jakanjaka tsanini makakapaji na le ka maphale kasi hintlatlam ka siku na siku hina ravirincha eka skopo emcheketa section eka gonzura r81 Sources a wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Neleka Dr. Nico Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikelen Sukwe Leshaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Selim Popo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services Mwina mla baka kujoina Nile mkiso web kanganyisi Nipsu indu waka ibangwana bakale kabatir wahina Mika pfumele kwa kela jbukwa isha mwina Eshtarateni Kumben luku munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kako Fena loko kurna mavaya Armarubela Funeral Services Vikanu kanganyiseka 065-525-4253 Umbe 074-751-4932
0: Yeah, wisaso swimming sir wa mina rambi na ntombi ozenya ntombi le skuni swa maleza wa zinjeni tsetsero wa kahlongwana neri niku byerini ming sir wa mina leswaku itaba ikare hi vuya na nkulukumba giyani swivambu velem kwala atindweni ta hina ta vuhasha moyeni ming sir wa mina Kulukumba Giyani, amamkela ka Jisera FM. Kulukumba Giyani, amamkela ka Jisera FM. Nashungwana sitsamseka ngila. Kulukumba Giyani, amamkela ka Jisera FM.
4: Nikensile na meto mwake.
0: Ya, kama jama sikura na muntla hi lava kuva hi karhi hi vulavula na n'wina Kulukumba Giyani Velem. Ka timhaka ta ti-playoff leti nga kona xipano xa hina xa Gaula Classic xi le ka ti-playoff leti ti nga languteriwa hi mahlongati leti hinkwavo vanhu va nga ti langutela hi mahlongati mi ti lunghisele ku fika kwini for mitlangu leyiwani cause a ku olovi loko mo langutisa i stream swa ntlhanu leswi nga kona ku na xipano xo fana na Relane ku na xipano xo fana na Hotspurs ku na xipano xo fana na Nhlahla Northern Bucks ku na xipano xo fana na Bakaga United leswi mi nga ta mi karhi mi hlangana na swona kusuka ka Tropical stream kusuka ka Mlototsi kusuka Marula mi ti lunghisele ku fika kwini tanihi xipano
4: Edilung Zeri Lesmene from day one loko hi tlanga match wo sungula sungula sungula ku ta fika ka match wo hetelela a hi swi tiva mi ta ya ka ti-playoff that's why hi preparing ti-under ta hina ti-rendi ene ti-under leti nga kuyela yikini ya hina muhaxi yi tsalisa hi ku hi tirhisa ti-under ngopfu so that's why hi preparing ene ku prepare ka hina na ku navela ka hina yaba tima giyani ka APC so leswi a hi navela swona ku ingi hi nga pfuxa hi kota ku va na team leti n'wana ti nga ta ka ABC yin'wana ti le phalamula nkonkowa na vo nchoni halaya so ku navela ka hina a hi navela ku ingi sizi leyi taku hi va hi ri na team ku na Gaula Classic yi karhi yi tlanga ka ABC n'hweti ka leyi
0: nkulukumba giyani loko hina ngutisini xipani xa nwina xive malembelembeni ya tafula ya zebras stream la xipani xa xiromba rombe leswi humaka leka miningisi vanga khoma position 2 asiri ku beni ka swigingi kumbe miyo ba mi khomini miyo ba kechekeche loko nguva yeka ri ya hela and vulavula hi stream xa nwina sweswi
4: avutika layani muhashi ku kuna kun'wana na dina hi va ka position 4 kun'wanyana hi va ka position

0: loko hi nangutisa aka ti playoff leti mi ya ku ku ti tlangeni swipanu leswi mi ya sungula na xona a hi swipanu swa ku olova loko no ni nangutisa aka fixture leyi ni nga na yona mitlangu yo sungula aka ka n'wi mi ta va mi kha mi tlanga na xipanu leswi va swi vitana Relain FC.
1: A hi xi tivile ngopfu ni tshembaka na xona a xi hi tivile ngopfu mara ene ku ya hi swona wu nge na xona xi promote kusuka ka NFA xi nghena ka mopano Hollywood Bet xi vhela se xi tandza laha ka ti-play off leswi vulaka i xipano lexi nga ta ka xi ri na matimba swinene va lava ku ta hundza ta nga yime hele ku ya hi vona so vuto va kumeka kusuka na hina already se hi preparini
0: hi ti 27 ta June 2026 xipanu xa Gawula Classic va ta va karhi va tlanga na xipanu xa Relain na loko xipanu mi kha mi nga xi tivi mara mhaka leyi lavekaka i timhaka ta ku va mi teka mikutlunya because swi tikuma mi nga ku i mikutlunya leyi lavekaka aka ku va mi kha mi tlanga ntlangu wun'wani na xipanu xa Bakaka United mi ta tlhela mi tlanga ntlangu wun'wani na xipanu xa yona Hotspurs ntlangu wa ku hetelela i ntlangu wa n'wina na Northern Bucks.
1: Ntlangu wa hina na Northern Bucks ku navela hi mina muhaxi i ntlangu wa ku hlahla Northern Bucks yi ni dinga mati na yona ya hwela kwala
0: gate
1: 51 letiya tin'wanyana hinkwato a hi koti ku tivativa kahle but hi ku navela ka hina na sweswiwani muhaxi i ku vanhu hinkwavo a vati va ta va ta va ta n'wi pulesa vona hi ku vona hi matihlo ma vona ku leswi hi swi vonaka leswi himpela entiyiso a va humi vanhu va ta lava tivaka tlangeriwa Giyani Stadium lava lava ku ta xavisa va ta va xava vanhu va ta va tele lava kuveri tiphimi leti hinkwato a hi tlanga na tona hi kombela support ni ta ti tisa ni ta ta vona ku himpela leyi number one ka xitirimi xa hina hi leswi fanelaka ta va swi humesa hi siku ya ti-27 na ti-28
0: ya ku na vatlangi vo hlaya ka xipanu xa n'wina vanhu vo fana na vo Mbuyelo Mathebula Lunghele Ngoveni va kona ku ta tiyisisa leswaku xipanu xa macha xi ya aka ABC Mutsepe vatlangi vo fana na vo defendara leyiwani Mathebula Ray hi wun'wani wa mukapteni wa n'wina loyi na yena a nga ta tiyisisa leswaku xipanu xi va xi kha xi tlanga ku na vatlangi vo fana na vo Swiviko Mthombeni laha a nga va top goal scorer aka Zebras ka xitirimi lexi xa Zebras hi van'wani na vona hi nga nangutela leswaku a Giyani Stadium ku va xi va ya mi pfuna leswaku mi kota ku va mi khandriya mi ya ka mitlangu ya ABC Mutsepe vatlangi lava ni nga vulavula hi vona hinkwavo a na va lungheke ku fika kwini
1: muhaxi va fana lavayani hi lava hi nga va tshemba hinkwavo va lava ma vulavula hi vona muhaxi 2026-2027 hinkwavo ku hava munhu wa va 90-2026-2027 se ni sure ku va tiyimiserile ni sure ku na ti-tip leti nga lava ku ta va veka tihlo ku loko wo tshuka layani va humile va famba ku navela ka hina hi ta va hi humelerile a wu tsakela ngopfu ku va hi va hi promotiwa loko wo tekiwa na vona va famba ka tini va hi promotini a hi na problem va kuma green pastors mahlweni hi leswi nga ta hi tsakisa mali
0: kulukumba Giyani ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu vo fana na vangomani Ndzima vanhu vo fana na vaxiviko Mthombeni Hlurile Nkuna Hlawuri Khotso na coach ya hina kulukumba Wesley Maswanganyi va ready ku yaliwa nyimpi leyi nga oloveki ya ku macha va ya ka mitlangu leya ABC Mutsepe a Giyani Stadium hi ti 27 na ti 28 hi na ntshembo na ku pfumela leswaku xipanu xa Gawula Classic xi ta va xi ri xona xi nga ta va xi ri le amalembelembeni
1: kwama lembelembeni muhaxi na GCR hi ku titsongahata na va ka masipala hi ku titsongahata lava nga kusuhani hinkwavo na muti wa Giyani a kombela ku va ta hi sapota ene va sapota na xipanu lexi a xin'wanyana xa tala Giyani hi kota ku tekanyana bikiri hi kota ku va na xipanu lexi nga ta kota ku tisa ntsako wa Greta Giyani
0: kulukumba Giyani khensini ku va hi ri na n'wina ka majaha masiku ra namuntlha hikwalaka nkarhi mi ta hi khomela ni ri ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku vayingiseri va hina va swi twini leswaku va fanele va tsutsumela le a Giyani Stadium hi ti 27 ta June na ti 28 ta June va ya langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta ti playoff leti ti nga kona ku va n'wina mi kota ku va vahluri mi kota ku tsutsumela ka mitlangu ya ABC Mutsepe khensile kulukumba Giyani
1: khense
0: swinene valava hi vulavula na vona mingiseri wa mina kulukumba Giyani lava ni nga ku byela loko ya ka a sungula nongonoko wa hina leswaku

0: engine mirror wa wena nchi cha fana mi ani na mkhaba one outcha tsawo mara lokhuwe anga ligina 2 years back loko ngibona so swahle angahlamala ku mina so swa ntshintsha even where as the moon like weight ya wena wa saseka like na vanhu va ku yimisa u nga lavi ku va yimiseli. And this is also another benefit to tala healthy na vanhu va ku supporta as vanhu the more you are doing va swi vona ku you are doing a good thing a swi fane va ku misa liya i nwa ngopfu bya vantu so ku na benefit to tala so I hope na sweswi because they need to have racing like oh, well, again they are masking it by this year they are 12 stars of them
1: so in the show na shikumba ku ikona ka shikumba
0: na yona shikumba ya na shikumba na shikumba i good ni show ku sweswa hi nga vona nyana nhlanya na yena henhla nyana mina tsakanga because senekaya ni leka show ku hamuka and then tana vanhu va le joni na vanhu va tlhe va notisa ku hi lava va tshami kona lava so loko hi vuya hi humesa bazi tanyana hi tele vanhu va tlhe va tsutsuma.
1: Ya, hi vone vanhu vo fana na vo George, vanhu vo fana na vo Ntombi liya ya ka Stain, va va karhi va tibutela vanhu mali yo ringana 900 yi tele ngo mali yaleyo 900 and something.
0: A yi tele ngopfu, yi tele ngopfu.
1: Tele close to a million just ku tsutsuma nje.
0: Ende kani ka na disponsara ka na ku va direkodi ka na ku va matodi ya vona so it's a lot. And then besides loko hi se fika ka mali ku va i swindla loko karhi swindla hi lava na ku tiphuma rina these days a va vona ve le ku swi le ku va pfuneli here and there.
1: Ya
0: so swi na benefit to tala to be honest.
1: Nkulukumba Geneza xivuri ni khesini ku va ni vulavule na n'wina namuntlha ka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ni le ka minkarhi leyi taka hi ta tlhela hi burisana mina na n'wina mayelana na matsambu lama nga ta ma karhi ma humelela kwala Afrika-Dzonga na tindhawu tin'wana na tin'wana kwala Afrika-Dzonga no va na ntshembo na ku pfumela leswaku n'wihi mi ta hlayiseka na ku ya mahlweni mi endla migingiriko leyinene loko swi ta ka timhaka ta vutiolori.
0: Hi swona me nihle ngopfu na na hi ta va hi kha hi update ni vona swin'wana ku kundla ka yini hi swi plana in time maybe van'wani mi kuma ku a va koti ku access-a hi nga kota ku vona ku hi pfuna kwihi na kwihi.
1: Ni khense swinene.
0: Ni khensile so mi va na madyambu lamanene.
1: Thank you. Valava ni vulavula na vona muyingiseri wa mina ni ri a ku ri nkulukumba Geneza xivuri kusuka vuhehli nkulukumba langa na 38 wa malembe ni ri va kombisini leswaku va sungule ku va va ti nghenisa ka timhaka leta ku tsutsuma last year va kombisini leswaku amalembe lama nga hundza kwalomuya ka ma 2014 va hundzele kumbexani mutswari wa vo wa xisati u hundze emisaveni lava nga va ti nghenisa ka timhaka ta ku nwa ngopfu xitirese lexi a xi ri kona va kombisa leswaku ka lembe leri nga hundza va hambana na nsati the divorce ti va endlela swaku va va hlangahlangana hamswiritani matsambu ma endlela swaku hayi hinkwaswo leswiwani swi va swi olova ku va va swi amukela ku va va swi teka miyingiseri wa mina hamswiritani cancer vanhu vo fana na lava miyingiseri wa mina va teki banga va tsemelela munhu vo ti cacela moya miyingiseri wa mina va dira na ti crisis ta vona vona vinyi miyingiseri wa mina na swi rhandza ku va ni ya mahlweni na nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ta ni khomela swinene a ka majaha masiku ra namuntlha a ni nge swi koti ku va ni ya na wena amahlweni mara na cancer swinene n'wina hinkwenu mi nga va mi hi tsalela aka Sportville miyingiseri wa mina na swi tiva leswaku ku na vanhu va ku tala va nga hi tsalela a va swi lava leswaku ni va ni kha ni hlaya ti-comment ta vona ku va ni kha ni tlanga mikandziyiso ya vona va ni kha hi tlanga leswaku va ri yini loko swi ta ka ntlangu lowu nga kona exikarhi ka Nghilandhi miyingiseri wa mina ya na Khorisa aka majaha masiku ra namuntlha ku na vanhu vo tala va nga ni tsalela miyingiseri wa mina mi ta ni khomela swinene na n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook mi ta ni khomela swinene ka siku leri ra mundzuku no va na ntshembo na ku pfumela leswaku mina na n'wina hi ta va yi karhi hi fambisana kahle ka nongonoko wa Sportville ta sungula hi leti no ka ni nga ti hetisanga ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina ta ni khomela swinene na nkarhi wa sweswiwani a hi tsutsumele ka xisaka xa nghondo hi ya langutisa leswaku aka xisaka xa nghondo va hi khomele yini le ka xisaka xa nghondo miyingiseri wa mina u nga rivali karhi na nkarhi siku na siku miyingiseri wa mina ku na swo tala swi va ku swi kha swi humelela ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo hi va karhi hi twa leswaku va kha ku famba yini ku sala yini hamiswiritani loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjiva ntsatsalelwa ka hlongwana ni ri tikulo mamijaji n'wari smart na sera mamijaji n'wa mathola a swi nandziha a swi sasekile ku va ni ri na wena ka majama siku ra namuntlha mingiseri wa mina mari kwala ka nkarhi u ta ni khomela mingiseri wa mina u nga rivali ku rhandza wa rikwerhu kota loko ti rhandza mingiseri wa mina switori swa hina why loko ni fanele ni xi tlanga minkarhi leyiwani mingiseri wa mina xi ta na switoritori a ni swi tivi ku why a ni swi tivi ku why why mingiseri wa mina mara loko xa ha loda mingiseri wa mina ri ni tsimela ka Facebook page na khombo laya ni byela leswaku ni ta veni huma ni tsutsumela ka xisaka xangoni mara swi tikomba xa ha ri ku lodeni mingiseri wa mina hi ri ni langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela ka Sportville aka Facebook page ya hina mana Kennedy va ni ntombi yo zenya hi swin'we ni lomba kwala ka mavuza okay all right khese swinene Brenda Muremu ri hi swin'we ni ri kwala ka rivala ni khesini Kulani CK uri swin'we ni kwala ka Nkuri khese swinene Gawula Ngobeni Simba uri swin'we kwala ka Mavalani khesini Saddam khesini khesini Maria Maswanganye ni khese swinene Elsimilan khesini Basani n'wana Maniphosa ni khese swinene Christina Manyike ni khesini Wisan Richard khesini kuva uyingisereni i mani laha Flora Mabunda u ri perile hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani khese swinene kwala ka xikukwani vanhu va ka xikukwani va yingisela swinene nkarhi na nkarhi loko ni vanini ni hlaya ti-comment vanhu va ka xikukwani va va tele swinene ku va va yingisela miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ka majama siku ra namuntlha
2: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi i Paradise Tyson Kuvu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
3: bava
4: Queen of London
3: se mi ri swi ndlisa ku yini
4: mbula hi ma i mayelana na
3: mayelana na yini a ndzi nga swi tivaka bava a le ntirhweni va ni fonerini va ku hayi swilo hinkwaswo swi tshamisekile
4: vuri swi fambe kahle ye
3: swi fambe kahle hinkwaswo ha
4: xi swi fambise kahle masana
3: masana na n'wina vo
4: masana hi yena la sala leyi nkata mina
3: ani u ku sale hi ntsena kumbe u sale na travel wamina vula ngu swi fambise kahle travel ma ha vulavuli masana eyi masana loyi tshama ri nan'wini bava mi pfa mi n'wi humesa kwala nin'wini mi pfa mi n'wi susa
4: a ni ri nkulukumba laya nga ta mina
3: hayi kho va kona van'wani vakulukumba bava
4: va xinyeketa
3: na yena i munhu xinyeketa a hi munhu
4: okay
3: mina na hala ku n'wi twa masana laha tindleveni ta mina ni nga ha vulavuli hi masana a kusuhana mina bava
4: ni swi twini nga ta mina se nga ta mina laha mara wa ni tikisela
3: ka yini ba
4: u byela lowa n'wana ku a fambi
3: a fambi bava a ni ma swi tiva ku mali yi kona ende yi kona bava phela na yi lo hela mara hi la ku tiphina mina na n'wina hi ri vambirhi leswi hi ta pfa hi fowuneriwa hi pfa hi vutshamile kwini hayi kona bava a fambi bava musi mi te mi ta n'wi byela musi mi ku mali yi herini
4: a ni ta n'wi byela mara ni na wu n'wi byerini
3: na ku loko na n'wina mi n'wi byela bava mi ri vambirhi a ta kota ku swi twisisa mi n'wi byela kahle ni va mi n'wi a mi n'wi byeli ku mali swiphexo swin'we mi nga mina ni hembela mi ku hi mina ni ngu a ni lavaka ku a famba
4: kata mina a wu ni tembi na ni kava ku hembela
3: bava mi va mi n'wi byela
4: se ni ti hembela ni ku mali a ni na yona mara ni na yona
3: se mi nga ku swi ndlisa ku yini bava
4: a ni vutisa
3: ni vula swona ku sweswi loko mi ku ni ti hembela mi nga ku swi ndlisa ku yini a kona famba ni mi ya ti hembela mi ku mali mi hava bava mali mi hava hi mina ni mi hakelelaku
5: ti mara na bava u pfumela ni famba a ni tshembi mina ku mali yi helini a swi kona sweswo ha-a a ndzi tshama ni twa xitori xa ku bava ri va helele hi mali swo ta sungula namuntlha na swi ta hi lava matsongo va lavaka ku ni famba emasati va nga ni rhandzi total a mi ni lava ku n'wi rhandza yena do hi ta vuyela ka mahanyelo lama ma mina hina ma khale i nga ri lowu ni n'wi komba rirhandzi ni delela ngosisi loyi mahanyelo sweswi a wu khona

0: swa rila mi ngo tlela ntirhweni mi ngo tlela ntirhweni hi kho ko karhalaka ku phata swi vamzimba
1: tivuyini mani
0: exi
1: exi mana na vona ta ku phata lana ni leyina jikajika leyi
0: ni
1: patron a ri
0: mara wa phata khoma la
1: mosfuvanavana
0: wa ku bela mikulungwana mavoko u yo ta na vona wena wa phata ranitekele hansi
1: ni nga tekela munhu hansi
0: mali ya kho va vhe va ku nika kumbe va ta sala ku hoxa
1: va niki
0: a wu nixaveli cold drink
1: hayi
0: a ni man kha ni ku pfuna lani wa ku ku thipathipa ku i phata so
1: mane ni
0: cold drink yinene
1: ta mi xavela ni nga veleni ta mi xavela kovo leswi swa swo ni chelaka xo mali lexi ave ri khadi ni xi landi la kaya la ende me ni tirhisa xiporipori
0: maqhinga yalawa ya ku hlaya hi tixaka timbe
1: hi tixaka timbe hayi
0: loko ku na maqhinga
1: so mi ni telana timhaka ta njhani mara nkarhi yaleyo
0: i la ku tirhiwa na timhaka ntirhweni a ntirhweni hi te ku tirheni me ni tshama na wengo wo tlela ntirhweni loko vo ku kuma ka
1: hayi loko Koko.
2: Emane.
3: Koko.
2: Emane.
3: Mina n'wananga.
2: No.
3: Ka ngheneka.
2: Nghenani.
3: Hi swona. To tshama kwala xitulu lexi. Ni khuzele njhani n'wananga?
2: Ni khuzele kahle ngon'wana.
3: Hayi khuzele kahle n'wananga.
2: Ku
3: teka loku. Hey, ku teka vahlahluveli n'wananga.
2: Ku endleka eka ba.
3: Va ri mali hi ri yini n'wana
2: ya mi ngo mali hi herini ni kumbe matsonga va ngo mali hi herini a khadini ra n'wini
3: yona a khadi ra mina n'wananga a ka ha ri na nchumu koho se no dependa ka munhu loko ku dependa ka munhu swi hlupa ngopfu endla leswi ya rhandzaka swona se mina ku wa n'wananga i seva ba wena ha swivoni vhiki nkwaru n'wananga i ri kwala van'wani va tsandzekile wo tanyana se u to pfirhanga hi ta ku kuma na hina ku nga ri khale n'wananga loko mina ni ri na mali ho mina ni ta ku hakelela ntil ze ku fika ti-final wa swi tiva musi se n'wananga ni kombela ku ehlisa ximbilwani xa wehe wa ni twa ni i famba n'wananga ku na probleme enjoyini xinkarhana xexi nga kuma xona
2: Alright.
3: Nga kwati ngopfu n'wananga ni
2: alright
3: se ni ta ku longela hambi ku nga suki namuntlha ta suka mundzuku vhele thikithi i return riya lexi nga ko ngo wa ku ku nyika mali ya ku loko u fika o R Tambo u kota ku fika aka xilavile
2: Yes, sir.
3: Thank you, my baby.

0: kwi fanele yo rila mfuka ka ntlangu wa tolo ni veke ka silent xini rivele no hisusa no tshamela yi layiteni lake ni nga hi languti hi matihlo hambi mani ye manikati hello manikati mara ma ha hlayisekini ku haleyo ntlangu wa tolo na loko mi vhe mini ka ra namuntlha ku hi nga ti ntirhweni mativa a ti vuya tinqambi teto swi fanetani swa cina swa yimbelela n'wino mi kayerini mara tivhidiyo ti kona a ti vuya naswarila a ma ha ta n'wi tiva mati wa phata n'wana luya heyi na 5,000 yale va nga n'wi nyika phela swa fanele li phate ngopfu mi rile mi tiva 10,000 yi swarila ni ri na yena kwala sweswi hayi a ni ti tivi teta n'wina na travel a kambe a nga va ri tsotsi n'wana loyi hayi swa rila yi kume 5,000 na sweswi a ni kha ni ka ni xavele cold drink a ku yena i siye khadi kaya swi ku yiniyiniyiniyini i 5,000 ya swa rila hayi a rezi ta yena travel teto ti tivi yena a rezi hi swona bye
1: baba
2: Queen of London
1: ni fonele manhlawu va fonele na la ku va cheka ku va sale njhani kwale
2: namasana
1: bava ni te masana na la ku n'wi twela tindleveni ta mina hayi khona kasi bava mina kha si
2: sorry ni ri sorry
1: ni ri a ni fonele hi manhlawu va ni byela ku swi fambise ku yini leswi a swi ri kwale hete swilo hinkwaswo swi fambi kahle na swa rila na yena a ri ku phateni
2: okay
1: mara bava lexi nga kona liwa travel i ni fonele a ku swa rila i n'wi hakele 10,000 hi lava mahantlha va nga ta ni byela ku swa rila i kume 5,000 and swa rila i tlhela va byela kahle va sure ku swa rila i kume 5,000
2: swi vula ku na purasi ya ti-artist letin'wana a yona leyi a nga ta va tlimela yona mfana loyi laku
1: loko ku ri swi ri tani bava mali fanele a yi gutule kunene sweswi
2: se a nga karhati if n'wi capture ni sweswi i na information ya yena if n'wi capture a nge hi ku controlling nchumu loko a lava ku ndla swin'wana n'wi byela ku wali mhaka leyi ongo se hi ta tirhana yi kahle manjheni
1: ende bava loko ni tlhela ni na fika ni ku ni nyike tinambara ta ti-artist leti hinkwato na ta ti-cancer ni va byela ku yi
2: cancerinani
1: mitini
2: verifya ku mali leyi
1: ivisi leta ni ku mali mi kume mali muni na ni ta swi kuma hinkwaswo bava
2: wa swi vo and loko u zi kuma sweswo a hetini yena
1: hetini yena a mi hempi ni hetini leswi a swi a tshama kha yimisa vanhu a va yimisa hinge wu nga ku yini
2: swi ta
1: swi herini phela laha i yibini 5,000 hinkwayo ku ve na hi i nyikiwe na mali ya ku sala a khoma layaa
2: corruption yi nge heli
1: yi nge heli bava yi nge heli hi lelo ka n'wana wun'wana swi nga endleka tatise 5,000 na ta byela na
2: manjivona ku mina ni byongo bya mi bya ha tirha nkata
1: mina ni n'wi tivela sweswo n'wina mo hupa kwalomu ya kona kolomu ya sweswiya swin'wana na swin'wanyana mara na swi tiva ku hayi n'wina hayi
2: khome xikhoko
1: swinene ni swi tiva kahle ko sala ya liya yin'we ntsena ya waluya loko mo zama hete hi yona ha mihetini hayi
2: ya kunzima
1: kunzima bava
2: a ni kha ni pulana lowa n'wana
1: swi ndlise ku yini bava i ri wa famba
2: hayi a nga kumanga swi tsakisa.

0: Munhu ka event le xi dyerini kahle kahle. Hey. Balance lewa yo ya mina le. Mina ni nga tshembi ku ni nga pfuka ni khome mali ya so misaveni. Ku ri wanga wa xini na mali kahle kahle. Munhu a tshala ri na mali yo tala so hala tlhelo humese mali yo tala so. Mara problem ya mina ku ri a ni fanele xi nyiketi ni n'wi tshikini ni nga n'wi bangi ni ta ka ndleve ku ri i ta suka ya vula phela vo xi nyiketa hi vanhu vo ndzi ni ku swi nyiketa swa rila hi munhu wo tikhoma swa rila. I ta suka ya vula ku ri mali leyi ni nga yi kuma a hi yona ivi va sungula ku ni investigator ende va ta kuma na swa lavan'wana kumbe na u chuha ku na ni se yi vurini i xava swa rila wa yena n'wi a swa rila ni fanele ni nga n'wi buka kahle kahle. Se pulani yini? Ya pulani loko no endla so no sendela mhani masana 2.5 ivi ni va foyinela no ku ri hayi mhani masana ku ri no lava ku endla pace ka n'wina se loko ku mali leyi ni ta ku ni dyena mhani masana ni ku va na yini ni ta ku hinkwaswo ni dyeni na vona loko va cheka balance va ta swi vona ku ri hi leyi wa proof. Why munhu a tshika ku hleketa swilo swo hanya kahle kahle wo ni vulavula hi ku senda.
1: Hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: khumenhlanu wa timinetse ku bile awara liya ya nungu wena mingiseriwa Jesus FM ba hi karhi nghena kona eka nongonoko wa ndzima ya vutomi laha mi nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na mina yena xiluva xa ka mabunda wa mhlava a hi khensa swinene eka vanyiketi va ntlangu wa xisaka xa nghohe lowu a hi karhi hi wu ta wu karhi wu tlanga laha hi khensa swinene eka vona ku va va karhi va hi nyika nyanyulo wa siku na siku va nga hi karhali hi tlhela hi khensa swinene eka nhwenyani wo zenya wa Sportville lowu a ri kona hi ta mintlangu laha va karhi a hi nyika ti-update loko hi swi vona hi le nkarhi wa mikitsikitsi vafana va hina va le ku tlangeni ka bolo le outside country hi tlanga na matiko ya le handle ha timbilu hi khome hi mavoko hi khensa swinene eka ti-update leti a karhi a hi nyika tona kambe ke hi tlhela hi khensa nakambe eka vahaxi va hina hinkwavo lava hi ri na vona kusukela kwale loko dyambu ra ha tlhava va karhi va cincetana kusukerisa kwale ka Tlemi the DJ swivongo swa ku nona hi khensa swinene eka vona ku va va karhi va nghena va hi siyela nkarhi hi ndlela yo yaleyo a hi languteli leswaku nongonoko wa hina wa madyambu ya namuntlha wu ta va wu tshamisekise ku yini kambe ke loko hi languta laha hina tiawara timbirhi kusuka kwalaho ka awara ya nhungu ku ya ka ku ba awara liya ya khume laha hi nga ta va hi karhi hi teka tintambu kona hi tinyiketa Rexa the DJ loyi a nga ta va karhi a mi nghena hi tele mbilweni kambe ke ka tiawara letimbirhi hi ta va hi karhi hi khome swiphemu swimbirhi hi awara hi awara ka awara ya nhungu ku ya ku ba awara ya nkaye hi laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na Advocate Mabasa lava nga ta va karhi va hita hi voko lera ra xinawu va hi byela ku ri va hi khomile yini ka madyambu ya namuntlha kambe ke ka awara liya ya vumbirhi a hi fanele hi va hi ri na dokodela Chauke kambe ke va sende ndzivalelo wa kombisa ku ri namuntlha va kombela khomeriwa va ta va nga ri kona ku na swin'wana na swin'wana swi nga va khoma kambe ke timbuva hina tona ta ku va ti karhi ti hi fambiseka awara liya ya vumbirhi wena miyingiseri wa mina kambe ke na ku tlhela ni ku tsundzuxa kahle ku ri u nga ni yingisela hi audio streaming ya www.gcrfm.co.za minute wa xidijitali xithekinoloji kambe ke ni tlhela ni vuya ni ku hina Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM nga va mi karhi mi ni khomentela kona kwahala mi ni byela ku ri mina mi ri kwini mi ni yingisela mi ri kwini tindhawu ta kona loko ni nga se heta nongonoko lowu ni ta va ni karhi ni endla the shout out eka wena muyingiseri wa mina loyi a nga na mina suka kwala ka awara yo sungula ku ya fika ka awara yo hetelela kambe ke sweswo u nga tlhela u swi endla nakambe hi sayiti leriya ra xi WhatsApp leriya u nga ni sendela marungulo ya wena kumbe u tlhava lexiya xo rekhoda lexiya u senda nkandziyiso wa wena eka 060-887-5942 nakona kwahala u ta va u karhi u ni kuma kahle hi ta va hi karhi hi twanana kahle mina na wena muyingiseri wa mina kambe ke na tinqingho na kumeka hi riqingho ra le yongeni kumbe u ni photosela rera ra kwahala ka WhatsApp u ta va ni karhi ni kuma kahle eka nomboro ya 060-887-5942 nakona mi twala kahle kwahala muyingiseri wa mina hambi switetani ha hi jikeni hala hi va hi karhi hi landza Advocate Mabasa hi ta va hi karhi hi vuya na vona emoyeni hambi switetani a hi pfeneni hi karhi hi teka swin'wana na swin'wanyana laha loko ha gayela ta bolo ke hi ta va hi karhi hi vuya
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 Antena lama emazingu yo tiyo
1: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 Walnut Mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware
3: Hip Hip Hooray Tlangela 30 wa malembe na la duma hardware Giyani Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic White Cabinet Combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku special lexi ya fika makumi 31 May 2026 na duma wayo save and score
4: Unga dureluud Tombstone T-Life Group yirikona. Laba iba endleva Tombstone ta quality ya shimichele enla. Naswana himintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Laba loko u ta ka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kuhina kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: hari marovela funeral services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yinga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswana Raviri e Ivory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nico Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Arma Rubela Funeral Services Arma Rubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services vitani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

0: Makmember ntsevu wa timinetse kubile awara le ya nngwana mingi serwa je sarafa ba ikarebu ya kone moyeni eka nngonoko wa nzima ya vutomi eka awara ya swanawo la mfamisana ka kahle na xiluva xaka mabunda nwa mhlave tlhelo ni karen khome advocate mabasa in the building ita ba ikareba amukela eka majambula wa advocate kum amukela ntlhela ni mperese moyeni repere
1: le muhashi iperisa nele ka vayingiseri ikari ku ihlangana hi timhaka ta nawu la hi vulavulaka hi nawu hi ku nawu i nawu hi kume u ri nawu
0: hi ta siya
1: u ri nawu so namuntlha mahaxi hi lava ku vulavula hi timhaka leti ti confusaku nyana vanhu mara hi lava ku ti basisa ku vanhu va kota ku swi twisisa nyana ku antswa
0: okay
1: mhaka leyi nga kona mahaxi leyi kahlekahle yi tikiselaka ngopfu vanhu i mhaka ya inheritance kuna ku benefita loko through marriage system kasi kuna ku benefita through a will se hi lava kota ku vanhu va kota ku swi hambanyisa hi ku minkarhi yo tala hi leswi loko munhu kumbexana van'wanyana va ku hayi a ni teka ni na n'wansati un'wana leyi a joni leyi so hi sweswi ni vuya ni nyenga ni vuya hale kaya se ni lava ku a nga benefiti ni ta tsala wili ku a nga kumi nchumu
0: okay
1: kuve gini mi tekane xinawu so na ku basisa yaleyo ku loko swi te tano swi ya fambisa ku yini ka timhaka ta ku a va nhundzu liya loko se munhu a va a lovini kumbe a fambini un'wana wa lava nga tekana
0: okay
1: so kahlekahle lexi vanhu vo minkarhi yo tala va xi tekelaku ku ri ko va ntolovelo va ti byela ku loko munhu a lova va tekanini then luya un'wanyana a nga sala i ta loko a receive tinhundzu letiya swi va swi kha swi wela ka rifa so iminkarhi ni lava ku hi swi hambanyisa ku a hi minkarhi hinkwayo swi nga hi ndlela yaleyo
0: okay
1: kasi ku na ku va munhu a inherita ku inherita swi komba ku i sala i kuma tinhundzu ta mufi hikuva i ri beneficiary masivona kasi ku na ku va i tikuma hikuva a wu tekane na yena i swi swimbirhi swo hambana hi ku ya hi hala ka nawu i ti to i mintila yimbirhi leyi hi faneleke hi hlamusela ku vayingiseri va hina va kota ku swi twisisa kahle hi leswiwani maxa ku na ku benefita leyi va ku yi ta through a marriage system leyiwani swi ya loko mo va mi tekane leswi swa mina xa wena tshama hi kha hi vulavula ngopfu hi swona vato u lava ku vanhu va ka hina va kota ku swi twisisa loko mo va mi tekane xa mina xa wena lexi nga ta endleka hi leswi loko lowun'wanyana a famba already before will a hi tshikina se vulavula hi will sweswi loko mi tekane leswi xa mina xa wena leswi swa marriage and community of property already loko lowun'wana a famba hi mhaka ya matekanelo ma n'wina swi komba ku hafu ya swilo leswiya i swa loyi a nga sala hi ku ya hi leswi hafu ya swilo leswiya i swa

0: leswi swi vula ku it's a joint estate.
1: Mm, mm.
0: So swi komba ku i kuma 50% ya yena hi ku ya hi marriage system leyi va nga yi tirhisa, a va tekana hi xa mina xa wena.
1: Okay.
0: Mi nyika 1 million liya i ya kuma 500,000.
1: Mm, mm.
0: Se loko ku ri na will,
1: mm-hmm.
0: yi vulavula hi ku timali ta mufi ti ta aviwa mani ta kuma yini.
1: Mm,
0: se ku ta sala ku avelaniwa ka 500,000 liya yin'wanyana.
1: A yi ri ya mufi.
0: Eyi.
1: Okay.
0: Masibona. So ivi swi fambisa hi sweswo ku marriage system swi komba ku munhu i ta fika online a benefita hi ku ya hi leswi a va tekanise hi swona. Antwisi mara sweswo swi dependa hi ku vanhu lava a va tekane in community of property or not. So ni nyikile example vhele ya ku loko ko va ku ri ku sale mali yo karhi then it means 500,000 yi ta sala na lowun'wanyana. Se ni ta tlhela ni la ku basisa ni le ka marriage out of community of property.
1: Okay.
0: Maswo.
1: Mm.
0: Lawa hi laka ku loko vanhu va tekana un'wana na un'wana i khoma nhundzu ya yena. Meaning kokwalano loko se un'wana a lova a siya tinhundzu luya a nga sala a nge benefit hi mhaka ya marriage system hikuva a va tekani ku xa mina xa wena. Loko ku ri na will swi komba ku swi leswiya swa lo swa mufi swi ta swi ya aviwa hi leswi will yi nga xiswona.
1: Okay.
0: A ku na 50% leyi before ku avelaniwa hala ka will yi nga ta ku yi khomile
1: already.
0: Yes. So lawani swi komba ku loyi a salaku a hanya ya pheta na lava va nga laya ka will ku n'wana wa mina i ta kuma 20%, nsati wa mina ta kuma 30%, sweswo sweswo. Loko o ka a nga xaxametiwangi ka will, ma ni twisisa, swi ta komba ku a nge kumi nchumu hi ku ta benefita ntsena lava va nga
1: xaxametihi
0: will.
1: I
0: so a namuntlha a ni lavi hi confuse va yingiseri ni tsutsuma ni ya le ka law of succession ku loko olova munhu wo karhi ku ri hava will swi yandlisa ku yini. Namuntlha hi vulavula hi will na benefiting through the marriage system.
1: Okay.
0: I ti-concept letimbirhi ni lavaka ku hi ti tlhantlha na munhu. So loko swi te tano swi ta kombisa ku loko munhu va tekane ku ri marriage out of community of property. Loko se a lova lowun'wana tanihiloko ni kombisa a ku na lexi xi nga ta kumeka. Unless ku ri na leswi swi vitaniwaku antenuptial contract. Antenuptial contract vo tala va ri prenup.
1: Okay.
0: Prenup hi liya ya ku loko hi nghena mina ni ri na tihomu timbirhi lowun'wana a ri na tinharhu. And then tihomu letiya hi ta ku a ti form part ya marriage mara xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta va xi karhi xi maybe tihomu letiya loko se ti ya beka hi ri kwalaha ka marriage a hi deal-i hi letiya a hi ri na tona masunguleni loko se ya hambana ya avelana letiya ti nga
1: tswariwa se hi ri vambirhi
0: kwalaya.
1: Okay.
0: Kwalani hi leswa loko vanhu va ri na prenup leyi fikaku yi ku i marriage out of community of property with accrual system. So loko yi ri hava accrual system accrual system meaning ku if it's without accrual system swi ta kombisa ku hambiloko tihomu letiya ti beka laya a ku na leswi hi nga ta avelana swona. Loko yi ri na accrual system meaning swilo leswi nga ta accrua laya ka marriage hi swona leswi hi ya ku ya avelana swona swilo leswi swi nga ta hi nga ta fika swi va kona loko hi tekanini hi ta avelana swona. Mara loko ku ri hava accrual system swi kombisa ku hambiloko ko sala ku va na ti-benefit ka swilo leswi hi nga nghena ka marriage yini na swona a ku na leswi hi nga ta avela na swona yi vhela yi va liya ya out of community of property a ku na nchumu ka lexi vanhu va avelanaka xona. So kahlekahle ivi se hi la ku kombisa ka ku benefita hi will ku swi ta kombisa yini.
1: Okay.
0: So loko munhu hi ku ku fane ku ya ku benefitiwa through a will swi kombisa ku yi swi pfumelela munhu loko a hanya a decide ku i mani a faneleke a teka nhundzu ya mina. Maswivona. Swi nga koteka ku munhu wa loya a vuriwa lowa xisati kumbe wa xinuna laha nga sala ka marriage ku i ta benefit.

0: through a will.
1: Okay.
0: Mova kumbe kuri percentage ya estate kwalayana kumbe the entire estate ta kombisiwa hi wini ku hi ndlela yaleyo. So swa koteka ku munhu loko va teka nini a benefiting through the marriage system a kume 50% ya hala ka marriage system a tlhe a benefita halaya a wini maswona. So hi swi leswi ni ngo vanhu va ta vutisa ku swa koteka munhu a nga benefita hi ku a va teka ndse ku yini a tlhela a ya kuma leswi a swi nga ta swi ri halaha ka wili na ansara i ku swi ya hi ku i tsariwini hala ka wili. Loko ku ri a nga tsariwangi i to teka leswiya hi ku ya hi leswi a va teka ndse swo a kuma swona ntse ma swona. Se a hi humeni ka mihleketo leyi ya ku loko mi endle swihoxo mi tekane na vanhu lava nkarhi wun'wana mi nga cincaka mihleketo la ndleleni. No hand, ta ni ya tsala wile a nge swi tivi ni ta n'wi buy surprise. Loko no tshika ni fambini a nge ku nchumu vekeni a mi tekane in community of property kwalano ku ta va na problem because once mi famba munhu luya i ta fika a inherita 50%. In fact a nga inherit i teka 50% hi mhaka ya leswi mi nga tekanisa hi swona. 50% ya inheritance hi liya mi ku mi n'wi surprise ka yona hi yona a nga ta a nga weli ka yona. Yena hi mhaka ya ku mi tekanise ku yini i ta teka swilo leswiya
1: already se na yo
0: se ni lava ku vayingiseri va hina va kota ku swi twisisa kahle ku wili a yi nge pfuki yi correcte marriage system. Loko mo va mi tekanini mi tekani in community of property mi nge mi ya swi lunghisa mi ku ha ni ta swi lunghisa ka wili a nge na n'wi susa laha a nge hi ku nchumu ka swi swa mina leswi komba a swi vi hi ndlela yaleyo nawu a wu tirhisi hi swona.
1: Okay,
0: so lexi xi endlaka ku swilo leswiwani swi ri na nkoka ku swi hambanyisa i yini maxa ka ku calculate tinhundu. Swi na nkoka ngopfu ka ku loko se munhu a fambini hi calculate ku nhundu leyiwani yi nga ta va yi sala yi wela ka wini hi yini leyi nga ta sala yi nga ta va munhu loyi a yi tekini hi ku benefita through the marriage system hi yini ma swi vona. Ene yi tlhela yi pfuna na le ka malunghelo ya vanhu lava va fanele ku benefit. Na vona va fanele va swi tiva ku leswi ya ku benefiteni swona i swi swo karhi. So swi na nkoka ku swi va swi hambanyisiwini ku no hi mhaka ku vanhu lava va tekanini then 50% ya leswi loyi a nga ta swi teka swo ka swi nga ngheneki ka inheritance i mhaka ya ku a va i marriage system leyi a va yi tirhisile. So swi tano nkarhi wo tala vanhu va ka hina ku va ku ri na ti-misconception kumbe ku va ku ri na ku tsandzeka ku twisisa ka timhaka ta maavelo ya nhundzu loko se ku fambiwini va ku hano aka wili ni tsariwini na halaya ni tsariwini nkarhi wun'wani mi kuma ku se munhu i lava ku fika a robiwa hi ku swi nga hlamuseriwangi kahle. Mi kuma ku na 50% liya yena yi nghenisiwa halaha ka share liya ya wili. Kasi a swi tano swi komba ku munhu i fanele loko ku ri ku ri na i mali sweswo hi nga swi kombisisa hi swona loko ku ri 100 rand 50 rand yi ta khomiwa hi yena yi nge weli ka leswi vanhu va nga ta avelana swona through mhaka ya leswi va nga tekanisa hi swona. So hi yo leyi mi kumaka ku yi fika yi va yi endla mikwetlembetano minkarhi yo tala ma swi vona. So swi ku hambana njhani? Ku na ku hambana ku benefita through a will na ku benefita through a marriage system swi hambana hi ndlela leyi ku already lowa loko i benefita through marriage system i mhaka i lunghelo leri i ngo va na rona hi ku ya hi ku mi tekanise ku yini.
1: Okay.
0: Right. Va i swi tiva ku hayi whether yi kona ka will kumbe wu kona
1: 50%
0: ya ku benefiteni
1: lexikhwameni
0: mara aka will i mhaka ya election i chuzeriwa hi loyi a nga endla will ku i ta benefita kumbe nge benefita a hi leswi hi nga vulaka munhu i ta vula ku ni na right ya ku benefita wo chuzeriwa munhu lowa wa chuza ku mina ni lava swilo swa mina swi inherita hi mani kasi leswiya swa marriage system leswiya swo boha loko ku ri hi tekanisile leswiya swo boha munhu loyi a kuma that benefit hi ku ya hi matekanelo man'wini. That's why mi kuma ku minkarhi yo tala vanhu lava mi kumaku ku va le mintirhweni va kokela ti-pension ne mi kuma ku va submita na ti-marriage certificate ta vona.
1: Okay,
0: swi endlela ku loko va tshika va fambini lava va nga tekana na vona hi ku ya hi makhakuletele ma le ka pension fund va kota ku swi tiva ku no lo wayisati i entitled ka pension hinkwayo leyi nga kona laha i entitled ka percentage yo karhi because i rifa ra vona va ri vambirhi by virtue of marriage hi ku ya hi leswi va nga tekanisa hi swona ma swi vona. So i mhaka leyi nga tumbela vanhu va ka hina ngopfu va ti byela ku no loko no va ni endliwile hani swi bihini so hi lava ku va swi twisisa kahle more specially ka mindyangu swilo leswi kongomane ngopfu na mindyangu swi kongomane na vanhu lava mi kumaka ku a va yi twisi kahle maphakele ya tinhundzu loko se vanhu va love especially loko swi fika ka timhaka ta marriage na will that's why yi na nkoka ngopfu ku va heke basisa muhaxi so ni ta lava ku va yingiseriwa hi ku leswiwani i swilo leswi ni nga vulaka ku swi common ngopfu kumbe swi tele ngopfu a ka muganga ya hina kumbexani ka leswi hi fambisaka hi swona muhaxi.
1: Okay, se loko hi ta ka mhaka ya swikweleti yona ke loko se a hundze misaveni muvangi wa swikweleti swi ta ka mina na 50% leya.
0: Loko ku ri vukati bya n'wina bya kolota va ta sala va londa n'wina
1: xa mina xa wena xi apply hinkwako
0: hi leswi loko mi ze mi tekana ku income of property mi ku 50% meaning ku mi partner ya n'wina yi liable for the profits na ti losses leti ti va ku kona laha ka marriage a mi ngo fane mi kuma ntsena loko ku ri na interest ntsena kumbe mi benefita ntsena na loko ku ri na swin'wanyana swikolotiwa a swikolotiwi hi lowun'wana mi hi hinkwenu meaning ku it's about the profit and losses leti tivaka ku ti ri kona laha aka vukati byebyo loko ku ri na vutihlamuleri byo karhi ku sale ku na movha lowu a wu tekiwini hi lowun'wanyana xikweleti yi fanele yi sala xi basisa lowun'wanyana.
1: I say tika kwalani in community of property se a hingo ina vana handle wa nona loyi lovini vana lava a tlhavisiwe hi maintenance a va karhi va supporta mina ni nga swi tivi u va supportela sayitini yena ka will va kona vana lavawa se loko yena a ta va fambini vana lava va sala va ri va mina hi mina ni fanele ku ni continue na maintenance leya kumbe u fena swa yena
0: no kwalani loko hi vulavula hi vana va nge claim ka lwa n'wana a salaka.
1: Okay.
0: Tsena va nga tlema ka this estate. Ka nhundzu ya mufi leyi va ku yisele hinkwayo. Loko let's say a va include wangi ka timhaka ta wili.
1: Okay.
0: Sweswi kombe ene lava va tekane in community of property. Swi komba ku luya va nga ha challenge wili side ra ku this is estate na yona yi nga yisiwa court for maintenance purposes. Loko ni vulavula hi this is estate leswaku tinhundzu ta mufi loko ku ri i sala na mabindzu a hi ngo hi vulavula hi mavasa mavasa i na tindhawu ta mabindzu va ku i na Bless Africa project maswona so mavasa a famba loko a famba i ku va na 50% leyi yaku ka mhani mavasa mara mukuma ku khampani liya ya Bless Africa ya ri ku ndleni mali hi ndlela leyi rara ku vana va nga ya va tlema maintenance ka that company because loyi a nga lova is a founding member and hi swi komba ku nhundzu liya ya wela ka this is estate.
1: Okay.
0: Lero vana va kota ku tlema maintenance ka estate ya mufi mara ka ku va nga sala va jika na mina hi ku what if se i na vana vo tala lava nkarhi wun'wana se ene sweswo ku va ku ri vutihlamuleri bya munhu ye yexe ivi na estate ya yena party ya estate ya yena
1: okay.
0: Swi nge tluleli ni ka loyi yan'wanyana
1: so a hi nge wanuna loyiwa u suke a catini la kaya traditionally then a suka a ya joni afka a cata in community of property va swi endla swi va official then mina ni lo cata sweswa swa traditional way ku endleka hi loko se a hundzini munhu.
0: Well, loko se a hundzini hi nga vulavuli hi ku wili yi ta va yi tshamise ku yini hi langusa marriage ntsena kwalaho marriage lowuya wa vumbirhi a wu hanyi.
1: Okay.
0: Loko wu challengiwa marriage lowuyani a wu nge fiki wu va wu tlula marriage lowuya wa le kaya wa ku lovoriwa hambiloko va va ndle certificate yi tlhe yi laminetiwa njhani a swi nge pfuki swi tlule leswiya swa tibuku leswi kuyani swa ku vanhu va tshamisiwa ti gating ku endliwa timhaka ta malowo. Loko proofiwa ku vukati lebya bya vumbirhi bya ti certificate byi te andhaka lebyo sungula bya malovolo, then ene loyi a nga lovoriwa hi swa a nga lovoriwa ku nga tirhangi timhaka ta ti-registration a nga swi tivi. Swi ta kombisa ku i ta fika a endla xikombelo a court xa ku declare vukati lebyiyani null and void, meaning ku vukati lebyi a byi exist, because se loko byi fanele byi exist a ku fanele ku ri a polygamous marriage.
1: Okay.
0: A polygamous marriage meaning ku loko ku fanele ku tekiwa wa vumbirhi yena a fanele a endle consent, a fanele a nyike mpfumelelo wa vukati lebyiyani, and a byi nga ta va byi ri lebyiya bya ku bya civil marriage, a byi ta va byi fana na bya yena na byona, a byi ta va byi ri lebyi hi nga vulaka it's a customary marriage.
1: Okay.
0: Customary marriage yi na passage kumbe ya pfumela ku va na a polygamous marriage. So loko hi vulavula hi civil marriage, leswi swa ku vanhu va tsarisa va kuma marriage certificate ku ri a civil marriage, ya yi va yi ri a monogamous marriage.
1: Okay.
0: A yi vi yi ri a polygamous marriage.
1: Lero hulu va fanele va va na say before ku tekiwa lowa wumbirhi, va fanele va va karhi va swi tiva ku ri ku na wun'wanyana na yena a nghena ku ndzeni ka vukati lebyi.
0: Hambi mo va dyisa mbetsi njhani mo ku wa ni tiva wa ni vona ku and wa swi tiva ku
1: na mina full time
0: kona. Loko ku ri va nga swi blessangi, hambi loko ku ri mi kuma ku muhaxi ku nga ri mhaka ya ku lowa wa wumbirhi i ya a endleriwa certificate, mi kuma ku na yena i holovoriwa ku fana na lowo wo sungula. Loko ku ri a va swi tivangi, a va nikangi consent, vukati byebyo byi null and void. Mi nga ha fika mi va tikisela mara ku ta fika kun'wanyana mi kuma ku se nawu a wu yimi naswona leswiya swa n'wina hi ku a swi vangi fambangi hi ndlela ya nawu.
1: Hayi ke hi teto ti tisiwa ka n'wina hi Advocate Mabasa hi sayiti leriya ra vukati lebyi a mi fambaka mi ya byi endla loko se mbuyambuya mi la ta cinca wheel kaya mo ku hayi ke a na ha swi endli leswi a ni swi endla hala Joni se ni la ku n'wi susa luya swi teta va ri 50% va n'wi khomise yona ntsena wena u pfumele ku tirha pen na phepha kwalani ku sayiniwa hi ndlela leyi kambe ke hi va hi karhi hi tisa swivutiso ka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka ni ta va ni karhi ni tisa nkarhi lowu eka n'wina tanihiloko hi xi tiva ku ri ku sale 13 wa timinetse ku nga se ba awara leya nkaye hi nga ta va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi hambi swi tetani a hi veni ni karhi hi kongomisa ti-question eka Advocate Mabasa before va hambana na hina emoyeni 060-887-5942 mani kuma riqingho ra le nyongeni kumbe mi ni kuma kwahala ka WhatsApp ni ta va ni ri na n'wina 060-887-5942 i riqingho rin'we ntsena ku va u ni kuma.

0: Isir wa Jisara FM le moyeni, hello.
1: Hi, I'm John Marsh.
0: He pukile ngo komela kutwa ngwina papa.
1: Eh, hi, thank you.
0: Thank you.
1: Mami, mirwa, wana watiwa nao.
0: Mm-hmm.
2: Aye, aye.
1: Ngo mra kucheka mtiwa nao. Logo so, mi hamsela ku, mafane kele wa ba hamsela manukulu akaya logo watiwa manzongo. Loko manukulu wa ngapumele, so wala ku ukatile zazi, azipasi siu.
2: Mibeko me vutse xivutisi mi tlhela mi tihlamula se xi hlamuleki xivutisi xa n'wina a byi pasangi swa feyila swi sweswo
1: mara swi kona ku mhanikulu va nga pfumela ku va na mhantsongo mutini
2: no swi kona a ni swi ya hi mitwanano na ku a ni mhaka leyi ya polygamous marriage a swi tiva ku ya exista emantwisisi lero ka minkarhi ya le ya khale a swi koteka nkarhi wun'wana a va ya va ya ku tekela yena manihulu va ku no lava mani a ta ta ni pfuna so ko va ku aminkarhini leyi ya sweswinyana ku na xikwelenyana xikulukumba a swi olovi maswona so nawu wu vula sweswo ku fanele ku ri na consent kusuka ka first wife
1: wo n'wi byela ku wo n'wi kombela na ha swi tisiwa
2: mo kombelana mi rhanga mi vulavula hi swona ku exi laha a ni vona ku ri na xivangelo a ni swi tivi vanhu va swi vurisa ku yini mara na ku swi ya hi ku mi langutisana na munhu wa njhani a ni van'wani mi kuma ku i lunghini ma kota ku mi twanana ku resin ya ku ndzeni ya teka wambirhi hi leyi loko mi twanana na ku van'wanyana vavanuna a ni mi kuma ku va ha tirhisa voko leri ra nsimbi va pfumerile mara nge swi prove ku a tirhiseriwe voko ra nsimbi so tindlela ti hambanile
1: se mara okay fine mara a nge swi prove va tirhiseriwe voko ra nsimbi loko ri lunghi khamiseri ni a nga swi twisi mina ni a teka i mara nga ta swi prove a ku pfumeriwi kumbe a rini loko swa ha nandziha a pfumeriwa ku se ni duka vona nga swa ha n'wi tirheli leswi a pfumela swona a jikanga nga pfumelanga maswona ku kumbe ku na laha sayiniwa kona
2: eyi consent yi fanele yi va in writing
1: na tifomo leti ti kumeka ku hi tifomo ta consent leyi
2: na loko mi endla registration ya customer marriage ka home affairs va kota ku mi assista hi swona xin'wana xa kona a ni timbhoni ku tele tindlela ta ku kombisa vumbhoni ti tele hambiloko ri mi kuma ku nga sayiniwanga swi nga va kona leswi nga kombisaka ku munhu loyi impela a pfumerile hi nga ha tirhisa circumstantial evidence kumbexana hi kombisa ku no vanhu lavawani a va tlhela va tshama swin'we a va famba swin'we na le ku na ti-picture leti na va nga ti teka swin'we kumbe na siku leri ra malovola manihulu a va ri kona so sweswo swi nga kombisa hambiloko hi ri hava that the return consent ku mara munhu loyi a ta va nga va nkona ka swilo leswi a nga khosetanga maswona na ku a nga endlangi xikombelo xa ku this marriage wa wu nullifya andzhaka loko a swi tivile because xin'wana lexi xi tirhaka loko se mi ya nullifya marriage lowa i ku andzhaka loko mi swi tivile mi endle yini na ku mi swi tiverini maswona se i concept nyana ya yo lehanyana mara na wu kombisa tano ku mi fanele mi ya kombela mpfumelelo
1: hayi switwini ma vativana
2: nikhensi mhaxa loko mi lava ku ya swi veka ma hi fonela after show hi mi kombisa ku mi nga swi vekisa ku
1: yiniaiiaa
0: hayi vutiselo leriya mi nga yimi hayi ke ku na tshengwe ri nge le ku pendeni
2: lana ku xin'wana lexi xi nga ku dominating kumbe xi nga tala ngopfu eminkarhini ya sweswi mi kuma ku vanhu va ka hina hi mhaka ku ti-first wife ku vula ka miyingiseri a va ha ri ku pfumeleni hi nga teka miyingiseri hi ta sala hi swi hlamusela
0: okay kokwani Maluleke
3: hi mina loyi
0: ahi
3: emadyambini ya siku ri peri
2: hayi riperile kokwa Maluleke mi ngo swi gegege nkarhi wa kona se wu hi tsutsumini
3: na wu vona wu dyiwe hi makondzo xivutiso xa mina eka nhlokomhaka leyi hi leswi hi mina loyi mina wansati loyi ni nga n'wi teka a nga wansati loyi a nga ni wisa vele ivi timhaka ti famba ti fika ti goma ntirho wu nga ha yi mahlweni a titeki walowu wa mina
2: timani radio lexi ndlaka ku mi va slow i ku mi le ku ti yingiseleni
3: hallo
2: a ni ku timani radio hala kun'wanyana
3: ne ni yi susile
2: okay
3: ivi timhaka ti fika ti goma timhaka a ta hambi mina na mukhegulu wa mina.
2: Yes.
3: Loko timhaka ti nga ha fambi, i ncini lexi ni fanekelaka ni xi endla mina, hikuva na loko ni ringeta ku hlamusela eka yena a ku ka mina do nge ku pfumeleli u teka wun'wani n'wasati. Mpfumelelo wa ku swi za swi va kahle ku ni ta va n'wanuna wa kahle mina wo hanya kahle endyangwini, makungu ya kona laha ni fanekelaka ni boxeketa kona ku swilo swi za swi fika laha ku nga ta va na rihanyo lerinene, ku nga ri ku ni pembela na tiko leri, i ncini lexi ni fanekelaka ni xi endla, hi ku hi loyi wa ala hi loyi, ene mina a ku na laha ni pfunekaka kona mara ku ala loyi a nga ni pfumeleli.
2: Okay, and Kesin Kokoma like Madam Meshubulela Kava and Lamkumakseva Kurungu.
3: Hello?
2: Eh, Anukumishlam Sela Kava and Lamkumakse Ikal Wangatekana, Ekokwana Kokwan.
3: Eh.
2: Ah, Bala Voti Selana, Sunga Kote Kuangazeva, Tekawa, no Bula Kokwan, Mara Magalinga Koili. Eh, Kubamishteka, Miteka, Satuambiri. She finds she was Serena Winnie. Iside ragula van'wana va fana va nike mpfumelelo ka swona. So loko va nga nike mpfumelelo ka swona, swi va na ntikelo hala ka side ra swa nawu, swi ta tshama swi nga ri nawini hambiloko ku ri mi ya hetelela mi tirhisa matimba mi n'wi teka. Lowu wa vumbirhi u fanele a swi tiva ku na loko mo tshika mi kumi te laya a ku na lexi a nga ta xi kuma hambiloko ku ri a mi n'wi lovolini, hi ku lowun'wana a nga nyikangi mpfumelelo wa ku endla swilo sweswo. So ku va ku ri risk ka lowu wa vumbirhi mi n'wi tekaka, mi nga hetelela mi n'wi teka va tshama swin'we, mara loko se n'wina mufambini loyi mi nga n'wi teka wa vumbirhi i ta va na i ta khoma nsimansimani, ku nge vi na ku olova ka nchumu.
3: Mara ku xaniseka mani la xikarhi?
2: N'wina loko ku ri a ku ri ku xaniseka hi ku maybe mitirho yin'wanyana ya la kaya, ku maybe ku kandza a va ha koti ku kandza kahle, swin'wana a va ha koti ku kumi tshivelelana ndzilo. Lero loko mi ya mi ya teka lowa mbirhi whether va swi lavini kumbe va swi lava, n'wina mi ta va se mi nga ha ri ku kaya ka yini. Mara loko va nga swi twisisi, hi nge va fosteli ku xikolokolo, mani Maluleke a va pfumeli ku tekiwa nsati wa mbirhi, va swi tiva kahle ku swi ta va onhela rihanyo. Lero ra ku loko vo pfumela hambiloko n'wina se mi ta va mi kha mi nga ha xaniseki, se ku ta xaniseka vona. Se ku fanele ku va ku ri na balance, n'wina mo fanele mi tshama hansi na ndyangu mi nga wu katsa kwala xikarhi mi hlamusela ku heyi ku na mhaka leyi nga kona, lawani munhu ni n'wi kumini mara a ni kumi mpfumelelo loko ku ri munhu a mi ta va mi n'wi kumini. Na loko ku ri a mi se za mi fika ka xiteji xa ku kuma munhu i ku rhanga mi vulavurisana na munhu wa n'wina na ndyangu ivi mi vona ku mi nga hetelela mi fikelele xiboho xa njhani.
3: Ni kha ni hlamusela va ala se i ku xivutiso xa mina ku xaniseka mani, swi vula ku xaniseka laha kombelaka.
2: No, xin'wana hi fanaku hi xi tiva kokwana Maluleke i ku loko hi tekana ku ta fika ku va na swiganga na swiendlo, meaning ku swi nga endleka se mi gonya swin'we kokwalaho ka swiganga leswiya. Loko mi swi vona n'wina ma ha tsakanga ene a xi kona lexi maybe xi nga ta endla ku va na balansi, a hi swi ndhundhuzeli ngopfu kumbe ku swi tlhokovetsela ku vanhu va nga hambana. Mara loko ku ri mi swi vona ku va ala ku tekiwa na wun'wana wa vumbirhi ene n'wina a ma ha vi na ku tsaka aka vukati bya n'wina, ene loko mi langusa mahlweni a ma ha voni laha ku yiwa kona, swi ta kombisa ku swi nga va kahle tindlela ti hambaniwa hambileswi hi nga swi promoteki ku endlela ku mi tsaka, hi ku a swi nga endleka swi nga koteki ku mi kumeka mi tsakini hi nkarhi wun'we.
3: Ni yi twa kahle eku heteleleni ni nga la ku ta lehisa. Swi va swi ka swi nga ri xikongomelo xa ku mina na yena hi hambana, hi ku na ha n'wi vitana nsati a hi xikongomelo xa ku hi hambana mina na yena hi akile ndyangu hi tswarile vana, kambe nhlokomhaka hi leyi ni panichiwaka mina swi na ka punishment la, ene hala timhaka a ta ha yi mahlweni kokwala ni nge i mani se a safarekaku hi loyi a kombelaku a nga pfumeleriwi ku pfuniwa.
2: Ku mi hlamula hi ku komisa na ku leyi ku ta va ku ri hlamula ya mina ya ku hetisela i ku loko lavan'wani va ala ku ve ni n'wina mi ta va mi karhi mi swi lava, lero mi ta va mi karhi mi xaniseka ka ku va nge pfumeli, mara na vona loko vo pfumela va ta va ka va xaniseka ku va ta va va pfumele swilo leswi va nga swi laveki. Lera ra ku kwalano ku va ku ri hava e solution ka n'we hinkwenu. So nhlamulo yaleyo yi va yi karhi yi kombisa ku loko n'wana a ku no, loko n'wana a karhi a ku yes, swi nge pfuki swi ve xixin'we swisweswo, meaning ku ku fanele se ku va na solution ya ku hi ku yi hambana hi miehleketo, ene mina ni nge swi koti ku hanya ni nga ri na un'wanyana, i ncini lexi fanelaka xi endleka. So hi ta gina kwalano hi teka van'wana ku vona maleke.
3: Ni twa kahle ku laha ku na un'wana a panichiwaku laha a nga ta ka a nga pfumeleriwi hikuva ku nawu wu ta va wu yima na yena, swi vula ku hi gimeta kwala danku
2: hiswona.
0: Danku, hayi ke emkhalabyi wa mina va vutisela mina.
2: No, ya no.
0: La ku nghena le ka
2: Maluleke. Vona kokwana Maluleke va yi khome kahle. Va ala hikanyingi vanhu va yisati a ku vula ka muyingiseri lowo sungula. A va nge vheli va pfumela kumbe va nge pfumeli. Mara tindlela ti tele hi ku swilo leswiwani i hleketa hi switandzhaku wa n'wi pfumelela munhu ku a ta va sesi ka vukati lebyiwani mi tekiwa mi ri swin'we. Mi kuma ku se ku fika ku va na tinyimpi hikanyingi ku va ku ri na vukwele, mi kuma ku munhu a wa ha vi na yena nkarhi lowu a wu fanele i va na yena na hinkwaswo. So swin'wana hi nga kavanyetiwa before ku nghena tiqingho maxa, a ku ri mhaka ya ku hambiloko vanhu va xisati va karhi va ala, lexi xi fikaka xi tlakuka nkarhini lowu hi hanyaka wona sweswi i ku mi kuma ku timhaka letiya to vhojavhoja se ti va ti ri henhla ngopfu ku tlula minkarhini leyi ya khale mi kuma ku va tekiwa va vuya kokwala kaya ma swi vona. Mi kuma ku hala ya handle halaya se hambiloko mi nga pfumelangi hi swimitamitana swi tele ma swi vona, hi ku ri mhaka ya ku vanhu a ku le ku pfumelelaniweni, which hi nga hi nge blame lava va fanaka va pfumela hi ku va pfumela ku ta endliwa miti yi va yi ri kwala kaya. Ku langusiwe swo tala ikhonomi, ku langusiwe ku loko se swi leswiwani ni swi pfumelela ntsako wa mina ma swi vona. Ko va ku mina lexi ni xi talaku ku xi tlhokovetsela kumbe ku xi kombisa a ku ri ku loko vanhu ko va ku ri na swin'wana swi xotaka a va ringeti ku va kuma tindlela ta ku i ncini leswi hi nga swi endlaku hi ri swin'we swi pfalaku vangiwa leri. Mara loko i nge ko tlombeteli munhu ku ni lava ku teka nsati wambirhi xikolokolo i fanele i pfumela hi ku a wu swi koti ku a yini ma swivona. Swi va swi nga tshamisekanga, mini ku hayi a ni swi koti ku a yina mara hi nga kuma mutirhi ma swi vona. Va ku ha swi tele swin'wana hi nge niki swikombiso swa swona ma swi vona. Se ene loko matafula lama mo cinca kumbexana swi fika ka xiyimo xa ku va ku na munhu wa xisati a nga va na vavanuna vambirhi swi ta lungha ke ma swivona. A hi mhaka leyi nga olova. So vujonas byona ha byi vona mara a byi fanele byi va byi ri nawini.
0: Se loko o va a ri na swimutamutani leswa le handle leyi hikuva hulu va nga pfumeli emutini, se a heta a decide ku hi ku hulu a ve le ku pfumeleni a va chela ka wili vanhu lava ku loko ni famba ku na tiphesente leti ta vona. Se loko va lo a lovini wanuna loyi swi endlisiwa ku yini ku hulu a va zangi va pfumela kusukela le kusunguleni mara wili yi kombisa ku yi ni na n'wansati hala ku na loyi na vana lava.
2: Xivutiso xa n'wina a ni xi languterile ene xi ta pfuna na vayingiseri vo tala. Luya a ngu khavhariwa hi wili ka portion liya yin'wana yi vulaka ya 50% because loko ku ri va tekane ku ri customer marriage kumbe ku ri marriage in committee of in fact loko ku ri ze ku lovoliwe nsati lowo sungula marriage yo tala ya malovolo ku va yi ri in committee of property. Meaning ku loko ko va ku sale ku ri 1 million tanika example yaleyo luya nsati lowunkulu ku nge se avelaniwa hi ku ya hi wili i ta kuma 500,000 ya yena hi ku ya hi matekanelo ma vona. Ivi then 500,000 liya yi ta wela halaha ka wili hi laha se ku katsiwaku na vavasati lava va le makhwatini.
0: Okay.
2: Because laya i nga nominata munhu un'wana na un'wana hi ku i share ya wena ya wena i fambaka lera ra ku whether munhu waloye vukati byebyo a byi tshamisekini kumbe a byi nga tshamisekanga a nga ha benefita hi ku ya hi leswi i nga suka eswitsarini because i portion liya a ku ri ya wena.
0: Okay.
2: So hi swin'wana leswi maybe vanhu va ka hina va nga capitalizaka ka swona loko ku ri va alini le kaya mi nga va tsarisa hala ka portion ya swa n'wina ivi lava van'wani by virtue of marriage va ta kuma swa vona.
0: Hayi ke kokwani Maluleke le ko hulu vo ala ku ni fika kwala muti hi swi tivisa moyeni swi twana hi vayingiseri loko hulu vo tshuka va arini mi nga vileli ehe hi ta huma hi ya tsala xitandi hi nenge n'wina mi tsala wili ku mina ni kona laya ende 50 leyin'wana ku nga ya n'wina loko n'wina mi ku pu ya mina vona vana ha vona already ni nge yi khomi ni ta teka ya mina ntsena kambe ka wena vayingiseri wa Jesus FM hi va hi karhi hi languta nkarhi wu hi siyile swinene se hi nghene ka awara leya mbirhi mune wa timinetse ku bile awara leya nkaye hambi swi ri tani advocate loko munhu a lava n'wina i mi kuma ku hi xinjhani
2: loko va lava hina a swi olovini va nga hlangana hina ka 073 63 63 603 073 63 63 603 kumbexani va hlangana hina ka www.mabasapaartenis.co.za kumbexani va ta tihofisini ta hina office 211 Old Mutual Building opposite Makoma yakha.
0: Okay. Nikhezo swinene ku va mikoti ku yi joina eka madyambu ya namuntlha kambe ke mi nga va tsundzuxa ku yi vanhu lava nga ha ri ki vantshwa va lava ku ti nghenelerisa ka mhaka ya vukati mi nga va advise ku va teka yi marriage kwala.
2: No, la swi ya hi ku a ni marriage i wa vanhu vambirhi ku vona loko va languse matirhelo ma vona na leswi va lava ku hanyisa swona e marriage system ya njhani leyi nga fikaka yi va suitable for because ni nge vuli ku marriage system yo karhi yi tlula yin'wanyana swi ya hi swi hi ti circumstances ta hambana ku swiyimo swa vanhu swa hambana mi nga kuma ku un'wanyana va fika ku ku advise vanhu ku n'wana na un'wana a loko va tekana a va tekani out of committee of property mi kuma ku loyi a tekiwaka a ngo va na nchumu mara luwa un'wanyana a nga n'wi teka wa tirha ene loko se a tirhisa sweswiya va fika va ku famba ka ndlela luwa o ka a nga ri ku tirheni a tshikiwa a va a ri yisiwa na ri na 60 something years kumbe 50 something years a nga ha koti ku ti nghenisela nchumu mara i contributing ka luwa wo tirha hikuva a n'wi swekela n'wi ayinela n'wi endlela swilo hinkwaswo ra ra ku yi kwalano yi fika yi va suitable ku yi va income to property mara nkarhi wun'wana mi kuma ku hinkwavo va yime kahle hi sayiti ra ku va nga loko vo tshika va hambanini ka nkarhi wihi kumbe wihi a ku na loyi a nga rilaka ku ni ya sungula kwihi kwalano va nga yi teka yi va out of control se swi ya hi swiyimo
0: okay
2: swi ya hi swiyimo
0: se mi vekisa sweswo ku ri swi ta ya hi voko ku va yime kwihi ku va lava
2: yi loko mi lava ku nghena ka timhaka teto mata tihofisini mi ta consult ta mi advisa
0: kahle mi ta swi ba kahle loko se munhu a tihofisini
2: hi cheka xiyimo xa n'wina ku xi tshamise ku yini
0: okay
2: na lava mi tekanaka na vona se loko ku ri mi kuma ku mi tekana van'wanyana mi kha mi swi tiva ku se mi havaka maybe mi nga nghena ka marriage wa vumbirhi ku fana na sweswo a hi vulavurisa hi swona and mi ta va byela ku famba mi ya rhanga mi byela hulu ku la ku va ka this marriage ivi loko va tsandzeka mi fane mi langutisa ku se swi komba ku hi nge yi mahlweni kumbexana na loko ri ta ya mahlweni swi komba ku mi fane mi endla wile mi a ni lavi ku sala ni khoma la ku hisaku so xin'wana mi kuma ku laha ka wile vanhu va nga tsala na ku va lava ku ya lahliwa kwini na ku mani a nga ngheni a lava lahliwa ko loko va nga lava munhu wo karhi a nghena so no lava ku va swi tiva swa ku fanisa na swona
0: timhaka ta nawu ti lehile loko swi fika hala ka vukati hala ta tikisela. Okay, right. Hi khensa swinene sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa emakumu ka awara hina yo sungula yona miyingiseri wa mina kambe ke hambi xitetani hi ta va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri a hi famba na advocate Mabasa ka awara leyi sungulaka swa nawu kambe ke hi siyeni kahle hi xilogeni xa n'wina
2: hayi muhaxi hi karhi hi ku endlini timhaka ta nawu namuntlha hi tikumise sweswi tiri ta nawu hi ta ti siya tiri ta nawu.
0: Okay, khensa swinene ku va mi hi joyinile ka madyomu ya namuntlha ni tshemba leswaku na nkarhi lowu taka hi ta va ha ri na n'wina inkomu.
4: Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swili hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali concrete tile double roman all colors hi 850 kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama
5: nyama emazini yo tiyo 12 BTU Ecol i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100x100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumba mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051.
6: Yip yip hurray! Tlangela 30 wa malembe na la duma hardware Giyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecol ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la tuma where you say and score.
7: U nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
8: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150. Hey, i society yi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku yinga R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botlisto kusuhani na Ravirich. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
6: Tlangela 30 wa malembe na la duma hardware Giyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 thick white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku special lexi ya fika 31 May 2026 la tuma where you say and score
9: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

Makumeng kahe wa timinetse kubile awara le yanong wena mingiseriwa Jesus FM ba ikarebu ya kona eka awara ya bombire ka nongonoko wa nzima ya vutomi khenso swinene eka advocate mabasala ba hi ri na vona ka awara le yo sungula va karhi va hi byela hi ta nawu va karhi va ku hayike nawu i nawu hi kume u ri nawu hi ta wu siya u ri nawu kambe ka hi vuye kona eka awara ya vumbirhi wena mingiseriwa mina tlhela ni khensa na wena nakambe ku va u ve na mina kusuka kwari ka awara yo sungula ku ta fika kwala ka awara ya vumbirhi hi va hi karhi hi nghena ka health talk show hi ta va kari vulavula hi rihanyo ra hina leri nga ra nkoka va ri miri lowu tsakaka i rihanyo ku engeteleka ka rona kambe ke mingiseri wa mina u tsundzuka kahle leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra Jesus FM nakona ke u nga tlhela u ni twa ku antswa eka audio streaming ya www.jesusfm.co.za kambe ke hi nkarhi wa swivutiso swipimelo na swibumabumelo u nga ni kuma kona eka riqingho ra 060 8875942 itaba ikari famba indlela yo yale kambe ke ai jikeni khoma letiana letia loko hi vuya itaba ikari ingena eka mbulavulo wa hina wa swa rihanyo ra miri wa hina eka majambi ya sikura na monthla ni cancel.

0: that way.
1: Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW. Yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 1495. House wire 1525 mm by 100 meters. Mihlobo hinkwayo. Yi le ka special. Concrete tile, double Roman all colors. Hi 850.
2: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rand ntsena. Lama emazinc yo tiyo.
1: 12 BTU Econ hi 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana bafana gatwe.
3: Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

makumembere nungu wateminetse kubile awara yankaye wena mingise wajisa rafemba ikaribu ya kona eka awara ya bumbiri kanzi maia butomi kambike shushibu ya isaidlira rare anyo ikari kensas nene eka advocate mabasa laba erina wona eka awara lia yusungula kambike ka awara lia mbiri mtapa mkarimibu ya na yena mina niwe ya isaidlira rafdoko dela kambike kama jambi ya na mwila itaba ikaribu la kase imati sanitation na rehanyo rahina kunga health ishingizi kambike itaba ikaribu ya bula ishona eka majambi ya na mwila hloko maka hina tani loko ni kombi kisini leswaku imhaka leyi khumbaka mindyangu hinkwayo swikolo tindhawu amintirhweni ya hina na le mugangeni hinkwayo leyi hanyaka eka yona mati vuhlayiseki na rihanyo hi ku olova kambe ke hi va hi karhi hi tiva leswaku mati i vutomi hi ma tirhisa siku rin'wana na rin'wanyana ku hava siku leri pelaka mati hi va hi nga ma tirhisanga hi va hi karhi hi ma tirhisa ku nwa ku sweka ku hlamba ku basisa swin'wana na swin'wanyana ku va hi byala swimilani hi va hi karhi hi cheleta hi wona mati lawa hi yomhaka hi ku mati i vutomi hambi swi ri tano vanhu vo tala emisaveni va langutana na ku pfumaleka ka mati yo tenga etindhawini leti hi tshamaka eka tona more specially ku na ti-complaint to tala leti humaka hi sayiti leriya ra matirhiselo ya mati ku ri a ya fiki mati haleni mati ya hina haleni ya thyakile a hi mati lama nga basa kambe ke vuhlayiseki lebyi nga ri ki kahle na mati lama thyakeke swi vangela mavabyi lamakulu kumbe rifu mati lama thyakeke ya tisa ku tikiseleka ka rihanyo xikan'we ku tlhela ku tisa na rifu hi ku loko miri wa munhu zo nga hanyangi kahle swi hetelela eka rifu hi ku hi tiseka ka swona kambe ke hi ta va hi karhi hi ya langutisisa ku kahlekahle loko hi vulavula hi ku mati lawa hlayisekaka hi va hi karhi hi vulavula hi yini okay mati yo hlayiseka i mati lama nga riki na switsongwatsongwana tikhemikhali kumbe thyaka leri nga vavisaka vanhu loko va va karhi va tirhisa mati wo yalawo kambe ke mati lama faneleke ku va ya tirhisiwa i mati layo tenga leswaku

hepatitis A na kuva munhu aba akare a khomiwa hi lenzeni ivo vabyi lebyi taka hi sayitile ra mati lama yo thyaka ni ta tlhela ni swi vula nakambe i cholera typhoid hepatitis A ku tlhela ku va na ku va munhu a khomiwa hi lenzeni vuvabyi byo tala byo fana na lebyiwa byi va byi karhi byi khoma vana lavatsongo hi vona va nge le ka risk kumbe xungeto wa ku va va khomiwa hi vuvabyi byo fana na lebyiwa hi byi vulaka se hi va hi karhi hi ya hi ya nghena eka mhaka ya sanitation ku ri loko se hi vulavula hi sanitation hi va hi karhi hi vulavula hi yini sanitation hi va hi karhi hi vulavula hi vuhlayiseki hi tindlela kumbe hi mikhuva leyi pfunaka vanhu ku lahla thyaka leswaku ri nga heteleli ri kumeka endzeni ka mati kumbe ndlela leyi hi nga ta basisaka hi yona mbangu wa hina leswaku hi hetelela hi va hi ri na mati laha hlayisekeke naswona ku hlayisiwa ndhawu yi tshama yi basile vuhlayiseki lebyinene byi nga va byi katsa swihlambelo leswi faneleke vanhu mi kuma ku van'wani va suka va hlamba enambyeni van'wanyana hi lava yaka va ka kona mati ya ku va va karhi va tinwela va sweka va cheleta swimilana leswi va nga ta hetelela va tshovela va sweka va dya ekaya se vuhlayiseki byi va byi katsa swihlambelo leswi faneleke ku lahla thyaka hi ndlela leyinene ku fanele ku va na ti-bin kumbe ndhawu leyi ku cheriwaka kona ti-waste materials thyaka reriya ri veketelaka tindhawini to tala ku na ti-bin leti ta ka masipala va nga ti provider mfumo wa hina leswaku hi va hi karhi hi cheletela thyaka hi nkarhi wo karhi mfumo wu tata wu ta rhwala wu teka wu ya cukumeta ndhawini leyi nga fanele a hi ndleleni ku yi tirhisa swilo sweswo handle ka sweswo a hi u cela goji leri nga ta tshama hi chela swo thyaka swi hisiwa hi ndlela yaleyo ku nga ri hi mhaka ya ku va hi ya cukumeta nambyeni kumbe laha hi tivaka ku ri na mati vanhu va va ka va ya va ya titlonya kona va ka mati ya ku va va karhi va ma tirhisa ekaya se a hi tirhiseni tindhawu leyi hi ndlela leyi nga fanela xin'wanyana lexi hi nga ta va hi karhi hi xi tirhisa ku va hi va na rihanyo lerinene kumbe vuhlayiseki bya miri wa hina hi sedlela ra mati i ku va hi hlamba mavoko nkarhi na nkarhi endzhaku ka ku endla swin'wana na swin'wana leswi swi endlaka swi tivaka ku swi nga va swi khomisa ti-bacteria kumbe swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla ku ri miri wa wena wu nga tsaki hatlisa u ya hlamba mavoko xin'wana na swin'wana leswi swi endlaka endzhaku ka swona hlamba mavoko mavoko ya fanele ya tshama ya ri ku hlambiweni loko ku nga ri na vuhlayiseki lebyinene switsongwatsongwana swi hangalaka hi ku hatlisa vanhu va hetelela va tikuma va khome hi vuvabyi mi kuma ku ri phensampensa hikwalaho ka rihanyo leri nga hlayisekeki va tiva rihanyo va pfumela leswaku ku va mati yo tenga ya va na vuhlayiseki lebyinene i ndlela yin'wana ya nkoka swinene yo sivela mavabyi loko vanhu va ri na mati yo tenga va vabya hi ndlela leyitsongo vuvabyi bya ku a hi lebyiya bya ku byi nga va khoma leswi swa ku mi swi vonaka vutomi bya vona byi le ka nxungeto vuvabyi byi ta va kona ina la na laya mara masocha ya va karhi ya swi kota masocha ya miri ku va karhi ya lwisana na vuvabyi byebyo loko ku va ku ri mukhuhlwani wa normal ma swi vona ku laha hambi ni nga yangi tliliniki mukhuhlwani lowu wa ku ze ku vava xifuva ku na nkolo lowu omaka wu vaviseka kumbe ku khohlola ngati i va i karhi i khohlola leswiya swa ntolovelo na wona wa swi vona ku ri leswi loko no kuma swiwitsi swo bavelanyana kumbe ni kuma vhekisi ni ku laha xifuveni ni ta va ni horini ndzhaku ka masiku mambirhi se hi leswi hi vulavulaka hi swona loko ni vulavulaka eka vabyiwa mara a ku vabyiwi hi ndlela liya ya ku munhu a nga ze a admitiwa xibedhlele okay loko vanhu va ri na mati yo tenga a va pfumali xikolo ngopfu vana va kota ku hatla va xikolweni va hlayisekile miri ya vona va kota ku dyondza xikolo va hatla va heta se loko n'wana a pfa a karhi a vabyanyana a lova a siya hi swin'wana a salela ndzhaku ka swin'wanyana swi endla leswaku xikolo xa vona xi va xi kavanyeteka va hetelela va nga dyondzi va fikelerisa makumu tidyondzo ta vona xin'wana lexi taka na mati ya ku tenga i ku mindyangu yi tirhisa mali yitsongo eka vutshunguri ku hungutiwa mhaka ya ku tshama ku karhi ku tsutsumeriwa swibedhlele ku yimiwe hi nenge wun'we hikwalaho ka ku va vana va nga hlayisekanga rihanyo ra vana ri tshama ri ri ka nxungeto xin'wana i ku mati layo tenga ya tisa na muganga leyi hanyeke kahle vuvabyi byi va byi karhi byi nga talangi se swi endla leswaku muganga wu tshama wu hanyile ku tshama ku tsakiwile mati ma thyakisiwa loko mi nghena emilambyeni vanhu vo tala va teka swifuwo swa vona swi ya nwa mati milambyeni laha van'wani va kaka kona mati ya kunwa se hi nga tivi ku ri va fanele va swi endlisa ku yini loko ku ri let's say i nkova wun'we lowa fanele mi ka kona mati ya kunwa swifuwo naswona swi fanele swi ya nwa kwala hi nga yi basopisa ku yini yona mhaka leyiwa hi nga tiveki ku ri va nga swi endlisa ku yini varisi va swifuwo leswiwa hi sayiti ra ku va va karhi va hlayisa mati leswaku muganga wu ta kota ku hanya a hi ngo kumbexana vo ngokela swifuwo swa vona.

0: va kota ku kuma swikotlolo kumbe tisambelo kwale makaya, va kota ku chela swifuwo mati tisambeleni, va make sure ku swi nwa kona, ku nga ri hi ku nwa le ku kaka mani na mani mati hi ndlela yaleyo. Se a hi veneni hi karhi hi hlayisa mbangu wa hina, hi va hi karhi hi nga cukumeti thyaka emilambyeni, hi nga cheleteli tikhemikhali ta vurimi ti nghena ematini. A hi veneni hi karhi hi make sure ku ri swilo hinkwaswo leswi hi swi endlaka a swi affect rihanyo ra hina kumbe a swi hi thyakiseli mbangu, leswi nga ta hetelela ku loko mpfula yina mi kuma ku mati ya khuluka ya khulukela kwahala hi fanelaka hi ya hi ya nwa kona, se hetelela hi va hi karhi hi vabya vuvabyi byo ka byi nga ri kahle ke. Hi ndlela yaleyo a hi tsundzukeni nakambe ku ri hi fanele hi va hi karhi hi hlamba mavoko ma hina nkarhi na nkarhi. Tsundzukani ku hlamba mavoko ya n'wina mi nga se dya, mi hlamba mavoko ya n'wina mi nga se lulamisa swakudya, na ndzhaku ka ku va mi tirhisa xihambukelo swa laveka ku ri munhu a hlamba mavoko ya yena a khoma swilo swa ku va a swi basile na yena a swi khoma hi mavoko ya ku basa, na ndzhaku ko khoma thyaka loko munhu a huma ku kukula kukuleni ku tlilina tlilineni a hi hlambeni mavoko ya hina ya basa hi va hi karhi hi tirhisa xisibi. Hi ndlela yo yaleyo endzhaku ko hlayisa munhu loyi a vabyaka naswona a hi ti basiseni leswaku hi kota ku tirha mintirho leyi yi nga basa. Hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi hlayisa na rihanyo ra hina na van'wana van'wanyani lava hi tshamaka na vona emindyangwini wa hina. Tanihiloko ni va ni karhi ni vula ku ri mati i vutomi, ma hlayiseni leswaku na wona ya ta kota ku mi hlayisa hi tlhela hi ma tirhisa hi ndlela leyi baseke. Hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi ya emakete endzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi vuyela ku ya Gimeta, kambe ke loko hi languta nkarhi na wona wu va wu karhi wu tsutsuma hi ndlela yo yaleyo.
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295, kuma pipe ya gezi 495, house wire 1525mm by 100m, mihlovo hinkwayo yi le ka speciali, concrete tile double roman all colors hi 850, kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazinga yo tiyo. False video echo i 5700, u nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650, 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani, loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051. Bafana Bafana Hardware. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Hip Hip Hooray tlangela 30 wa malembe na le duma hardware gear na malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi, ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. La tuma where you say and score.
0: 20 wa timinetse ku nga se ba awara ya 10 wena mingiseriwa GCRFM va hi karhi hi vuya kona moyeni, kambe ke hi va hi karhi hi vuyela ku Gimeta. Loko hi karhi hi Gimeta nongonoko wa namuntlha a hi tsundzukeni leswaku mati a hi ya vutomi ntsena kumbe a hi ya nkoka ntsena eka vutomi, kambe i rihanyo, exindzudi ni nhlubukiso eka tiko ra hina thonsi rin'wana na rin'wanyana ra mati yo tenga ya na nkoka swinene kumbe ri na nkoka swinene thonsi rero a hi tirhiseni mati hi vutlhari hi hlayisa vuhlayiseki naswona hi sirhelela swihlovo swa mati emugangeni wa hina leswaku na hina hi ta kota ku hlayiseka hi va hi karhi tsundzuka ku ri mati i vutomi ma sirheleleni ma hlayiseni naswona ma tirhiseni hi vutlhari leswaku na hina ya ta kota ku hi hlayisa hi yin'wanyana ya minkarhi kambe ke hi tlhela hi tsundzuka ku ri mukhuva wo olova wo fana na ku va hi hlamba mavoko hi xisibi wu nga pfuna swinene eka ku sivela vuvabyi byo tala mati lama thyakeke ma veka vanhu swiharhi ni ntumbuluko ekhombyeni kambe ke a hi veneni karhi hi ti hlayisa hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi gimeta kona kwaliya awara ya hina ya vumbirhi wena mingiseriwa Jisar FM laha hi karhi hi vulavula kahle hi rihanyo ra hina hi sayiti ra ku hlayisa mbangu eka tlhelo ra ku hlayisa mati leswaku hi ta kota ku nwa mati lama tengeke miri ya hina yi kota ku tshama yi tsakile hambi swi tetana wena mingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala xiyenge xa hina xa mabuleka awara ya vumbirhi ka nongonoko wa Health Talk la mkarhi mi fambisane kahle na mina Xiluva xaka mabunda n'wamhlave kambe ke hambi swi tetani ta va ni karhi ni tsutsumela eka Facebook page ya hina ni ya na languta ku ri i va mani lava va ri na hina kusukela kwale hi nga sungula kona ku ta fika kona kwala hi gimitaka kona kambe ke hambi swi tetani na mingiseri wa mina na wena u nga kota ku va u karhi u swi endla hi sayiti leriya ra xi WhatsApp eka nomboro ya 060-887-5942 u ni byela ku ri ta va u ri na mina u ri kwihi eka madyambu ya namuntlha a hi fambeni.

0: le ku hiva hi karhi tsutsumela kona kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra JCRFM vona munhu wa ku sungula ku nga Basani n'wana Manuphosa ku hi swin'we xiluva n'wamuhlave ni ri la mugangeni wa Nduna F Rhyme Makama kwala ka Ngove la ka veke endlhela ni fambisana kahle na Kenny Mbetsa wa xigubu a ku ri perile se xiluva n'wamuhlave ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwana stadium hi mina papa lonene ma cash bonga Lagos Mbetsa wa xigubu khensa swinene kasi Dennis Nhlongwane esfa sonke a ku ri perile mahaxi wa mina wa nkoka hi xin'we eka nongonoko ni khensa swinene kasi ke macheke khensa na yena ku hi xin'we ni ri kwala ka Mulamo la Majampa Road i mhana nzima loyiwa kasi Eric Tarimbe na ku hi xin'we ni ri kwala ebulwini kasi Frank Josh a ku as usual xikombisa ku ri hi swin'we ke Christina Manyike a ku hi xin'we ni ri kwala ka Makoxa a B9 kasi Billy Oceans Ximbinyana a ku hi xin'we ni ri kwala mugangeni wa hosisi ya Ndani Mapuwe Block 18 a ku ri Billy Oceans Ximbinyana munhu wa ku rhandza ku basa swinene kasi Clifford Ramathuba a ku hi xin'we ni ri kwala ka Mashamba la Mukateko Xirhandziwa a ku hi xin'we ni ri kwala Giyani Section F kasi Brenda Murimi na yena a ku hi xin'we ni ri ka Rivala Inkomo ku khensa mina Motheri Sithibela a ku hi xin'we ni ri kwala na Gampe Vulobedu ni tlhela ni fambisana kahle swinene na munhu wa ku fana na Oscar Njombo a ku hi xin'we ni ri kwala ka xikukwana la kasi Timman Mathe a ku hi xin'we ni ri kwala Erisinga View ni tlhela ni fambisana kahle na munhu wa ku fana na Patricia Tibani a ku ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka Makoxa a B9 kasi Akisani Mlondzovoti Sambo na yena a ku hi xin'we ni ri kwala Jilongo i Mlondzovoti yaloye kasi Wise Man Socha a ku hi xin'we ni ri kwala ka xikukwana a pfala nomo ni tlhela ni vona Manari Basile a ku hi xin'we ni ri ka Mapuve Manari Basile risima na ku hlula Thobo Wani Daphne Ramwada a ku hi xin'we ni ri kwala eElim Mpheni Nyiko Michael Mashinje a ku hi xin'we ni ri kwala ka Maswanganyi ka gondzo ra R578 Challenger Mdumo Mashaba na yena a ku hi xin'we ni ri kwala ka Josepha i Challenger Mdumo yaloye kasi ke ni vona munhu wa ku fana na LC Milani a ku hi xin'we ni ri kwala ka Makoxa la kasi Teliwe n'wamatabs a ku hi xin'we ni ri kwala ka Homo Block 14A Mani Deliwe D wakavo a ku hi xin'we ni ri la ka Jim Galalume la kasi va B u na rine Bologo a ku hi xin'we ni ri kwala Lunungwe Makwerela Chikweta Phuluso Thenga a ku hi xin'we ka Mathila kasi Nesinkuna a ku hi xin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi la tlhela ni fambisana kahle na munhu wa ku fana na Bennett a ku hi xin'we ni ri kwala ka Dzikula ka Chukele Tsikani Filoma na yena a ku hi xin'we ni ri kwala ka Nkori ka Zamani Vongani Cawuke Mapapati a ku hi xin'we ka Madyambu lama ni ri ka Xitlhelani kasi Junior Baloyi na yena a ku hi xin'we ni ri kwala ka Mninginisa Block 2 tlhela ni fambisana kahle na Standi V na Khosa va ku hi xin'we ni ri kwala Xivulani la kasi Patichezo Master Mnyayi a ku hi xin'we ni ri kwala Khuvi ka Ganama kasi ke ni tlhela ni vona munhu wa ku fana na Masindi Madzivandila a ku hi xin'we ni ri kwala Chakhuma Maguvuni Morris Werengayi Nyongesa a ku Muchancha Cabras na wakali shamta alela ngojini ibile a ni xitivi ku ri yini mara yona ni ni hlaye swona sinki sikhawuli wa halamba na ku hi xin'we ni ri kwala lambani nzan'we Dennis Mkansi a ku hi xin'we ni ri kwala muthele la lerau michidzi a ku va manini ri rothe Vavenda we Sodzani Montana Pogba a ku hi xin'we ni ri la Lunungwi Block D ni khensa swinene eka vayingiseri va mina lava ni ri na vona kusukela kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra JCRFM na vayingiseri va mina kambe ke munhu va ni karhi ni tsutsumela kwahala ka WhatsApp ya hina ni vona ku ri i va mani lava hi nga na vona kusukela kwahala eka WhatsApp na wena mingiseri wa mina u nga va u karhi u tsutsumela kona ya vona ku ri yini hi yini kwahala ka WhatsApp eka nomboro ya 060-887-5942 kambe ke va ku ri perile muhaxi swin'we ni ri kwala ka Jim Galalume amukelani amzozo Cawuke ni khese swinene ni tlhela ni vona munhu wa ku fana na nhlala la kusuka la Section F lana yina hi ri na yena emoyeni a hi fambeni muyingiseri wa mina ni vona na munhu wa ku fana na mani na va ku ri perile muhaxi xin'we ni ri kwala ka Jim Galalume ri laveta Maluleke ka Jim hi vona valava kambe ke un'wana ku ri perile muhaxi ni mi yingisele kahle ni ri kwala ka xikukwani i mama LB inkomo ni khensa swinene mama LB mana madyambu ya ku saseka ka n'wina hinkwenu tlhela ni khensa munhu un'wana na un'wanyana laha ni yingiselaka karhi a suka kwala a tshamaka kona laha nga tshama evempfameleni bya yena ka madyambu lawa na ku tshemba leswaku hayi ke mi kufumerile laha mi nga kona mi tihlayisile a ku na xirhami lexi nga ta mi khoma maphilisi hi riho eka wona na murhi wa mukhuhlwana panado a hi nga ta yinwa lembe leriwa hi ta va hi karhi hi hlayisa mirhi ya hina leswaku hi ta va hi ri na rihanyo leri nga hlayiseka tlhela ni khensa eka mani na mani loyi a ni yingiselaka a ya karhi a ri ka xifambo xa mani na mani va karhi a kongoma etindleleni ta yena kwalaha yaka kona ni ri hlayisekana chayelani hi vukheta mi nga pyopyiwi mi heta mi chayela hikuva mi ta hi lahlekela swi ta sala swi hi vavisile hina kambe ke a hi tihlayiseni hi hlayisana lava hi chayelaka na vona emapatwini hambiswitetani wena muyingiseri wa mina u tsundzuka kahle ku ri nongonoko wu fana na lowuwa hi na wona wa vunharhu wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa kona hi 8 o'clock ku ta fika hi 10 o'clock laha hi nga ta va hi karhi hi teka tintambu kona hi ti gimeta hi ti yisa eka mirexa the DJ hambiswitetani mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwalaha mi tsundzuka kahle ku ri a mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamihlave kambe ke loko ku ri ra mina riendzo ra madyambu ya namuntlha ni ta va ni karhi ni ri gimeta kwala hi ta tlhela hi hlangana kahle kambe mindzuku hi nkarhi lowu fanaka kambe ke nongonoko ku ta va ku ri youth talk ni khenso swinene wena muyingiseri wa Jesus FM ku va u ni lombe tindleve kusukela kwale ku sunguleni ku ta fika kwalaha hi nga fika kona kambe ke a hi gimeteni
1: Hip Hip Hooray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hadiweke ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90 Arctic White Cabinet Combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 La Duma Where you say and score
2: Shibasa Financial Services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la wena individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

0: Alright ke makumembiri wathi mina zevela kubula hore le yakhumena ngonoko tala empeleni mixer wa mina sikura kahle nje sikulera ra ra so tala mase kuma bayizisa right ke esikulera ra na ra ka sikura na motla vele ka na ngonoko wa tala empelweni mixer kahle kuvela kuloko zekwa ra na ra ner I fambe re she ba bar kona la ba bash now nga seje the rage will record so ambi costa bull ambi sejini shafana ngubini so kumbe chan bota ti vulavulela hi boshi
1: no na na kensa swinene mashi shota wa yingiseri e pro e ngubini
0: oh pro
1: yeah
0: pro simile professor
1: public relation office
0: oh public relation office
1: yeah
0: pele nge swi tivi swi le ngomini nga ya alright no ndlela leyi ku ri ku mi amukela vengisiro mina ka nongonoko lowu wa tala embilwini ra vunharhu vhele ma swi tiva ku hayiku loko ze ku wa munharhu hi va hi tshame kahle na va xinawu hi ndlela leyi kambe ke buti rajuel seji the rajuel hi yo tolovela swa buti va kombile ku hayi kona va ta va busy nyana swin'wanyana ka siku ra namuntlha va ta tsandzeka vona va fika njhe mara hayiko a va rivalangi ni va koho ku va ku sweswi va khomeke swin'wana na swin'wana vanhu va busy lavaya va tshama va ri busy hi ndlela yoleyo kambe ke nongonoko ya mahlweni vhele ka nongonoko lowu wa tala embilweni loko a ri mina mrakisa dj jale ri ya vhele ra ku bumbulanyana ri ku faneliwa kahle hi ntimo waroho ku nga ri wona loko munhu a nga lava tolaku na yena ni ri n'wana xitebana n'wa xirilela hayiko va hlaya mina lava ni tivaka vhela ni hi jaleriya ra ku ntima hi vuma ni ri hi ndlela yo yaleyo kasi ke hayi ma swi tivaka ni familiri nation na vo mge va ma amukela xikan'we ka moku tani ke hi ta kongomaka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha tinsimu leti nga mi nyika tona tinsimu timbirhi ncena ti nga lumana micila risivo kusuka ka dokodela George Maluleke va teka n'wana va ku ra yi kona honci va ri n'we yi koti honci hi ndlela leyo ivike ni mi nyika rin'wana risimu kusuka ka the lady MD Shrey Ndavele va ku gandaganda va ri vo gandaganda va ta yi gandela hi ndlela yeleyo mi nge xikan'we kan'we va mi amukela hi ndlela yo yaleyo
1: no hakensa swinene muhaxi na ku amukela vayingiseri va GCR FM the voice of the nation i siku ra kahle i ra vunharhu i nkarhi walowo wa masiku wa ku yaka xipapulani laha hi lavaka ku twa leswi wun'wani wa vamakwerhu a ri la ku hi swona a hi tsundzukeni swinenenene leswaku migingiriko ya nongonoko lowuwani ya ku va hi pfunana emiehleketweni ka timhaka hinkwato leti nga kona ti hi karhataka le makaya leyi ku ri ku lwisana ngopfu na madzolonga ya le makaya hi timhaka ta vukati ta marhandzu na rimbewu so that's why mi kuma ku xiphorisa xi fome phati ya ku va xi va koho haleni leswaku hi pfunana tanihi tiku ku va hi engage na vayingiseri na vamakwerhu lava nga ku tikeriweni
0: no xikan'we kan'we mi nge hi nga hazi hi dya nkarhi hina mo namba mi va andlelela kahle nhlokomhaka hi twa ku na ya namuntlha yi tshamise ku yini hi ta kota ku ti-social worker ta nongonoko wa tale mbilwini lava nga basisa tinhloko hi ku hleketa vhele vapfuni va vanhu hi ndlela yaleyo va ta kota ku va va karhi va angula va hi pfuna ku ahlula ka mhaka leyi nga ta va yi ri kona
1: no na khensa swinene muhaxi ya i xipapulanyana mara ni ta xi hlaya
0: okay
1: a xi na voice note xi fike nyana xi kuma ku hayi a xi ndleriwangi voice note a ni xi hlayanga mo ni hlaya papila ra miyingiseri yimiendlelaliwa ri riperile ndzi bava wa malembe ya 42 laha nsati wa mina a nga na 39 mina na nsati wa mina hi hambanile endzhaku ka huwa ya vana hi na vana va yi 3 tintombi ntsena hi hlanganile mina ndzi tirha yena a ri ecollege endzhaku swi helile eka vukati laha hi lovananeke hi tlhela hi tshama swin'we ndzi tekile xiboho xa leswaku hi tlhelela eka rikwavo enkowankowa laha hi nga ya tshama lembe ivi hi vuya kwala Giyani endzhaku ka loko a holove na mhani wa mina ndzi fikile ndzi xava stand eco park laha hi nga tshama kona kusukela hi 2015 hi lembe leri ri landzelaka ndzi vitaniwile eka South African Defence Force laha ndzi nga ya teka lembe ra 2016 ndzi nga ri kona laha kaya sweswi ndzi tirhela a Phalaborwa hi kumile va n'wana wo hetelela hi 2019 laha hi nga sungula ku holova kona loko ndzi hlayele tin'hweti a ti nga hlangani leswi swi endle leswaku hi sungula ku holova mina ndzi tlhelela eka rikwavo yena a vula leswaku a nga yi hi ku u tirhela la Giyani vana va mina hi vunharhu va vhakacha a nkowankowa ndzi kume ku ve na dokodela loyi a ku ri na maheveve ya ku va rhandzana kambe yena a kaneta a vula leswaku dokodela loyi a nga n'wi tivi naswona a ku vuriwa leswaku n'wana lowo hetelela a nga va a ri wa yena dokodela lembe leri ri nga hundza ku ve na nkosi eka nhlaniki wa kholiki hambileswi a hi nga tirhi eka ndhawu yin'we mara hinkwenu hi ri masocha loko hi ri le nkosini ndzi vone movha ya nsati wa mina yi ri na dokodela leri ku ve nsati wa mina yena a nga ri kona n'wansati a ndzi n'wi vutisanga nchumu ndzi lo fela endzeni kusukela loko ndzi vone movha enkosini a ndza ha pfumelanga ku vana va vhakacha enkowankowa ndzi pfuneni leswaku ndzi endla yini hikuva sweswi ndzi twa onge ndzi panicha vana va mina mara a ndza ha tshembi na leswaku n'wana loyi wa vunharhu na lavan'wanyana i vana va mina i mhaka ya kona ya namuntlha
0: okay hayikhona mi ngo yo tlhela mi phindanyana kan'we hi twa ku va kota ku yi twisisa kahle ku hi kanjhani a ni ngo yo tsaliwa kunene
1: ya ya yona yi fita ku phindiwa nakona hi kha hi kangamakangama xichangani ha xi tolovela ngopfu mara xi ta ze swi ya kona ta hamba ni hlayisa sweswi i ririmi ro nandzika swinene tsonga
0: ririmi ra manana
1: o ba hi ta ku yini ha ra ha toloveleka ngopfu a ku hlayiweni and more ni yi tlhaya ro hetelela because loko hi ku voma half pass a hi ta ya mahlweni se hi kha hi teka tinqingho na ku va hi vona ku yisa ku yini mahlweni nhlokomhaka ya namuntlha kumbe xipapulani xa hina xa siku ra namuntlha xi tsariwile hi ndlela leyi ri perile ndzi bava wa 42 wa malembe laha nsati wa mina a nga na 39 wa malembe mina na nsati wa mina hi hambanile endzhaku ka huwa ya vana hina vana vanharhu va tintombi ntsena hi hlanganile mina ndzi tirha yena a ri ecollege endzhaku swi helele eka vukati laha hi lovolaneke hi tlhela hi tshama swin'we ndzi tekile xiboho xa leswaku tlhelela eka rikwavo enkowankowa laha hi nga ya tshama lembe ivi hi vuya kwala Giyani endzhaku ka loko a holovile na mhani wa mina ndzi fikile ndzi ya xava stand a Eco Park laha hi nga tshama kona since 2015 hi lembe leri landzelaka ndzi vitaniwile eka South African Defence Force laha ndzi nga teka lembe ra 2016 ndzi nga ri kona laha kaya sweswi mina ndzi tirhela a Phalaborwa hi kumile n'wana wo hetelela hi 2019 laha hi nga sungula ku holova kona loko ndzi hlayele tin'hweti a ti nga hlangani leswi swi endle leswaku hi sungula ku holova mina ndzi tlhelela eka rikwavo yena a vula leswaku a nga hi ku u tirhela la Giyani vana va mina hi vunharhu va vhakacha le ndzi nga kona a nkowankowa maheveve ya kombisa leswaku ku na dokodela loyi a va rhandzana kambe yena a kaneta a vula leswaku a ku na dokodela nakona a ku na munhu wa dokodela loyi a n'wi tivaka naswona a ku vuriwa leswaku n'wana lowu wa vunharhu lowu wa 2019 i n'wana wa dokodela loyi yena n'wansati wa mina a kaneta leswaku hawa a ku na munhu wa doctor loyi a n'wi tivaka lembe leri ri nga hundza ku ve na nkosi eka nhlaniki wa kholiki hambileswi a hi nga tirhi eka ndhawu yin'we kambe hinkwenu hi ri masocha loko hi ri le nkosini ndzi vone movha ya nsati wa mina yi ri na dokodela leri ku ve nsati wa mina yena a nga ri kona nkosini n'wansati a ndzi n'wi vutisanga nchumu ndzi lo fela endzeni kusukela loko ndzi vone movha enkosini a ndza ha pfumelanga ku vana va vhakacha le nkowankowa ni tshamaka ndzi pfuneni leswaku ndzi endla yini hikuva sweswi ndzi twa onge ndzi panicha vana va mina mara a ndza ha ri na ku tshemba leswaku na yena n'wana lowu hetelela wa mina naswona na lavan'wanyani va nga va va ri vana va mina hi ro papila ra kona rero hi muhaxi
0: Alright, then some guy covering Serena, Tabakar by Twinu, Samin Jan in Jalayo, Tabakar Black Athekabona, Wanakan Borlea, Dumosun as 060 885 942. Itato, Pushanake, a local Sisiri in Jalali one, Bona, Bangai Began Jan in Macacon, Bishani, a local Bangasi Beka Beka, you may think Gutabona, Mingo Casacania Casacania. Mi bisoshai bisokshisho indlela mingo ikaza kanya kaza kanya mi bisoshai bisokshisho indlela
1: no intiso

0: va hete ku tekana vi va tshama swin'we a nkonko swi vula ku ba va huma nkonko laha va nga fika va tshama lembe ntsena mhani wa ku tswala nkulukumba loyi na nsati ti tolana kwahalaya va teka xiboho xa ku vuya hale giyani u tenga ku swi vula ku nsati a nga va huma hale giyani vi va kuma xitandi aka xikukwani a Eco Park laha va nga fika va tshama koho lembe na koho ivi se nkulukumba loyiwani lembe leri landzelaka va n'wi vitana a ya kuma ntirho wa vusocha and then swi vula ku lembe leri a ri hlaya ku maybe a ri a college a nga vi kona la kaya and then a vuya a ya tirhela leyi a phalavula laha ngo yi kona sweswi 2019 ku ve na n'wana wa ntombi loyi a nga tswariwa hi kungwenya yi kombisa ku yi na vana vanharhu tintombi and then leswi swa n'wana lowu wa vunharhu swi tikombe yi nga ku mukhulu swi va kanganyisile
1: hlayela tin'hweti vana ku kanakana
0: loko va ha ri ku kanakaneni ku tema heveve ya ku kombisa ku n'wana luyani a hi wa vona hi mhaka ku mhani lavani swi vula ku na dokodela loyi a rhandzanaku na vona mara voho mhani va kombise leswaku a ku na munhu wa dokodela va n'wi tivaku kumbe ku rhandzana na yena leswi swi nga endla ku swi nga va niki kuru lava teka xiboho xa ku hi tlhelela anko ivi nsati a hala kumbe nsala kwala u famba wena ivi va famba va ri voxe
1: kasi n'wansati wo ala n'wansati wo ala loko a nuna a ya tshamaku kala loko a ku tanani ku wo landzelelaekiwa
0: xiboho ku fambile mara laha swi tikomba swi nga vangi tama laha loko se ngwenya yi ri le nkonko a yi pfumela ku vana va vhakacha wo ka yi nga ri xiwo ngopfu hi nsati so loko hi kha a vhakacha a swi ri kahle until nkosi lowu nga va koho aka nhlaniki se swi vula ku nkulukumba lava va teke xiboho xa ku ya a nkosini nsati a nga swi tivi ivi loko va ya leni va fika va kuma movha ya nsati yi na munhu loyi va nga n'wi tiviki loko va ku tlava kuma ku i nkulukumba lowu wa dokodela leswi se swi va kanakanekisa
1: yena luya vungu nsati a kanetaka ku mina a nilava na yena
0: tivi se i timhaka leti ti nga koho sweswi se van'wini pfuneni mhaka kusukela lembe rero kumbe nkarhi wo walowo wa nkosi ala na ku vana va ta le nko wa nkoho swi vula ku mbilisi ya vava
1: se ene va tlhela va twa ngo ri loko va ku vana va nga ti va le ku panceni
0: ka vana lavaya mara xiphiqo hi xo xexo xa ku swi vula ku laha muhaxi ya dila na xiphiqo xa vana na xa nsati na leswi swi nga koho
1: mhaka leyi nga ku humeleni xikarhi ka nsati
0: na dokodela se hi roho papila ra hina ra siku ra namuntlha hi na ti-issue ta ku tala swinene
1: ka papila rin'we allright no 060-8875942 hi ta twa ku na n'wina mi swi vonisa ku yini na koho mi nga ha tlhela mi rhumela kahle mikandziyiso n'wina kwalaho ka nomboro yoleyo ku duma swinene 060-8875942 hi tokixana ke mhaka ya n'wina mi yi vekaveka xinjhani nakona mi nga ahlulahambi ku yini loko se mhaka yi ti tano mi nga yi khumbakhumbanyana mi karhi mi vulavulanyana swin'wana swa kohoku xana ke loko a ri n'wina mi nga fambi yi ahlula njhani loko yi tshame hi ndlela leyiwani a tweni pfuni kha vulavula ku a yimele tinqingho hi nga pfa kha hi polichapolicha ku swi swi ndlisa ku yini ku va ta kota ku na vo va yingiseri va kota ku ze va yi twisisa ka yiku yi phasanaphasanini yi na timhaka to tala laha ndzeni
0: laha yi phasaphasanini ene lexi ndlaka ku yi va na mpfilumpfilunyana hi loko munhu a fika a kuma ku xihi lexi xi nga kanetiwa hi xona ene a nga xi kumi hi ndlela ya kahle misa loyi ya a kuma ku movha ya nsati yi famba hi nkulukumba loyi n'wansati a nga vulaku na le xikandzeni a ni n'wi tivi ene loko ku ve ni ku ve maheveheve lamo sungula swi vulaku sweswiwani yi ti ya ku vuyeni ngopfu
1: ariswhy
0: mi kuma ku mihisa loyi a nga ha la ku tshemba nchumu now the question i ku na vana lava van'wanyana lavambirhi i va yena kumbe i va nkulukumba wa loyi because a swa ha twisiseki ku mhaka leyi ya vugangu lebyi i ya tolo kumbe i ya tolweni na
1: ene kumbexani dokodela leyiwana e wa nyuwani vana lava hi va van'wani va khale arezi ko tiva ma
0: na timhaka ti teta ku ya va va holova loko va fika le a nkowankowa hi vona nyana hi ndlela yin'wana no dina ni twa yi nga ku mhani leyi hi yo swi ndla na ku holovi va yi ta kota ku vuya hala
1: ni nga yima.

0: magego loko nona se afana tlhela kaya akuno sozo tlhela ya tsama le ka ka yena konko lwe ako haiko mutekiwa awu ye anga isala kwa lagiana
1: mai wana mak
0: kuwe ku ani ngonwa sati yena u famba ngonsa to suka lagiana ate kwa akwako kumbeshane tindzawu ti kumbe tini la lava ku tekiwa ko ndlela yeleyo
1: ya na ku timhaka leti hinkwato muhaxi ta fambisana masiku lamawani swilo swa kona swa tika swinene ene swi tika hi mhaka ku na vo vavasati va twa hi nga ku va na right ya ku va va vula swilo the way vona va titwisaku xiswona mara the problem now i ku vana lava se va nga ku ndliweni mi kuma ku munhu u sungula ku va na ti-doubt hi loko ku humelele yini ene va va va ri ka state xa njhani xa vukati lavambirhi ene nto yi nga ku nkulukumba loyi a tirhe ngopfu loko a fika a ku mo mina ni ti tekela leswi nga swa mina ni famba ni ya
0: ankowankowa
1: ni tisiyela munhu loyi ku rhula mara loko se swi ta swi vuya ixi
0: se swi khumba na vana ku se vana i nga ri se va panicheka
1: exactly swa boha vana va titwa hi ndlela yaleyo a titwa hi ndlela yaleyo ene i na xikhuti phela lexi ndzhaku a nga ha va lavi i mhaka ya ku se u na ku tshemba ndzeni ka yena swi vula ku dokodela leriya hi rona papa n'wana lowu heta
0: se mara loko se yi te tani mhaka ya ko swi fane swi ya helela kwini ku na vo vana a ni swi tiki va ya va byela yini ku papa va ta vuya kumbe mhani va ta ndlisa ku yini va va byela njhani ku hikokwalaho ka yini va nga ha ri swin'we
1: a swi vuleki mhaka ya ku hambana ka vanhu vambirhi it's a process ya ku tika swinene mara issue leyi faneleke ku vulavuriwa hi mhaka ku loko hi nga vulavuriwi mi kuma wun'wana a kha a hembela wun'wanyana munhu a ku the reason why hi ri ka this state i mhaka ya ku mhana wena va endlenini
0: kumbe
1: papa wena va endlenini
0: ene lavawani lexi endlaka va va na switandi swa vona
1: se ma yi vona mhaka
0: a ku na mhani lava nga interfere a ku na papa lava nga nghenelela la xikarhini ka vona
1: ya
0: hi ku ku na yindlu a Echo Park
1: ya
0: ku na le ka vona le nkongova leswi swi papa boti va nga va ya tshama kona
1: ya na ku xi xa nkoka lexi hi faneleke ku xi twisisa endzeni ka papila leri i ku la ku langutisa ku i ncini lexi hi twaku ingaku xi nga va xi va vavise ngopfu boti lavawani and then hi ta swi kota ku va pfuna
0: i timhaka ta vana
1: i timhaka ta ku vana lavawani na ku va maybe nkarhi wun'wanyana ni twa ingaku vanhu va xisati muhaxi va twa hi nga ku vavanuna a va swi koti ku hlayela
0: loko swi ta hala ka timhaka ta tin'hweti
1: exactly kasi va fana mani i vanhu na vona loko se munhu a ku ni bihe mirini va sungula ku hlayela na vona
0: kwalaha siku reri nga vuli hi rona
1: exactly kumbe va tlhela va ku vutisa nga ku vo bula ku swi nga va swi ve swa rini se ri na mavhiki mambirhi na vo va tirhisa tin'hweti ku hlayela na mavhiki malama ma tirhisaka ku la ku vona ku nga va kha ku humelela
0: loko va hlayela loko va hlayela
1: beyisanile ka dokodela ku la ku twa ku n'wana a nga va ya tswari wa rini ene swi va swi ri leswiya swa ku no lava ku va xoko a ni yo bayizisiwa kumbe njhani so hi leyi ni twaku i nga ku hi yona
0: ku ri mhaka leyi songanasonganani 060 8 n'wina mi nga angulami ku yini kahle ku mhaka leyi blaka hi yoho ka siku ra namuntlha ndlela yoyoleyo ho yimana ntsena tinqingho ta n'wina loko mi twe karhi hi vulavula hi kutani hi fikini mijana apostoli kwala mi nga koho na hina hi hlayisekini hi ndlela yoyoleyo 060 8 9 4 2 hi twa ku n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ni ri alright timhaka letiwani swi tikomba papa leyi nga va hlupha ngopfu hi ya leyi ya ku vana lavawa ku na ku kanakana ka timhaka ta ku ri no va nga va nga ri vana va vona
1: mina na n'wina muhaxi a hi pfumelelanini leswaku nkulukumba loyi a nga rhongo ku va a tikuma a kha a kanakana ku va a vula ku n'wana loyi wa mani
0: alright a ti nimingiseri mi lemoyela
2: mjhani
0: hi pfukile mjhani n'wena
2: Professor, papa rana mana mangan?
0: Mana 42?
2: 42. Eh, alas amikela sungula hans. Ba,
0: oh, bas amikela bas sungula hans. Oh, lugu bas amikela bas sungula hans. Eh, lesi vanga swurse ishona va gwaiko. Eh, lugu ba na 42. Eh, ba arvan lava. Eh, papa munhu anga ntsongo hindlela le vangu. Eh, ava sungula hans.
1: So vela kulo kuba kuba sungula hans maybe vanga va khavala ku ringeta ku jala muyingiseri ku ntaro wa papila ku hambana na n'wansati yalo sweswi mi ngo hambe swin'we so antivi maybe ve le ka separation un'wana u tshama hala un'wana u tshama hala a swi kombe yi nga ku na future based on the fact ya ku all of a sudden munhu loyi n'wansati a khaka a nga n'wi tivi kulukumba loyi ya hlangana na movha yi ri na yena. And one thing for sure, it was an issue ya kun'wansati loyi a nga swi hleketi nkulukumba loyi a nga ya nkosini ivi a ya a fika a kuma ku le nkosini timhaka ti bihi and a ni tshembi swi n'wi siya ka state xa kahle ni twisisa nkelonkelo loyi a nga va na wona ka nhlaniki a za a tlhelela phalavura and i tikhome ngopfu hikuva loko a ku ri wun'wanyana muhaxi a to suka kwale nkosini a ku ru kumbe yi vheyi minya kwale nkosini
0: movha leyiwani a teka makhemo
1: njhani ka wena mara na n'wi saluta nkulukumba loyi based ka ku u kote ku tikhoma tanihi n'wanuna a ku mhoyi ni nga ngheneleli ka timhaka leti ni ti vonaku hi matihlo ti nga ni hoxa nghozini a teka xiboho xa ku famba a nga vutisi nchumu na n'wansati wa hi a nga n'wi vutisi nchumu i tiyini ha i tiyini
0: swinene
1: ya i n'wanuna.
0: Alright, nga tivi ku lava nga handla ka TikTok va nga va va yi twini nhlokomhakaki ta pfa hi karhi hi teka vona a ni tivi ku mohito ku va nga va yi twini na loko va nga yi twangi swi la ku mi ta va hlamusela yoho apostol minjhani
3: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile
3: a yi twangi nhlokomhaka
0: o a mi yi twanga.
3: A yi twangi nhlokomhaka wo nghena sweswi.
0: Oh, alright. Alright, mi nge va mi hlamusela yoho mi ta kota ku va mi yi twa a yo leha ngopfu ku fika kwalano mara mi ta kota ku va mi yi twa mi ta kota ku angula.
1: No, swa twala nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha muhaxi na vayingiseri va GCR yi ri va va ri va na 42 wa malembe va na nsati loyi a nga na 39 wa malembe va tekanini va lovolana va tlhela va ya va ya tshama swin'we so a ku tshameni ka vona swin'we ve va tshama a nkowa nkowa ku nga ka vanuna va tshame lembe ivi se nsati wa vona a holova na mamazala va decide ku ya hale Giyani loko va fika hale Giyani ve va kuma xitandi hala ka xikukwana a Eco Park hi lembe ra voma 2015. Lembe leri landzelaka ra 2016 mkhulu yi ve yi tikumela ntirho a vusocheni laha yi nga famba lembe hinkwaro yi nga ku kona loko yi vuya yi ya vekiwa a phalavula laha yi tirhelaka kona. Timhaka leti nga kona i ku loko se yi ri laha kaya loko yi vuyini yi ya twa maheveva ku nsati yi nga ku a sala a tibana nkulukumba wun'wana a nga dokodela no ka ni nga swi tivi ku dokodela kwihi and then n'wansati ve yi n'wi confronta yi n'wi vutisa n'wansati a tikomba ku kaneta mara mhaka leyi a yi va kona hi mhaka ya ku va loko ku tswariwe n'wana hi 2019 loko mkhulu yi hlayela yi kume ku tin'hweti i nga ku ta yi kanganyisa swin'wana swi hlangana ivi maheveve lama ya ya humela handle ya ku n'wana luya i nga ku a hi n'wana wa yona so mhaka leyi yi endle ku ngwenya yi nga tiphini ivi yi teka xiboho xa ku a hi tlheli hi tlhelela le nkowankowa ni tshama kona ivi n'wansati ku no mehe ni nge fambi ku ri hi mhaka ya ku mina ni tirhela ra Giyani ivi yona yi tifambela yi ri yoxe ivi va va ka separation hi ndlela yaleyo swi tikomba hi nga ku communication a yi ri kona hi bit hi mhaka ya ku vana a va ha swi kota ku vhakacha le nkowankowa a ka papa vona so lembe leri nga hundza ku va na nkosi wa socha leswi va swi vurisaka swoho aka nhlaniki ivi nkulukumba lava va decide ku ya ankosini va nga n'wi byelanga n'wansati loyi and a ku ngo va mhaka ya ku voho a vo swi pulana mara a va vulangi ku va nkosini se loko va fikele nkosini va fika va kumaka movha nsati yi na nkulukumba wun'wanyana a va n'wi tivi loko va ya va fika va kumaka i nkulukumba loyi wa dokodela a nga na movha leswi swi nga va siya va nga vukahle mara va ra va n'wi vutisa.

0: paloi na n'wansati wa vona vangu votsangu vo tekela ndlela va tlhelela a phalavula so kusukela ro lembe leriyani n'wansati loyiwani na vana a ve tshama va vhakacha a phalavurwa a ya ha va lavi so yi ngo ni pfuneni hi mhaka ku ni twa yi nga ku ni pancha vana va mina loko va nga ri ku teni leyi ni nga koho mara ni le ku dyweni ka ku vava se hi yona nhlokomhaka ya hina siku ra namuntlha ku nkulukumba loyi hi n'wi pfunisa ku yini hikuva i na problem leyi yi nga n'wi tshama ambilwini
1: ni xo ku mi nga mi tinte swiwani apostol ku se yi tshamise ku yini
2: ya ni tini ya tikanyana ya tika kahle kahle ni mhaka ka sentral ta hina a yi nge a swi hi pfumeleli ku dlaya ndyangu mara ndyangu u va wu fini i de wu nga ri xiswona ta tikomba ku lavayisati va sandzeke ku sala va tikhoma a swa ha lavi ku la ku u za wu vutisa munhu un'wana u swi vone hi matihlo kulukumba lowa ku ri ku endleka yini ande sweswi mihaxa a swi kombisaka ku va ve na xivindzi xa ku va nga endli nchumu ende ntiyiso nkarhi wun'wana evuton'wini loko u vuku swilo a swi nge ku pfuni nchumu hambiloko wo lwa a swi bohi a wu boheki ku lwela swo sweswi u swi vonaka ku wo lwa hu mahala u ta hetele ku onhekeliwa wena hi future wena u ready va pulanini ku va lava so a ni ta vula tani ku mara ka mhaka vana va laha a believer ku loko ku na n'wana la n'wi believerku wa yena a ni ta ku vana va nga tshiki mara va a hleketa ngari hava yena na loko ku tin'hweti teto va tihlayelaku va khomana leswi va swi vulaka ku a hi swona sweswi va swi hlayisaka hi swona mara loko ku na n'wana lava nga va vona a ni ta ku va nga va tshiki a va kwateli mhani luya mara va nga kwateli na vana like vana va va hlayisi lava va hlayisaka nkoa mara luya un'wana ku heteleleni swiri loko a za a decide ku mhana a na ha tlheleli leyi swi ri nde hi ka mbilu ya yena u chuzini
1: se a nga va chuze
2: dokodela hambiloko a nga va byeli hi nomo ku mina ni chuze hala ende loko a chuzi dokodela swi ri vona ku va fostela swi nga endleka va hundzisiwa misaveni ku va disturb a ta sala a ri free se nkarhi wun'wani swi dangerous wasati a hlanganisa vavanuna ala na hala
1: e hi ku papa se hi ku va va kume timhaka tetiya ta ku loko va khawuta tin'hweti ka n'wana loyi wa ku hetisela a swi hlangani se va na ku dawa ta ku na vona va lava van'wanyana lava ni va ngo va vona ku nga va ku nga ri va vona na se va kanakana na ku va halaka vana lavan'wana
2: leswi ni nga swi vulaka kahlekahle n'wanuna ku a hlayisa n'wana ne a va sure ku n'wana u va yena swi tika ngopfu unless u za u swi kuma me ni nga vula ku ka lava u nga va kumangiku wo pfumela ku ri vana va wena a na va lava hi tshamaka na vona hi ti bye ku vana va hina a hi swi tiva se kuma swin'wana swo hambana swin'wana
0: ntiyisoa
2: siku leri hi nga ta kuma xihundla hi ku
1: mara loko se
2: a ni ta ku vana van'wana
1: okay loko se hi xi kumini xihundla xexelexi hi huma njhani hi teka xihi xiboho
2: dasa ni byeku ku na swiswin'wana evuton'wini loko n'wansati un'wini vutisi ku un'wana wa milo u to kuma xihundla sweswi nga ta xi kumisa
1: xiswona
2: ende swi le ka we n'wini ku sweswi swi fanele ku ni teka wansati laa nga na n'wana ni va kha ni swi toka hi n'wana wa mina
1: lo
2: ni hlayisa hi mbilu yo basa na yaliya loko ku ri ku wehe u rhandza nsati wa wena u boheka ku hlayisa kha u swi tiva ku hambi loko ni nga hlayisi vana wa mina marhandza ku hlayisile swi na mhaka se kahlahle u chuchekile eka wena u va kha u tiva tinsimani u tivaka okay ni ti hlayiselavo la a hi le ka mina dasa ni vula ku ri swi swo va dangerous ikinga
1: hiku ku na lava vana lava phese va tlharihile nyana ni loko va ze va ku vanharhu swi lava ku na lavakulu nyana kwalaya xikarhi leswi vulaka ku ya tiva ku vana lava a hi va mina se va ri vakulu ni fambe ndima yikulu phela
2: dasa ni vona ku loko mi nga la ku vaviseka ni

0: loko xilo mi nga xi kumangi swi lava ku mi tiva sweswi mi tivaka so hanyani mihleketo yaleyo mi tiva ku ri i vana va n'wina kwala mi nga kuma kona swi mata datani ku swi nandziyango loko u teka munhu loyi u swi tiva ku u na vana u tivaka u va hlayisaka u swi tiva ku a hi vana va wena va ngati u free andri mara swi biha ngopfu loko u hlayisa vanhu kusuka hansi ivi loko se va tlharihile va kota no valava va kota ku ti endle nchumu ivi va sata jika ku phekwa ha n'wana wa wehela u va a ku vaviseki ku tlula mpilo kahlekahle kahlekahle a ni ta ku mfumo hoxa a fanele u swi langutisa swi ri case yikulu swisweswo u tlange mihleketo ya munhu a tshama kha a tiva ku u na vana vanharhu u ve nkarhi wun'wani ku ha n'wana wa yehe nkarhi wun'wani kumbe n'wana wa yehe i wun'we ntsena se swi va swi ri dangerous ka vanhu va yisati loko ku na vanhu va yisati va yingisaka namuntlha a va i poison yo tlula ku swi fanele ku munhu a ku chelele poison u swi kuma swisweswo a ni tshembi wa ta dya swodyo swikuwa yena swa tika nyana
1: ku apostolo I think ka leswi mi taka na swona hileswaku lava van'wanyana va ku hi va kuma na vana muhaxi ni va ni kha ni swi tiva 100% ka hi n'wana wa mina na nsimu a ku nga ri ya mina so loyi nsimu ku nga ya mina ivi ni kuma se ku ri muwini eyi swi va problem na ku ya kha swi faka swa kona that is why mi kuma ku
0: u
1: tshoveriwini swilo swi hetisekini and that's why mi twana ku I think ka vanhu va yisati a va swi tekeli nhlokweni ku hi tlharihini hi fana na vona a ku na n'wanuna laa nga swi koteki ku hlayela ku fana na vona ka christians hi tibisa sweswana va ti bisaku hi xiswona
2: hi swa ku vona vo twenga loko ni ri byela ku na mavhiki na vhiki na hafu
1: swi to vheta vutikiswa sweswiya no a swi tirhi hi ndlela yona na vavanuna va hlayela ku
2: tshama hansi
1: ma especially ka ishu ya vo lava mbirhi the fact ya ku nkulukumba loyi a nga ri kona swi boha ku tshama ku ri na xipesi xo lava ku hlayelahlayela swilo hi mhaka ku ku ve na nkarhi lowu a nga ri kona se mhala va fike va relaxa va twa ingaku nkulukumba loyiwani a nga le ku twisiseni ka nchumu so hi yo hakelo ya kona yale
2: se ho ka hi nga tivi u laha ku lexi endlaka ku va ala mhani lavawani ku ya nkonko ku nga va ku ri yini
1: ku nga va ku ri no nhlamulo yi le rivaleni ku tlula mpeni there's no way a va ta pfumela ku ya nkonko because n'wana lowu wa ku hetelela papa yena va koho kwala va nga kona if swi ri possible hi ndlelo yaleyo
2: ani ku na lava mbirhi lava ka laha ku nga na vana vambirhi na kun'we ni ya ka wun'we kumbe ni ya ka lava mbirhi
1: no muhaxi mina n'wana a hi twisiseni reality ya ku xi xo hetelela hi xo xi nga na nkoka ku tala
2: xa swi nyanganya ku
1: sweswo a hi swi vulaka minkarhi wo tala ku mpahla leyintshwa yi tlula liya ya khale so swa fana swi boha ku papa n'wana lowo hetelela loyiwani ku va yena loyi a nga ta va a nikiwa xipesi xa kahle ku tlula luwa wun'wanyana
2: apostol hi
0: tenamaqexiwa va ri loko ku na xivulavulo lexin'wana xa ku ri loko mi ri n'wanuna mi nga xave n'wansati movha mara laa nga ta n'wi a nga ta n'wi cincela thayele ya rhandziwa ku tlula la nga xava
2: se
0: mi nga vitange
2: a ni vula ku swi vula ku vasati va hina va fanele va tlela enhoveni hi ku loko va pocheriwa mi ta va hindza ndleleni hi ku
0: hayi mara ni vula ku ri munhu a lexa movha swi nga endleka a nga ha yingisi vutlulani a nga fika n'wi pfuna kupatwini a n'wi cincela thayele a va right hi yese a khoma ku mabara eka wena eka munhu waloye leswi a swi ko va ku to vula ku ri n'wansati u tala ku rivala ku u huma kwini loko a fikile ndhawini yo karhi loko a fikile a vona a nga ri wa dyela u rivala laha humaka kona mi nga n'wi tlakula munhu mi endlela swilo hinkwaswo mi endla mi tikarhata a fika laha a nkarhi wun'wana a kumaka na tirho kumbe a se a sungula ku va right a nga mi jikela hi ndlela yin'wana ya
2: matimbangwini
0: a nga mi jikela and especially loko n'wi mo fika mi tlhelela ndzhaku lake mi heleliwa hi tirho oro yena a fika a hola ku tlula n'wini a ta mi jikela mi nga tshembi ku ve mi tlangile rhona yin'wana. kahle n'wanuna i xitepisi ka n'wasati minkarhi yo tala xitepisi leswi vulaka ku ri vavasati vavanuna va ka kona a hi hanyeni kha hi swi tiva ku siku rin'wana ku investa ehenhleni ka vavasati swi va swi ri dangerous nkarhi wun'wana van'wani vavasati va rivala ku ri n'wanuna u sacrifice kusuka kwihi hi sukela vatswari va hina hi sukela maxaka ma hina hi namarhela vona va fika va hi jikela vumbyana i swi leswi humelelaka siku na siku mawa loko n'wanuna waloye a suka a usuchile u teka vutomi bya yena byi veka nghozini ku endlela ku ri ndyangu wa yena wu hlayiseke i ndyangu wa yena wu sa wu endla swin'wana ndleleni na swi tiva ku swi vava
2: njhani
0: i swilo swi vavaka
2: no swi twele apostle no hi khesa swinene alright ke apostle kusuka la sayitini ra TikTok hi ndlela yeleyo nge mahlweni nga ba riqingho ka nomboro 060-875-942 kutani ke hi kota ku va hi ka hi twa ku na n'wina mi angula mi ku yini kumbexani mi rhumela kahle mikandziyiso n'wina ka nomboro yeleyo ku duma swinene leswaku no hi kota ku twa ku n'wina mi hlamula mi ku yini la ka tlhokomhaka leyi bulaka yi loka siku ra namuntlha na ri teka mikiseri la ni twa ku va ri yini mi le moyini la
3: hayi mnjhani boti mrek
2: pfukela mnjhani n'wina
3: okeni mxandzar si nga ku ndzipa na time kahle namuntlha mara mo ni ve ni nghena makini boti mrek hi na vanuna a hi dyondzeni ku yimela timhaka a hi sukeni ku teka timhaka hi tibyelaka swa fana a swi fani namuntlha hi tshamini ha vavasati kumbe hi tekile vana hi timhaka ta n'wina lavakulu mi tsandzeka ku guide n'wanuna ku ri n'wansati i fanele tiva ku i vana va wena na kumbe loko a ku endlela sweswo i yini lexi i fanele xi endlaka masiku lama kumbe ka nkarhi wa sweswi vavasati va vana vanuna vo tala va hi hlanganisa ha dlayana tshi heta hi va dlaya hi timhaka ta yini hi swoho sweswo ku hi na vavanuna hi tsandzeka ku sapotana kumbexani ku hi pfunana ku ri loko situation yi ri so hi ndla yini loko papa va ze va tisa timhaka leti va kha va lava ku pfuniwa papa mina ni nga mixwana ni ri n'wina i ntiyiso ku tiva ku n'wana i vana va n'wina swa laveka kumbe n'wina swa boha ka n'wina because mi xilondzo xa vitomi hinkwaxo lexi mi nga ta xi endla ku sapota vana mukhaya va n'wina n'wina endlani mi kuma ntiyiso ku vana i va n'wina na mi kota ku sapota mi ya mahlweni hambi mhana vona o teka a famba na vona hi ku na yina sweswi le ku londzeka n'wana loyi mina ni nga n'wi tlheleni swi tiva ku n'wana wa mina mi tiva kahle vo timbreak se hi timhaka to hina vanuna hi tibyeku swa fana hi famba hi xerhetela vavasati n'wansati a nga xeriwi na n'wanuna a nga xeriwi hi xerhetela vavasati hi tsandzeka ku yimela timhaka ta hina hi ri miti yi khome hi vavasati hi timhaka ta hina hi tsandzeka ku va vavanuna ka mindyangu ya hina hi dlayisa na lava ha taku andzhaku se a hi dyondzisaneni hi tlhe hi advhayisana ku loko munhu a tisa problem a ri munhu wa xinuna kumbe wa xisati i yini lexi a fanele xi endlaka ku ti-problem to fasana leti ku va karhi hava vanuna va kota ku va na mindyangu na vavasati va va na mindyangu vavasati va sweswi va na vana vo hambanahambana swivongo swo hambanahambana van'wani va kota ku famba vandla yini va teketela timali ta vana va vanhu vana va vona va va xaniseka hi ku va tlhavisa hi ti-support ku nga ri vana va vona kumbe va famba va rhandza na vanhu vo tala va famba va teketela timali siku hina hi tsandzeka ku yimela timhaka eze tiko ntiyiso a hi vulavuleli ntiyiso wu chucha vanhu hi heta hi ku maphorisa va tirhi nchumu maphorisa na vona va ri na mindyangu ya vona hi ku nkarhi wun'wana loko vo fika va vulavula swin'wana na lawa a wu va pfumeli
2: ana vhele va hlamuseleni mhaka ta ku ri no etshame ya kona
1: mara muhaxi I think leyi ta ku na miyingiseri yi na nkoka ngopfu nkarhi wun'wanyani omingiseri a vi na closure i le ku vavisekeni it's very true mara loko ku ve ni n'wansati i fike a kaneta a ku vana a hi va mina na n'wanuna loyi a ni n'wi tivi ivisa a ya kumiwa na movha ku ve maheveve a ya kombisa ku na n'wana ya luya wa vunari wa yena a ku endliweni ti-DNA ku chekiwa ku n'wana luya wa ku hetelela wa yena na the reason why mi twanivula leswi i mhaka ya ku a ni voni swi ri na nkoka ku va a miyela na mhaka leyi nga ku n'wi vaviseni a tlhela a sungula ku panicha vana hi ndlela leyi a ku vi na ntiyiso wa timhaka a kombisa ku the only way i ku hi endla DNA because movha ni yi kumini yi ri na dokodela ene dokodela wena na dokodela mi kombisa ku a mi tivana so how come senung kumana move? I and then DNA. DNA itang chucha misalo. Cause socially ni chwa inga ikathe. Loko kazi akota kuti koma anga endi nchumu kurena makaso. Mwanu na uti. Mara anga skoti kutela makaku mwansati. Aya wea na mwana jindani kamu. She impossible. So she bore shakathe le shintwa inga kuloko. Oishi teka shinga ngupona kuenda DNA. A endi DNA. Mwaka ita kuenda DNA. Ita wana ku separation liani. Ye enda ku save anga abafeta bat sikana. Kumbe ku umelelai.
2: Okay. Kukuna mingse langa rumela kase. Anga samula hii. Iku tsala kunelela ka WhatsApp la. Bako itandi. Mtilini waleka Jim Galalume. Bako mara ni ingisela. Nirikuwa la Klerksdorp. Bako baba awa umika this marriage. Before va dansa ati. Vana na vona. Vati. Bako banga. Before va dansa ati na vana. Shikamu na vona va tlela vati daya. Bako puna proof. Kurumani vati randela dokodela. Vazi vava lomba mova. Vazi vava lomba na mova. DNA yalla veka leswaku ka settlement va kota ku swi tiva kuri va vana vele va kuri va vona vana hi vahi. Alright, vele va ta kota ku kuma ku vana va vona xikarhi ka vana lavani hi vahi. So va ku ish sorry ka bava xikwembu a xi va pfuni va hola va ta ya mahlweni va na vutomi va ku nkomu maxaka khiso swinene xi sithandi tilini kusuka va le Klerksdorp mara ka hi ku hala ka Jim Ngalalume hi ndlela yaleyo hi leti timhaka leti nga kona
1: ya as much as ha vulavula hi DNA DNA actually nowadays it's a solution mara na sweswi ni nga twa muhaxi lava va yi nga va tsema a va hlamuseta swona the problem leti kulukumba
2: no mingisir
1: ta kumi kuma ku n'wansati na vavanuna va sikisi now loko se ku va na vana
4: vasahansa
1: a ku endliweni DNA ku ri a kota ku siyiwa hi ku rhula na dokodela wa yena because vumbhoni byo hetelela bya ku komba ku lava mbirhi va nga va va rhandzana muhaxi hi ku swi asesa ka mina i ku va n'wansati loyi a ri ni ku va n'wi tiva dokodela a ku ni le xikandzeni a ni n'wi tivi
2: ivi
1: jikijiki a va a ri ku dirayivheni
2: ka movhasati yaluya loko boti va ku va enkosini va ya ku hlahlahla
1: dokodela i le henhla ka movha i le ku fambeni wona
2: loko va yi vona ni tshemba ku va rhange va chokekanyana ku va vona number plate ya movha hambi ku xave vona hambi ku xave ngamu swi tiva
1: manta wu xiko
4: I'm I was a little bit. Mara ye yorori gido jaba. Ogoro wa mola ya masabu.
2: Ita baze daya.
4: Onye wono re var. Var na gido na le murex.
2: Yeah.
4: Le mwana swa tsone no mureksa ga re mwa yak. Mara var mwana go amureks. Blessed.
2: Igialid.
4: Ene java yewe. Ke ga le bo go ja le no gar. Mosali o a ji ya go lo yi no mla mali ma mudavo wawe. Aya da si kunya ma hembe go.
2: Kasi isi why a teka mova a lomba xigangu mina ni khandiye thekisi ni ya nkonko isi why
4: no mulam ndi rato lele iswale ya tifa
1: ya
4: ndi rato lele iswale tivari zere
2: ya
4: mulam ene kiloka ujolo kone kitefo bala mulam
2: se
4: kiloka uja
2: Kia defa. Se
4: mi Nenga ntse munyami sawo atsenya ubana gitaba ya uri ana nezaru bana ro doba wena ka mugana ende acha seja ore ga saga ne baba la ba dauta u bayo ya gintse mutsenya mutu munno
2: izo zwez
4: gintse mutsenya ari foko ngana ke bana chega muka reason why entrega saga nkisa kwa tomorrow bela And the church of Sunjur, Monsignor Venomusaria Nula, was an hour of it. Regalavana, Munayo, Jao, the church and Gaye. Gimtre Munay, Munyamisa, Uwea, and Yamungayamla. Any gavita guy, Ladro Batawer, Musalio, Nuala Jolela, seriously. Mara la se abela se muja seal. I got no longer do. Misa muji sele and ani bonure chauke bom bonure ga ba jolela and serious and aba de kilo and ngine zana umumbedzeni avanse gisi avambuchi lini bona loko ku kinyo ku tofe wosh
2: ya munu loko mosi ndisa isheso swa boa anga nge tsawa
4: unyoko loka duwa gandelu walakum raseja
2: ya
4: Lari yuwe ya mkukutu wa lisa vajawana, uli ya ugaru utalifide nyana msaliyo. Enzo mara, chanya, mara mune ugaru si uude. Vana abu unavulu msaliyo uwe, ya mkukutu wa lisa vajawana, baba ni horu, baba raro. Afisa kama utu ntreo. Eno ya utumula, hei kibushu umuma. Ewe simu laru uduwa muna uwe ayabusuleni. Asimu laru gwe chansaru muzu upili. Jale, emu sari ili dakota, gili dakota. Ndini nao ya gani mazazu, nivwana ni mune wa teta, utumorlo babaani. Ene musari wakasi ye kwa mune ni uwe. Akasi duwa ya kwa mune ni ula wa mnyadeo. Lazuba na ba kalaba isuguri, le ba na ba ba na ba ba rosala rekipsala na mizi, e erguda diraga kwa ba kama tangu kitabegi, kwa mkuumeji jenge karoge kumana gawdo agaram bedro agawa chibele, kuru gawdo agaram ingewe na kwenye kwa kudelo agam kumana kudelo doga ono kudelo tega madai.
2: Ah sisi wenge indices.
4: Emlong.
2: Sisi venga English yeso.
4: Lona utazi mlamu.
2: Oh sisi wasitiva kwani kuva va huma ka timbita leti.
4: Ah lekha.
2: Eva timbita leti kulu va lava ava pungile.
4: Ah lekha tuzo mlamu lekha tuzo.
2: Eh azitiva ni.
4: Mlamu lekha tuzo reason why.
2: Kasi ngomba timbita.
4: A wa giri nakinya ka va pankomela murao. Mon tlhanya na swa. Ani mani gari kona pela ku yabu suche ni tu makata 1 years to 2 years ni gavu. So no so why anga dangi asula numumara anga mwenye nga mofu wame mwenye wanya jano
1: too much
2: Emlam
4: mtuwa mfufule longu nga famba nungusho wa tamara eishi wane ina ya tamate bako haanya ma
2: ane chele full tengina
4: ma
2: ya yana doga delalui
4: Kamara chile basikiri ye, na chile movie wame.
2: Yeah.
4: Chile movie wame na kani chani na. Arezi mlamu mara, mwanu na loya, ananti so na kumbira na mchaku, nyoka ni wana alone. Ende look, uchele la kaya na, mwanza tulu, ita uchele la afanya.
2: I'm curious.
4: That is why Baba was like, "Ku kama kama ku." One I was born, and I was born.
2: Say, Lavangwani.
4: Lavangwani, Singanteka, Kundwa, Bere. Ikuna yena ben maengani ya loo hiri vana la vokhae salana hukuma na uvo mativu la ngaru wabona ayy
2: ani ani pekuna karlo avar college bodi
4: avar college
2: kuna karlo avar college pelna wo
4: varna manlav
2: varvosh mana ana vasile alakaya
4: Vasera la cava com a maquetela uana. Loco, não vou avô com o Awe. Cuba por uana, né? Wame. Maracuruco. Como a cota maquete na tuta chupa. Tico nero, não é que o zelo com a diwa. Avô, mas. Só sei que vai lá, vou lá, cune. Vaco, uma lavastro com a cajeco. Em ti, isso aí, avô, na baba banala. Damrex.
2: Emlam.
4: Ai, ntwa baba la baya na bakela. E mwanuna tani mina.
2: Oh, na wimi ka swiendla mlam.
4: Emlam.
2: Mingati isela vele.
4: Nti isela ukutsama.
2: Ni vula ku ni swivona ku ni famba hi yanwe na mova vele. Ni kwala vhi hlangana kwala vhi chavelo mlam.
4: Mlam. A teka mova ntsene. Loko no ni vuya mina la ninga no ngasa ku kona manti va swivara na munhu wa bicycle na famba na no ngasa. Loko ma va ku va milombe prize ya mina. Ah, milombe la prize ya mina njani no?
2: Nda ku board rata.
4: Ku sungula ka timhaka kwa.
2: Nani la ku board rata?
4: Ura ka milombe kwa mgalomba ka mina no.
2: Ay, ni koni ivona ku yiwini mlamu.
4: Ah, mlamu, asenzu sosaso malman. Va vanuna adelelana makai mamarita mangwana. Uka salu lomba prize ka satu wa mina mina yari kona, ni muri na mpunzo ku ku kwala kai.
2: Marelana kuva ku delele mina kumbe ku delele lowa n'wansati.
4: E mwana nga sungula.
2: Kumbe yena nga ntsipela tihlu.
4: Hi n'we mlamu nga vula ku Assalamu alaikum tekam tekam tanda nyungi. Mwa bisu bona ko mambala ko bisu bona njani mwe.
2: Oh, ani ya hala vanga kona.
4: Ni sungula tinwana. Baba luna. Baba luna ne. Baba luna afe a supana ina baba luna.
2: Masopa mlam.
4: So na mlam.
2: Masopa ni.
4: A supana.
2: Oh.
4: mahlo phana why because ngwena mitethe ma tihlo ya ngwena nanguta njangu wa mina na mina mteka ma tihlo ya mina nanguta njangu wa ngwe mara milo teka njangu wa lomu sisi bona no babrile baba ba bana sisi baba la ngomuti ba yasungula chimutana chinwana
2: ani ver matihlo ku languta swi dlayi chumu
4: akuna ku singa dlayi iwo matihlo ya bona kuku la singa ndzeka se bona baba ba kuma mova shisa shi jikandini mova o mlamu na ngwemige hlekelele makale
2: se si humesa na xikokolo
4: ka mova nwe why vanga vulangi ku baba ntate ka mova lomba chawo ke ve paya ka pungeni na so salwembona aba gadi kitekisi chawo ke bala
2: ha kitekisi kita ke ska dura
4: am fale me ka de teki sim ga teki move on on na ngwan me mutelle ngu me teka sati me teka na mova sirri na kona te makata kona
2: hinkwaso
4: ka gela kona ndzi na ngwan nalo
2: hinkwaso teketeliwa
4: le bona ku aba tshela kona ndzi na ngwan nalo
2: hinga tivi kwala
4: eh so na swara khaisan khaise ka kani mishaveta ba kala dzwa lava ba huvu
2: vele kumtwini
4: Danke,
1: Svar. No, I can't sustain it, Svar.
4: Danke.
2: Hey, hey, little one, very. It take a mova. It take an anxiety. It got it taken a vana.
1: Mawana, the gym breaks. Nang saluta. Dagunung saluta. Even one. Loi. That is why I'm going to go to the engage. Mantava no.
2: I thought Puppetelima.
1: Tasinji.
2: Wait to allow, okay. It away, come back, come back, Limbuin.
5: Jane?
2: If we get him, Janway.
5: I'm not going to get a boy. I am not going to be able to get a boy. Sivula ku leswi a nga lunghisa xiswona na loko o chayisa xipundu ni nga n'wi twa a ku sorry mpfowethu hi ku twa matiyela ya xikundu a kuma nga ku i chayise n'wanuna kulowu
2: u a vula xigodo
5: a vuya xigodo a nga ku sorry boti i lunghe ku lungha
2: a mi yi voni na vo lungha
5: loku ve na ko va mina a ni enkosini ivi phesaphesa ni Bote lwe afana angu shute shinete. Naloko angena move, naloko asata move. Angu shute, ane banbatele. Naloko yifamba, ayishuta na number plate. Naloko bote lwe angena, ayishuta na number plate, noko angena, avonaka kuengena move ni ya. I was able to get a little bit of a Leshinga meta hi xi changana xi ri leshinga meta hi huku ta xikuma chelele. Embilu ya n'wansati yale. Dasa mukuma munhu loko a kuma nsati wa ku a ri na mhesi. To fika a dlaya hinkwavo xikan'we. Wa swi tiva ku loko ko za va n'wana nyumbuka laha ni thala hinkwabyo byi file. Ene tolo. Many feelings, any combelang goma ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya toka vanga ai ane kana siva ku ane tene swipiko swiko eh unwana unwanyana mwana eseva hi mhanu wako baba unwana lo imama
2: yeah
5: eh that's why mato ngoma liyana loko mo yi bisa kwalano yi nga pfula vanhu miteketo loko mi ya ka half time loko mi ya ka makete mi yi vekela nyana yi banyana loko yo banyana boti loyi ngondo yakwe yi nga vuli
2: lowa tisahlokomhaka
5: yi ngoma liya yi fambelana na nhlokomhaka leyi yi nga pfuna boti leyi mara o tsama kamo ina arana yena matsoko anga tumbelanga iri aka bungeni mina nwana ene wotu bula hiye a hungu kulela
2: eya
5: wotu kulela hiye aka bungeni siya nwana kuri nwana lo ita ngu kuma njani sitivana yena na munhu wa ese boti lo ina mbili yo leya mara ina mbili aswa ninge loko ni nga n'wi tivi mina a ni ta n'wi vitana hi vito ra Misamariya.
2: Oh, Misamariya.
5: A hi vanyingi vanhu lava nga swindlaku leswi a nga swi kondelela a za swiendla. I lo hupa kwalaya ntsena ku ka nga todangi ni hisa loyi a nghena loko a nghena movheni. A nga ta za fika vutisa nchumu a to fika a ya police station loko a fika police station a fika a report-a mhaka. Loko a report-a ku mhaka a ku no loko hi teka matimba hi maveka amavokweni ya hina hi maveka hi loko swi tiku movha leyi ya mina vonani mihisa loyi a huma a nghenaka phakati ka yona vahisi va maphorisa a va ta vitana nghamu luya nsati n'wana nsati luya a ya leyi na va byela wa ku a ti na bawa wa kwena mhani wana na hala ka boti loyi ku huma bava na n'wana loko va ha ri kona loko bava va nga ha ri kona swi vula ku hahani va kona mbisani ya bava va suka va ya va ya vona vhidiyo liya amaphoriseni ku ri ku va vutisa ku n'wansati maphorisa va ku no se nuna wa wena hi loyi na loyi a va fani i nghena njhani boti leyi amovheni loyi a ri yexe we a wu ri kwihi loko movha leyi i report-e kwini ku yi yiviwile movha na a ku hayi a ni yi report-angi why yi nga yi report-angi ku veni a yi na nuna wa wena a va ta vona a to vhakwa hi swikosi a switivana swi leswi swi lava ku hi munhu a lehisa mbilu
2: mara
5: laha a tava a n'wi phase kahle ngopfu sweswo a nga ha ta vulavula a nga ta lava no pfuniwa hi hina se mara hi ku a ni n'wansati loyi boti loyi a nga n'wi byelanga na ku ne nkosini i vone swilo swa njhani a miyeli kumbexana ni ta tlha tsumba mara xitsumba xi n'wi nyikile laki liya a nge hi yi kumi a nonele hi mpfundla mani a phakile boti leyi mara a swi na mhaka a swi teke ku ri xikwembu xilo a xilo goba xilo hata a hambani na thengeni yeleyo wa tirha boti a hambani na thengeni yeleyo leswi a ka fane leswi mi nga n'wi pfunaku hi swona loko a fake divorce a ka nsati wakwe a ka vana a n'wi tiki na vana n'wana loyi a nga wa yena i ta loko a ka xitandi boti loyi kwale a nkoka kwale nsati loyi a lava ku ya kona ni n'wana wa boti loyi i ta suka i ta ya le nkonkoa aka mutswari wakwe mativa xihlanga ni xihlangi ku kombisana i nga va xiri na n'wina xa n'wina boti murepa i rila mina ni xi tlakula mina ve nge himempa ya xona i nga miyeli luya bava n'wana loko u xi tlakula xi nga swi vona xi nga swi boxa na matiko ni ta ta xi miyela xi kuhi na le n'wana lowu a nga wa yena ita ya le nkonko ange lavu ku kutsutsisiwa inga to ka nga ri ya yena mabona ne le kaya loko mo bangwana le bona me ka muzonda mwana right through sitibeni ku mwana lo ayi wa mwe kuwa hava musari wo zonda mwana wa
2: yeah
5: ene loko mo mutrata ka se mwana lo mo zonda mani wako eta zati kusukuru mwana ame samula ku amen mingani dzayele mwana wa mina nungu tsale ku vava na ku nungu kuma kwini ame sei loko se adinekile mwana tsati se eta boxa straight manje hayi matoko ini ni nga jika jike mboto luya elo luza a phasile a phasile a phasile hayi
2: so mara sweswi va fanele va ndla njhani boti sweswi
5: hayi a va hambani na boti yaleyo
2: alright
5: hayi ku hela ka misava boti n'wansati luya a ngo va mburi yo tlula timburi loko mi ka mi ku hala nkonko loko mi vona ku ku hava wa makanja yanani ku hala ka bungeni hani
2: a swi ngo to phina
5: a ti hala ka bungeni hala ka vo dis i ta n'wikuma n'wanyana wo tlula yaluya kumbe ya ku hala ka vambokota kumbe kwihikwihi a hambani na ku hala ka vona
2: tindhawu teto na tona
5: wo basa loyi a nga ta n'wi hlayisa until azal a ya fana yena loyi a nga ri wa yena a ri wa dokodela lova ku dokodela loyiwani i na nayiti yin'wanyana i mu tlhave tinayiti timbirhi
2: kesid
5: se leswi a nga n'wi tlhave tinayiti timbirhi boti loyiwani boti loyi a hi doctor doctor luya i n'wi tlhave tinayiti timbirhi ta rirhandzu na nayiti yo n'wi tsungula a swi vona ku hinkwaswo swa pfuna a n'wi tshiki na yena
2: alright no ni khese swinene
5: na a no twambile a ni ka ni nga n'wi nghena mani na swi ta ku a yi se na tsotsonyiwa ya mara ngoma leyi a mi pfa mi yi bisanyana yi ta suta mi tinghondo ta vanhu
2: hayi khesi
5: hinkoma mi na original n'winyi wa veti tela njhani tirisile yena ne
2: khese swinene the original danko makumembirhi nkaye timinetse vhela ku bila wa ri leha ya khume n'wina ku na ku tale mbilwini emingiselo ya mina ha fambisa xisweswo mina na n'wina hi leyi timhaka ku nga ku na swin'wanyana endhaka mimbulambulo ya vayingiseri
1: ya swi hileswaku misa loyi o va na nkateko wa ku ya a ya kuma swilo ximfumo a ngo yo famba a swi lava leswiya swa mina na n'wina swo hi famba hi swi lava swi yo n'wi tela a nga swi langutiselanga
2: a swona leswi swi ngi ta swi thumba fonini
1: swi yo ta swi fika swi humelela rivaleni emahlweni ka
2: yena
1: that is why mi twa ni ku n'wi saluta hi mhaka ya ku a nga tekangi kuxini a nga jahangi i yo fika a tshika swilo swi humelela ivi se ku va ti-confirmation ta leswilo wun'wanyana a nga swi ala because swi kombisa ku mhani le kaya va kombise ku dokodela loyi na munhu loyi va ngo doctor kusuhana na yena vitshama hlangana na yena a hi swi tivi ku movha a yo yiva kumbe njhani mara the confirmation leyi a nga yi kuma kulukumba loyiwani ni xo ku yi n'wi xoke ngopfu mara maendlelo ya yena tanihi munhu kumbe tanihi n'wanuna aka nkarhi lowu hi hanyaka wona i ti protect-e ngopfu ku nga va ku hambana na situation leyi a yi vona a tafuleni ku ve ni leyi a lava yona ku yi confirm-iwa yi va kahle remember ku this issue yi n'wi holovisini na nsati se a ya ha fanele yi tlhela ya n'wi holovisa na dokodela so i tirhe ntirho wa kahle loko a fika a kumhaka ku yini holovisini na nsati a ala na wu na swi confirm-a xi lexi nga sala sweswiwani xa fanele a xindla muhaxi a endli DNA and then a chekisisisa ku n'wana i wa yena kumbe vana i va yena because a hi swi tivi ku hala ku masungulini ku nga va ku humeleleni
2: so mara hi ku ya hi ku ya hi nawu lani a swi fanele swiindlisi boti va xitekateke xinjhani kumbe a swi fanele swi endlise ku yini la
1: anything is possible mahaxi wo swi chavachava mara yi kona case ya loko munhu a tekeriwa nsati
2: yi koho
1: ya for as long as n'wansati i muhaxi a ri wa wena
2: ni fika ni
1: mi tekanini swi basini hayi loko munhu a ku tekela nsati yi ri na matimba wa pfula case ya ku tekeriwa nsati
2: Ni fika ni ku swi va yi vitana
1: tekeriwe nsati a ni mi yo tekeriwa nsati.

0: Mnye kwa namba. Ma maftisi sa
1: mumbuli
0: mukomberi
1: mumaketi angana
0: nandu loko wof kingena kwa la vhengeleni ku nkombela ntiro voto ku hlamula va ku hava ivi my farm mara loko va ku nika space xa ku ha inga u kuma vhengele ri taku swivula ku vhengele ri taku ta vuyi loko vo haha hi le ku tholeni hi ta swi vona hi math end munhu i ta vuya i lava ntirho and swivula ku va va kha va n'wi nyika hopi ya ku ntirho nga va wu ri kona. Se ho rila hi mhaka ku swilo se swi va swi onhekile mara dokodela wa vanhu swa ndzeka a byeriwe na ku a na munhu switele swihi leswi hi fanele ku swi hleketelela loko swi fika ka xiyimo lexi
1: a na munhu mara na tinhloko tinharhu
0: eya swi koho hi swi nga ku swi vonini na le ka nhlokomhaka na munhu kumba loyiwani i vaviseke ngopfu a vavisa hi timhaka ta vukati. A hi twisiseni ku tikuma u tekanisa twa wa fika u tshama na yena ka n'wina ku humelela saga ya ku va a holova na mamazala
1: ndzi
0: mi teka xiboho xa ku harhula hi tlhelela kun'wanyana i xiboho xikulukumba ngopfu se loko va fika haleni still a va vi na peace mara ni twi nga ku xikomba xi va katekisini loko va kuma xitandi ivi n'wanuna a tlhaa kuma ntirho mhana va fanekele vo tikhoma va tibyela ku moyini manyana ni vona mani swilo swa mina se swi tikomba swi kha swi lungu
1: van'wani va kombisa timhaka ta ku ri no va ni veri swa ku yiva swi nandzika ku tlula swa ku yi nyikiwa a swi hanyanganya loko va yivela papa
0: ya na swoho sweswo swi nga va swi ri swoho mara a hi ku kombisa vutihlamuleri eka mhani la vona
1: mara manyanganyelo ya koho ya ku swi ze swi fikelela leswaku munhu a ni lombana movha.
0: That is why no ku a swi kombi vutihlamuleri byo hetiseka ka mhani lawa
1: hi
0: mhaka ku before hi ya moveni va kume na khwiri leri ri tikomba ku ri nga ri ra kona kaya so ayi a swi olovi ku va hi swi amukela jikijiki va niki va teke movha wu le kaya
1: va nika dokodela ri paka wa rona
0: ri ti fambela hi wona ko va a hi swi tivi the other side ra xitori lexiwani mara lexi hi xi twaku sweswiwani mina na n'wina muhaxi xi vava ngopfu ku tikuma ku twa maheveheve ya ku nsati wa wena a nga va a kha a hlayisiwa hi swimanimanimani ivi loko u ringeta ku n'wi confront-a a kaneta milamu yi kombisa ku hamba vo teka nkhavi na bandi va ba va bazela hi bayi samboko
1: a
0: nga ta pfumela ku na munhu loyi wa dokodela a n'wi tshunelelaka mara hambiswiritano i khombo nkateko ka sesi hi mhaka ya ku mukhulu yi ya kuma mhaka leyiwani yo ndlanga-ndla a rivalini
1: hambileswi
0: a ku ri ka ndhawu yo ka yi nga ri kahle yi tikhoma swinene ti byela ku na huma ka swoho ivi yi tlhe yi teka xiboho xa ku a yi n'wi vutisi na lowa n'wansati leswi swa muxaka lowuwani i migingiriko leyi vangelaka kumbe ku andzisa timhaka ta madzolonga emindyangwini hi mhaka ku loko ko ze ku fikiwa ka issue ya ku ku na n'wana it's another story lexi ni twaku ingaku na ku tengeka muhaxi a xi tengeki hi ku olova so nkulukumba loyiwani no ka ni nga ri xoko loko a yi tisa laha a lava ngopfu ku hi n'wi pfuna hi ku u fanele a endla yini hi mhaka ya vana swi sukela kwihi swi ya kwihi mara solution ya timhaka leyiwani i ku endliwa DNA then DNA yi ta kombisa ku n'wana i wa mani loko ku ve ni va twa ingaku va dawutana lavan'wana a va endli vana hinkwavo hi ku mina n'wina hi nga vulavula hi twa inga ku rirhandzu i ra loko nkulukumba loyi a ye college kasi a ri ri kona na kusuka hi masungulweni na vana va lavawani vo va ku hlayiseni ka n'wana wun'wana n'wana
1: katika buti va hlangana na mhaka leyi nga oloveki ku va n'wanuna a yi amukela
0: ya a yi amukeleki hi ku olova muhaxi
1: hi
0: vona van'wana na vona va ringete ku va va hi kombisa va vula mhaka ya ku kulukumba lavawani a va phuli byo hola loko n'wansati o ze a ya handle a nge he n'wi koti so loko swi vula hi n'wansati hi to yimana leri a ri vulaku hi milamu
1: o i n'wansati lava vulaku
0: ya hi to vula leri a ri vulaku hi milamu ra ku a ku na nchumu lexi vava lava va nga xi endlaku sweswiwani ku rescue vukati bya vona that separation leyi va nga ka yona.

0: combo vitrarsi mi fela ndlela leyo ex ka nkulu wa munhu General Muska va ta kungena va ku ri combo vitrarsi rero ya yini mahlweni a yini mahlweni hi ti ku va nga angula va ku yini loko ri ku mi la ku polisa polisa munhu twa mugegenene la ku a nga la ku angula emugegenene mi ready
1: I'm ready.
0: Oh, me too, Invent.
1: Makana yi twa swinene.
0: All right. Ay, angule ni yitwa.
1: So tika a swi nandzihi.
0: Oh,
1: swa vava.
0: A swi tsokombeli.
1: A swi tsokombeli. Loko se swi va hi ndlela leyiwani, n'wansati a ze a teka xikongomelo xa ku yena n'winyi a teka leswi swi nga swa wena u ri nuna wa yena a swi nyika un'wanyana i ndzukano hi ndlela leyi loko ku ri ndzukano ndzukano wu ta hi ndlela leyi leswi vulaka ku yena lowa n'wansati se i swi hlingahelerini embilwini ya yena u hetini kambe i ndlela yo lata ku komba ku a na ha ri kona eka wena
0: Se loko a nga ha ri kona ka mina a swi antswi ku huma elohwi than ku endla timhaka ta ku nsiya u endletela na mavana i ri kwala ka mehe
1: i mhaka yin'wani ya leyi nga olova ku loko a ku ri ku vulavula hi vulavula swi va kahle munhu un'wana na un'wana a ti humela hi ra yena ba ejazi kumbe mina ni huma hi ra mina baji kumbe yena a sala kumbe yena huma hi ra yena jazi se lexi xi nga kona i ku timhaka ta ku papa va khomiwini hi vana lava va ka va nga ri ki na ku na ntiyiso ku i vana va vona kumbe i vana va vanghana na a swi nandzihi ku sapota eki tivaku i vana va wena ku nga ri vana va wena ku tlula na loko n'wansati a te na vana a mi kha mi swi tivaku ha lava a hi vana va mina mara i te na vona na va rhandza hikuva i vana i nsati wa mina hayi a swi le ku nandziheni
0: so mara yehe boti sweswi i fanele teka action yi Ishi step lexi a faneleke xi teka
1: papa mina lexi xi nga olova ni xikoko xo ka xi nga olovi mara hi ku ya hi mina ni loko a ku ri mina na hi bacha a ni ta huma ni hambana na swa ku tala hikuva amakumu ka kona ni nga hetelela ni nghene enandzwini kumbe ni nghene a jele hikuva ni lwela leswi nga swa mina mara hi ku loko va u langutisa va xinawu nandzu wu report-e hi mani leswi vulaka ku mina ni wrong ni na xihoxo hikuva ni hetelele ni teka goza ra ku fana na rero so ku hambana na swona i ku nsonga ri gogo ra ha tsakama ni ya kumela ndhawu leyi nga kule ni ti tshamela kona ni nga ha swi voni leswi swi humelelaka
0: se loko ku ve u ka vana lavani manharhu ku na vakoho va n'wina ku endleka yini hi voho bya fa vuxaka ni le ka voho kumbe ka njhani
1: vana i va mina loko ri vana i va mina i va mina n'wana a mi nge ta n'wi tshimbisa ku ya ka vona loko n'wana a ka a swi tiva ku papa mina i mani ku ta fika nkarhi u tala ku ya laha ku nga na mutswari wa yena
0: na mi twa swinene
1: a ku
0: nowel ni khesini mugegenene mi le kwini n'wina
1: ni le Bethlehem ntirho a kaya ku ri ka ximanga
0: o khesa swinene la ka ximanga ni le Bethlehem wa Yudhiya ku
1: okay a mo ni swiveka kahle i Free State ne a Bethlehem
0: alright
1: yeah
0: khesa swinene alright hi leti mhaka
2: bonani mwashi antsimbi ukongwa nalo angayimela kumakha yaso shile jinto ingakusisi lawo ningeta ku shi endla nawo eku voice out leswanga na swona hi tichi
0: ku humesela e muhlobo wa vona wa mampela
2: ya ku ri ndo vutisa ku na loko va lombala movha loko wo hlangana xitarateni
0: eish
2: takata ta ku teka na
0: kumbe a ti nga ri nuna nge yi ankosini
2: ya because ani misalo u kombisa ku na loko a ankosini a va nga swi tivi ku i ankosini so nkarhi wun'wanyana ku pfuleka e xipace xa ku mi kumi lava ku solva ti-problem ka swilomo swilo swona ka kona so na voho va lavawani lexi nga va humelela so loko nkulukumba loyi a tlhela a ku ri ixu ya ku ve le ku lweni mhaka ya vana swi tikomba ku a ku ri yona ixu ya koho yaleyiwa loko a ha ri leyi na kha ku i koka moya vana a va ti swi vula ku a swi amukelini ku i na vana vanharhu a ni tivi ku i ta swi kota ku swi apply-a leswi xitsonga xi talaka ku swi apply-a loko n'wana ni tshuka ni lovorini na na leswiya swa ku n'wana loyi u le xumeni
0: ku
2: i n'wana wa DJ Mrex
0: hambe
2: a nga ri wa DJ Mrex
0: a swi tivi ku
2: n'wana wa le xumeni a ni vulanga
0: se vana lavani i va le xumeni
2: se swi vula ku na hi yaloyi hani a ta vitani wa n'wana wa le xumeni mara vana vo tala va le xumeni muhaxi va tala ku tumbetiwa hi bit
0: kahle kahle vana vo tala a hi vana va papa vona kumbe i vana va papa vona vo va ka va papa va rhongo
2: ya swin'wana swa ku yelana na sweswo xin'we xa swona hi xona
0: mara
2: na hambiloko ku ve ni a ku ri n'wana wa le xumeni loyiwani a fita ku tikuma a karhi a tumbetiwa hi mhaka ya ku papa yena kumbe nuna wa yena mhani loyi wa ngati i koho wa hanya so hambiloko ku ve ni a huku na xihundla lexi a va fanekele va nghena na xona ndzeni ka masirha a ku ri xihundla xa n'wana loyiwani ene hambileswi a va kenitini kulukumba luya a nga tshembi va holova hi swona a ri na rhumu ya ku amukela n'wana na rhumu ya ku n'wi ala hi mhaka ya ku a pfumela leswaku vana lavawani va ta le a nga koho a nkoha nkoho so loko se ku ya ku ya kumeka ku movha yi voniwa na munhu loyi mhani va nge ta ha va n'wi tivi ntwa yi nga ku swi swi nga endla leswaku va nga ha pfumeli ku tikuma va karhi va pfula xipace xa ku vana lavani va tlhela va vuya va ta va ta fika laya that is why mi kuma ku na situation leyi nga na yona sweswi
0: okay loko hi karhi hi pfalelisa hi ku ya hi xinawu n'wi mi nga ku mi nga vula yini kumbe leswi kumbe leswi boti va fanekele ku va va swi endla ku nga va ku ri swini
2: no na khensa muhaxi xi lexi ni xi khensaku swinene a ku tlula swilo hinkwaswo i matikhomele lama the respond leyi ni nga yi vona bava va va
0: na yona mi ta yena namo hi twa mingisi ri ku va ri yini mi le moyeni la ahe swisoko mi le moyeni ahe halo mingisi ri wo sungula ku nghena moyeni u fika va miyela hi ndlela yeleyo allright hi ku avele ku vulavuleni ta boheka ku va khata hi ndlela leyo minga inana loko ku ri ku va ta vuya va ta vuya
2: ni rhandza ku khensa nkulukumba loyiwa yi tikhomile swinene situation leyiwani a yi fita ku hi twa swi swa ku chavisa swinene
0: allright va vuyini laha mina moyini
3: minjhani
0: hi pfukile minjhani
3: hi kolo kokwani nghovasa ka xikundzu va xifaxani
0: kokwani mi pfukile vhelela ka xikundzu la
3: hayi pfukile swinene
0: hayi mi fanele n'wina mi ta mi ta khomiwa hi ku mi famba mi nga ha nyamalala mi nga lelangi ku va suka laha va ta kwalani mi nga khi geda
3: se hi vuyile
2: mamba
3: ha khesa
0: khesini kokwani alright kokwani nghovesa kusukela ka xikundzu ka xifaxana laha va yingiseri va nongonoko wa telembelwini na nakona ku luya wa xitshuxi ndlela mi nga katsakanya itoku timhaka ta kona ti tshamise ku yini loko hi languta tlhelo ra xinawu
2: no na khensa swinene maxi a na ha hlamuseta ku nkulukumba loyiwani i tikhome ngopfu a swi nga olovi ngopfu one thing for sure tiissue ta mixaka lowuwani leti ti vonaka kumbe hi ti twaka ti karhi ti ba huwa ra ku va ku humelele madzolonga ku hetelela ku va na rifu mara hi vona a ti khoma swinene aendla swihi leswi mina n'wina ni nga xoku a hi nge hi nga swi endlisanga xiswona especially loko ni fika se ni kuma ku misa loyi i tlhela ni n'wi kuma na le moveni ene n'wansati i kanetini
0: ni vona na muhlovo wa mova ni twi nga ri muhlovo wa black
2: ya swi boha ku hinkwato hi ti vona tikhalakhala leti
0: because
2: ku na something xa ku chavisa xi nga humelela ene lexi xi poyilaka mhani lavawani vona va nga ri ku swi tekele enhlokweni ti vutisa ku na loko se va heta ku vulavula kumbe that day ya nkosi na madyambu va foyinela mukhalabye a hlamula foni va bula va ku na dala xi le ku mixewetini
0: ku hi movha yi kona ni le ka yile nkosini
2: ma swi vona va kha va hlaya n'wana loyi xitaku i nga ku n'wana a hi wa vona swi endla na ku enga yi nyana
0: ka n'wana na vona boti va fonini va ri ku le nkosini va honekele movha
2: ya
0: vona va byele va tlhela va
2: vulavula hi le movheni hi le ku xavaxaveni so mhani lava a va khomangi kahle papa lava hi mhaka ku va tsandzeke ku n'wi hloniphisa nkulukumba loyiwani swi kha swi nga bohi ku va munhu a hloniphiwa mara tanihi n'wanuna loyi va vulaka ku a va lovarile a va fanekele va hloniphiwile mara xiboho xa ku va xi tekiwa hi nkulukumba lowuwani xi olova a va endli dini va ta va na tloxa
0: se loko xiyimo xi ri so a xi na xungeto a xikarhi ka boti kumbe dokodela kumbe mhani loyi kumbe vana
2: xi kona ku na nxungeto wu kulukumba ngopfu mara na va tshemba nkulukumba lava a ri swa hi mi kuma ku a ni kandzeli ngopfu laha va nga hundza koho hi lomu a hi fanekele already hi twe timhaka tikulukumba tsundzuka ni ku va ri nkosi lowu wa lembe leri nga hundza and then loko hi langutisa sweswi lomu hi nga swi hi byela ku no hola se ni va horini o sala enga maybe leyi nga ndzeni ka vona hi mhaka ya ku munhu i munhu ende loko vo tshuka va hlangane na timhaka ta so a swi va oloveli ku va va ku ni ta miyela na toho va boha ku reacta ene reaction ya vona ma yi vona ku yi rini yo fika yi hi tisela xipapulana xa ku ku na timhaka leti ni nga ti vona n'wansati a nga swi tivi na ku movha ni yi vonini na dokodela n'wansati a nga swi tivi ku confirmation ya leswiya a nga swi ala seni na yona ene ni twa muhaxi van'wani va kombisa ku na loko a xi teka ti-picture na swin'wana na swin'wanyana a swi ta va swi ri kahle then a ku ri proof mara a swo pfuna nchumu hi ku proof loyi a va a kha a hi lava hi vona ene va yi vonini hayi yo hi vona munhu ni un'wanyana a ku tisela xifaniso lexi maybe xi nga ta xo editiwa ku ri DJ Mirex a tshame a pulukwani ku veni va koho kwala vo swi vona hi matihlo a ri koho dokodela
0: ahayini se leswi vulaka ka boti a swi na a swi nge va khumbi ni vulavula hi psychological mihleketeni
2: swi nge endleki already swi va vavisini mahaxi a hi tsundzukeni ku loko munhu o ze a ta a ta rila xi lexi a rilaka ku hi xona xi va xi n'wi vaviseki swinene boti lavawani there's no way loko ku ve ni a va vavisekele swiya swa ku va reactini a hi ta ku a va lava counseling but ni feela like va kota ku ti khansela hi voxe ku ri mhaka ya mixaka lowuwani na yi vona mara a yi nge endli leswaku ni endla swilo leswi ni nga tiyimiselangi ku swi ndla ku ri un'wanyana wa nqambe a ku ku endla swa kahle no hlawula na ku ya kerekeni no hlawula na kwala ka ti-situation kumbe ka situation leyi i vanhu vambirhi va nga endla ku hlawula n'wansati ku yena ku fika situation a hlawula leswi a hlawulaka swona and then loko se yi humelerini na n'wanuna ku kuma swin'wanyani a hlangana na swin'wanyani a endla swin'wanyana so o ba tuma ka ta ku munhu o hlawula yini aka leswi a hlangana ku na swona a ku ze ku ri na nchumu un'wanyana lowu nga n'wi vavisaka xi xa ku hetelela hetelela muhaxi lexi navaku ku muyingiseri wa hina bava va xi tiva i ku na va saluta mi personally ene ni tsakela ku vutomi bya vona a byi hlayiseki ku ya mahlweni malembe ya vona ya 42 a mulo tala leswi a swa chavisa ene na hambi vo hambana na nsati vanhu va bahuwa a swi nchumu ku fana sweswi va nga ka separation loko swi ndleka a va n'wi byeli ku a hi paki tibeg hi ti tshika kwalaha ti nga kona for the sake of vutomi bya hina because hi le ka state xa ku vavisana so ku lwa mi lwela ku faheka ka khapi muhaxi a kaya a swi fani na loko miwa hikokwalaho ka ku va ku ve na n'wana nyimpi ya n'wana i ya vutomi bya mina hinkwabyo mara khapi mi nga tlhe mi yi replace mi kuma khapi yin'wanyana
0: ya so mariti ya ku hetisela mi nga ku yini
2: eka vayingiseri va GCR FM 106.0 Voice of the Nation vutomi bya hina byi na nkoka it doesn't matter ku hi lahla yini kumbe hi lahlekeriwa yini a hi swi tiveni leswaku tanihi vavanuna va Afrika-Dzonga ha ti hlayisa ene aka hina va xinuna a hi hlayisini swinene miehleketo ya hina hi hina vanhu lava va tirhisaka miehleketo ku tlula mpimo na loko mi langutisa this situation you can see nkulukumba loyi u hleketini u fika makulu a va ka va ka mhani a hi swi twisiseni leswaku na vavanuna i vanhu ku fana na n'wina ku pima ku ri hi nga va tlhokonyoti ku ze ku va na madzolonga ya le mindyangwini nkarhi wun'wanyana na ku tihlonipha na ku hloniphisa nuna wa wena swi na nkoka hi ku ku na swiendlo leswi na loko hi swi ndzini loko se ku va na ti-result ta ku va na madzolonga we cannot even stand for them a ni tshembi ku swi olova ku va ku tekiwa movha ku nyikiwa n'wanuna wun'wanyana loko va ya hlangana u hleketa ku fanele ku humelela yini muhaxi hi mhaka ya ku sweswi mina n'wi hi vulavulaka bava lava leswi nga miehleketweni swi tele
0: swona swo boheka swa swi tele
2: ene na loko vo actor hina hi nga handle ka xitimela hi ta ku
0: hahaava
2: fanekele va nga ndlangi swona
0: kumbeleyitele
2: a hi langutiseni situation ku yimise ku yini hi nge swi hlohloteli ku va va ya onha handle ka ku va hi kha va cancer aka matikhomelo ya vona
0: yes
2: va ve na matikhomelo ma kahle swinene eka hinkwaswo leswi hi nga swi vona
0: a swi olovi ku va munhu a tikhoma ka xiyimo lexi va nga hlangana xona
2: a swi olovi maxi
0: all right anyway loko a ri mina a yi kho hi loko se hi fike makumu ka nongonoko wa ta le mbilwini hi ta hlangana futhi eka siku leriya ra mindzuku ndlela yoyaleyo kambe ke na vasejeni hi ta hlangana futhi eka hi ra munharhu eka vhiki leri landzelaka hi ndlela yoyaleyo nkarhi wa kona ku ri wolowo awara 10 ku fikela awara liya ya 12 ni madyambu hi ndlela yeleyo mina se na yi huma hi ndlela yeleyowa mi ngo lela vayingiseri
2: no yi chayini mai aka vayingiseri va GCR a hi hlanganeni vhiki leri taku hi ra vunharhu hi ta va hi tshame kwala na xipapulana loko mbilu yi tele a hi swi humesele na handle
0: leswaku
2: kota ku hi pfuna ti-social worker ti tele ene a hi ku dyondzela ku tirhisa mihleketo nkarhi wun'wanyana
0: i va ri munhu loko a phefulanga yo phuta
2: e-e a wu phutanga
0: huma leswi nga
2: ndeniswi nga ku vavisa a wo va xiphuta
0: wa hila
2: wa hila after ku vulavula so vayingiseri va hina va GCR FM a hi hlanganeni vhiki leri taku ra vunharhu hi nkarhi lowu fanaka 10 o'clock ka fikela 12 o'clock ya navusiku hi va hi tshame kwala hi hlaya xipapulani xa n'wina hi xi hlela hi mi nyika leswi nga fanela
0: a ku hume 5 va phufula kese swinene mose hi famba Ben Mayengana n'wana u tiva hi vatswari hi mutswari right

sofa.